0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
4: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
5: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: Mare, kumusta? Kamalipayan ba ni mo?
7: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Unsa man ang dividendo mare?
7: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
6: Mao ba mare? Papila ko anabi?
7: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
6: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
7: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
6: Mao ba mare? Kanindot good.
7: Nindot jud kayo pre. Og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
6: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadtong ako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
7: Sige pre, way sa payan.
8: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
11: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
13: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
17: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
18: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: siyudad sa Tagbilaran.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
0: Alang netong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI Pipes, kabilya, GI Sheets, Plywood, ug uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials, alang sa balay, ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa buhol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Balik sa buhol.

0: security program, labi na gyud ang OB Kinampay under the program of High Value Commercial Development Program dinhi sa Bohol. So ang mga programa namo sa Department of Agriculture sa OB Kinampay, especially sa Bohol, naghatag kami og mga planting materials sa mga ubang mga kalungsuran nga nagtanom og OB dinhi sa probinsya sa Bohol. Ilabi na gyud pod ang mga OB processing center nga niya sa Corilla nga gitukod, no? So ongoing na ang maong processing, no? So mabasin og makuha na ni kanang ma-operate na ni og uban pang mga machinery nga kabahin sa pag-ugmad sa OB Kinampay dinhi sa probinsya sa Bohol. So niya ako kaninyo ang Agricultural Program Coordinating Officer.
1: Ana kaning ongoing na to nga application sa Intellectual Property Office kaning geographical indication for Bohol ug Kinampay ug kining padayon na to nga pagsuporta pod sa atong mga micro small and medium enterprises nga diha sa atong ubi nga sector ug unsa pa nang mga lakang pod under sa atong ubi board ang atong opisina sa Bidipo padayon pod sa pagsuporta ug paghatag pod og assistance, no, sa mga opisina.
2: Thank you, Sir Roy. And of course next we have ang atong suki dinhi sa atong programa, our provincial agriculturist. Please welcome Ma'am Liza Quiro. Good morning, Ma'am Liza.
3: Daghan kayang salamat, mayang buntag, Ma'am Janet. Mayang buntag sa tanan nga ato ang naminaw o nagtanaw sa tibuok kalibutan. Kaning ato ang programa nga The Capital Reports ubos sa Provincial Information and Media Office. Kining ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist. Mao ang buhatan nga nagpatuman sa mga lakang nga gimando diha sa ato ang ubi ordinance nga gipagawa sa ato ang sangguniang panlalawigan. Unya kita usab ang buhatan nga nagsubay sa value chain nga ato ang nasuta og nahimong gitun-an alang gayod sa pagpalambo sa ato ang pinangga nga ubi, labi na gyud ang ubi Kinampay nga kinaham og original nga dinhin gipaturok og gipalambo sa ato ang probinsya sa Bohol.
2: Thank you, Ma'am Liza. So, dili kita maglangan. Diretso na ta sa atong question and answer portion with our Bohol Media. Ang una mong utana, please welcome Sir Yet Reyes. Good morning, Sir Yet. And once again, welcome to the Capital Reports. Bisag layo, manhig yu ka, sir. We really appreciate that.
4: Check. Okay. Good morning, Ma'am Janet. Salamat. And welcome back on air, Ma'am. Muraga tataod po ka nga wa maka madungog sa kahanginan isip angkor. Okay. My greetings to Lieutenant Colonel Lisa Quirog, Reserve Philippine Army. Ma'am, good morning. Okay. Anha ko ni mo, Ma'am Lisa. Ang ako pumutan na, ma'am, is about unsay developments, ma'am, sa gi-ask nga funding proposals for support via the United States Department of Agriculture, kon USDA. Unsay developments ani, ma'am? Kalabutan ini nga tong dako kayo nga promotion sa UBI Kinampay. Go ahead, ma'am.
3: Daghan kay salamat sa imong pagpangutana sa update, you know, update ka gyud kayo oy. Ang ato ang nahibal-an sa atong adlaw nga ning bisita sila ni Governor Aris Omentado, ilang di pahibalo nga nag-deadline atong July 6 ang mga pagsumite sa mga proposals o karong katapusan sa September pa nato mahibal-an ang ilang resulta og unsa og kinsa ang ilang padalhon nga mga international non-government organizations og asa pod padung ang mga programa nila dinhi sa Pilipinas tungod kay ang amount nga ilang gisulti og ang programa is aside from the province of Bohol ngadto man sa tibuok Pilipinas. Mahibawa na to sa katapusan sa September karong tuiga.
4: Yes, sumpay gid man magtuig kay mo ra to tay akong ipangutana nimo. Okay, ma'am, follow up dito para di tamalangan. Kining gi-file pod ma'am nga application sa BDPO for geographical indication protection for Bohol ubi Kinampay. Unsay gidangatan ani, ma'am?
1: Okay, so may buntag, sir, no? Ako si Roy sa BDPO. Ang atong ongoing application sa geographical indications or sa IPOFIL, naka-file na ta last June 17 mo atong official filing dito sa buhatan sa IPOFIL. Sa pagkakaroon, bali na natin application dito, ongoing pa ang atong documentation. Kay ang pag-apply magud nato o geographical indications or dili siya mo-file o ma-approve dayon. So na siya'y pag-submit na to sa document, ilang i-review ang atong dokumento, unya mo-conduct ang buhatan po sa IPOFIL o verification o validation. So mudagan yun siya bulan to tuig, inga na ang proseso niya, kay napot sila ay validation nga buhaton. Pero kung update lang sir, sa pagkakaroon na natin naka-lodge ditong application, so more or less, kanang it's good news, good pod for Bohol, kay na natin application dito naka-pending. Ang atua lang karon nga gibuhat lang sa BDPO and of course sa OB board, kay OB board man siya nga initiative, is ang atong pag-reply na pod sa comment. Kay nakadawat naman tag-comment plug June 30 from IPOFIL. Nalang sila yung mga supporting documents nga gi-validate lang pod. So even gahapon sir, natay meeting sa atong GI team sa Ubi Kinampay, nag-meeting min dito kay para pod masabutan na mo og unsay atong approach o saktong content pod sa atong i-reply dito sa IPOFIL. Kaya para masatisfy po sila. So, once makasubmit ato sir, we have 2 months man to submit from June 30 sa atong response sa ilang comment. So, ato na po, maghuwat na po ta after makasubmit ta by September siguro, deadline na niya. I know, July, August, by August katapusan, hopefully before ana makasubmit ta. After ana, maghuwat na po ta o unsa na po ilang komento sa dokumento nga atong gisubmit dito.
4: Okay, it takes time and effort, sir.
1: Yes, sir. Kay ang pag-reply pa lang daan, ay pag-reply pa lang daan, we are given 2 months and nana sa libaton nga validation and hopefully, masatisfy rapod sila sa atong documents nga gisubmit dito.
4: Okay, a piece of advice, sir. Constant follow-up para madali siya.
1: Yes, sir. Mo nang mo po niya mong gibuhat karon nga, bisag bide po ang among opisina, sir, ang ga-facilitate, nikonekta gyud mi sa tagsa-tagsa gyud nga mga opisina dili lang sa mga miyembro sa OBI board kay kani siya kay application man for Bohol, so dapat pod tanan from dili lang katong mga agriculture nato nga mga opisina but the same time even ang atong katong sa National Museum involved sila, ang atong culture nga mga offices involved pud sila kay ang ato magong pag-apply sa GI sir sa geographical indication gitan-aw gyud ang dili lang ang availability sa crop or sa ubi kinampay diri sa Bohol, okay. But unsay connection niya sa atong culture pod og tradisyon. Okay. So mo po ni atong gipakadak-an sa atong documentation.
4: Okay, salamat sir. Ma'am, thank salamat.
2: You, sir. Thank you sir Roy and thank you sir Yet-Yet. Next we have ngang sunod mong utana, Sir Bob Goodman from KISS FM.
5: May bundag, Ma'am Janet, sa mga panelista, may bundag, Ma'am Lisa. Good morning. Okay, two consecutive questions, pwede, Ma'am Janet, but
2: yeah, okay.
5: I'll be back. Okay. Ube is the new matcha. Right? Okay. And ang pangutana na ako, going out to Sir Julagon. How many varieties that we got ube here in Bohol?
1: Dili kay ko familiar, sir, sa variety. I think sila siguro, Ma'am Lisa.
5: More or less, mga upat, Ma'am Lisa, if I'm not mistaken. Pero merong question lang to, tapos mo diretso ko kay Sir Gual. Okay, sir. Sige, butang na natong upat na varieties. Why i-spell out good ang ubi kinampay?
1: Okay, sir. So, katong upat ngayong gingon, sir, I think we have more than that siguro ba? Nganong atong gi-highlight ang ubi kinampay?
5: Yes.
1: Tungod kay kita gyud sa Bohol, ato yung gipakadak-an nga kanang ubi kinampay, dire gyud gagikan sa ato ah. And even atong i-trace, no, based among research, atong pag-document no, sa atong application sa ubi kinampay, makita gyud po nato sa atong history o tradisyon o sa kultura gyud nato sa Bohol nga even during the 16th or 17th century, naagi record gyud nga ang ubi kinampay deeply rooted gyud diri sa atoa.
5: No? Even so,
1: ato nga time, sir, makonsider siya nga staple food sa Bohol.
5: Okay.
1: Ato siya, no?
5: So, bulanon gyud na pagka-ubi na siya?
1: Yes, sir.
5: The question is, follow-up ko lang. So, spell out gyud ang ubi kinampay. How about those people na nagtanom og dili ubi kinampay? So, wala sila'y market about it?
1: No, sir. Ang ato ang support yun sa OB sector, sir, is ang katibukan yun na sila. But kaning atua karon nga na-highlight lang ang kinampay is because of our GI lang nga application.
5: No, ah, okay. Kay,
1: ang ubang provinces na mapudana nga mga variety po sa other than kinampay, but ang atua atong yung claim nga ginampay sa ato. Amo nang highlight lang siya sa atong GI application.
5: Ah, okay. So recently lang gi-apply ang GI, right?
1: Oh, but so, we support all varieties sir within our sector.
5: Okay. Ah, so pero mas angat lang gamay ang ubi kinampay.
1: Angat lang gamay.
5: Oh, okay. So, sige sir, how does it fare with other countries? Ang atong ubi kinampay. Kasi may mga specialty food na sila, di ba? So ma-compare na ba sa market na talagang mas masarap ang ubi kinampay?
1: Dili kay ko into detail yun kayo sir as to preference nila sa kinampay nga variety.
5: Mm-hmm.
1: But overall siguro ube karon kay nagsugod-sugod pamanggod but initial lang siguro nga observation po na mo based rapod sa kana mga investors or international market nga moduol sa atoan.
5: Okay.
1: Dili pa kaayo sa pagkakaroon lang ha, dili pa kayo sila ingana ka variety specific when it comes to ube. Kay ang ila magong giapa sa ube is the crop itself and kana laging purple pud niya nga color ingana but as far as I know sir sa mo sa BD po di mi kay familiar man on that pa but dili kay sila ingana ka variety specific as long as ube
5: makaproduce og ube okay na
1: and violets ya ingana kana magud ang murag nay dating pud sa ila.
5: So ang ube kinampay is may distinctive na taste talaga.
1: Kasi not only with the taster kay as bulanon ang ato yung kung kaila ta og ube kinampay not more with the taste but with the aroma sir.
5: Okay, namang good sa atong
1: one. Distinct yun po niya and of course ang iyang color po nga nay violet, white to deep purple.
5: So it's a thing for us to be proud of Boholanos.
1: Yes sir.
5: Kaya naaman sa kuan sa atong national anthem diri sa Bohol.
1: Sa atong national hymn sir.
5: Oh, national
1: was,
5: hymn.
1: Which was created dugay-dugay
5: way
1: na.
5: Way
1: mas
5: back.
1: Mas magpagunay na ako siguro.
5: Oh. Murag wapatal na tao ato sir. No? Okay, dali salamat. Balik ko Ma'am Janet.
2: Okay, thank you Sir Bob Bitaw no. Mao gyud atong gipanghingusgan nga mga moingon gani ubi kinampay Bohol gyud na. Okay? So next nga mangutana we have Sir Luloy Tutas. Okay. Sige. Okay there.
6: Dagan salamat ma'am. May buntag kaninyong tulo diha Sir ug ma'am. Pangutana nako comparison kaniadto ipasabot nako paatras mahimo 50 ka tuig may ubi naman kun itandi karon nga gasige na tag climate change unsa may dakog abot sa mga mananumay sa ubi panahon kaniadto nga magulan lang og kaduha sa usang semana wa pay bagyo but ipasabot uga ang yuta mabasa lang kun ulanon. Og karon nga usahay magsigig ulan hapit usa ka bulan unsay dakog abot kay atong manggi palambo ni so unsay dakog abot ang kaniadto og karon nga climate change si Roman Dabalos program okay. Coordinating officer
0: so daghang salamat no Sir Luloy no based on historical data nato sa Bohol gamay pamangko sa una antud karon ni dako nako ibase sa among barangay lang sa Punta Cruz taga Maribohok halos tanan sa una sa mga katigwangan nananom og ube o nananom og ube nya historical data na edad nako ato Sir Luloy tingali mga elementary to high school 1980s to 1970s natawo man ko 1964 ya 1970 sa among barangay landa sa Punta Cruz kay wa man may ka humayan dito halos mga katigwang nangamatay na ng mga tigwang sa halos mga balay dito na ay mga ube kaniadto kaniadto pero karon panahon na wala na jay nagtanom og ube nagtanom na lang ko ako na lang nagtanom akong kan bisa mo ang pagsorisoroy po ni gamay na sadag ni tanom og ube karon sa liking may kan kay aging na ang atong mga farmers. Wa na hingsunod niya kami sa DE, nagsige may promote sa OB, mga planting materials. Pero katong mga OB na to sa kaniadto, katong mga binanag, iniling, katong tamisan, mo mong gay kusog katong panahon na. Kaya atong panahon na, mo ay atong kanon, di ba? Naas sa lamisa, makakauntag OB na sa lamisa. Atong, kanang purple yam ron kay kanang OB kinampay, purple yam ang gina. Mabitay nga lang nag-Diyos Koro Alata, ang scientific name na kay purple yam gina siya. Kung ingon ka oh, Diyos koro, munang nganong haggan man jud ang ubi og mahog. Sa una kuan na to sa mga ginikanan ba kung mahog ang ubi haggan, mo tingali na kay ang iyang scientific name is Diyos. Diyos Korea. Kung ikuan mo ng Korea, Diyos. Di ba? So, mo tingali na nga. Muna nga, ang Department of Agriculture naning kamot mi nga mabalik ang atong production sa ubi karong panahon na. Labi na kay daghan na kayo interested nga mupalit og ubi. Labi na gyud ning purple. Purple is kaning duhaan maning purple. Baligunhon an kaning atong kikaugtan ron nga kinampay. Kay kaning kinampay, guwapuan mo dyan eh. Humot gini siya compare sa other nga varieties, no? Katong mga white varieties, nga katong baligunhon, di makina siya. Ang kinampay may kinahumutan. Ang problema lang sa kinampay, kay sakitan siya. Dali masakit o anthracnose. Mo na yung problema. Compare sa mga white varieties na to. So, mo na nga nakatimbaya yung misa provincial agriculturist, Ma'am Lisa, nga ato gini ipalambo. Ibalik na to ang ubi nga sa kaniadto. Kaniadto nga sa matag lamisa makakauntag ubi. Karon kay di na mong mga og ubi ron Sir Roloy, no? Kay tumikan sa taas sa mga production sa humay. Muna ang ubi na to kwan na lang or dessert na lang, i-process na lang. Tanan. Sa kaniadto, nahinomdom ko, buntag kaon mig ubi. Pagkahapon kaon mig ubi, lungag og ubi. Karon wala na gitay. Di na takalungag og ubi. Kay gamay na gitag production. Kay kipagkatinood.
6: Kining climate change, sir. Climate change. Usaba ni ka faktor kung punto nga mikunhod ang abot sa ubi. Gumikan kay sobrang init, sobrang ulan. Puro sobra. Pag sobra ang init, sobra po ang ulan.
0: Nakakontribute sa Roloy kay kani atong ubi, labi ng kinampay, dali agad masakit. Labi na itanom na to o patag.
6: Mm-hmm.
0: Di man kayo maayo itanom ang ubi sa patag. Kay labi na ma-waterlog bito siya. Nga magsigi ka pa sa ang iyang yuta. Ang ubi manggod, ang ngayon siya nga, mauwan siya, niya, perming uga ang iyahang, iyahang gitamnan. Di gid magsigi basa ang iyang gitamnan. Ang itong gitamnan ba? Mamunay, sa kasagaran sa itong mga farmer na nom, karon ana sa mga patag. Sa kanya ito manggod, kung matanom kag ubi, mga yuli open area niya. O, yuli open area niya. Kanang tanom mag ubi, kaning area, sunod, ibalihin na po. Sunod ting tanom, lain na po ng area. Mm-hmm. Di ba? So, gumikan kay high-tech naman ta karon. So, natay mga traktor, ato nung isang mga patag. Kay, wala naman po sa una, kuan man to, bugwal-bugwal naman to sa una. Di ba? Bundo, piko, mamatoy gamito na to sa katigwangan. Karon kay wala naman tay mga musunod nga mutanong mo gubi ang atong mga batan-on kay tuwa naman sa mga high technology nga kurso, di ba? Minus naman sa agriculture. Muna nga ang DA naning kamot nga ang atong mga young farmer challenge na to, mga young farmers mo undergo unta to agriculture para do natay in the next years do natay food security program. Kay usa man ning ubi naka-contribute na to sa atong food security program. Kayo di ta mulong kung mulong ag tag ubi di ta mulong ag o kanon di usa sana sa nakakunhod sa ato ang per capita consumption sa rice na to.
6: Katapos ang pangutana, sir. Nagisgot ka man og aging population of ubi farmers. Unsay solusyon? Kay ang matigulang, di na pwede uma. Mutanaw nag-uma, pero di na mag-uma. Unsay solusyon karon? Nga ang mga batanon madasig pagpananom og ubi, luyo, nga tua sila mutagad sa mga bagong mga kurso. Unya, unsa may kursuhan sa food technology kun ang ubi hisgutan wanay mananom? Unsay paagi nga madasig ang mga batan-on?
0: Ato talagang i-educate sila, Sir Luloy, no, sa atong mga batan-on nga ang kung mag-ubi production ka, nakogi kayo income. Ang problema ko na to karon sa ubi, gagmay-gagmay ramagod ang atong pagtanom sa ubi. Kung mo undergo ka into commercial scale sa ubi, dako gig income ang ubi. So, kung mingon ka nga, mo yield lang kag ubi o 10 to 15 tons per hectare, average lang ka, niya ang imuhang cost of production na sa mga 300,000, imong kumpyuton lang ng average lang kag mga 15 tons ang ube, kay ang ube, mabot mo ang kuno, basis kung per hectare basis ang ube ha, mabot man og mga 20 kapin tons. Niya, may anala ka sa mga 15 times pila may average mamlis sa presyo sa ube karon. Oh, ikong i-compute niyo mo, ha? 90 times 15,000 pila man na siya. O, ato nang educate nga, naagin income sa ube. At the same time, kung naakay abot sa ube, imong i-added value into ito process nimo para mas mudako pag yung income ang atong ube. Mo't na educate na to nga. Hindi na sila manarbaho. So, atong encourage atong mga young generation nga kung matanong mag-ube, naa ang income na. Wa manggod ang previous matong mga atong mga katigwangan kay matanong mag-ube na sa mga 2,000 hills, 1,000 hills, hills lagi ang ila, akong nakita. Dili gud ito per hectare basis. So, wagit, sa Bohol, mamlis, watay nakita diri nga 1 hectare nga plantation sa ube, no? Pilara, usara tali kabuok. Pero basis atong monitoring, gagmay-gagmay ragyan ang ube. Nasa mga 500 hills, 1,000 hills, o na 2,000 hills, maragyan na ang pinakadako. Kumikan kay dako ang good cost of production sa ube. So,
6: salamat kay sir.
2: Okay, thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Dave Responte from DYTR. Welcome to the Capital Reports, Sir Dave.
7: May buntag. My question is to the provincial government and Department of Agriculture. With the conversion of land bam from residential to commercial and other purposes, giyom sa man pag-address sa ato ang government nga ma-maintain ato ang yuta nga pagatamnan sa ube. Kay sa mua lang daan, sa unang akong mga apuhan, tigtanom gumig ube, unahan na mo ubihan. Karon subdivision na. Kuan, di bayan na. Da sa Dawis, sa mua. Ayaw ba nga yuta ang Dawis? Yung sama na pag-address na ito, ma'am, nga makasustain pata sa demand para sa ube.
3: Dagan kayong salamat, Dave. Sa una, ang kulturang Bulanon gyud, ang mananom og ube adto sa mga hilit-hilit na lugar, kalasangan, unya ilaha pang ikaingin. Tungod kay matud pa nila, ayha sila makakuha og maayong abot. Unya, ato man hibal-an nga ang unang mananumay og ube nga na record na to dinhi sa Dawis og sa Panglaw. So sa atong pagdukwi kay nagsugod ko og research sa ube was in 1986. And then kita nato nga ang ube di ay pwede itanom sa open nga lugar basta adunay ikadapat nga maayong tambok. So sa challenge sa land conversion kay na urbanize naman labi na katong Dawis ug Panglaw, Tagbilaran, Baclayon, Albor, Corilla mo man eh kusog kaayo nga mga ube maapil ang maribuhok. Ato ang gipakusog ang pagpananom sa lugar nga open adto sa mga maisan, mga lagutmunan, mga utanunan kay pwede siya nga mabuhi dito. In fact, Dave, nakita na to sa mga report sa ato ang mga municipal agriculturists nga sa tanang lugar sa ato ang probinsya, bisan sa isla sa Carlos P. Garcia, mabuhi ang ube. Unya ang spelling na isa, ube sa Bohol, ube kay mga Bisaya man ta. So pagsugod pa lang sa pagduki-duki og na record sa mga even sa time sa 1668 pa 1927 nga mga anthropologists ang gibutang yun dito sa scientific research nila is ube, UBI. Ang ube gika na sa Luzon kanang UBA. Sa dito na sa Luzon unya giadapt pod sa mga mananumay nga nakakuha og binhi gikan sa Bohol nga gitanom sa Mindanao, no, na sa mga Katagalugan o sa other areas, gi-adapt nila ang ube. Nya sa global market, ube pod. Pero distinctively, alang sa ato ang pagpaila nga ang kinampay, ubing kinampay, gikan yun sa probinsya sa Bohol, ato yun ni siyang gi-paklaro nga ang ubi sa Bohol, ubi. O ang kinampay sa Bohol, ubi, kinampay. So, pwede siyang itanom, bisan asang yutaa, din sa atong probinsya. Pero ang kahumuto niya, muna siya ang mag-distinguish na ito o unsa nga yuta ang anaa diha sa imuhang gitamnan aron ang kahumot sa maong ubing kinampay mugawas.
7: So, you mean to say, ma'am, na you're saying dili siya makonsider nga a cause for alarm sa ube industry sa Bohol with the urbanization, conversion, nga di ta katanom og ube kaysa umaabot?
3: Oh, ang tubag sa akong, sa imong pangutana, Dave, is kanang dili siya cause for alarm ang land conversion nga ang ube dili na matanom. Kanang cause for alarm sa land conversion naa sa kamaisan o kahumayan.
7: Kay?
3: Tungod kay ang labi na gyud sa kahumayan, kinahanglan man na siyang i-flood nimo. Kay tubig man ang gikinahanglan. Ang mais po, dili po pwede nimo nga ma-individualize o hutok. Kay kuan man na siya, naay may consideration of efficiency sa imuhang pag-tend, pag-manage sa imuhang mga kamaisan, kahumayan, mauan na ang maigo sa challenge. So ang sa Dawis ug sa Panglaw, kay corn producing areas man ni sila, ang challenge nila nga sa in terms of production na sa mais.
7: Mao na ang muagyod. Nawa na bitaw na. My question is also addressed to Sir Roman, no? Considering the demand of ube, sir, is pretty high, especially sa Western countries ba? And you have been discussing and advocating angay na tingali i-adapt ng genetically modified organism dire para makakakuanta o taas nga supply. Your comment on this, sir, please.
0: So, sa bahin sa genetically modified organism, wala sa ubi?
7: Wala sa ubi.
0: Ang atong gigamit sa ubi, sir, kanang tissue culture. Tissue culture. Ang problema lang sa tissue culture na to, once nga makaproduce tag tissue culture, ato pa nang pa kanabitang, ato pa nang itanom niya. Ang first harvest anaan niya, dili pa na siya considered as a production. Ang first harvest niya for planting materials pa. Niya dugay pa siya murag compare sa atong katong miniset bitaw, katong tubers nga, ang tubers bitaw, imong buak-buakon, imong putol-putol, imong buak-buakon ba, i-divide ni mo niya sa usa ka kilo, maka-divide tili kag mga 10 to 12 kaguha. Mo itanom niya, paspas to siya. Mm-hmm. Kung muna nga, ang atong mga distribution sa ubi, gikan ra gyapon sa tubers, no? Atong i-disperse nga to sa atong mga farmers, labi na sa DA, sa province, nag-procure mig mga tubers, niya among i-disperse dito sa mga farmers nga nagtanom og ubi. Nya sila rin mag-guha-guha, nya itanom nila dito sa area. Nya gamay ra man tao distribution ana, kay ang problema na to ang pagpalit sa planting materials sa to sa tubers. So kuan pa gunang kanang atong tissue culture, ma-perfect pag atong tissue culture, may namudaghan og tanang ubi. Mm. Nato.
7: So ang input ana, sir, may kuan, you mean to say dunay tay problema gamay nga ipanghatag sa farmer?
0: Ang problema dyan na to sa farmer, pang yung dima nila, planting materials yun na nila. Planting materials na to.
7: So, ang inyong input nga mahatag nila?
0: Oo, mga input sa to mahatag. Naman tayo daghanta mo tanong, problema lang na to. Ang atong planting materials, gamay ka, pilay rin nahatag na mo. More or less, naras sa mga 2,000 kilograms. Abot rapo dito sa VES, among kipatanom dito. Kihatag na mo sa Albor o sa Corellia.
7: Kaya naman yung problema, sir, yung sa man ninyo pag-address. How are you addressing that?
0: Muna nga, ang sulbad na to, mamles, no, kanang tissue culture, atong i-kuana siya.
7: I-propagate na, sir?
0: I-propagate na to. para nga once nga mo daghan na natong tissue culture, daghan na po ta og planting materials in the next round. Kaya ang OB, mabot man na og 7 months. So 7 months patanom, usa pa na nimo, may isa pa na nimo mahimong planting materials kanang tissue culture. Unlike yun sa tubers, nga pagtanom nimo sa tubers, production na gina siya. Daggo na gina siya.
7: Diferensya da gyud.
0: Diferensya gyud siya.
7: Thank you, sir.
2: Okay, thank you, Sir Dave. Next, we have nga mangutan na si Sir Sir Sendoy Gingging, sir. Maying buntan. Also of DYTR.
8: Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana, bisag kinsay motubag sa inyo ha, suot sa usa ka tuig, pila ka kilo ang atong ma-supply ngadto sa mga, for example, sa magnolia, kanang tigbuhat o ice cream. Dinis ato na ay dabas maghahimupod o kuan ice cream. So sa usa ka tuig, labi na kay sa usa ka tuig kasara ta mag-harvest. So pila ka kilo ang atong ma-supply ngadto sa atong market? Thank you.
3: Pwedeng lisura sa pangutana ni Sindoy. Okay, ang ako ang masultian na Sindoy nga, originally, si Bohol, kasana mag-harvest? Mag-harvest siya, ang uban, pamugos yun, mag-harvest niya sa buwan sa November. Kay naman lagi, gusto mo palit niya. December, maumang Junay atong tig-harvest niya. Ang uban, ila pang itiner-tiner, kay basta buhi pa ang dahon, maabot sila og until the month of February. Pero sa pagkakaroon, nakita na to, nga aduna na yung mga farmers nga mo harvest sila og mga May or June, kay makita na to sa ubi sa atong agri-fair karon nga naay mga nag-display pa og ubi nya naay uban nga sa una mo tanom lang ta og Mayo og Hunyo karon na naay mo tanom og August, mo tanom og November, mo tanom og January, February, so nahimo na na siyang year round. Sa imong pangutana ganina nga pila man ang volume nga ma-produce sa Bohol, ako anang masulti nga based on data and analysis nga gihatag nato sa Philippine Statistics Authority, moabot ta og 466 metric tons a year ang supply nga share sa probinsya sa Bohol kumpara kung sa tibuok sa atoang sa Pilipinas, kay kita man ang kinadak-an og supply. And then not only na siya sa mga sa ice cream maker, kundi tanan na na-appeal ang ato ang internal nga mga processors po nato din sa Bohol nga nagama o mga ubi jams or ubi powder. Na-appeal na siya tanan, Sindoy.
8: Kining line ako pangutana, based akong experience nga taga Baclayon, nga akong nabantayan dito sa Baclayon sa mga mag-uuma, nga ano man nga, sa may logic ani nga, kasagaran sa mga mag-uuma, mananom gani sila o kinampay, adto anang mga kakahuyan o kining kawayanan. So, unsa may hinungdan, nga no nga, anha magod sila mupili. Nga nung dili man sila mupili, nanang patag ng daan. So, nga no nga, anha magod sila mananom, anang kawayanan o kanang daghan o kahoy. Thank you.
3: Unya, Sindoy, sumpayan pa nako na nga, ilang buhaton anak sa kakawayanan. Kakahuyan. Nga ila pag yung sunugon, di ba?
8: Yes.
3: Tungod na kay naobserbahan sa ato ang mga katigulangan nga kung ana nila itanom ang ubi, tambok ang mugawas. Tungod kay wala pa man kaayo magamit ang mga abono ba nga naa natural sa yuta nga naa dinha. Unya, nga naman nga ana magyud basta kinampay. Tungod kay basta magsunog ka, mutaas ang imuhang content sa calcium carbonate or especially sa carbon. Kaya mauna siya ang ending product kung naay ash, katong abo ba? So kung mauna na adaghan siya, tambok kay daghan organic matter kung wala pa matandog ang maong kakahuyan, unya, pag human gisunog nimo, hing-increase ang imuhang volume o kanang calcium carbonate, mauna nga mo humot ang imuhang ubi, mo dako, mo humot. Mo na siya ang reason kung nganong ang ato ang katigulangan. Mas mo prefer nga mo abri sa mga lasang o ilahang sunugon to ato sila sa ilawom. Kay ang ila pong nahibilin nga mga kahoy mo na po ihang pakatayan, Sindoy.
8: Thank you, thank you.
2: Okay, thank you, Sir Sindoy. Next, we have Sir Felix Simpron. Okay, may buntag, Sir Felix.
9: May buntag, tanan. Akong namatikdan nga ang kasagaran sa mga bulanon, makakaon ng ubi kung dunay ubi festival. Unya, namatikdan po nako nga kaning diin harmony na kaangin kaysa una nga wapay kaingin nga sunogo ng bakilid tambo kay ang ubi niya daghan muna nga natural magnet gyud ang ubi kay di gali mapalit nimo sa merkado, di ba? Unya karon daghan mo ni mga intervensyon na to, pila na higayon nga dunay tay ubi festival o na forum about ubi, pero mo man gyapon hit man gyapon ang ubi. So, unsa imong reaksyon ni sir? Unsa reaksyon niyo ni? Ikaw? Ay, ikaw lang, ma'am. Oh.
3: Insakto jud ang imo mga observasyon kanang ni ay Felix kay adtong panahon pagsugod nako og research in 1980s kusog pa jud kaayo tong magkaingin. Unya mo na lagi to nga pinaltihan man sa DNR, so nangita nga ito ang mga researchers at mga scientists kung pangita o paagi nga unsaon nga mudaghan na siya. Maundang na siya pero mudaghan na pod. Tinuod po na yung mga observasyon nga mas daghan jud og kanang ni ay kanang abot nga ubi sa panahon sa ubi festival kay mauma na siya ang ting-ani. Culturally, mo na siya ang panahon nga ting-ani na to o kanang na ay ubi, kanang panahon sa Disyembre ngadto sa Enero. Pero sa science, ato pong ipaningkamutan kay ang lifespan sa ubi, kuan man, 7 to 9 months. Unya, kung healthy jud kaayo, moabot siya og 10 months. So, dunay paningkamut na to nga nagsugod og tanom og mga Agosto, September, October, November, December, para mag-count kag 7 to 9 months. Unya, kung buhi pag yun, abto ni mo og 10 months kay mudugnas man jud na sida, ayha ni mo i-harvest. Pero sa pagkakaroon, dili padaghan ang hing-adapt ana nga technology. Tungod kay ang pagpananom og ubi mangud nato kay culture gyud bitaw. In fact, kung mangutana ka og kanang ni ay nagpalista na bani nga farmer kay atong i-appeal og collection of data, kay the collection of data is one of the challenges nato. Mingon tong municipal agriculturist nga adjaw na laman may apila, ma'am. Ngano man MA nganong dili man gamay ra jamo me. Pero kanang gamay daghan nga gamay ni daghan na. Unsa namayon ta nga nganong dili naman ta kakaon nga gasigita og kampanya kada tuig si provincial government, si kapitol sige og hatag og dispersal tungod na kay nag-anam og kadaghan pod ang mamalitay og ubi kinamplabi na jud ang kinampay dinhi sa atong probinsya. Example sa ako na experience kahan atong February tungod kay sila Governor Aris Omentado og si Vice Gov Nick Besas hing allocate man jud na og kanang para buyback lang na ha is 2 million mo na nga nakakolekta ta og around nakadistribute ta og around 10,000 kilos or 10 tons sa ato ang mga farmers pro. Ngano man na nga magsigita og balik-balik og panghatag mao dili man mo increase ang ato ang data, dita mo increase ang ato ang kanang volume kay di man ta ka collect og data tungod kay culture jud nato ang pananom, pagkaon og ubi and people are hesitant to provide the data kay ginagmay naman sa atong una-una mura og wala ya moy significance ang buhol sa ato ang ubi, but the Philippine Statistics Authority, the only singular authority that is granted the mandate to collect data of almost everything in our lives in the Philippines, nag-ingon nga 33%, equivalent to 466 metric tons ang provision sa ang share sa probinsya sa Bohol. Naata only nga daghan kaayo nya ang manmalit o nya mainganyo ang mga bulanon nga mo baligya tungod kay they are buying to as high as 130, 150, even 200 kilos, 200 pesos per kilo sa ato ang ubi kinampay. One time last February na dihagdadami og kanang ni ay 300,000 kay mamalit la sa ubi kinampay kay ipang disperse, ipang hatag sa mga farmers. And then, niingon ang isa ka-technician na mo nga, ma'am, diri na ba itaga Cebu? Nakapalit og two tons, 2,000 kilos. And we didn't know, wala makapture sa among ang data. Meaning, daghan kaayo ta og mga growers din sa probinsya sa Bohol nga who are trading directly to their suki. Naa sila yung mga suki. Kay niingon man lagi si ganina si ba batong niingon nga ubi sa Bohol is the next matcha. That is quite very true. Kay ang purple yam o ubi mo nga purple nakakapture gyud sa global market tungod not because of its taste only but because of the health factor nga i-contribute niya kay ang purple that is carried by anthocyanin is antitoxin siya and good for the body.
9: Okay, kani ikaduha imo na gyud ni Sir Roman M. Dabalos. Unsa may nabay scientific explanation nganong hawkan ang ubi kung mahagbong sa yuta? Nindot unta og checks ang hawkan dili ubi, salamat.
10: So based on mga atong mga data sa bisa atong mga pagtulunan sa itong mga katigwangan, Sir ba? Sir Felix, no? Nga, o ingon ang itong mga katigwangan nga, kung mahagkan, ang mahog ang ubi, imo dyan ang hagkan, di ba? Tinood dyan na kay, ya, ang ubi, di po nimo ipasod o sako. Kay, bisa mga katigwangan, yung siya nga, kung imo ang mahagkan, kung di ko na imo hagkan, sa sunod ting tanom nimo, gamay na kag-abot. Ha? O, ya, ikaduha po, ganit yung lipong scientific name, ubi. Diyos Korea alata. Kung imukwaon ng Korea, Diyos na daan. Ha? Hagka na niyo. So, mo telepunay atong kuan ba sa atong mga katigwangan. Na-adapt man na sa atong katigwangan, God, ka ng hagka na ito ng ubi. Di ba? So, na-adapt gina na ito. Nga ka na ganipong magtanom kag ubi nga, di ka mo tanom o ubi kung di mo lihian. Tulo ka hutok. So di pa ka mo tanom o ube, sulod adlaw, naguna nakagtanom dito, depende sa buwan imuhanggi, kuan niya. Na kay gibutang dito nga, nanumdum ko, na ay kon nga buak. Ya, tulo ka hutok, ya, ang kon sa tunga, ya, butangan pagid o kanang katong cut flower nga kila, to it puhon ba puhon nga cut flower butangan siya kay para kuno nga iligtanom ni mog ube ang mga abot ni mo dagko na kayo di ba nya kon asa nang kon nga are kon di ba dagko man jan nang kon butangan ni mo kon so pasabot ana nga sa abot ni mo dagko na gina kay ang ube mo gusto kaniadto wa man may nag introduce wa man ta nag introduce og abunuhan karon ang DA nag introduce na mog abunuhan ng ube. Abunuhan ang ubi, gumikan na tingalipots kay ang atong nutrients, gamay na yung nutrients atong mga kayutaan kay sige raman tagbalik-balik o tanom ng ubi. Yeah, katora pong nanom ubi, katora pong mga katigwangan po nga askel pa pero katong mga tiguang na to na di nakahimu wa naging mananom o ubi karong panahon na.
3: Ako ang sumpayan to kay mo na gihisgutan sa meeting gahapon. Basi kabalo ang mga bulanon nga ang Bohol dili rice eater. Before nangabot ang mga Espanyol, ang mga kinaon sa buntag uto hapon ubi. Moy staple crop na to. Ang bugas sa una was a symbol of power and a luxury item. So pag-abot di ba kay colonized ta sa Spain or Mexico asa tagadis ato mga kato mga Spanish speaking people mga 1561 san kanta ni Yoyoy. Nakita sila nga nindot lami kay ang ubi. Muna nga ilang dadon. Nya ang galleon trade sa una tagdugay man to pila ka months, 3 to 6 months. Unya og tamangan mo tong giingon ni Sir Roman ganina nga di gani ipasudog sako, di na ampingan gyud. Kay og isakay nila sa ilang galleon, ining travel, ining abot dito sa ilang location, namatay na ang si ubi, nadugta na ba? Tungod kay ang panit sa ubi ni peace. So to carry the ubi according to our faith, giingnan ta sa mga Spanish colonizers nga ampingan gyud ang ubi. Kay ngano makagaba siya. Kay og imuhang tamhangan, mamatay na jud si ubi nigabot gigabaan ka. Gigabaan bitaw ka kay imuhang man gibundak-bundak. Tanawa di ba pag-abot dito na nadugta na gigabaan ka. So unsa imong ahimuon? Imong ampingan o mahagbong gani na hagke. Di ba po hinawak ni mo og ubi? Kalapok, baya na po tayong bulingunan na. Maningkamot yung kangadi, mahagbong ni mo ang ubi. Ikarga ni mo na dito sa mga galeon, di pa dyan pwede ipatong-patong. Kay masamad man siya. Unya ang nipis nga panit sa ubi, at tumusod ang kagaw. Ang kagaw nga fungus, mooy nakaingon nga mamatay si ubi. Ang kagaw nga fungus, ampay niya ang mga init nga lugar sa galeon. Kay init man ang dagat bitaw samtang naglawig siya. Paspas ang iyang multiplication, paspas ang pagkadugta sa ubi. Muna nag-abot dito after 3 to 6 months sa iyang destination, nalata na siya, nadugta na. Muna nga si Pilipino, si Bolano, nga mo ay source sa ubi, kinanglan yun ang pinga niya. Hagkan o nadana na to nga pinanggap na ubi nga ato ang siyang ihad sa ato ang mga altar unya ato na jud ato jud si jang ampingan dili lang na wala ta kahinumdum ana nga tungod nga gipatuo dayta sa ato ang mga kaparian nga bag-ong ning colonize nato wala ta maghunahuna nga colonization act of colonization to siya wala na gugma gyud nato nang ato ang gibati nga ato ang hagkan ng ubi labi na gajud og mabangga siya og hard nga surface. Mao na siyang explanation anang paghawak sa ubi.
2: Okay, thank you, Ma'am Lisa, for a bit of history. So, ang next nga mangutan na si Sir Bruce Sabala. Okay, Sir Bruce.
11: Pwede duha ka questions?
2: Yeah.
11: Daghan man ta ni pero sige na lang ako lang gipili ang murag priority. Ako ning address either ni Ma'am Lisa or to Sir Roman, no. Due to the advent of aging farmers, wouldn't it be viable to employ mechanization technology in the planting, maintenance and eventually processing of ubi kinampay in these particular farmlands, no, nga aging na atong mga farmers.
10: Thank you kay Sir Sabala, no, sa iyong pangutana. So, sakto gina nga true sa atong aging of farmers, panahon na gyud nga mag-mechanize ta. Mapitaw ang Department of Agriculture true sa HPCDP program. Katubit ang mga association nga na magtanom og ubi, nag-request og tractor among gitagaan, tagag tractor, nga gagmay nga tractor para dili na hassle maghutok-hutok pa, magdaro-daro pa, di ba? O, kote naman guna kayo sa atong mga karon sa panahon na to, nga atong mga kalabi na gid atong mga batanon, dili na gid sila ganahan, ana. Unya, itudlo na po na to, tro sa OPA o sa diing after sa harvest, nagitay value chain, no? Nga ma-harvest nila, di kay ibaligya ng nila, i-process gid nila para nga, budako pag yan ang abot.
12: inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capital Reports. The Capital Reports. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo na!

0: Downy Rock, The Rap Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo. Di kani adto hang karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Uy, Mare. Ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
9: Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo.

0: Podcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
1: Yung buntag.

0: Igala, kumusta? Mayong buntag. Welcome, Nosab, sa itong tulumanon na inyong alagad. Garong adlaw nga Biyernes, mga kaigsunan, sa ngalan ni Bong Bulyeser. Kini si Alin Doidora, magubaduban sa paghatod sa mga balita, impormasyon o nagadayang isyo nga atong tukion garong buntag. Mayong pagpaminaw sa itong mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan nga nagsunod kanunay sa itong programa matag kabuntagon, ilabi na sa itong mga suking tigpaminaw sa mga pinalangga, mga overseas Filipino workers gikan sa lain-laing mga dapit, no, sa kalibutan. Mayong buntag mga sano og mga sanay. Naot nga namos mayong kahimtang sa panglawas perme at mga kaigsunan din sa tibuok lalawigan sa Bohol, Kabisayan og Mindanao, no. Welcome mga higala sa itong pagpanag-uban sa inyong alagad. Karong buntaga mga kaigsunan, atong hisgutan, no, ang kalabot sa gipatawag nga kiningni ang meeting o hearing diha sa sangguni ang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran, kining kalabot sa reklamo, no, sa management diha sa Philippine Ports Authority. Ilabi na ang pipila ka mga reklamo nga nadawat gikan sa mga mogamit sa maong pantalan, no. Dunay mga reklamo nga mahal ra kayo ang singlanan sa mga mo parking dihang dapita, no. Daghan og mga nadawat na mga complaints, mga kaigsunan mo na nga ang sangguni ang panlungsod kay naamani sila sa Dakbayan sa Tagbilaran na himutang ni PPA, mao ni karon nga gipatawag mga higala ang maong mga tagdumala diha sa Philippine Ports Authority, mga kaigsunan, no. Unya gawas ni ana do na pay daghang mga reklamo ang atong mga sumasakay kalabot sa pagpadagan, no, sa Philippine Ports Authority diha sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala. Sayod man tanga ang PPA gi-manage ni og pribadong kumpanya, gi-privatize sa mga kaigsunan pinaagi sa Global Port, no. Sila mo ay gamintin ani mga higala unya. Sila po'y nagpadagan sa mga palisiya o pilay paningil, pilay bayranan dihang dapita. Muna nga siguro gumikan sa privatization, normal na magina nga doon ay pagsaka sa mga presyo nga ipahamtang mga higala. Unya, ang uban may ingon nga why problema o doon ay pagmahal sa mga bayranan basta bawion lang po sa maayong serbisyo, no. Pero daghang nakamatikod nga ang facility wa ma tarong og maayo, no. Dunay kumulabay ka diha silang walkway paingon sa mosakaig barko og panahon og ting-ulan perting hadluka og mga slide, ilabi na to mga senior citizen, ha. Gumikan kay musud ang tubig, uwan diha sa walkway, mga higala. Magbanaw pa usahay ang ilahang walkway, pasulod o pagawas kung mo paingon kag pasakay kag barko, mga kaigsunan, no. So usala sa mga concern ginta nga kining ni ang ato mga nadunggan gikan sa mga pasahero, no. Unya atong subayan og tawag ang sangguni ang panlungsod sa siyudad sa Tagbilaran kay sila may gapatawag ani mga higala kini ang mga nagdumala diha sa PPA Tagbilaran o unsay mga gipanaad nga kining ni ang action, no, sa PPA labot sa reklamo, ilabi na ang pribado nga nagdumala, mga higala, nga mao ang kining ni ang Global Port, no. Pero sigon sa balita dere, kining kabahin sa pagpaningil sa mga sakyanan nga mo parking sulod sa maong puerto. Okay, naspikasin niya si Konsehal Ede. Hello, maing buntag, preng.
1: May butang preng, bayan, kumusta?
0: Oo, Alin Doidora, no, sa itong programa sa inyong alagad.
1: Yes, preng.
0: Oo. Atong nasayran nga gipatawag sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kining management sa Philippine Ports Authority, preng, kalabot aning pipila ka mga concerns sa itong mga mugamitay sa maong bantalan, sama na lamang sa kining bayad sa parking, o guban pang mga serbisyo sulod sa Philippine Ports Authority. Unsa may na-come up, Konsehal Edi, sa maong tigom, dito baka sa mga meeting?
1: Yes, spring. Atong adlaw Martes, sa atong regular session, tuluto ka ahinsya itong ipatawag, pre, no? Ang Philippine Ports Authority, ang management sa Global Port, o ang Ocean Jet. So among giduso tanan to gi summarize na mo tong tanan concern sa atong mga sumasakay, mga pasahero nga nagamitan sa atong pantalan. So una tong among gi presentar agato mga yung og reklamo sa atong mga pasahero concerning sa operation sa Global Port. Okay. Na naman tanan nga mao man ang private company nga mao'y nagdumala karon sa kalihukan operation sa atong patalan as far as kaning cargo handling o kaning sa passenger. So kuanto pito to ka mga kuan issues nga atong ipadangat, no? Una ato, pre, kaning bahin sa situation or condition diha sa atong terminal.
0: Okay.
1: Una kanang ang kabugnaw o kanang pagkaling kahapsay sa lugar. Ikaduha, kanang ilang mga non-functional nga CR. Katulo, kanang way proper nga charging station. Ikaupat, apil nini katong dili ma-access nimo tong kuan. Kaning second floor ba na, preng? O supposedly, ma-access man tayo mo paing mas taas.
0: Waiting area sa second floor?
1: Oh, wala diha makuno na sa una, pwede ba po kasi
0: bitaw na, bitaw na diha sa una.
1: Oh, unya kanang problema po nila kanang panahon kunog uwan mo to.
0: Oh.
1: Kanang sa Alcuba, no? Oh. Unya apil po tong naibitaw mga lingkuranan o referring sa para sa waiting area sa mga passengers, bitaw nga nangadaot na po ba? No, siguro, we are anti-air niya. Uno, ikauno man to, katang bahin sa queuing bitaw o magsugat kay pasahero or mag-drop off ka o passengers. So, nanotice na to nga na, ito, gibutang nila nga harang nga puthaw. Kanang before ka mo approach, bitaw pre, ini-drop off or pick up sa passengers. So, kanalipay ta dito, tapos pantalan gapon, nawa na to. No? Mata, unsa nga, nakita na to nga improvement. O niya, alain concern po, ka na bitong waya mo'y klaro nga butanganan sa, kabantay ka na, manganbas, bitong kwan pre. Kani, pasahero. Oo, nga, murang nagkalandrakas lang sila, no? So, kung kayong duman, they, igayon to nga si Mayor Jane Yap, mag-i personal meeting niyato dito o gipatawag ang mga stakeholders on how to improve sa atong business operation sa pantalan. Okay, so mawato sa side sa kanang Global Port. O niya, sa Philippine Ports Authority po, ato pong gipapangutana kanang bahin sa parking. Diba, umuparking ka dito, namog ilang pahibalo. Kung mulapas ka 15 minutos, mubayad na ka o 200 pesos. Pero ang resibo nga imong madawat, penalty, nakabutang, di ba? O park, diha naman po kung sigbili sa kanan, penalty. So, gitubag ko sa atong bagong port manager, usak abogada, no, nga, for lack of kanang, ang iwanggod sila, policy, pre, nga mo allow sila parking, just to accommodate dito kadabi to ang mabalik na yon, balikan or mo overnight or to Cebu niya pick up pagkaugma mo na nga explain niya nga kanang aron

0: para sa ilang liquidation balaki. Di ba, mubutang sila pre o parking pay. Mo nang makabantay mo, penalty, lay butang, 200 pesos. So, mm-hmm. na yung kung mo manotice niyo mo, mana ka dito, i-abot niyo mo na, yung ka ng security guard, maglista, niya time man din na niya. After 15 minutes, o unattended ang imong vehicle, labi na guway ka ng biyaan ni mo kinta, kay larga ka o kasugat ka pasayro, basta 15 minutes, ilan na nang i-record niya unattended vehicle for 15 minutes o niya, you can be charged for the 200 penalty. Mao na ilang sulke, no? Uh-huh. Niya, appeal na po ng hangyo na ito lagi nga. Inigsuod mo sa pantalan, pre, tungod kayo ito magdasok, bitaw ito ng bubaya, tanang inang terminal fee. O mo nang muabot ang linya, hadapit ito ng iskina. Labi na o ka ng rush hour na ang kanilang ito, gagukod na ng musakay ang mga barko, nga biyahe ba? So, gihangyo na ito nga kumihay mo, dakan nila or dungagan ang gate, mga usar mo, nagyabrihan nila. So, ang atong PPA manager, mingon siya nga, sige, we can work on that. Ilang-ilang ang tanaw ang possibility nga duhao ng gate. Lahi ang gate para katunan na mga sticker, kanang mga vehicle pass. Lahi po ng linya katong bubayad yun o terminal fee going inside. No? Unya, gihangyo po nato nga unsa ang possibility, ma'am, nga attorney nga kana bitong pagpalit og ticket, no? Na ang OceanJet na rin sa gawas. So, di ba pahimo nga aktual na kapalit ticket sa SOD para po kasayon sa mga pasahiro, no? Nga mo labi na mag-rebooking ka. Kay narabay lang balaol bitong nga 30 minutes before dapat naka-check-in na ka. O niya, mingon ang PPA manager nga ang possibility nila nga tanawon is kanang na may namag na building nila pre nga abandon mo siguro. Murag wa gamita ka itong dag, terminal bitaw. Murag, ang istorya sa itong manager, ongoing na ko na sige, renovate ako na siya. So, pwede na sa gamiton na ito sa PPA o isa ba yan na global port mo kay bonus arrangement lang na nga ana ibutang ang uban na ito mga kuan ining ticketing office like shipping, OceanJet, kaning Supercat o uban pa ang company nga masayo na ito i-transact, no? Unya, sa ba itong concern na ito ipadangat? Kana laging mubayad o musood ka, no? Matod palagi niya o every time na yung mga request niya na she cannot on her own decide. At ito pa na sa national office nila isang-at pre na reklamo.
1: Okay.
0: So, mao to sa PPA. Tulor man to ka issue and concern sa PPA ang mong gisgutan. Ika sa OceanJet, amo pong ipapagutan na dito kanang kabahin lagi ang litihan nga lo ng lahi ng awpariha, rag-rate ang open air o tourist. Na wag yung aircon sa taas. No? So, matod pa silang manager, iya po na yung i-repair. Pero, mauna po nun na ilang practice yun nga. Ang accommodation sa tourist o gato sa open air, umiyong katag-tourist mo, nag-aircon ang ipasabot, nga kanang, sa tawagan na, kaning parihang presyo. Niya, ihangyo po na ito, nga katong plitihan, pili ba mabalik sa katong normal, bitaw nga 800?
1: 800, no.
0: Oo, niya, matod pa nila, ganyan, yung us-us na kung sila, gikan atong pagsaka nila atong pagsaka itong gasolina, no? Kaling presyo sa lana. So, mo itong, iyan lang po ipadangat, kaya pagsagaran mo ito dito, pre, kaya ilang mga representative. So, ang mga palisiya, yun, pre, ang mutubag, kato magyo sa taas, nakatupong bayan sa mga bagahe, ng utana, tuban o makauban niya. Nga naman ang, na ibang bagahe, abirahon, ang, di ba, ipada sa sod, no? So, ilan po siguro nga, aron hapsay, husay, ka lang, labi na katong dagko nga bagahe, ilag yung ato ibutang sa likod o sa lugar nga ilang gibutangan. So, more or less, mao to ang among mga concern. Unya, ang nakalipay lang po namo, pre, sa among discussion is very much willing and open karon ang management sa Global Port o BPA nga ang Tagbilaran City magkadakuan labi na nga tong city administrator o kinsa nang in charge na to nga maka coordinate na ta nila, no? They even invited us nga one of these days mo adto mi dito to monitor o unsa na progress sa mo mga issues and concern nga gikan sa mga katawhan nga mo gipaabot nila. So amo pong gi-spread dito nga sir. Alam mo ka, sagbuyo, every time mo patawag mi ninyo nga di man pod mahimo tanang pasahero mo ato sa inyong opisina. O, di man tanan, na-access kinta nga mupadangat. So, kaning among giduso ninyo ron nga mga issues and concern, mga reklamo sa pasahero, amo po ning nakuha nga feedback sa mga katawhan. So, hopefully, next week siguro, after 1 week na lang siguro, paring alin, mabisita mi dito o kung saan i-update kay mismo ang atong a global port manager ninyo siya nga sir if can we can set up a meeting then atong tabangan no nga mapahilo na ang operation sa patong pantalan si ato matong giinyan nga sir kanina bang Tagbilaran o kaning Tagbilaran port sa Bohol na noon na bagyo ning tourist port so miyong kag tourist port it goes with it nga business friendly siya na yung mga facilities nga makatabang sa pasahero while waiting musakay sa barko unya ma-improve ang ato mga pathways going to the pier no kada bang taga ato kasayon ang ato mga sumasakay labi na na ito mga bisita nga sagad ari gyud musakay sa atong pascrap ato mga barko going to not only to Cebu but even to Dumaguete, Siquijor ug sa Mindanao. So ako ginyan gani ang bago nato nga hipi nga kalibot sa family name ato pay nga ma'am salamat kayo kay katong imong predecessor katong previous ni nga ga dumala na PPA di na mo maistorya no dili welcome dili kayo welcoming or di budawat og suggestion masuko ug atong nga di mo tambong og meeting so ako ang ipasalamatan sa akong salamat kayo gyud kay katong imong gipulihan lisod istoryahon oh nya mura bag ang yan tanaw nga every time mo invite ang ISP mura kami camera at yung na plan una una kundi ang amin ma'am kapadangat na pod me no ang murang gi paabot ninyo ang ilang pangutana so yeah. Nalipay pod me nga diha gyud sa dito first time ko na mo na meet ang atong bagong PPA manager and very accommodating siya paring Alet. Yeah.
1: Kining sa Global Port preng unsa may ilang mga commitment ani kining mga reklamo bahin na sa aircon, non-functional CR, proper charging station. Unsa man ko ni mga hinung? Unsa ko ni mga hinungdan ani Consial?
0: Ang sulti niya ongoing makuno ang ilang improvement or naladyo kuno panahon nga labi na daghang pasahero di kadaog ilang aircon di amo giingon nga sir mahal ba niya na inyong terminal fee
1: correct
0: nga every time mag 30 man siguro pre no kay di naman ko bubayad kay senior naman ta kadang mag 30 no
1: 30
0: oh sir 30 ba yang kubransa ninyo so tagaan po niya klaro ba yung pilar may kaminutos, bugamit ana, no? Correct. Anang mulabay raman ta, di man kita mapuyog, more than 1 hour galing diya. Wow. We just go there, few minutes before mularga ang barko. So, motong, ingon siya nga, sige sir, give us time, within 1 week or 2 weeks, then we'll make necessary improvements. So, bisita siguro may dito, together with, kung mga kauban sa konseyo kay giinvitar po tanila nga aron kami po mismo personalmente no makatanaw pre unsa nay himo lang action so sa, pasalig,
1: ang terminal sa Cebu City murag katuloon ning sa Tagbilaran no kuha ko masayo pero why problema ang aircon dito pero timbog daw ay nag sod nimo sa sod
0: pantala tinaw na no? Tinaw diyan. So, ato tagaan na kuan pa, minimum po na manager nga, sir, among liho ko na, siguro, mo emergency purchase sila, o aircon, kayo, kanang, sa Cebu, sir, grabe, galing traffic dito. Ano ba, ang biyahe dito, na'y Bohol, na'y Takluban, o na'y Urbok, sa dapita pa ng biyahe nila, na'y ilang itape, o niya, bugnaw, ang aircon. So, yung pasali po siya nga, akong i-address yun yung concern, sir, then, Kaya sila may na-operate, I think for the next 25 years, sila may ma-operate sila nga. Within the coming weeks, kuno, there will be much better or improvement sa ilang operation diha sa Pantalan, labi na sa kaning departure area sa ato mga pasahero. So, ako, amo nalipay na lang po, may nga, mga ilang ipasalig na to. Then, ato, manang istorya sa apre, abangan, no? Abangan na to o nabagyo improvement bahin na ning ilang gireklamo sa mga pasahero sa atong Pantalan.
1: Oh, gawas ni Ana, kining walkway bitaw, konsehal, nga paingon ka musa kay barko, ilabi na bag-uwan, magbanaw ng saog, hadlok o mga slide.
0: O, slide. Mga gina. Oh. Oh, amo ginang ipadangat. Amo po lang gikuan sa PPA o sa Global Port and the promise nga ilan ng ati manon. E tinuwa na rin magkanang uwan bitaw, hadlok na ba slide?
1: Oh,
0: o niya ka nang gamit ba na mga senior citizen na bagyod nga mo sakay barko ba? O mo nang ingon sila ka, we will work on it. Akong iyan tanga sana bitaw mga tiles nga mora og nangabuak na niya gitapakan ng oksiminto. O may mo niya ma-improve kay dako ba yung income po ng gadaan ng sa Pantala, no?
1: Sawa pa ni privatize katong gi manage pa ni Engineer James Gantalaw, hapsay man ang pagpadagan ani why mga guba ang facility kumikan kay si Engineer James Gantalaw sa una mo action gito dayon og dunay complain sa mga pasahero karon perting hinaya man na og lihok ang management ani ron.
0: Mga bitaw, among gisulti po. Among yan, sir, tinuod yun na, ma-mention ito ngayon niya ni James Gantalaw. Katong panahon ni Engineer James, bisag ordinary niya, committee meeting, mutambong,
1: o niya, mangunay.
0: Coaches, niya, action agad ba? Ugnahin mo ito ni Engineer James, bago ito rason siguro na siya na second in command sa PPA ron. Sa
1: correct, correct.
0: Sa main office, kay tungo siya yung working attitude ba, pre?
1: Correct.
0: Nga motiman yung mga reklamo. Mara nga, amuginyan isang man, parang ni imong former boss diyan nga naglingkod, si Engineer James, magito mo na sinate, no? His style of management ba nga, action agad, bo accommodate din sa mong request. So, ang ako na lang kung sa publiko, karon atong tagagi gayon, in promise, mabuto sila nga, they will make necessary adjustment, improvement sa or they will take action no sa amo mga ipadangat nga reklamo nga gikan sa atong mga riding kaning mga commuters or consumers na to nga tigamit sa Pantalan.
1: Okay, bisan og karon mingaw pero hapit na biya pod ang beer months, mangdagsa na pod ang atong mga
0: pasahero.
1: Tinuod
0: na pre. Ongoing magkuna ng murag maduhan ang muwana sa Pantalan. Kato bitong daan nga docking area sa Ocean Jet, bro, sige bang trabaho nila. Ilan na po itong gitarong.
1: Kining bahin sa parking, mao na gini ang ilang palisiya. Ang kumula pa sa 15 minutos, 200 dayon ang kuan penalty.
0: Mao ko na, pero basta ko na ibilin mo more than people. Pero mabtan ka dito, pili makamakangyo siguro. Pero sa manamay, unang mag-ilagbok nila. Nga sir, wako, ilang yung presumption, 15 minutes unattended yung vehicle, gibilin, ginani mo, ato ka sa Cebu. Akong isoon bitaw si Councilor Ondoy sa una. Gibilin siya niya. Pag-issue sa resibo mo, na penalty man ni Doy. Nakadungog na ko na. Niya sa, wamang good na sa among tarifa, sir, kanang sa among guidelines or sa ilang policy nga, malaw sila overnight. For lack of kanang kuang kita sa itawagan na pray kaning title ibutang na imo resibo mo nang butangan nila og penalty. Okay, inlapas kita ka sa allowed nga mo parking pero I think that's good enough na lang kay at least baka park ka dito pero pabayaran kag 200 balikan ang imong sakyanan.
1: 200 bisag mo abot nag duha ka adlaw 200 gihapon
0: di murag per day siyempre.
1: Ah, per day.
0: Mulibot na po itong guardian nila. 200 per day.
1: So, pat, magpatunga na po 200 o guwapay mukuha, inigabot o duha ka adlaw.
0: 24 hours. Ayala, may tabo.
1: Pero,
0: murag dili, tibuok, Bili ni mo.
1: Okay, ano, so So
0: mga na mo dapat gi-practice sa airport na to, di ba? Mobilin po ka borak per day ba ng kwinta nila?
1: Mas mahal dito kay mga 300 mi siguro.
0: Ah, per day la. 300.
1: Oo. Oh.
0: Ah, birthday practice mahin na lang kay mabili mo sa kyan na ano niya na po ipagwardya at secured ka
1: lagi. Pero all in all why problema sa mga bayranan diha sa PPA sa terminal kung maayo po ang servisyo kay ang correct. Mga tao value for money man.
0: Value for money good. Mo sir, mahal ba na yung terminal P20 bita? Na day na marka CR nga ana sa tawag na marka CR di available ka nang not kaning
1: functional
0: not usable o not functional oh nya sir na po nang urinal sa laki bawo sa garan gyud ang kanang urinal sa laki butangan o out of order nya na ba so may man ang ilang manager po sa global ato talawon eh para di maabot mga pila ka semana mo bisita mi dito pre nya mo update ko ninyo kung sana ay progress.
1: Ato lang po ngayon nga dili lang po profit ang una-unaon pati ang maayong serbisyo ihatag ngadto sa mga sumasakay para ma-satisfy po sa ilang gipang bayaran in town.
0: Tinod, mao gyud kay bisag 30 ra na yaguan bayan nato na.
1: Correct. No? Oh, correct. Mana pa monita.
0: Correct. Anja kanang naili ka to mga lingkuran na lagi nila kabantay kanang may parang dapit ta ning CR sa right side nang tangtang nang leader ba na nang awaw po ito sa itong mga bisita ba?
1: Maugod.
0: Nga, dapat presentable po siya. Ito ito, limbayad ng tana. Okay. Sa paggamit sa facility.
1: Okay.
0: Di ba na libre?
1: Okay, so atong i-update na po hon, Konsehal Ede, o unsay mga kalambuan diha, no? Kaya nipasalig magha nga ilang ayuhon ang ilang management diha.
0: Ilang i-address. Diha. Katong mga concern, ilang ko na i-address as soon as possible.
1: Okay. So, diha lang po tamangutana ni mo o gunsay update po hon o magkasuri na po mo dito.
0: Yes, po. Pwede mo. Appeal po tayo mga kauban sa media. Ang kamugin mismo o magkuyog siya dito. Arbay nang na nga itong kuhan. Port State ang mga media mo tabang pagtanaw kay Aaron Madrizo ka report. So mag-set na tayo schedule.
1: Sige. Salamat kayo Konsel Ide sa imong gihatag nga oras sa itong programa. May buntag ni mo.
0: Salamat po Paling Allen po sa igayon nga maka-update mi sa itong makatawan sa Tagbilaran kabahin sa itong gipanghimo diha sa San William Panusod. More power po ni mo Paling Allen o mayong buntag ka na itong talan.
1: May buntag Konsel Ide Borja. DYRD Gisaligan. Kining problema mang higala o reklamo diha sa PPA daw dugay na ni so kalpas po sa paglingkod sa bagong management diha nga Global Port pasalig sila nga among ayuhon na unya wa maghapon hangtod ron pila na katuig mga higala so manghinaot ang ilang tinud-on dili lang ang profit mo ilang ginauna diha kundi mo compensate unta pod no sa ilahang maayong serbisyo mo kolektag saktong bayranan mo hatag pod og saktong serbisyo no sa atong sumasakay para makafeel og komportable ang atong mga sumasakay no kay wala dili ra man kaabot og usa ka oras mo gamit kag terminal ko mosakay kag barko no usahay man gani igo ra kang mulabay diha kay labi nag naabtan kas barko nga padung na mo sakay ako ka nakabantay ko diha nga bayad gatanan terminal fee unya igo ra ka mulabay ha di gani ka maigo atong aircon kay kalargahon ng barko niya dili maayong serbisyo mga higala no sa management diha sa PPA nga mao ang Global Port no unya kana pong mga tao diha sa PPA tourism port lagi. Gitawag tourist port pero perteng mao siguro mahal ang mga bayranan diha kay dollar ha kay abi nila og mga turista. Abi nila mga turista may mogamit diha kay tourism port man pero maot kayo ang serbisyo no. Nya mga kining ni ang nagdumala pod sa PPA mismo may gani ko no kay maayo na nang kuan diha ron manager. Sa PPA katong gisundan murag ba di gitu mo atubag meeting ipatawag to diri sa nguni ang panlungsod pang dito po sa province sa nguni ang panlalawigan gipadad-an lag representante Murag bastuson po itong tawahan na. Mga higala kay atong pagayuan og statement sa mga media, masuko, mubalibad, no? Di mayo ang imahe may nang pangalisda ng mga tao diha, no? Ato na po nang ipaabot, no, ni atong amigo si Engineer James Gantalaw nga tuwa na sa central office. Siguro siya may higa pabalhin atong kining ni ang manager nga na-assign diha dati nga kining ni ang di pod friendly, no, ilabi na sa mga mangutana o unsay update kalabot sa mga reklamo. So atong panghinauton nga kanhang tanan mahatagan og igong pagtagad, no, atong i-update pohon si Konsehal Idi Burham, mga higala. Wala tayong oras sa itong tuluman nun. Daghan kayo salamat sa itong mga kigiso na mga suking tigpiminaw, magdungog-dungog na usap kita. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan ni Bong Bulyeser kay Pistaros Ilaha. Mga higala, happy fiesta diha sa sitio, sa sitioan ng Ilaha, sa lungsod sa Baclayon. Hangtod sa sunod nga higayon, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric. Kini si Allen Doidora, daghang salamat, maayong buntag, keep safe, God bless us all.

0: Body Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
3: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: For all vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ilang ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni mata yun.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon da yun?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z plus na,
5: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
13: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
13: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
13: Rexino Forte!
12: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
13: Rexino Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
19: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga ang atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana, Bulanon. Ipaluyuhan ug ipadagan sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol, paghatod og serbisyo. Gipadagan usab sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa umintadog mga kaubanan, serbisyo ngatos na kadiyang ang mga kabarangayan o kalungsuran ning lalawigan o ang katawhan ng kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador ari sa umintado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office nining Mount Tulumanon, uban sab kanamo mga kaisunan si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio si Bian ng DYRD sa Master Control, uban kanamo karon mga kaisunan si Engineer Gilbert Turop, samtang diri sa video si Engineer gihapon ang kauban uban sa technician mga kaisunan diri sa video. Kaninyong tanan nining Mount Tulumanon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa gihapon, may buntag kaninyo Loloy Tutas.
3: May buntag kanatong tanan mga Bulanon atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsoonan gawas atong probinsya sa Bohol, gawas atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay ug sa makausapan, nagpasalamat kita sa labang makagahom nga karong buntaga. Gitagaan na puntag maayong panglawas o gipukaw sa atong labang makagahom. Kung kami diri sa studio nang hinaot nga kamuusab din sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunain ka man karon, gitagaan ka mong maayong panglawas sa atong labang makagahom. May butag bro?
2: Bro, may buntag,
3: buntag sa tanan, no? May buntag, Engineer Gilbert Tulop.
2: Mm-hmm.
3: Kung sa ato ang mga kaubanan karon, anaadin ha sa ato ang Plaza Rizal kinsa nagpahigayon o closing program sa ato ang Agri-Fair nga diha sa atong Plaza Rizal. O adunay mga winners na dahilan dito nga gipang kuan bro, gipang
2: pasidunggan.
3: Pasidunggan nga mga farmers o naay mga may mga dagkong ube o kunsa pa diha nga mga produkto nga gipasidunggan sa ato ang probinsya, no? Unya gasugod-sugod naman tog
2: program kagadina.
3: Program paglakaw nato, so gasige na siguro to karon, no? So manghinaot ang kinsa katong mga nanaog sa maong program atong i pang shout out to o gatong hisgutan to
2: sunod nato. Sa sunod ipabatis mga kaigsoonan Bulanon, bro.
3: Kay daghan kayo ang ga-display karon sa ato ang Agri-Fair o last day na karon, no?
2: Karon na katapusan.
3: Last day na karon. So gihangyo nato ang ubang nga wa pa makapalit og minyohang mga utanon, mga saging, mga unsa pa din, mga lagot mo din na. Na, last day karon sa ato ang pag-display din ha. So, niyang mga last three siguro, maana man naghipos, mahipos na na nila. O niya, ning ingon, nakapalit ko dito bro. Ning palit ko, huwag ka ng ginger, malunggay, daghan mo ito isagol.
2: Ginger bro.
3: O, kanang turmeric, ginger, o turmeric, ginger. Gisagulan o malunggay, daghan itong ipang sagol o ito ay honey dito bro, nga pure kayo.
2: Dugos?
3: Gidugok o ka ng pudyukan bro.
2: Ha? Huh?
3: Gidugok ang pudyukan. Nay pudyukan ka tuyok-tuyok din ha, no?
2: Makakita na yung pudyukan, tinuod ang taga-syudad.
3: Oh,
2: dagan man po ang taga-syudad bro, gustong mutan ang pudyukan.
3: Ang ga-display ito is from Argao, no?
2: Argao.
3: Argao, Cebu.
2: Argao, Cebu.
3: Mo nang kung ano. Karon Bernice, tagid karong adlaw, no? Thanks God, it's Friday. Ta GIF, no? O nang hinaot ang tanan nga looking forward sa weekend karong kuan. Ugma no, Sabado.
2: Sabado. Pinilaban Sabado, bro.
3: Atong pang shout out sa ning atong mga kaamiguhan dire, no? Kinsa karong buntaga na minaw na to karong buntaga na si silang Grace Bilderol. O to ang Grace Bilderol Puentes na diha sa Mansasa o iyang kapikas sa kinabuhi nga si Luloy. General Ture.
2: Di ginawa ni Luloy, bro.
3: Oh, basta mga Luloy. Basta mga Luloy na.
2: Na. Sa bata pa ko, bro. Kini ko ng Luloy kay ang ayan magbantay maja ng kumod. Makamao sa tuga mo siligan nga kung kuyuan. Asa magkaloy? Magbantay maja. Wa malagi ka magdag pa dyan pa dyan.
3: Ako sa una magbantay kong maja, bro. Ito nga sa among basak sa una. Butangan itong daghang kawaya. Kanang taas nga pisi.
2: Oh.
3: Bitayan og daghang lata.
2: Sulirap.
3: Daghang lata. Daghang lata. Nigbira ni mo.
2: Tingog-tingog
3: ang lata. Lupad itong mga maja. No?
2: Ang mahabilin ko. Ati amo tinuod ba, bro? Ah?
3: Yan, yeah, na may bungol.
2: Na may bungol.
3: Bisan pa ni mo kung sa ogbira. Kaya na, sige, gapon ko. Mugawas ka sa imong gitaguan.
2: Nakatos, itong akong ujuan, bro. Kaya mo ingaw mag... Ug majam bungaw anhaas gibarugan di banaras punoas humay.
3: O lagi kadtong
2: kanang kunos punoan
3: humay. Kanang majam nga bungol, bro. Minumdum ko na nay pagka itumon, bro.
2: Ha?
3: Nay pagka itumon na majam bungaw.
2: Oh.
3: Itum-itum gamay na ang majam ya kanang laig sungo. Itong sagarang majam kay brown man og kanang puti og sungo. Kato siya lain og kuan kay tumon. Pagka itumon nga kanang kuan, dili kay puti og sungo. Motoy bungol-bungol kay bisan saon ni mo bira tong imuhang abog sa madya. Di kay tumo lupad tong kuan na.
2: Kamautos ani nung uloy uyuan ko na, bro. Basta luloy ko no ang adyan magbantay madya.
3: Atoy shout out sa ang nag-birthday karon pod, no? Kaning akong barkada kaayo nga si Severino Istonina, Sibing Istonina. Sibing. Happy birthday nimo dina, idol Sibing. Nailaban nimo kantag mga Beatles ug mga Beatles. Mga Bee Gees, no?
2: Ag the Blinkers.
3: So man, basig na imo hang i-shout out, bro. Karong buta ka?
2: Tinibukon ako na lang ni bro. Kunya kay hapit naman matapos. Karon man Sabado ug Domingo may trabaho ang katawang bulanon sa ngan sa opisina, bro, labi na sa gobyerno. Ako na lang

0: kabusok.
1: Naasay kabusok. Naasay kabusok.
2: Mao gyud ni kung kinaham ng kabusok.
1: Kaganina bro, hintubag si Mr. Dabalos kaganina bro. Kita may nangutana. Mao ni ang Agricultural Programs Coordinating Officer bro, dinhi sa ato sa lalawigan sa Bor, si Sir. Naman di po'y kabalaka sa ilang pagpadaghag ubi bro. Kay kining aging population of ubi planters. Wa naman kuno'y nagsunod bro.
2: Tinoon?
1: Sao naman na ito ne.
2: Wa na'y kasunod no?
1: Sa mga batanon bro.
2: Di na kayo mo kuan no? Di na kayo mo dupot o ganang bahig panguma.
1: Oh panguma. Pero wa sila magtapol bro.
2: Wa magtapol.
1: Nanarbaho man.
2: Yes.
1: Pero ang panguma, kabalakaan mong bro. Kayo sa mga ubiha mo tubo o wapoy ka.
2: Gatiman,
1: oh, no? Oi gatiman.
2: Sa karon la ba, mahinumdum ko nga kaning ubi nato karon. Gipakadak-an po ni sa ato ang Department of Agriculture exclusively for Bohol. Mura og ilag yun ninggi kuan kayo talking about ubi gani. Kinampay. Bohol.
1: Kinampay.
2: Bohol gina ato agi nang natural nga kuan produkto.
1: Produkto mura, nato. Na,
2: kung sa ito'y gihikuan na term ana nga exclusive na ito nga produkto.
1: Murag, atun, murag trademark na ito.
2: Trademark na ito.
1: Tatak na ito na bro.
2: No, talking about ubi kinampay sa Bohol gina. No? Unya, katong pag-istorya na mo ni Ma'am Angel Enriquez, Regional Director Angel Enriquez, doon nanay ka ng tissue culture sa atong ubi. Pag-propagate, aron yun, mudaghan ang atong ubi, nanay tissue culture. Di na sa atong base, sa Bohol Experimental Station, di sa Ubay. So, ka ng tissue culture, no? So, ang ato lang ipangita, ang mutanom.
1: Ang mutanom.
2: Ang mutanom o ang mga lugar nga ato ang patamnan.
1: Gipahayag ka ganina sa mga bisita na ito, di sa Capitol Reports, bro. Bakilid yun ang pabor sa ubi.
2: Bakilid.
1: Oh, dili nang pundohag tubig o magulan.
2: Okay, malata.
1: Malata man. Oh, lahi man yung tanong mo, bro.
2: Lahi. O yan, magama kag hutok.
1: Imong ihels, ibundok-bundok.
2: Bundok-bundok
1: ni mo.
2: Hutok mo yung anana, di
1: ba? Hutok ang ngalan anana,
2: bro. Hutok. Kanang katayan, sa ito yung anang katayan. Kanang
1: naingas katayan. Kagingking.
2: Kagingking, kasagaran nga. Kwan.
1: Atong klaruhos mga batanon, bro. Kanang kagingking, kinatumya na sa gawayan.
2: Gawayan. Kanang daghang sanga.
1: Oh, daghang sanga-sangas tumoy.
2: Kay, ang istorya ko sa kong lolo, nga, kung magama na gani, kag kanang mga kanang usok sa ubihan.
1: Ubihan.
2: Yeah, labi na ng mga kagingking. Kinahanglan nga daghang katayan ang ubi kay mas lami ang
1: unod. Mukatap man ang
2: unod dito sa ilaw.
1: Daghang sanga-sanga sa katay, mo kusog ang unod.
2: Yes. Mao na siya nga.
1: Takutan yun ni kagingking.
2: Mahinumdong ko sa una nga kaning ubihan, magnakay ubihan, kinanglan nga daghan kining imuhang ikuan. Unya kaning usaan ni kaning kamjan nga mga kahoy pod. Kaning kamjan kay dugay pod, di pod anayon. Okay, kaning hutok og anayon di matumpag ang imuhang
1: og ipil-ipil mabuhi man bro.
2: Pero di na po nimo matamnan sunod tintanom. Di na po nimo matamnan sunod tintanom kay nabuhi na
1: mag-ipil-ipil,
2: no? Niya day ato aning basahon no. Nindot po ning iyahan ko ano. Di si Dors Kaloyong, good morning Sir Loloy og Sir Hilbong. Ingon si Graciano Oy Guangco no. Nga ay kinampay sa Bukidnon og sa Benguet no. Pero I just don't know Sir Noah pamata katilaw og kinampay gikan anang dapita. Unsa kahumot ang kinampay din ang dapita?
1: Nakakaon ko bro kay dugay-dugay man ko dito. Nakanha ganay ko nang mailag Balencia Bukidnon bro. Nay uban dihang daghan magugbulanon dito bro.
2: Yes.
1: Lalo promise bias Kabisayan ang Mindanao bro.
2: Ako ang uyuan igsoon sa kung papan as Balencia Bukidnon.
1: Nas mailag to, mailag Balencia Bukidnon. Nakaroon bro, nakakaon ko dito ubing kinampay. Tingali, kantura po akong nakaon, basig lahi lang to. Humukon man bro, lahi mas ato. Humukon.
2: Humok no? Muraga lagatlat.
1: Kaya ang yuta magupo sa ato bro, ilabay sa tao, mabuak lagkas ah.
2: Kuan man, kanyang may pagka...
1: May pagkaagkot niya. Bantukon.
2: Bantukon,
1: ang sa Mindanao bro, kay Bukagayon man.
2: Tungod sa ilahang lain bitang yuta dito.
1: Lain dito.
2: Kaya dili kayo batuon dito sa Mindanao, no?
1: Dili kayo batuon.
2: In fact, dali mo na dali lapon sila lunupan, dali lapon mo hubas ang ilang lunok dito.
1: Okay, lahi man sila.
2: So, ingon si Kuan

0: Bro, nanindot kayo ng iyang kuan kay
1: mayo, niya, mayo.
0: Jupilo busy. Ingon siya, nay harog ug sangkuway.
1: Ah, harog dito. Oh,
0: salamat kayo, sir. Pilo nga. Jupilo nga na eh, harog.
1: Ano, nakalimot man ta, bro.
0: Harog ug sangkuway. O, oh, ati.
1: Ug iksan pa ta, bro. Sa numero, ang harog, numero 5 nga pangutana, puro ta mistake.
0: Harog, no? Salamat kayo, sir. Chupilo nga nga gitug-anan minimog unsagi.
1: Nakalimot ko, bro.
0: Harog
1: dahil. Sige, biya taglitok ka na sa una, bro.
0: Harog, no?
1: Kay musugo, biya nga itong ginikanan. Panguha mo, kahoy dito, kaya itong iharog ng ube.
0: Mau lagi. Nga kanang, mahinom-dom lagi kung kaning maggama na gani o mga harog aning ube. Kinahanglan dong dilipod nga dali kaayo nga kanang kanon ug anay kay gasige pag sige pagkatay ang ube wala na tumpak ang imong harog tungod mo nang galigo-ligo ng mga harog
1: inpa kanang mga harog nga papatay bro
0: kanang mga ang lami sa unang gamon ug kuang sa wa pa to idilis dinar
1: kinig yon dinar gibasol na Felix bro
0: kanang harog nimo kanang kanang katunggan kanang nas kuan bitaw nalas katunggan kuan mo tay iharog pero saon mangidili naman na mo na kuan kay ma sige gamit ba igo ra to ipadaplin tong harog dito inig panglin sa ube balik na pura sunod ting tamna
1: kasabaan kong papa na bro agatong akong papa nga saktog disiplina bro pagingo pangahoy mo timanan mong harog hurot hakot bro.
0: Na may kayo ito kahuyon itong harog.
1: Okay, kay... gatindog nga nag-uga. Kasaban.
0: So, mone, basag otro ng imuhang gikuan din ha, bro. Kay nindot kayo nini ang mga kaigsodan, kahisgo tag-ubi. Kay, in fact, ang US aid, no, doon ay $15 million intended para sa ubihan diri sa itong lalawigan sa Bohol. Diha na niniya sa itong provincial government, ding atubang na niya ni Gobernur. Pero ang ilaha is support, no? Support sa itong mga kaigsuunan nga doon ay ubihan. True, doon ay kanang mga POs ilang gipang atong i-recommend nila mga people's organization kinsa patamnon og ube kay
1: ube.
0: In demand kayo ang atong ube karon dito sa gawas dili lang sa talking about ube gani kaning bisan pag dili kinampay basta violet lang ato sa Europe ato sa US ato sa Canada in demand kayo nga to ang mga ube
1: pero kaganina sa Capitol reports bro pinaagi ni ma'am Lisa Quiroga ang atong provincial agriculturist din sa ato sa lalawigan sa Bohol sa mga opisina bro ipaklaro gyud ay bro kay doon na may mga kinampay pod sa ubang probinsya
0: yes
1: pero pag abot sa ato bro ato yung ilitok ubing kinampay supayan gyud Bohol
0: ubing kinampay gikan sa Bohol
1: gikan sa Bohol kay doon na may mga kinampay sa Bukidnon bro tingali sa Luzon doon na sab sila pero doon ay specification
0: pero doon na lagi ko ana kani yung ato ang kinampay unique ning ato ang kinampay gire sa lalawigan sa Bohol ngano man talking about kinampay naagi ng unique nga baho sa tong kinampay dire
1: oh nay pinasahi nga flavor
0: nay nagi pinasahi nga kabantay humot kay ni atong kinampay in fact og makakaon kag kanang lungagon bitan nimo ng kinampay
1: pag ablis taklobs kan liro
0: wala humot kayo
1: sugat bro
0: no nang
1: musugat
0: pero ang talking about ubi nga in demand dito sa gawas ang ila lang nga kanang violet nga klase
1: basta na lang kinampay
0: dili specific nga kinampay kinanglang kinampay ang ilang paliton
1: ang pilaton
0: unya by volumes ni by volumes pila ka tons ni kang ila kwan so atong inganyuho ni nga to ang mga farmers balik ta og pananom og ubi na ay usa ka akong amigo ha ako lang isayat ni akong amigo mo ang kakauban ni sa Department of Agrarian Reform sa una kana si ato kana ang fiscal Bobby Maligmat din na sa Dawes gatanom lang ubi kana retired fiscal na siya daghan kay nagprodukto
1: Hilig siya sa panguma. Pero ang iyang gisintro, ube.
0: Ube.
1: Ube ang iyang
0: gisintro. Diha ka ni Dawes, ha? Diha sa kanang gitawag na itong Riverside.
1: Maayo siguro sa ubihan ang Dawes. Kaya na may pagkabatuon, bro.
0: Bakilid po.
1: Oh, bakilid.
0: Kanang iyang lugar, bakilid. So, ina ni ba, nga naman nga dili man mainganyo na to ang mga katawhan nga mutanom og ube, nga na may demand, na ay klaro nga market,
1: Nya mahal sa presyo.
0: Mahal ang presyo. So ani di adapitan dili magkawang ang atong provincial government, ang atong Department of Agriculture para gyud ana nga produkto, no? Specific kaya nga produkto. So mo na ni nga ang atong provincial government nangita gyud og mga people's organization din atong suportaran sila.
1: Doon ako yung nahuna-unaan sa imong sugyot, bro.
0: Mm.
1: Di ba Mel Sintonoybe ka barangay ang Bohol?
0: Mm.
1: Oh, kung doon na lay upat katao kada barangay, upat lang.
0: Mm.
1: I-times og Mel Sintonoybe. Di ba 4,000 kapin ka mananumay gubi?
0: Tinood. Oh. Tinood.
1: 4,000 kapin.
0: Naling po ng ato. Nindot ane, no? Labon ka ongoing ang ato ang capacity development, no? Ang OPA, doon na sila'y program sa capacity development. Then, atong i-introduce gining OB. Di na sa ato ang mga barangay officials, mga taghan man na ang muatin sa ato ang CAPDEM, no? CAPDEM may gingingan na capacity development. So, ato ni introduce ug maayo sa ato ang mga officials sa atong barangay. Kay, sakto na yung mong gingon sa
1: Mil
0: Sintonoybe ka mga barangay.
1: Barangay.
0: No?
1: Times 4.
0: Times 4. Basta upat lang din ha ang mutanom o ube. Not necessarily nga kinampay ilang itanom. Basta violet
1: basta
0: lang.
1: Basta violet lang.
0: So, no need ta o ginang kuan yun.
1: Kay ganang 4,000 bro.
0: Nga na kumplito o support ang atong gobyerno para ani. So, ato ning pakadakaan.
1: Pakadakaan.
0: Ganing ube. No? Kay, usapon ni, nasood po ni sa lakang sa tong gobernador nga mingon siya nga let us revisit our agriculture. Unya gasige siya pangita og unsang produktuha sa Bohol nga bada dito sa gawas. Karon ang taga-gawas na dunay demand para sa atong ube og mao na ning puntuha nga diin atong iingganyo ang atong mga katawan sa pagtanom og ube. Kay naa tay suporta sa gobyerno sa kanang itanumay.
1: Gani, may gawas ka ganina, bro.
0: Mm.
1: Sa mga negosyante, sa mga middlemen, doon naman po yung uban diyan na maligyag ube, bro. Gidiretso po sa middlemen, bro. Kay usahay makakuha kwarta, umikas kawad on. Nakana ba yung middlemen? Kay di na mubalibad, bro.
0: Di mubalibad. O niya, dako po doon. Dako pugpatong.
1: No. Di na mubalibad. Mm. Matubag man po kaya ang mga uskilahan. Wa pa mapanlin ang ube, bro.
0: Maunta din, kaning ube, no?
1: Oh.
0: Kung atong hunonaon, kaning mga uskilahan, bitaw na ito, ato i-introduce ka, nagbalik ng gardening, una ube mo ipatanom.
1: Di na itong talong-talong.
0: Kaya na itong talong-talong.
1: Pero di daotan magtanom og talong. Pero
0: yes.
1: I-promote ang ube.
0: I-promote din na ang ube. Di sa itong mga eskwilahan ka na mag-gardening, bitaw.
1: Ube
0: mo ipatanom.
1: Naman po yung ubang eskwilahan, bro. Ambot din sila kakuhag na gustuhang itanom. Kasagingan, bro.
0: Di, may numdum ko sa una nga gatanom.
1: Kasagingan.
0: sa una, ato lang yung maisgutan o gamay. Sa una, ang introduce na mo og patanom sa among garden ha, grade 6 kwadto. Ang ipa-introduce na mo og patanom cabbage kay mahal kayong cabbage.
1: Oh, katong cabbage.
0: No, tingami kay unsaon man ipag pagpalingin ning cabbage inig kanang dako na bitaw. Di may daghan natog mga kwa nga tabunan og nigo, tabunan.
1: Kay di mulingin.
0: Kay di mulingin,
1: ano mulingin. Napuro dahon.
0: Napuro ra dahon nga kwa. Wa gyud. Wa gyud mulingin ang mo ang bit kanang cabbage dinha sa da pala sa Kugon, ha? Kugon Elementary School. Kaya di hama ko ga elementary. Wa, mulingin, nagamo ang cabbage.
1: Unsa mo itong dahon? Mautan to, bro?
0: Di po ni mo mautan. Kay, lain man ang purma.
1: Okay, murag pizza yung baga.
0: Wa man magkanang yellow green ang color sa dahon.
1: Okay, murag mag na-blue to or na-abhon.
0: No, mauto nga. Nasiguro po yung lugar, no? Dire, pero, na siguro yung lugar diri sa itong lalawigan sa Bohol. Mayo po og tamnan og ube. The only thing is, naman doon tayo so well ka ng classification nga diri sa itong lalawigan. Sa doon natin laboratory na make use of it na nga katong mga gustong mutanom og ube at tumo dito, dadahan ang inyong samples sa inyong yuta og mutanom tag ube.
1: Unya suportahan sa gobyerno?
0: Suportado na. Sa ito ang provincial government, suportado kaya ang atong OB.
1: Mao lagi nga kining Bohol bro, daghang magug trademark ni Bohol.
0: Yes.
1: Sinultian na to. Dako jama. Adyaw laman. Oh. Pag naitaw makadungog, bulanon ron.
0: Bulanon. Sano?
1: Pag maghisgot og dajong, bulanon eh. Daghan man tagka ko.
0: Dani, namay atuag yung kalidad sa mga bulanon bro nga di has uban.
1: Wa diha. Atok ra gyud na.
0: Oh. Adtog laing lugar bro. Oya maglakaw ka. Panitset di ba dag ang mulingi bulanon.
1: Balag bisan bro og ikaw nga nanitset gadungo.
0: Oh, gadungo ra ka.
1: Oh,
0: ang mulingi gani bulanon na. Tagsare manitset og kuan. Di ba?
1: Kanang mayo.
0: Oh. Oh, bulanon ra na. Na
1: basta mulingi.
0: Oh. Ato sang shout out ni adiri sa to ang Facebook live no. Di adiri si Kagawad Sian Elaine Talibian din sa ato ang San Agustin Talibon. Oy ma'am, Kagawad. Mo na ni time nga imong mga constituents din sa Talibon patamna og ubik eh. Daghang bakilid din sa Talibon bro.
1: Oh, daghang bakilid ha.
0: No? Di si Ma'am Glendy Oliva. Good morning ninyong duha, Sir Loloy Tutas o Sir Hill. Fulido Bungato. Akong hobby, Edelberto Bungato Oliva from Alegria, Carmen. Oy, murag parinti nina ko basta taga Carmen, bro. No? May buntag sa taga Carmen. Uga, nindot kayo ang inyohang booth din ha sa Carmen, no? Nga, ginagod si Ma'am Arlene Cabusao, ga, mangod sa iyang booth din ha sa Carmen. O niya, murag, daghaling mga award karon madawat ning kuan kay nindot kayo na ang inyong booth sa Carmen din ha sa ato ang Plaza Rizal karon. O niya, ang akong my only sister, Myrna Bungato is watching.
1: Good morning, ma'am. May
0: buta. May tagdili, tugnaw din ha sa inyo. O niya, si Ma'am Plurame Osaragabesa, from Texas, no? Oo. Bright the banis, Ma'am Sarami.
1: Sweet, Sarami. Oh, sweet bro.
0: Ingon siya nga. Perfect siya ganiha. Sa mo ang trivia question. Meta. No? Karun, balik ta sa OB, no? Di wa magkawang yun ang atong gobyerno. Og mao ni usas ato ang gitagaan o dakong importansya ang pagpananom sa OB, labi na kay ang ato ang mga dughang mga agencies kinsa nagsuportar ani karon kay ambot lang ha kun sibo siguro mutanom og ube no di kayo kuan ang mga Cebuano og tanom og ube
1: oh.
0: No
1: kay matabunan mas ube sa Bohol oh.
0: ang kuan sa Cebu is more on corn
1: maisang ila bro
0: oh kusog mga on og mais gining mga Cebuano, no?
1: Unsa man gikas nila ob inanag paingos bugas?
0: Bugas gyud. Numero 12.
1: Mao dig tong champion sa lightweight division bro si Ilurde. Oh. Gabriel para si Ilurde. Di kuno dali malipong bro, gumikas mais.
0: Adi, ligon gyud og bodiga. Kanang suntokon to si Ilurde, Ilurde sa una aning iyang bodiga.
1: Oh.
0: Murag
1: maglingi-lingi lang.
0: Mo maglingi-lingi niya mo kumbati. Ingon tong tong Jamaican Jamaican iyang kontra so may gikaon ani numero 12 ang bukas mais
1: mao lagi piburay to nas mga karon dinis atos tagbilaran bro nanay matipas gamay dinis tagbilaran nanay mga kananan bro nga pangutan-on ka
0: nabay mais
1: mo mais o humay
0: nabali na labaron ang presyo bro no kun talking about kaning bulanon mukaon ganing mais niya muanhag mga restaurant
1: kananan
0: mahal ang mais nga kanang kanon kaysa kanang sa humay kanang sa bugas
1: mo ra po ni kanon nang dinumero bro
0: jis ug duse no
1: humay na bay numero
0: mo may mabasa nag variety pero mingo kag mais jis ug duse numero no
1: mao ni nga mao lagi ni na karon sa OB bro ha, sa OB wa man masayop ang pangagamhanan nga i-promote, ipalambo gyud bro. Pakusgon ang OB bro kay mahimo mo punig kanang sa sinultias bulanon bro og ibunto og panihapon. Masabtan ba nisbat mga batan-on karon na ibunto.
0: Wa na like, kay bawag unsay bunto no. Kay may numdum ko ana sa una kanang dehay kanang among kauban sa una nga kanang ning bisita og office namo sa Maro. Nga maingon og pwede ba ani may maniod to?
1: Oh.
0: Kay ang amo ang maro adto kuan man. Nang na may ratang maro di pwede, oh. Ingon magmaro og pamiyaba sa buntog paniadto. Pamiyaba sa dito arang ibunto imo ligon-ligon magbusog pa ni biyabas.
1: Okay, pati liso man bro.
0: Walang wala niya nga kasabot yung mga batanon nato karon. Unsa nang buntog?
1: Ako ako'y dagana ni mo bro. Paglitok na ko sa kinaraan, musumpay man ka nga sakto. Labi nagtimbaw.
0: Amo na ako ang mo gina akong role sa una basta magbasak nang tigtimbaw gyud kog kaning lapil-lapil, no. Kay dali ra man kay itong pagtimbaw kay kuha kag lapo.
1: Kuha kag lapo. Patong tungtong dayon.
0: Tungtong dayon. No? Busay
1: mo kag gikabalak-an bro. Kun pati ang mga agriculturist, wa kasabot og timbaw.
0: Amayo pedetan eh. What the mag. Pero wa ako gyud sa bata pa ko wa gyud ko wa gitigyog ko kay ba mo daro. Kay katong gipadaro ko kasas ang papa. Gagama mig balanghuyan. Ingon ko papa tistingay. Tistingay daro din.
1: Sa kahoy, kahoy nga.
0: Dili kanang bugatong sang kanang putaw nga sanga.
1: Anigros to bro.
0: Sus pag latigo pag ana pag bagyong panako sa kuang
1: sa kabig-kabig.
0: Kabig-kabig. Oh. Do, do, do. Matay pag kuan bas kabaw, wa mo do taga kong sanga.
1: Okay. Na no. Na nailaw mang lipja. Oh. Di man na mo do bro, basta mang ilaw mang lipja.
0: Murang gangising kabaw kay humok ka do pag udto niya. Ingon og bana ni pa, padot. Ari diresto. Wa. Pag padot bas kuan di na mo kalakaw ang kabaw kay ning dutong batong sanga. Matunggihin na kuska akong papa, eskwila di ang tarong. Di ka pwede mag-uma.
1: Ala, uskila.
0: Eskwila tarong di ang kay di ka kaybaw
1: mag-uma. Malalim ni mo kabaw na ko, wala na kalakaw ha.
0: Oo, wala na kalakaw kabaw kay maayong pagkadot sa sanga.
1: Okay, timing mana bro.
0: Oh, timing
1: mana.
0: Oh.
1: Pero may nalang kay kailaman yung mga kalihukas uma.
0: Pero kadtong among mga magdadaro sa una, tulabi na tos nung Hulyo, murang luyaan to nga katong mga ihang kuan ihang TL bro. Murang nagluya kay kanang mag kuan man, wa may sinila sa una magdaro. Hasta tong kanang tinga nang matunukon bitaw. Orsi kanang tunukon.
1: Ibebe.
0: Ibebe. Ha, di tagdon basta tamak-tamak ka na to nung Hulyo.
1: Ingon na
0: pong kubalan kayo.
1: Ingon na pong batanon. Sa may bebe.
0: O ito nga. Sige, huwag katauan sa una, no?
1: Pero ito ni kay tarong.
0: Bago ito, hingin na nang yus ako sa kong papa. Eskwila di ang tarong. Kaya di kakibawa mo daro. O po itong.
1: Ang lisod ato bro, huwag nakita na pong kang katimbaw. Undang na lang uskila kay kamao ko.
0: Pa, itong magtimbaw. Okay. Muundang. Magubog, magkasatos lapok.
1: Oo.
0: Sa magtimbaw ka?
1: Unya na usahay ni butang ni muslapok sa pilapil bro. Managan ang mga suhong.
0: Timos gyud.
1: Manupad. So, mo na mga kaagis panguma bro.
0: Yes.
1: Nakining ubi din sa ato sa iklaro da gyud bro. Ubi sa Bohol. Kay daghan man kinampay po
0: sa yes. Bohol. Yes. Man yung giingon ni sir ara ba to si sir ha. Gradiano no? Oy Guangco no nga naa kinampay sa Bukidnon og Benguet. So ato specific ay ning ubi sa Bohol no.
1: Ubi sa Bohol.
0: Mo ni ya.
1: Mo ni ang gipadagan ganiha diha basihi ang pagtuki kaganinas promotion sa ubi bro. Mo ni. The provincial government of Bohol promotion on the native ubi kinampay yields excessive strategic opportunities in global trade. Innovative foods processing, heritage preservation, and sustainable ecotourism deeply embedded within Boholano identity. Ubi kinampay holds the unique distinction of being the sole agricultural crops institutionalized in the official Bohol hymn. Consequently, active promotion ensure that this resilient and revered craft is preserved and sustained for future generation. Sa ato bitaw ang kantas Bohol bro. Oh. Naman nalitok mang ube. Sa ato pa sa Bohol him na promote daan ang ube.
0: Yes.
1: Oh, di ba? Apil po kabaybayunan bro.
0: Muna na ang atong ikuan nagi. Mura og sub-sub ang ato ang mga programa karon sa atong provincial government regarding aning production na itong ubi. Kay naga, imbis nga kining unique kita kaayo ang mga Bulano,
1: hindi
0: adiri ang nindot kayong ubi, nagkawa, nagkahinay na hinun atong production sa ubi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wa na yung nanguma o ubi. In fact, tanawang dagod ni mo ang adjoining towns diri sa Tagbilaran. In fact, Tagbilaran, napay nagtanong og ubi kani adto. Ninong dukos bata pa ko. Kanang ila ka Gobernur Aris Aumentado nga bay, ubihan ng imbabaw anak sa una.
1: Ubihan.
0: Mm.
1: Kanang naaskalsita, bro. Kanang naaskalsita.
0: Unya, kaning mga adjoining towns diri sa to ang lalawigan sa Bohol, kaning Corilla, Katuna, Albor, Baclayon, Dawis, Panglao, diri sa Maribuhok.
1: Mm.
0: Lami na Maribuhok kung tag kanang daghang ubihan din ha, labi na kay anang
1: daghang rabag bakilid sa Maribuhok.
0: Daghang bakilid
1: o, anang daghang Maribuhok. Balik, bakilid no? Sa Maribuhok.
0: O diri sa Corilla, Corilla o si Katuna.
1: Mm.
0: Hopefully lang, ato alang ning gamay ra siguro kanang kuwang o kaning mga itong mga mag-uuma ng dapita ato ang gamon ng mga people's organization din atong tutukan sila o patamno na itong mga ubi.
1: Doon ay sugyot, bro. Doon ay sugyot sa atong tigpaminaw. Unsa ka ha? Di ba sa barangay na may chairmanship, na may komite? Kanang chairman sa komite on agriculture, bro. Usa na lang ilang buhaton.
0: Tanong mong ubi?
1: Ubi na lang parang
0: concentrate sila din.
1: Tunoy bipod ka ubihan, gikas ka barangayan.
0: Sa umpo nang napoy porya kuan lang no porya kanang kanang uban lang nga mayo no napoy ubang mga kagawad nga gihimo og komite chairman sa committee on agriculture wa gani garden sa ila
1: dako ra nang pagutan ang garden bro ari nga lang tas tanan
0: dunay koy mga lugar no nga naadto nga mga kabaryuhan mo gani ni ay usag gani sa akong mo believe gyud ko ukon kung ako na gani makaana diag mga lugar no labi nang mga barangay hall mga ko ano ako gin tanawon unsay surroundings dina sa ilang ilahang barangay
1: ilang pinoyanan mismo
0: ilang, oh, ilang barangay hall ako
1: barangay hall
0: ako tanawon unsay development sa ilahang barangay hall
1: barangayo may ipananom bro
0: oh, na sakto ka nga kaning dihay diri sa Kalapi nalimot lang kung unsang barangaya din ato sa Kalapi. Murag nasa ibabaw sa barangay din sa Kalapi. Nga dito may ga-turn over me o mga farm implements nila, farm machineries, no? Kaya gi-releasean to sila sa ilang livelihood o gipangayo nila ang mga farm equipments. Ang ilang barangay hall mismo, may ilang ipasigarbo nga tua dito nananom sila o mga vegetables.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga klase. O, naikamunggay, alugbate, naay tangan.
1: Basta, pangkusina bro.
0: Pangkusina tanan.
1: Pangkusina no? Yun.
0: O, niya, naay batong. In fact, diha ganit batong, no? Niya, makita ni mo, na ang mga officials, no? Dili lang agap o kaning tanaw kalendaryo.
1: Usahay barangay hall mo, upat kalendaryo.
0: nas mga punta. Tinod bitaw, no?
1: Usahay.
0: Imong makita kung unsa ka dedicated og agriculture ning ato ang mga officials sa barangay. Kuy, kung mo isgot na gani og mo information drive na gani ang usa ka barangay regarding agriculture, sito it nga kamo mismo. Doon na ikapasigarbo sa inyong mga barangay.
1: Initiative ba?
0: Ano po yung ubang mga barangay officials, no? Inighuman o kadawat o honorarium to, ah. Napuwa nagtapay.
1: Musugot rabag mabali ang kalendaryo, bro. Basta inig-release? Musugot.
0: Napuwa agtapay.
1: Ha?
0: Napuwa nagtapay.
1: Napuwa nagtapay ni bahal?
0: No. Oh yeah, ultimong manok, gipalit. Dili na Bisaya ag gisumsuman. Kanto nang dali kayo kuan may kunang nanay
1: kanang apil tiil makaon tanan
0: no ina ni ba mo ni ay ato yung lantawon sa ato ang mga barangay no nga sito it nga bisan og gamay lang kay inyong luna din ha, nga inyuhang ikapasigarbo nga duna moy
1: bisag kinintos lang kapunuan
0: duna moy makita sa inyong mga constituents nga kamo mismo Gagarden.
1: Gagarden.
0: Oh, unsa may post anang inyuhang kanang pag gawas tong mga barangay nga gipang simento ng mga suran?
1: Ayaw na to.
0: Ayaw na lang to. Mm. Pero kaning di adres ka baryuhan. Mm. Kasagarang barangay lami kayo og barangay hall. Mm. Pero ang atubang
1: pinintalan bro, pinintalan. Ha,
0: pinintalan. Mm. Aircon pa. Mm. Kaya di na mo sugot tong barangay captain og dili aircon.
1: Okay, hago rin tig pamaypay.
0: So dunay pundo. Mm. No? Situit nga inyuhang ikapasigal mo na mo kanang ikapasigal mo sa inyong mga constituents nga kanang garden. Mm. O nami gyud nga doon na mo'y mga hutok din ha sa mga ubihan. Mm. No?
1: Kaya na may committee.
0: Mm. Committee ang agriculture. Oh. Di kahibaw mo di kahibaw mo gunit o guna. Uh-huh. Di kahibaw mo gunit o guna.
1: Masig bagong abot kika siyudad.
0: Mm. Bisan diri sa lungsod.
1: Himo ang sulundan ang barangay, bro.
0: Yes.
1: Di man nadautan kay nakaprograma man sa probinsya.
0: Mm.
1: O, di ba?
0: Mm.
1: Di man. Pero so, mo lagi ni.
0: Ha?
1: O, paragayo may daghan, bro. Oh. Di po dautan kung paanindutan, pinagis buwa.
0: Yes. O, okay na na, basta sa kuan lang. Mm. No? Pero, doon naman goy, kanang sayang kaya ning atong mga kayutaan diri sa Bohol. Daghan kay tag-idol lands. Mapitaw ni sige datog balik-balik ug unsaon gyud nato nga maingkanyog yuning tawo ug balik pagpanguma kay kasagaran pud sa dagkog mga yuta diri sa atong lalawigan sa Bohol.
1: Wa dinhi.
0: Wa dinhi to as Mindanao.
1: Oh, wa dinhi magpuyo.
0: Oo. To ali ug di ba ang bukid dito to ang bukid dito ganang mga ang yuta nila to as kabukiran pero diha nagpuyog syudad.
1: Mm. Mo
0: niya moingon og dibilog pa to imong yuta dito layo man. No?
1: Na.
0: Niya, og sudlan po og tao nga gusto mo uma, ayun na sudli.
1: Oh.
0: Kay peligro tas dar.
1: Niya, na may mga kayutaan karon bro, nga ang nanagiya, mga supermarket.
0: Oh. Oh. Namo na. Napuyig ipang ganay itong intended for agriculture nga mga yuta, no? Supposed to be mga basakan. To agi convert og mga budika. Wapoy agency ana nga gapugong ang inana nga kinahanglan pugngan nato nga i-convert to commercial areas ang ato ang mga basakan. Kaya nagkagamay gining atong kabasakan mao nang sige na lang tag import og mga ato ang mga pagkaon labi na ning bugas tuan ay no taga import sa Thailand, Vietnam og sa kaniyan India
1: ng mga bitkong bro, mga Vietnamese ba sa Vietnam. Ipagawa sa do na may ambutog na pa baron kanto bitong karaan bro atong 1965 nga pre-press manggawas intawong litrato nga nagikurong og mga panjo tong mga bitko nga mga niwangon bro. Di ba kay
0: yes.
1: Galisod biya sila sa ilang production
0: pero karon hapit na mutupong sa Pilipinas ang progress in fact murang nabiyaan na ganita in terms of tourism in terms of agriculture
1: kay hinlihok sila
0: ning lihok sila.
1: O unsay ilang nabatnan nga kaalam, nabatunan nga kaalam din sa ato, diya sa
0: ilang gigamit. Gigamit dito sa ilang nasod, no?
1: Kay kini Pilipinas, bro, dugukanan og mga estudyanteng langyaw.
0: Mm.
1: Kabantay ka karon sa mga medical school.
0: Mm. Oh, na dagang Indiano.
1: Dagang itong, bro.
0: Indiano?
1: Indiano.
0: Oh, dagang Indian.
1: Madlok na traffic enforcer mo, badlo nga, do not parking.
0: Bitaw, no?
1: Oh, di ba?
0: Sayang ning atong Pilipinas nga atoa lang, muna bag ka nang kuatay pakabana sa atoang mga kaning sa atong agriculture. Unya, naamantay klaro ng mga kanang mga support sa atoang mga farmers, pero unsaon na to pag-inganyo nga ang mga tao, mahimong farmer. Kaya hunanao na to, lami yun nga investment, no? Kaning farming.
1: Huwag ka na pag-uma.
0: Mukaon mong guning tao.
1: Mukaon, eh. Mahalin na, bro.
0: Mahalin, good. Mahalin. Kanya, wapoy, di po kakaingon, nga way support sa gobyerno, daghan kay tag-support sa gobyerno nga para sa mga farmers.
1: Sa di patamu at usunahan, bro. Salamat sa pagpaminaw ni Sir Romiterwell.
0: No.
1: Sige, sunod nining atong tulmanon na may program ninyo bro sa iyong buntag. Pero di si Piato ng atong tulmanon pagbaka.
0: Salamat din na, Toto, no?
1: Oh, Toto ay matawag.
0: Kay taga kuan man eh?
1: Oh, sa Western.
0: Iloilo.
1: Man. Iloilo ni, Western Visayas.
0: Pero dito, Nisko Tabato, Ilonggo lang gaya po nito. Palayo na to, no? Nga, ato ang kaning ato ang kaning mostly sa ato ang mga farmers karon. Kana bita mag dunay mga program mga bahin og agriculture do natay mga kuan. Tanaw nato ang kinabataan unan anang mga nangatin
1: nang uma
0: nang kuan nang uma.
1: Seminar
0: 50 kapin.
1: Wa na duol na magpensyon
0: ko. Oh, tinuod. Oh. Unya nanablabay poy bag-ong direktiba no nga dugangan ang ayuda sa purpis.
1: Us-usan?
0: Di dugangan.
1: Ah, di na mo tanom.
0: Ngano gyud? Nga ni itong palisiya. Pero sa nasyonal man na, di ba akong gi bat-bat kani adto nga kaning ato ang gobyerno no. Talking about ayuda sa nasyonal na. Di ba?
1: Nasyonal.
0: Orpes, AX.
1: Senior citizens.
0: Senior citizen. Sa panang uban nga mga ayuda, no? Atong probinsya sa Bohol, di ata di rin na-concentrate sa second nga puan sa unsao na to pag pagpalambo sa panginabuhi sa mga katawan. Oh. Asaman, di ata di rin sa livelihood. Gikan sa ato ang pag-ayuda, gikan sa nasyonal nga ayuda, kun mo ma-stable na gani ang usa ka pamilya, kun mo stable na gani ang panginabuhian.
1: Panginabuhian.
0: Ato na silang grupohon. Himuon na nato silang people's organization, association, then here comes livelihood
1: na
0: gibumba sa ato ang gipanghatag sa atong probinsya.
1: Musod na ang probinsya.
0: Musod ang probinsya.
1: Musod na province.
0: So, inani, kun mo dako na gani ang ilang ang ato ang gihatag din ha nga livelihood na di instable na sila o daghan na sila o daghan ng nisod nila nga nga kwarta o niya ning asinso ang ilang panginabuhi atong gamong kooperatiba din ha ang role sa PCDO nga himuon natong kooperatiba aron kahibaw na sila magnegosyo.
1: Oh, idugan diba? Na lang tong purpose.
0: Oh, akatong purpose wa na to kalimtan na to dili na kay kaning ato ang mga labing tinuod. Wa mo tunong ning ato ang mga purpose.
1: Pahaom sa programa.
0: Pahaom untas programa.
1: Okay. Usab mga kolor sa buhok mo.
0: Ay, lang na usab ang buhok sa kuwan. Oh. Na makita. Katog yung nanggibaraha.
1: Gabaraha?
0: Nanggisugal. Pag umag-release o purpose, doon nanggisugal.
1: Nadabi kayo, nangabri na mga buwangan, bro.
0: Nung mangabri ang buwangan, napay ilahang card man ang purpose. Inig-release sa purpose. Kuyugan kasi nag-iutang, prinda, gimong card. Gikuyugan kasi yung basing di mo tunong. Inana ba?
1: Sa ito pa, wa mo haom.
0: Wa, gin mo haom. At mabita niya ito ang gidiscuss sa una, no? Kaning atong mga gipanghatag ng mga ayuda, kung ato pa lang ning himuon nga incentive sa mga tao, ato, kanibang ikaw kinta, wag yun ka ba? Sige, inong ka nga, tanom din ang saging, luloy. Oh, kada saging ni mo, akong paliton itong tagaan kag tag-50 pesos kada na kay tanom. Oh,
1: kada punuan.
0: Oh. Kinsa may di magkugig tanom mo na.
1: Bisag usara ka saging sa usa ka barangay, bro. Yeah. 1,100 ka puno ang saging gihapon.
0: Yes.
1: Oh, di ba?
0: Kung yung mingongog kanang nakay tanom di ang tangad. O tag-10 pesos kada punuan. O di ba? Maingan yung mga tao. Naman po yung ingon lagi. O mamitamnan. Wa kunoy tamnan. Di man na problema lang wa kay tamnan. Kanong nakabay magkagkana imong natad gamaan ang kwan. Gamaan ang garden.
1: Wa man puy nat wa may balay bro nga way natad.
0: di lang kay kanang minumdo magosauna bro. Kaning mga kababayen-an ato.
1: Oh, aritas mga badge.
0: Oh, kaning kababayen-an ato kaniadto. Nga wa pa ni mahuna-huna eh nga kaning tagaan na nato ang mga women's o mga livelihood. Kay timbang sa ilang bana, kinsa di man doon na pwede ginig bana rin sa ligan nga magkayon para sa pamilya. Kung dili, doon ay timbang sa women's. Kaya ang women sa una, kay kanahagdanan, bitaw? Tuaga, ang po naghagdanan, na igalingkod, kay naghingutuay.
1: Wala ba? Dalihidak pa ng kuto, bro. Dalihidak pa?
0: O yan. Kaya mo man ay lisod ng ina na kaya magmarites to ah. Silingan nang gibungka, nang giaway.
1: Nagsige mag-ingon, bro. Samtang ga giasahas ang buhok. Mm. Kaya arong nailusa ba matapan. Mm. O magsige man po gingog kanaloloy tutas di nagwapo. Ahir bunga to bitaha.
0: O sahay labak aning mga babae o maghisgot
1: na ganyan. So ito ha, so ito.
0: O, ang mga babae labak magtakatapok. Mm. Bana po'y kontra.
1: Kamao ka.
0: Ma, dinali karon na nakita na nato, no? Mm. Ano na day mga daghan na kayo mga association sa mga women's diin nangayo og mga livelihood. Mm. Kay tugbang sa ilahang mga bana kinsa maglisod na gyud og more saligan ang panginabuhi, no? So mao ni nga ato aning daghang mga beneficiary nato ng mga women's organization. Mm. Sa atong provincial government gani through PCDO nga dunay mga alternative nga mga livelihood nga diin para po nila, no, kaning pagbuhig mga manok. In fact diha sa Calatrava, Carmen.
1: Calatrava.
0: Kanang mga
1: dapit na nasagbayan, bro.
0: Yes.
1: Dapit na nasagbayan.
0: Kanang diha daghang manakon. Kanang Calatrava, Carmen. Oh. Do na tay mga organization diha sa mga women's, no? Gabuhi sila baka.
1: Baka na. Mm. Dinagko na na, bro.
0: Oo, oh, ganang guyod-guyod lang, ganang balhin-balhin ba?
1: Oo, oh, balhin-balhin.
0: Mano yung mga inana nga mga livelihood nga, diin makatabang sila sa ilang mga bana, nga dili idol ang usa ka tao. Kanang dili, I mean, nga, why kanang dili, nagay panginabuhian ba? Eh, lisod man good ng tao nga ma-idol.
1: Dili itong galingkod sa ang-ang sagdan.
0: Oo, oh, dili itong magsigirag, hingutuay. Oo. Oh. Magsigig ko.
1: Kinsay kontra, kinsay kontra.
0: Bana. Niya mingon na ba ng uban nga, ato-ato rani ha? Inigingon gani, ato-ato rani. Siguro, inika within hapon.
1: Within a week.
0: Uh-huh. Within hapon. Oh. Makibaw na yun tong gisgutan. Mm. Gilibak ko ninyo.
1: Pero, humana hungong eh.
0: Oh, humana. Basta ato-ato lang yun eh, ha? Oh. Mayingin na naman ang mga panultihon.
1: Mutong ibuhat ang kantang magsurban.
0: Usahay po, maulagi na, kaning babae, gani magkatapok, ang hisgutan, mga banara po.
1: O kita'y magkatapok.
0: Kita'y magkatapok. Kay atong istoryahan kay mga ungo, mga balba. Betaw. Mauni niya, ato ning nahisgutan mga kaigsunan, kay ato ag yung ginggan nyo, atong mga farmers, no? Labi na diri sa atong lalawigan sa Bohol, nga naay mga programa karon og dunay funding para sa pagtanom natong ubi kay in demand kay ning atong ubi karon sa laing nasod.
1: Murag na matikdan ka ganina, bro. Nga dunay pagpanginanglan nga mubati og kakulangon. Gumikan lagi kay bisan gani mga dagkong kumpanya panalitan karon ice cream. Mangita mag-ubi sa Bohol, bro.
0: Wala kakita pa bago kag ice cream nga naay ubi kinampay karon. Naay ubi. Oh. Pero sagol ana dili na na pure nga ubing nga kanang violet.
1: Violet.
0: Nanay coloring, ana.
1: Nanay coloring.
0: Mm. Ngano man kadto sa una diha gintoy ubing nga kinampay, ubing kinampay nga ice cream nga kuan. Flavor, no?
1: Oh. Mo lagi na, bro. Nga nangitag paagi ang probinsya sakto tong giimong gingon ka ganina, bro. Nga bisan na lang og ang atong mga barangay official mahimong modelo. Oh.
0: Mo lagi. Oh. Kuang nata ani ni oga information drive regarding ading atong pagpadanom og ubi unya at ang inganyohon ang atong mga local officials especially kaning diri gyud sa grassroots, no, diri sa ato ang mga barangay na tisingi kuno ninyo oga pangita mo og inyo yung mapatuo ang mga katawhan nga duna gyoy
1: nangusog sab sila
0: nangusog mo diha paggama mo og kanang garden sa inyuhang inyuhal dihang mga bisan diha sa inyong barangay hall bisag kilid-kilid sa inyong barangay hall para makita sa mga katawhan nga doon nangusog buwan in dapita.
1: Dugang nga nakugsugyot, bro. Minus-minusin ang inyong mga schedule. Wa man tayo labot sa ilang lakaw, bro.
0: Oh.
1: Labi naglakaw personal. Iapili po gubi.
0: No.
1: Kay basic ang ilang lakaw, bro. Gibadlisan po glaway. Di, gani ka mo abot.
0: Alisod na ba po ng barangay offices? Labi na karon?
1: Oo.
0: Visible na kayo.
1: Oh.
0: Ngisi-ngisi na. Dako na ngisi.
1: Kay wa ipospon.
0: Oo. Oh. Ingon man laba to si kanang kagawad. Jiri kahis, yung hapit ako nung magisi ng aping kay dako na kay Kaya hapit ng barangay election kanang November, no?
1: Wa ba yung magbungulay, bro, sa barangay? Barangay opisyal o mga butante? Mm. Di magbungulay, bro?
0: Di yun na magbungol. Kaya kansik kang magbungol. Bungol kasi yung barangay.
1: Dabig daghang pamilya, ha?
0: Oo. Oh. Oh. Mingon lo ba ng uban, no? Kita ta karong Nobyembre. Maningil na kunimo.
1: Gawas o glass term.
0: Oh, gawas o glass term.
1: Sugod na nagbungol.
0: Mm.
1: Oh. Wala po na yung kalendaryo, bro.
0: Wala din na. Maglantaw-lantaw na kalendaryo. Ganun sa 15-30. Bitaw, no? Mote itong mga subyot.
1: Mahimong tang modelo, bro.
0: Mahimong modelo. Labi na ang Committee on Agriculture. Chairman ka din, ha? Mm. Pakita sa imong abilidad nga nganong gihimo kang chairman.
1: Unya ka itong chairman sa Committee on PES.
0: Oh.
1: Nala po nata po pamadlong sa mga maritas. Kay ba na makai kontra?
0: Ba na
1: kontra. Abadlong nga.
0: Di alire sa Ma'am Belen karaan Domingo is watching. Unya, awa na matay oras,
1: no? Na may oras, bro.
0: Mingon na lang kung adagang salamat sa inyong pag subay nining atong programa pagpakabada Bulanon. Maayong buntag ka ninyong tanan sa kanunay Abante Bohol.
1: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagtubay pagsunod nining tulumanon pagpakabada Bulanon, inyong madungog gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan sa atong talawrong gobernador, Gobernador Ares ning lalawigan sa Bohol ug mga kaubanan sa ngalan sa sapay mo Provincial Information and Media Office uban ni Attorney Pilipina Asoy Pulyo o ni Sir Mark Anthony Fernia. Sa ngalan sa CBN sa DYRD, sa Master Control, uban ka nato mga kaigsunan, si Engineer Jerry Cahis, mga higala nining atong tulumanon, o si Engineer Gilbert Tulop, nagpalupad sa among mga tingog, matagkaroon o gunya sa simana. Hinumdumi, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Luloy tutas, maayo, may muntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Para pagpagaling ang Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
16: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tuakaron ang Builderware sa Dan CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And discarding bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
14: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaxan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New Alaxan Extra.
0: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaxan Extra.
0: Extra paspas. Extra galing.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
7: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
11: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
10: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
11: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: investigation para mahanap ang mga natrap sa mga gumuhong gusali. Sa nakaraang 24 oras, niyanig din ng lindol ang Japan at ang California sa Amerika. Ating saksihan!
1: Nagbagsakan ang mga kisame at iba pang debris sa loob ng isang paliparan sa Maiquetía, Venezuela, sa gitna ng pagtama roon ng magnitude 7.5 na lindol.
2: Natemblando.
1: Takbuhan palabas sa mga tao.
3: ¿Cómo está el techo? Todo quedó destrozado.
1: Wala pang isang minuto bago yan. Unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Venezuela. Ayon sa U.S. Geological Survey, parehong sa kanluran ng kabiserang Caracas na itala ang mga sentro ng magkasunod na lindol. Sa tindi ng pagyanig, maraming gumuho at napinsal ang mga istruktura. Naramdaman din ang lindol sa mga karatig bayan tulad sa La Guaira, kung saan kabilang sa gumuho ang isang hotel. May mga natabunan at kinailangan sagipin. Ayon sa ilang nakaligtas, nataong holiday kaya maraming residente ang nasa kani-kanilang tirahan nang mangyari ang pagyanin. Ayon kay Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez, di bababa sa 164 ang patay, habang halos 1,000 ang sugatan. Batay sa predictive modeling ng USGS, posibleng umakyat pa sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga nasawi. Kasunod ng lindol, nag-issue ng tsunami warning ang mga otoridad pero kinansila rin kalaunan. Bunsod ng kambal na trahedya, nagdeklara na ng state of emergency sa Venezuela. Ayon kay Rodriguez, prioridad ng pamahalaan ang pagliligtas ng mga buhay. Nakikipag-ugnayan na raw ang gobyerno sa iba't ibang bansang handang tumulong sa search and rescue operations. Nagpahayag din siya ng pakikiramay sa mga pamilyang naulila at nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng tinawag niyang tunay na trahedya at para sa pagtulong sa mga lubhang apektado ng mga pinsala. Naglaan na raw ng inisyal na $200 milyon mula sa International Monetary Fund para sa pagsasaayos ng mga infrastruktura, kabilang ang mga ospital at bahay na napinsala ng lindol. Si U.S. President Donald Trump nagsabing handa silang tumulong sa mga nalindol. Ipinaaayos na anya sa mga ahensya ng Amerikang pagkilos para umalalay sa Venezuela. Nagpahayag din ang suporta sa Venezuela ang iba't ibang bansa tulad ng China, Brazil at iba pang Caribbean countries. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakamonitor ang embahada ng Pilipinas sa Bogota kaugnay ng magkasunod na pagyanig sa Venezuela. Sa ngayon ay wala pa raw silang natatanggap na ulat kung may sugatan o nasawi sa tinatayang 74 na Pilipinong naroon, na karamihan ay religious missionaries. Wala pang 30 minuto mula noong tumama ang kambal na lindol sa Venezuela, nakaranas din ng malakas na lindol ang Northern Japan. Naitala ang sentro ng magnitude 6.9 na lindol sa dagat ng Iwate Prefecture, base sa datos ng Japan Meteorological Agency. Ayon sa mga otoridad, walang naitalang nasaktan sa paggalaw ng lupa. Wala rin itinaas na tsunami warning. Bago yan, magnitude 5.6 na lindol naman ang naitala sa Northern California. Ayon sa USGS, naitala ang sentro nito sa Mendocino County. Walang naiulat na nasaktan o napinsala kaugnay ng lindol. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Kahit itanong mo sa doktor.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una,
16: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
18: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
19: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New alaksan extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
20: New alaksan extra.
19: Extra paspas. Extra galing.
21: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
22: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
23: Uy, what ako?
24: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
23: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
23: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
23: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
26: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna ma.
27: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
28: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
23: Naulian na ka ma?
25: Gahapon pa!
23: Ah, kuya waoy!
28: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Happy Fiesta!
2: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
3: Na ay ekstra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Ekstra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Ekstra paspas, ekstra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
13: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
14: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
19: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa Magadan, Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
20: Strong sa una, herbal strong karun.
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ura.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy?
4: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
4: Uy, kanindot ay anak ba rin, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
3: Oh, delikate mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
4: Oh, mao ba mare?
3: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
4: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Kung sa tanan mga tagdilaranon, nga naminaw na to karon, mayang gabi ka ninyong tanan.
5: Yes, Mayor. Modricho ko nimo sa pagpaabot ining maong pangutana. Kaya daghan ang nagtan-aw nga ang sisterhood agreement usahay mamahimong seremonya lamang. Unsa ka ang konkretong garantiya nga kini dili kutob sa pagpirma lang, Mayor, kundili adunay tinuod nga resulta nga mabati sa tagbilaranon, Mayor Jenny Yap, ma'am?
4: Yes, sakto kayo ni Bumpautana, Sir Ern, kay daghan jud kaayo ta mga nadunggan nga unsa may benefits kung naatay sisterhood agreement with a certain city. In our case, kaganina San Juan City ang atong gika sisterhood agreement under the leadership of our League of Cities of the President Mayor Francis Zamora. And usab yun sa akong gi-emphasize gaganina is kaning tabang nila during calamities. Nakita yun din ako firsthand sa nahitabo sa Jensan o katong Bugo nga nalinugan sila. So naipada ng mga financial assistance o katong mga equipment sa lungsod sa siyudad sa San Juan ngadto sa mga affected areas, labi na karon nga usa ang Visayas sa gitanaw mga typhoon nga maagian. Mm-hmm. So nako gyud kaayo mahimong tabang ang expertise sa CDRM sa San Juan to also train our CDRM in Tagbilaran City. And second, emphasize ni Mayor Francis ang katong partnership with our local products. Kabalo man yun siguro tanan nga ang Green Hills na sa San Juan, and the offer ni Mayor Francis ang usa ka Tagbilaran Expo nga to sa Green Hills para matagbangan ang ato mga local products nga mabaligya po nato nga to sa Manila, sa Metro Manila. Kabalo man yun nga naghan kaayo nga opportunity nga mas ma-expose pa ang atong produkto. And thirdly, usa po sa akong gitanaw ani is pari-pariho time size actually. Ang San Juan is the smallest city in the entire Philippines. Pare-pareho tanga smallest pod kay kaupat nga smallest inland area ang Tagbilaran. So in terms of projects like housing, na sila high-rise housings, o saan atong gitanaw nga mag-benchmark na dito. And ang ilahang mga schools, public schools, pare-pareho po taong set up. So usa ni sa akong gitanaw nga pwede na itong mabisita as best practices sa atong syudad sa Tagbilaran. But the most important thing is, aside from this signing of sisterhood agreement, is naapo tayo joint action plan uban sa San Juan City. As I've said, pari-pariho tao set up. So in terms of economic plan and naatay CLUP nga gibuhat ron, so experts from San Juan can also visit Tagbilaran City para tanawon kung asa sila makatabang, at the same time kita pod kung sa po'y matabang nato sa San Juan.
5: Okay, din sa Tagbilaran City na namoy gilang tao o gitan-aw nimo nga mo pahiluna og budget o counterpart fund para ang Tagbilaran City aron masuportahan ang implementation anang sisterhood agreement?
4: Yes, in fact, usa sa among gidiscuss kaganina is ang pagbisita sa atong mga key department heads with our SP, kaya naman po sila yung mga balaod nun nga itong pwede na itong kopya dere sa syudad sa Tagbilaran, like incentives for athletes, for teachers, o guman pa. So, natay team nga mo larga nga to, and at the same time, ilang team pod mo ari dere sa Tagbilaran.
5: Mm-hmm.
4: Bonus na lang tong atong kuan, hagit nila nga San Juan LGU versus Tagbilaran LGU basketball. Yan na, Manila si James Yap. Yan na, Puntay, Baba Yap and Adam Hala.
5: Correct. Anyway, as Executive Vice President Mayor sa League of the Cities of the Philippines, ang sa imong mahimong papel ani nga mas madungog pagyot ang tingog sa Tagbilaran sa ubang gagmayng syudad paghimog national policies kay diha man ka sa Shangri-La kaganiha with city mayors sa inyong forum or unsa to meeting Mayor Jay.
4: Yes. Usa sa pinaka-important nga na-discuss na mo is to pass a unified statement with regards to kaning bullying in class and katong nadungog dito nato sir nga violence in the class. Ni-request kita sa national government to assist the LGUs in planning not only kanang kung nahitabo na but dapat to prevent it nga mahitabo siya, and we need experts from the national governments nga mahimo og trainers training to LGUs kay ang importante magudani ang implementation down to the correct local level.
5: Correct.
4: So hadlok bitaw ning maghuwat lang tagdai mahitabo. Oh. So dapat yun akong gi-propose gani sa league nga katadanan mga mayors gipa-share magud na mo tong mayor sa General Trias kundi in na nahitabo tong stabbing. Unya, he was very surprised nga babae, 14 years old pagyud ang gabuhat. So, kita we think that is very unlikely to happen in our city. Pero kinahanglan yun pangandaman ni nato. And we take measures nga dili bitaw ma-encourage noon sila. Di na nun mapukaw ang ilang mga kasakit, kundili mahil ang ilang mga kasakit. So that's what we're doing with an LCP or the League of Cities of the Philippines to collate all the experiences from the mayors. Tuluman to sila ka mayors na ning speech amo ang meeting, ilang i-share yun ilang personal hand experience. So that is where we will come up with policies para ma-implement sa whole of the LGU sa Tibok Pilipinas. Secondly, na-discuss po na ito ngadto ang LGSF. Actually, believe yun ko kayo sa leadership sa itong LCP President Mayor Francis Zamora because karon pa nga ang mga cities in the entire Philippines na downloadan yun o direct ayuda like kaning bugas, kaning infrastructure. So we are now at 91%, 148 mayors pa ito yung ingon. So ako kayo ang percentage na kadawat and direkta ni nga nabati sa mga katawhan labi na sa mga beneficiaries. And for infra, ang atong ipas ato is ang ato ang Manga Market. So dako yun ni mahimong improvement nga to sa Manga Market nga nakita na to nga medyo daan na bitaw siya. So this is part of the project that atong ipropose. And thirdly, na-discuss po nato ngadto ang pag-request sa Executive Secretary and the national government na ma-lift ni EO110. If you remember, moon ka itong Energy Crisis Executive Order, nakababag mangguni siya, sir, sa mga pagbiyahe sa local officials and local employees. And kaning mga local travels nila makabus ba any tourism sa kanila yung mga lugar nga ilang atuan. For example, isgo tag mga PCL conventions, liga ng barangay, katapok sa mga city sa mga treasurers baka ha or mga budget officers ana. So nakahamper ni EO110 daghang mga interpretation sa kanilang LGUs nga dili pwede tungod kay existing pang EO. So usa ni sa atong gi-request nga ma-lift kay para matabangan po nato ang kalaylaing mga lungsod or syudad kundi in na ay mga conventions nga makatabang o improve sa mga programs na atong gina-implement karon.
5: Ay di gid sila makahimo sa pagpahigayon na maong mga pagsalmot kay or mga aktibidad kay naaman na mong executive order.
4: Yes, even sa barangay kanang bitaw mga fiesta activities magduha-duha baya pod ang atong mga malidere sa barangay labi na atong mga kapitanes. So we propose that this be amended.
5: So nagpadamog resolution.
4: Yes, yes, and in Isoria ganamo personally he joined us via online the meeting with the Executive Secretary Recto.
5: Okay, very good. Unya, congratulations dai ha kay ikaw mo dai ang pinakabata nga mayor nga naka-preside sa National Executive Board meeting.
4: Salamat, salamat kayo sir. Nakapitaw gyud garbo na ko and daghan gyud pug kog na learn kaning akong pagka EVP sa League of Cities of the Philippines.
5: Yes, gahisgot kagaganiha babahin bitaw sa kaning mga involved ang mga bata sa binang kinimbuling. Mayor Deris Tagbilaran City, sa inyong monitoring, unsa man nabay mga grupo-grupo na po Deris mga bataon, like kaniadto nga na ay grupo nga Puwa o Blue or kining ganggang diha sa mga duol sa mga eskwelahan. So unsa inyong monitoring ini, Mayor?
4: So far, sa atong monitoring in partnership with DepEd City Division, Dr. Will Bongalos, and atong CTPNP, Sir Bicoy, wala tayo active nga na monitor compared before. Katong mga niagi mga katuigan, yes. Naagyo to siya katong gang war bitong mag-ingon na to.
5: Yes,
4: karon
5: yes.
4: Wala kayo siya ing-ana. But natin gina-monitor, tungod aning natin metal detectors sa mga schools, nga magdabi itong mga batsikor, no?
5: Mm-hmm.
4: So, di pang confiscate na hinoon ni siya at the height sa katong nahitabo, but gina-monitor gapon ni nato. And, atong di createan karon og system, although wala pa nato siya ma-implement, but for roll out ni siya nga naatay digital IDs for all the students.
5: Mm-mm.
4: And parents kay karon manggod sa ubang public schools makasulod bisag kinsa
5: tinuod
4: ingon lag kwaon ako akong anak, kwaon ako ang apo. But dili bitaw identified ilang identity.
5: Yes.
4: So usa sa na learn pud nato nga do sa San Juan is naa sila ID system sa ilang mga public schools, so mutap lang sila sa mga computer, so i-text dayon ang parents na oh ni sud day mo anak, but itap na pud nila ning gawas na imong anak.
5: Yeah,
4: or inapot sila yung guardian's ID, so ma-inform nga kinsang tawhan na ang ninkuha sa imong anak.
5: Claro,
4: so that's what
5: security.
4: We're going to partner with San Juan karon tungkol sa part as part sa to ang kuan sisterhood signing.
5: Mahibawaan yun niya. Claro, og hanay ang seguridad sa bata.
4: Yes, yeah, so importante yun kayo, sir. Labi na karon nga dapat bitaw aware tao kinsay ning kuha sa atong anak or ning gawas baka ni siya ngayon orasa. So, mo na usa sa atong i-roll out pohon-pohon in partnership with San Juan City.
5: Okay. So, kay bawa kong busy ka kayo, I don't know, huwag nakauli na baka. But imuha na lang tingaling mensahe sa atong mga kaigsunan, tagbilaranon, nga namati na ito karong gabi una, Mayor, nga imong gipaambit yun ang pinaka-importante para sa tanang taga-Tagbilaran.
4: Yes, salamat Sir Ern ha sa panahon ngayon mo ka na interview karon, and nagpasalamat po ko sa tanan na itong mga listeners. Ako lang, reminder lang ni ako labi na kay nagbalik na yun og mga klase, importante atong monitoron yun ang atong mga anak. This is one of the latest social issues na atong atubang karon, and importante nga atong mga anak di lang nato kumustahon kundi atong istoryaon unsay ilang mga problema sa eskwelahan, gahinan yun nato og oras. And rest assured, ang City Government of Tagbilaran partner ninyo sa development sa ato ang education sa Tagbilaran City. Gani, proud yung kukaayo nga gikan sa daycare, elementary, high school, hangtod sa college, na libreng edukasyon ang siyudad sa Tagbilaran. And we continue to expand Tagbilaran City College by adding more courses para daghang mga kabatanunan ang makahuman o kolehiyo nga libre, labi na tunggalisod yun o pag-graduate sa ilang mga anak or first time na makagraduate sa ilang pamilya, maog yun ang atong tabangan. And ako pong gamay reminder na lang, medyo bati ang panahon karon na yung mga uwan-uwan, so gimonitor na to, og habagat ba ni siya, o nabay umaabot ng bagyo, but sa inyong pagklase ugma, pagdala na lang pod mo payong o raincoat in case mo kusog ang uwan. Dagan kayong salamat, Rengi Big, ang Pinkapunay.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang unilabyan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
20: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
21: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
22: 3 times faster.
21: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
22: New Alaksan Extra.
21: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
22: New Alaksan Extra
21: Extra paspas, extra galing.
22: Magkauban na!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katu-

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Balik.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang balita din sa itong dapit na nawagan ang Department of Education na Tagbilaran City Division sa gobyerno nga aksyonan aron masanta ang mga online games nga gikaunguan karon sa mga daghang kabataan. Niya ang report sa ni Alin Dejora.
1: Nanawagan og mas lapad nga suporta ang pamunuan sa DepEd Bohol ngadto sa mga nasudnong ahensya o ubang pang sektor sa katalingban aron matubag ang nagkadakong hagit sa impluwensya sa pipila ka online games ngadto sa mga batan-unan, ilabi na nga adunay mga violenting tema. Kinabay gilawatan nga parwagan ato sa himong committee meeting sa Sangguniang Panlawigan sa Bohol, Committee of the Whole nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas subay sa privilege speech ni Board Member Mutya Tirol nga kinahanglang masayran kung unsa kaluwas ang mga tunghaan sa Bohol human sa nitabong shooting incident sa usa ka eskwelahan sa Leyte kag gikalambigitan sa mga estudyanteng minor de edad. Matod pa ni Maureen Castaño, School Governance and Operations Division Head sa DepEd Tagbilaran City Schools Division, dako ang ilang kabalaka nga adunay mga kaso diin ang mga kabatan-unan nga nalambigit sa violenting insidente gituohang naungo sa online games.
2: We have noticed that those victims, not victims, but the one who initiated the shooting incident, they were addicted to online gamings. So that's what we are crying to whoever is the responsible agency. Can you please curtail the access of these games, like for example, Roblox and Gorbox? Because initially, they give a listening ear, a shoulder to cry on for these lonely children. So once they get the rapport of these learners, they now give challenges, wherein if they pass, they are being recognized, and then the challenges becomes difficult and difficult, ending up into shooting a person.
1: Gibasabot niya nga ang DepEd wala magkulang sa paghatag og edukasyon sa mga tinunan bahin sa husto nga pamatasan og responsableng paggamit sa teknolohiya. Kanunay usab silang nagpatuman og mga mental health orientation og symposium pinagi sa pagkitibayayong sa mga civic organization og uban pang partner groups. Bisan pa niini, giila ni Castaño ang nagpadayon nga hagit tungod sa daghang nakadani nga elemento sa online gaming nga dali ra makabihag sa atensyon sa mga kabatan-unan samtang nagpadayon ang paggamit sa digital platforms sa mga batan-on. Nanawagan ang DepEd nga dili lamang ang maeskwelahan kundili ubang mga ginikanan, komunidad, online platforms providers o mga ahensya sa gobyerno nga magtinabangay aron mapanalipdan ang kayuhan o kaluwasan sa kabatan-unan.
2: So kinsa man ang pwede makatabang na muani kay sa eskwelahan, we can limit the access of websites. But inside their homes or outside the school or their kanang balay, na may kwarta ikapalit o data ang bata, makaduwa, maka-access. So dapat siguro tabangan na to na nga side. Kay kung eskwelahan lang, wala may nagkulang.
1: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Alin Doidora sa imong report sa laing bahin sa itong mga balita. Ipahigayon karong mga orasa ang incident command system kon IEC Executive Course Training. Usa kini ka mahinungdanong pagbansay gagitubong sa pagpalig-on sa kahibalo, kahanas o kapasidad sa

0: Isip kamayan sa padayon nga pagpalig-on sa kaandam o kapasidad sa pagkatubang sa bisan unsang matang sa emerhensya. Ato sa pagbansay, ipaambit sa mga batid o eksperyensyadong resource speakers nga sila si Dennis Ato, ang hipi sa Capacity Building and Training Section sa Office of the Civil Defense, o Darwin Bernasor, ang hipi sa Emergency Communication sa Tarsier 117, ang ilang kahibao kana sa pagtubag sa kalamidad o emerensya. Si City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Gerard Lavadia nagpasalamat sa mga mitambong sa maong executive course training sa Incident Command System nga nakahatag kini o padayon nga pagdasig og suporta sa mga programa nga nagpalig-on sa disaster preparedness o public safety. Pinagi nining pagbansay-bansay mas napalig-on ang kaandam, koordinasyon o kapasidad sa komunidad aron masiguro ang mas luwas, mas andam o mas lig-on ng komunidad alang sa tanang katawhan. Samala usab sa usa sa mga mitambong sa mga training nga si Konsyal Fausto Bibot Budlong, kinsama chairperson sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sanguniang Panlungsod.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 12:18 at tangi.
1: TYRD Radio Balita.
0: Gilugwayan sa Energy Regulatory Commission kon ERC hangtod Oktubre ang mando nga dili putlan og kuryente ang mga konsumidor nga dili magabayad sa ilang electric bill. At ang iyong detalye sa itong pagbalik.

0: Satu nga balita sa kauluhan. Gilugwayan sa ERC kon Energy Regulatory Commission hangtod Oktubre ang mando nga dili putlan og kuryente ang mga konsumidor nga dili makabayad sa ilang electric bill. Niyang report sa GMA Integrated News.
1: Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang utos na bawal putulan ng supply ng kuryente ang mga customer na hindi makabayad ng kanilang electric bill. Extended ang utos na yan hanggang Oktubre. Pinapayagan pa rin ang 3 buwang installment ng pagbabayad ng mga customer na 200 kilowatt hours o pababa ang konsumo. Pero para sa ilang grupo, hindi sapat ang hakbang na yan ng ERC. Nagtipon ang Philippine Movement for Climate Justice sa harap ng Department of Energy para ipanawagang aksyonan ng kagawaran ang mga plantang may paulit-ulit na paglabag. Tulad ng coal plants na ilang beses pumapalya kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Ang akbayan naman nagrally sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Bukod sa pagsuspinde sa disconnection policy, gusto rin nilang itigil ng Meralco ang iba't ibang klaseng dagdag singil habang may krisis sa langis. Nauna na nag-anunsyo ang Meralco ng 34 centavos per kilowatt hour na dagdag singil para ngayong Hulyo dahil sa mas mahal na generation charges at mahal na krudo sa world market. Naghain na rin ang resolusyon.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Of course, next we have ang atong suki dinhi sa atong programa, our provincial agriculturist. Please welcome Ma'am Liza Quiroc. Good morning, Ma'am Liza.
2: Daghan kayang salamat, mayang buntag, Ma'am Janet. Mayang buntag sa tanan nga ato ang naminaw o nagtanaw sa tibuok kalibutan. Kaning ato ang programa nga The Capital Reports ubos sa Provincial Information and Media Office. Kining ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist. Mao ang buhatan nga nagpatuman sa mga lakang nga gimando diha sa ato ang ubi ordinance nga gipagawa sa ato ang sangguni ang panlalawigan. Unya kita usab ang buhatan nga nagsubay sa value chain nga ato ang nasuta og nahimong gitun-an alang gayod sa pagpalambo sa ato ang pinangga nga ubi, labi na gyud ang ubi kinampay nga kinaham og original nga dinhin gipaturok og gipalambo sa ato ang probinsya sa Bohol.
1: Thank you, Ma'am Liza. So, dili kita maglangan. Diretso na ta sa atong question and answer portion with our Bohol Media. Ang una mong utana, please welcome Sir Yet Reyes. Good morning, Sir Yet. And once again, welcome to the Capital Reports. Bisag layo, manhig yu ka, sir. We really appreciate that.
3: Check. Okay. Good morning, Ma'am Janet. Salamat. And welcome back on air, Ma'am. Murag atong taod po ka nga wa maka madungog sa kahanginan isip angkor. Okay, my greetings to Lieutenant Colonel Liza Quiroc, Reserve Philippine Army. Ma'am, good morning. Okay, anha ko ni mo, Ma'am Liza. Ang ako pumutan na, ma'am, is about unsay developments, ma'am, sa gi-ask nga funding proposals for support via the United States Department of Agriculture, kon USDA. Unsay developments ani, ma'am? Kalabutan ini nga tong dako kayo nga promotion sa ubi kinampay. Go ahead, ma'am.
2: Daghang kay salamat sa imong pagpangutana sa update, you know, update ka yu kayo oy. Ang ato ang nahibal-an sa atong adlaw nga ning bisita sila ni Governor Aris Omentado, ilang gipahibalo nga nagdeadline atong July 6 ang mga pagsumite sa mga proposals o karong katapusan sa September pa nato mahibal-an ang ilang resulta og unsa og kinsa ang ilang padalhon nga mga international non-government organizations og asa pod padung ang mga programa nila dinhi sa Pilipinas tungod kay ang amount nga ilang gisulti og ang programa is aside from the province of Bohol ngadto man sa tibuok Pilipinas. Mahibawan na to sa katapusan sa September karong tuiga.
3: Yes, sumpay gid man magtuig kay mo ra to tay akong ipangutana nimo. Okay, ma'am, follow up dito para di tamalangan. Kining gi-file po, ma'am, nga application sa BDPO for Geographical Indication Protection for Bohol ubi kinampay. Unsay gidangatan ani, ma'am?
4: Okay, so may buntag, sir, no? Ako sa si Roy sa BDPO. Ang atong ongoing application sa Geographical Indication, sir, sa IPOFIL, naka-file na ta last June 17, mo atong official filing dito sa buhatan sa IPOFIL. Sa pagkakaroon, bali na natin application dito, ongoing pa ang atong documentation. Kay ang pag-apply magud nato o geographical indication, sir, dili siya mo-file o ma-approve dayon. So na siya'y pag-submit na to sa document, ilang i-review ang atong dokumento, unya mo-conduct ang buhatan po sa IPOFIL o verification o validation. So mudagan yun siya bulan to tuig, inga na ang proseso niya, kaya napot sila yung validation nga buhaton. Pero kung update lang, sir, sa pagkakaroon na natin naka-lodge ditong application. So, more or less, kanang it's good news, good food for Bohol. Kaya na natin application dito naka-pending. Ang atua lang karon nga gibuhat lang sa BDPO and of course, sa OB Board, kaya OB Board man siya nga initiative, is ang atong pag-reply na pod sa comment. Kaya nakadawat naman tag-comment plug June 30 from IPOFIL. Nalang sila yung mga supporting documents nga gi-validate lang po. So, even gahapon, sir, natay meeting sa atong GI team sa Ubikinampay, nag-meeting mi dito kay para po masabutan na mo og unsay atong approach og saktong content po sa atong i-reply dito sa IPOFIL. Kaya para masatisfy po sila. So, once makasubmit ato, sir, we have 2 months man to submit from June 30 sa atong response sa ilang comment. So, ato na po, maghuwat na po ta after makasubmit ta by September siguro, deadline na niya. I know, July, August, by August katapusan, hopefully before ana makasubmit ta. After ana, maghuwat na po ta og unsa na po ilang komento sa dokumento nga atong gisubmit dito.
3: Okay, it takes time and effort, sir.
4: Yes, sir. Kay ang pag-reply pa lang daan, ay pag-reply pa lang daan, we are given 2 months and nana salibaton nga validation and hopefully masatisfy ra pud sila sa atong documents nga gisubmit dito.
3: Okay, a piece of advice, sir. Constant follow-up para madali siya.
4: Yes, sir. Mo nang mo po na imong gibuhat karon nga bisag bidi po ang among opisina, sir, ang ga-facilitate ni konekta gyud mi sa tagsa-tagsa gyud nga mga opisina dili lang sa mga miyembro sa UBI board kay kani siya kay application man for Bohol. So dapat po tanan from dili lang katong mga agriculture nato nga mga opisina but the same time even ang atong katong sa National Museum involved sila ang atong culture nga mga offices involved pud sila kay ang ato magong pag-apply sa GI sir sa geographical indication gitan-aw gyud ang dili lang ang availability sa crop or sa ubi kinampay diri sa Bohol but unsay connection niya sa atong culture pud og tradisyon so mo po ni atong gipakadak-an sa atong documentation.
3: Okay, salamat sir. Ma'am,
4: thank
3: salamat.
4: You, sir.
1: Thank you sir Roy and thank you sir Yet. Next we have ang sunod mong utana, Sir Bob Goodman from KISS FM.
5: May bundag, Ma'am Janet, sa mga panelista, may bundag, Ma'am Lisa. Good morning. Okay, two consecutive questions pwede, Ma'am Janet, para
1: yeah, okay.
5: All the way back. Okay, ube is the new matcha, right? Okay, and ang pangutana na ako, going out to Sir Julagon. How many varieties that we got ube here in Bohol?
4: Dili kay ko familiar, sir, sa variety. I think sila siguro, Ma'am Lisa.
5: More or less, mga upat, Ma'am Lisa, if I'm not mistaken. Pero merong question lang to, tapos mo diretso ko kay Sir Goal. Okay, sir. Sige, butang na natong upat na varieties. Why spell out good ang ubi kinambay?
4: Okay, sir. So, katong upat ngayong gingon, sir, I think we have more than that siguro ba? Nganong atong gi-highlight ang ubi kinambay?
5: Yes.
4: Tungod kay kita gyud sa bol, ato yung gipakadakan nga kanang ubi kinambay, diri gyud gagikan sa ato ah. And even atong i-trace no based among research atong pag-document no sa atong application sa ubi kinampay makita gyud po nato sa atong history og tradisyon og sa kultura gyud nato sa Bohol nga even during the 16th og 17th century naa gyud record gyud nga ang ubi kinampay deeply rooted gyud diri sa ato ah
5: no even so,
4: atong time sir ma-consider siya nga staple food sa Bohol
5: okay
4: ato siya no
5: so bulanon gyud na pagka-ubi na siya.
4: Yes, sir.
5: The question is, follow up ko lang. So, spell out gud ang ubi kinampay. How about those people na nagtanom og dili ubi kinampay? So, wala sila i-market about it?
4: No, sir. Ang ato ang support yun sa ubi sector, sir, is ang katibukan gina sila. But kaning ato karon nga na-highlight lang ang kinampay is because of our GI lang nga application.
5: No, okay, oo.
4: Ang ubang provinces na mapod ana nga mga variety pod sa other than kinampay. But ang ato atong yung claim nga kinampay sa ato amo nang highlight lang siya sa atong GI application.
5: Okay, so recently lang gi-apply ang GI, right?
4: But
5: so,
4: we support all varieties sir within our sector.
5: Okay. So pero mas angat lang gamay ang ubi kinampay.
4: Angat lang gamay.
5: Okay. So sige sir, how does it fare with other countries? Ang atong ubi kinampay. Kasi may mga specialty food na sila, di ba? So ma-compare na ba sa market na talagang mas masarap ang ubi kinampay?
4: Dili kay ko into detail yun kayo sir as to preference nila sa kinampay nga variety
5: mm-hmm.
4: but overall siguro ube karon kay nagsugod-sugod pamanggod but initial lang siguro nga observation po na mo based rapod sa kanang mga investors or international market nga buduol sa ato
5: okay.
4: Dili pa kaayo sa pagkakaroon lang ha dili pa kayo sila ingana ka variety specific when it comes to ube kay mm-hmm. ang ila magong giapa sa ube is the crop itself and kana laging purple pud niya nga color ingana but As far as I know, sir, Samoa, sabi di po, di may kay familiar man on that pa. But, dili kay sila ingana ka variety specific. As long as ube.
5: Makaproduce og ube, okay na.
4: And violets, yeah, ingana. Kana magod ang murag na dating po sa ilahan.
5: So, ang ube kinang pa is may distinctive na taste talaga.
4: Kasi not only with the taster, kaya sa bulanon, ang ato yung kung kaila taog ubi kinampay, not more with the taste but with the aroma, sir.
5: Okay, namang good sa atong
4: one. Distinct yun po niya. And of course, ang iyang color po nga, nay violet, white to deep purple.
5: So, it's a thing for us to be proud of Boholanos.
4: Yes, sir.
5: Kaya naaman sa kuan sa atong national anthem dito sa Bohol.
4: Atong national hymn, sir.
5: Oh, national hymn.
4: Which was created dugay-dugay na.
5: Way back.
4: Masagawang pagganin ako, siguro.
5: Murag wapat na taawad to, sir. No? Okay, sir. Okay, salamat. Balik ko, Ma'am Janet.
1: Okay, thank you, Sir Bob Bitaw. No? Mao gyud na atong ipanghingusgan nga mga moingon ganig ubi kinampay Bohol gyud na. Okay? So next nga mangutana, we have Sir Luloy Tutas. Okay. Sige. Okay there.
6: Dagan salamat, ma'am. May buntag kaninyong tulo diha, Sir ug ma'am. Pangutana nako. Comparison. Kaniadto, ipasabot nako paatras, may mong 50 katuig, may ubi naman. Kung itandi karon nga gasigi na tag climate change, unsa may dakog abot sa mga mananumay sa ubi, panahon kaniadto nga magulan lang og kaduha sa usan simana, wa pay bagyo, but ipasabot uga ang yuta, mabasa lang kung ulanon, ug karon nga usahay magsigig ulan hapit usa ka bulan, unsay dakog abot kay ato manggi palambo ni. So unsay dakog abot ang kaniadto ug karon nga climate change, si Roman Dabalos, program coordinating officer.
7: So daghang salamat na, Sir Luloy, no? Based on historical data nato sa Bohol, gamay pa man ko sa una, hantod karon ni dako nako. Ibase sa among barangay lang sa Punta Cruz, taga Maribohok, halos tanan sa una sa mga katigwangan, nananom og ube. O, nananom og ube. Nya, historical data na, edad na ko ato, Sir Luloy, tingali, mga elementary to high school, 1980s to 1970s, natawag mong ko 1964, yung 1980s. Sa among barangay lang dahil sa Punta Cruz, kaya man may kahumayan dito. Halos mga katiguang, nangamatay na ng mga tiguang. Halos mga balay dito na ay mga ube, kaniadto. Kaniadto. Pero karon panahon na, wala na dyan nagtanom o ube. Nagtanom na lang ko, ako na lang nagtanom. Akong, bisa mo ang pagsuri-suri po, nigamay na sadag. Nitanom og ube karon, Sir Luloy. Mikan kay aging na ang atong mga farmers. Wa na hingsunod. Nya kami sa DE, nagsige mi o promote sa ube para mga planting materials. Pero katong mga ube na tos kaniadto, katong mga binanag, iniling, katong tamisan, mo mga kusog katong panahon na. Kay atong panahon na, mo ay atong kanon, di ba? Naas sa lamisa. Makakauntag ube na sa lamisa. Atong kanang purple yam ron kay kanang ubi kinampay purple yam ang gina. Mabitay nga lang nag-Dioscoro alata ang scientific name na kay purple yam gina siya. Kung ingon ka o Dioscoro, mulang ingon ka nganong haggan man siya ng ubi o mahog. Sa una kuan na to sa mga ginikanan ba? Kung mahog ang ubi, haggan. Matingali na kay ang iyang scientific name is Dioscoria. Dioscoria. Kung ikuan mo ng Korea, Dios. Diba? So, mo tingali na nga. Muna nga, ang Department of Agriculture naningkamot mi nga mabalik ang atong production sa ubi karong panahon na. Labi na kay daghan na kayo interested nga mupalit og ubi. Labi na gyud ning purple. Purple is kaning duhaan man ning purple. Baligunhon an kaning atong kikaugtan ron nga kinampay. Kay kaning kinampay, guwapuan mo dyan eh. Humot gini siya compared sa other nga varieties, no? Katong mga white varieties, nga katong baligunhon, di makina siya. Ang kinampay, may kinahumotan. Ang problema lang sa kinampay, kay sakitan siya, dali masakit o anthracnose. Oh, mo na yung problema compare sa mga white varieties na to. Oh. So mo na nga nakatimbaya yung misa provincial agriculturist Ma'am Lisa nga ato gini ipalambo ning ibalik na to ang ubi nga sa kaniadto. Kaniadto nga sa matag lamis sa makakauntag ubi. Oh, karon kay di na mong mga og ubi ron Sir Roloy no. Kay tumikan sa taas sa mga production sa humay mo na ang ubi nato kwa na lang for dessert na lang i-process na lang tanan sa kaniadto nahinumdom ko buntag kaon mig ubi pagkahapon kaon mig ubi lungag og ubi karon wala na gyutay di na ta kalungag og ubi kay gamay na gyud production kay kipakatinuod
6: kining climate change sir climate change usab ani ka factor kon punto nga mikunhod ang abot sa ubi gumikan kay sobrang init sobrang ulan puro sobra pag sobra ang init sobra pud ang ulan
7: naka-contribute sir Roy kay kani atong ubi labi nang kinampay dali agid masakit ning labi na itanom na to og patag di man kayo maayo itanom ang ubi sa patag kay labi nang ma waterlog bitaw siya nga ana nga magsigi kapasa ang yang yuta ang ubi manggod ang ngayan siya nga mauwan siya nya perming uga ang iyang iyang gitamnan di gid magsigig basa ang iyang gitamnan ang ito gitamnan ba mo na sa kasagaran sa tong mga farmer na nom karon ana sa mga patag sa kanito mong god kung matanom kag ubi mga yuli open area nya yuli open area nya kanang tanom mo ubi kaning area sunod ibalhin na pog sunod ting tanom lain na pod nga area di ba so gumikan kay high tech naman ta karon so natay mga traktor ato na gis mga patag kay wala naman po sa una kuan man to bugwal-bugwal naman to sa una di ba bundo piko mo man to gamito na to sa katigwangan karon kay wala naman tay mga mosunod nga motanom og ubi ang atong mga batan-on kay tuwa naman sa mga high technology nga kurso di ba minus naman sa agriculture mo na nga ang DA na ning kamot nga ang atong mga young farmer challenge na to mga young farmers mo undergo unta to agriculture para do na tay in the next years do na tay food security program kay usa man ning ubi naka-contribute na to sa atong food security program kay og di ta mulong kung mulong ag tag ubi di ta mulong ag og kanon di usa sana sa nakakunhot sa ato ang per capita consumption sa rice na to
6: katapos ang pangutana na sir nagisgot ka man og aging population of ubi farmers. Unsay solusyon? Kay ang matigulang, di na pwede uma. Mutanaw nag-uma, pero di na mag-uma. Unsay solusyon karon? Nga ang mga batanon madasig pagpananom og ubi, luyo, nga tuwa sila mutagad sa mga bagong mga kurso. Unya, unsa may kursuhan sa food technology kung ang ubi hisgutan, wanay mananom. Unsay paagi nga madasig ang mga batan-on?
7: Ato talagang i-educate sila, Sir Luloy, no? Sa atong mga batan-on nga ang kung mag-ubi production ka, nagkogi kayo income. Ang problema ko na to karon sa ubi, gagmay-gagmay ramagod ang atong pagtanom sa ubi. Kung mo-undergo ka into commercial scale sa ubi, nagkogi income ang ubi. So, kung mingon ka nga, mo yield lang kag ubi o 10 to 15 tons per hectare average lang ka, nga ang imuhang cost of production na sa mga 300,000, imong kumpyuton lang ng average lang kag mga 15 tons ang ubi, kay ang ubi, mabot mo ang kuno basis kung per hectare basis ang ubi ha, mabot man og mga 20 kapin tons. Nya may anala ka sa mga 15 times pila may average mamlis sa presyo sa ubi karon. Kung i-compute niyo mo, ha? 90 times 15,000, pila man na siya. Ito nang educate nga, naagid income sa ubi. At the same time, kung naakay abot sa ubi, imong i-added value into ito process niyo para mas mudakop agad income ang atong ubi. Mato nang educate na to nga. Hindi na sila manarbaho. Atong encourage atong mga young generation nga kung matanong mag-ubi, naa ang income na. Wa man good ang previous matong mga atong mga katigwangan kay matanong mag-ubi na sa mga 2,000 hills, 1,000 hills ragyan ang ila, ang kung nakita. Dili gyud ito per hectare basis. So wagit sa Bohol, Ma'am Liz, wa tay nakita diri nga 1 hectare nga plantation sa ubin, no? Pila ra usara tele kabuok, pero base sa atong monitoring gagmay-gagmay ra gyud ang ubi na sa mga 500 hills, 1000 hills o na 2000 hills, mao ra gyud na ang pinakadako kumikan kay dako ang good cost of production sa ubi.
6: So salamat kay sir.
1: Okay, thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Dave Responte from DYTR. Welcome to the Capital Reports.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: Protein that is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang yunilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og nipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
26: Makabuhay! Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Lagi bulikan sa at kini sa Hanis Bake Shop. Lamian nga torta, insaymada, empanada, bibingka, syupo, uguban pa. Hanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall, o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong moderate sa dito sa main brand sa Hanis Bake Shop. O blasyon doon sa Siloway. Masabi ang nindot kayo ng refreshment pala sa Hanis Bake Shop. Matanagin lang yan ng pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbag, baboy, pansit, o dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite.
2: D-Y-R-D. Gisaligan.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
3: Mahigit 100 balkonan ng Russia ang inatake ng Ukraine sa Sea of Azov mula pa noong July 11 ayon mismo sa Ukraine. Gamit ang drone warfare, pinakilos ng Ukraine ang unmanned system forces nito upang pilayan ang logistics capability ng Russia sa Crimea na ginagamit nito upang sila ay atakihin. Ang Sea of Azov ay isang makipot na lagusan sa gitna ng Ukraine at Russia kung saan dumadaan ang 25% ng kabuuang wheat exports at produktong langis at bakal ng Russia. Mahalagang supply route din ito ng mga Russian troops sa sinasakop nitong teritoryo ng Southern Ukraine at Crimea. Ang pag-atake sa kadagatan ay kasunod ng pambobomba ng Ukraine sa mga planta ng langis sa iba't ibang lugar sa Russia, dahilan ng malawakang krisis sa langis. Sa nangyayari, naniniwala si dating United States Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Kurt Volker, na hindi magtatagal ay susuko din si Russian President Vladimir Putin.
4: How long can Russia do this? It is not sustainable. You can't lose more people on the battlefield than you can recruit. You can't spend more money than you have. At some point, this is going to have to stop.
3: Sa kabilang banda, naniniwala si Volker na kung minamadali ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na matapos ang gera, kabaliktara naman ito ang nais ni Putin.
4: Ukraine is doing is trying to accelerate the timeline. Putin really wants to continue the war. He probably wants to have another shot at the winter. Remember last winter they tried to shut off Ukraine's electricity. It's not going to work. I think Ukraine's in a stronger position.
3: Wala pang pahayag ang parehong leader kaugnay ng mga pag-atake sa Sea of Azov. Pero habang tumatagal ang hidwaan ni na Putin at Zelensky, kapwa naman apektado ang kani-kanilang mga mamamayan. Ang problema sa langis, nararamdaman na rin sa sektor ng pagkain sa Russia.
5: Возим эти продукты доставкой в Воронеж и в Москву. Сегодня мой муж отстоял на заправке 6 часов. 6. И он не заправился.
3: Ang karamihang Ukrainians nabubuhay na sa takot dahil sinisira na ng gera ang kanilang tirahan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
6: Nakuhanan sa CCTV ang isang pulis habang inaalalayan ng kanyang kabaro na si Patrolman Marianeto Gabumpa Jr. palabas ng Smoky Mountain PCP sa Tondo, Maynila hapon nitong July 14. Ang 30-anyos na pulis, pinaghahataw umano ng bakal na tubo ng isang lalaki habang nasa loob mismo ng presinto. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng umaga nang maaresto nila ang nasabing lalaki matapos siyang ireklamo ng trespassing ng isang trucking company sa lugar.
7: Ang claim ng mga ng gwardiya is regalo si Nick. Tapos kung ano-ano daw sinasabi, sa pulis lang daw siya susuko. Ang kwento na ano yun, bisita yun sa taas ng bundok. Lasing o ano man, lalaglag doon sa patungo doon sa area nung pinabantayan ng gwardiya.
6: Habang hinihintay ang complainant at ang kaanak ng lalaki, bigla raw siyang nagwala. Sa kuhang ito, may kita pa ang suspect na tinangkang tumakas. Ilang pulis ang nagtulong-tulong para maipasok ulit ang suspect sa presinto. Nang dalhin siya sa likurang bahagi ng presinto, nakakuha siya ng bakal na tubo at hinataw niya ng ilang beses si Patrolman Gabumpa. Ilang beses daw tinamaan ang biktima sa kanyang ulo at daliri.
8: Lamas ko rito, pag ganun ko dito, nakabali na yung suspect, hawak-hawak yung bike, pati yun na naman sila nakarong.
9: Pamalo.
6: Tatlong pulis ang nagtulong-tulong para tuluyang makuha sa lalaki ang tubo. Nakalabas na ng ospital si Patrolman Gabumpa. Pero ayon sa pulisya, kinailangang putulin ang kanyang daliri na nagtamo ng matinding pinsala. Index finger pa naman ito na ginagamit sa pagkalabit ng gatilyo ng baril.
7: Right-handed kasi siya, so paano siya makakapag-ano ng depensa yung sarili niya kapag nasa banganib sa pamamagitan ng paggamit ng baril, eh trigger finger yung naputol sa kanya dito mismo. So hindi na siya magiging effective dun kasi baka makatama siya ng ibang tao. Hindi na siya accurate.
6: Nasa kustodiya ng Rahabago Police Station ng suspect na maharap sa patong-patong na reklamo kabilang ng disobedience, trespassing, direct assault at frustrated homicide. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag, gaya din ang biktimang pulis. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News.
10: Maayos na ang kalagayan ng isang Philippine Eagle na na-rescue sa kagubatan ng

0: Imbestigahan na ng otoridad ang pangyayari kung may iba pang dahilan ng pagkabagsak ng ibon sa nasabing lugar.
1: Nagsimula sa ungkatan ng past ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang planong imbestigasyon ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano kasi noon ang head ng organizing committee. May express report si Mean Los Baños.
2: Ang ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019 biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan.
3: Bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito.
2: Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing committee noon ng 2019 SEA Games ay walang iba kundi ang ngayon Senator Judge na si Alan Peter Cayetano. Kaya naman sa impeachment court, agad pumalag ang magkapatid na Cayetano.
4: And if hindi pananakot yon, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yon, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Di tayo tanga. Hindi ako nanggagante. Hindi ako mababaw.
5: Di imbestigahan mo, tingin mo may mali, di imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday. Dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo.
2: Sakto raw ang timing sa nakatakdang pagsalang sa witness stand ni Matibag sa susunod na linggo.
4: What was the intention here? To distract the minority floor leader who is one of only two lawyers right now because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yun ba intention?
2: Sa gitna ng impeachment court, nagpaliwanag si Senator Alan Cayetano na hindi raw totoong may unliquidated funds sa 2019 SEA Games. Misfire o palyado raw ang basihan ng investigasyon ng NBI at tila Marites accusation lang daw ito na nakakaapekto sa integridad ng impeachment court.
5: Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping.
2: Wala pang bagong pahayag si Director Matibag pero bago magsimula ang impeachment trial, sinabi niyang nagkataon lang ang timing ng pag-iimbestiga. Hindi raw siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano.
3: I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin ito ng maayos.
2: Samantala, ayon naman kay Presiding Officer Jesus Codero, sa caucus na nila pag-uusapan ang tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.
6: Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang utos na bawal putulan ng supply ng kuryente ang mga customer na hindi makabayad ng kanilang electric bill. Extended ang utos na yan hanggang Oktubre. Pinapayagan pa rin ang 3 buwang installment ng pagbabayad ng mga customer na 200 kilowatt hours o pababa ang konsumo. Pero para sa ilang grupo, hindi sapat ang hakbang na yan ng ERC. Nagtipon ang Philippine Movement for Climate Justice sa harap ng Department of Energy para ipanawagang aksyonan ng kagawaran ang mga plantang may paulit-ulit na paglabag. Tulad ng coal plants na ilang beses pumapalya kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Ang akbayan naman nag-rally sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Bukod sa pagsuspinde sa disconnection policy, gusto rin nilang itigil ng Meralco ang iba't ibang klaseng dagdag singil habang may krisis sa langis. Nauna na nag-anunsyo ang Meralco ng 34 centavos per kilowatt hour na dagdag singil para ngayong Hulyo dahil sa mas mahal na generation charges at mahal na krudo sa world market. Naghain na rin ang resolusyon ng ilang mambabatas para imbestigahan ang napakataas na bill sa kuryente.
7: The woman who accuses the chief prosecutor of the International Criminal Court, Karim Khan, of sexual misconduct is going public for the first time. Khan denies all her allegations and after a lengthy UN investigation,

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
20: This Time Check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
21: Provijoy Clerigo, Tagalor, Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pod nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

Higala kumustag maing adlaw biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag-welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 17, 2026. Lang swatan po na usa mga itong paghahatag ang pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan og Sylvia. Bueno, standby Sylvia, alang sa mga swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. O siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
husband ko is standby, Sylvia, alang sa ibang suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

Pangako pa pangumusta ang anak ka ni mo ate. Higun man sa tanang listeners o viewers sa imong nindot na programa. Nga padayo naglawig sa kahanginan. Abi mo ate, gihimo ko ng kabahin ang imong tulumanuan. Gani kulang ang akong adlaw kung di ko mabati ang imong programa. Mahinungdan nga naaghat ko sa pagpadangat ni akong kasinatian nga anak kanimo. Tawga lamang ko sa pangalang Selvia. 25 anyos na ang pagindaron sa pagkakaroon. Kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Misamis Oriental. Nagsugod yung tanan, dili ko malimot ang edad pa lamang kong 10 anyos ni Atoy Gayuna. Duha lamang kami kamanagsuon, ako o si Ate Roda. May among namatan ating loving kaayo si Mamag si Papa. Gali na kaingon ko sa kong kaugalingon nga perpekto kami nga pamilya. Mapinanggaon kanunay nga muhatag og panahon si Papa nga rikanamo. Og proud kaayo kami ate nga nakabatunmig amahan nga susama kaniya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga adlaw, nahimong bulan, nakalita na lamang mi ate. Sa diyang usa ka higayon ni Ana, grabe ang papanag-away ni Mama ug Papa. First time nga nakita nako nga nag-away sila. Ate, nasayran sa mong inahan. Nga dunay laing babae ang among amahan ate. Nangayog sorry si Papa nga dukaniya. Mato ni Papa, nakinta lang ko na siya. Nangayo siya gigayon nga unta mapasaylo kini sa among inahan. Abi mo ate, gipakaingon na mo ug okay na ang tanan. Nakita na mo nga, naguban sila sa pagpangaon ni Anang Buntag. Nagpasalamat kami nga, kahit pa paano, nagkauli na ilang maayong kabubuton sa usag-usa. Apan wa may magdahom ate. Tingali, sobrang ikasakit ni Mama. Ang ilang panaglalis ni Papa. Nakurat na lang may alas 3 sa hapon ate. Sa yumi nang uli. Manalay amo nakita. Nawa na kinabuhi ang among inahan. Ati R, matud pa. Na cardiac arrest daw ang among inahan ni Ato Higayuna. Ati R.

Tingali ate, sobra niyang gidibdib ang sala nga nahimo ni Papa. Wala na hitabok kini nga to kaniya. Nakurat mi, hilabihan na mong hilak. Akip si Papa nakurat sa kalit na pagkawala ni Mama. Pila rame sugilanon. Among gihatod si Mama sa ikatapusang pahuayanan. Hilabi ang hilak na mong managsuon ate. Ilabi na si Papa. Nagsiki siya pangayog pa sa ilo. Apandili na ni Mama mabati. Gikan ni Addo, nausap na ang dagan sa mong kinabuhi. Kami na lang ni Ate Roda ang maningkamot para sa mong kaugalingon. Kay lagi mo trabaho man si Papa. Paglabay sa duha ka tuig ate, nananghit si Papa nga magminyo siya pag-usab. Mayabot sa punto nga iyang gida ang maong babae sa among panimalay. Wa mi nakatingog ni Ate Roda. Nakalitan mi ate. Apan sa pagtuo nga buutan kini, amo siyang gidawat. Apan buutan siya kung naa si Papa. Pero gwa, halos di siya mutagad ka na mo ate. Usa kay gayon ni ana samtang wala ang among amahan. Gisugo niyag palaba ang akong magulang sa mga labhunon. Apan ate, naulit ako magulang nga na siya ang palabhon. Daghag kong assignments ang akong ate. Apan unsa pa pagkaunsaa. Nasuko ang mga babae. Misukol si Ate Roda. Naglayog sila ate. Gamay ra kang hinungdan apan nagdako. Akto nga mo ipag-abot ni Papa. Ipakaingon ko nga mo laban si Papa nga rika na mo apan. Hilabihan niyang suko a kaywa ko na may respeto. Sa iyong himong kapikas. Si ate pa, ang gibunala ni Papa ug bakos ate. Nakadeside mi nga manglayas na lang. Pagkasayot ko ate Arlene, hilabihan kong hilak na mapalayo na sa mini Papa. Sa laktod ng lakaw mi ate, 15 anyos pa lang nanindira na akong ate para mabuhi mi. Nagpuyo mi gamay nga balaingon anak arisgada si ate Roda ate. Salamat na lang, nabuhi mi. Matod ni Ate Roda, kinahanglan ko nga may eskwela ko. Sa usa ka kondisyon, nga dili ko mosulod o uyab-uyab. Kaya haunda niya ang tanan. Tuod man ate. Nagtungha ko. Among nasairan, nga naanay anak si Papa. Sa iyong bagong asawa. Samtang nag-eskwela ko, bisan gamay, wag yoy, gitunol ang among amahan. Mayabot sa punto nga nakatungtong kog first year college, ate. Digid malikayan. Mabati ta. Ug paghigugma, ate. Tawagun ta lang sa pangalang Dave. Third year college si Dave na tuhigayun na. Abi mo pagkasayod sa akong magulang nga nagkarelasyon mi, nasuko siya. Matod niya bulagan ako si Dave. Paundangon ko nukuniya sa pagpa-eskwela. Kung di na ako bulagan si Dave, ate. Nagpakabutabungo lang ko. Ki-ignore ko ang isulti ni ate. Ug iyang gitinuod, wa na ko niya. Gipa-enroll pagbalik. Og labaw sa tanan, wa na siya ipakialam nga rin ka na ko. Og tungod lagi kay gusto ko mapadayon sa pag-eskwela, napugos ko sa pagduol sa mong amahan. Misugot si Papa nga ipapadayon ko sa pag-eskwela sa kondisyon sa balay ko mapuyo para makatabang-tabang kuno ko sa among madrasta. Wa ko'y choice, ate. Misugot ko. Nananghid ko kang Ate Roda nga mabalik ko sa balay sa pagpuyo. Wa siya mitingog, apan mihilak siya ate. Sa
sayod ko nga mas labaw siyang nasuko nga naan ako sa poder ni Papa. Tuod man kipa eskwela ko sa kong amahan, nagpadayon among relasyon ni Dave. Gikaya na ako ang kabaldita sa kong madrasta. Ang importante ka na ako nga makatapos ko sa kong pagduon. Ate, labaw pa ko sa katabang all around ang akong trabaho. Yaya sa akong manghod. At the same time, tiglaba, tiglimpyo. Halos din na ako makaya. Buntag pa sa'yo. Magdali-dali ko para makaadto pa sa eskwelahan. Nakadumdum ko nga, samtang na ako kang Ate Rhoda, halos di ko niya patrabahoon kay fa-focus lang yung ko sa pagtuon. Apansayod ko nga dili na ko pa-eskwelahon ni Ate Rhoda. Kay lagi nagtuman ko. Na yung mga higayon ate nga, magkatubag mi sa kong stepmother. Gikaya ko lang gid ate. Kutob sa mahimo magpaubos na lang ko parway samok. Kay lagi wa naman ko'y laing maadtuan. Maulaw na pag kumabalik ang Ate Rhoda. Ate R. Wapagani mi magtuig ni Dave nagkabulag mi. Ako na sayran, two-timer po day ate, duha mi ngayang hindi gugma. Sobra kasakit ka na ako kaya tungod ka niya, nagkabigil mi sa kong ate. Tungod ka niya, naguba ang among relasyon sa kong igsuon. May po sa point ka napuno ko ate o sa kaadlaw ni Ana, nag-away mi sa kumadrasta. Kaya di naman ko niya tagaan sa saktong allowance. Daghan ko gamitan sa eskwelahan. Tungod sa mga sakit ni istorya, akong idawat. Kika sa asawa ni Papa, mura kong bumbang ang mibuto ate. Grabe good namang away. Sa ingon ini nga higayon, isa ra ka tao ang akong kakampi. Mibalik ko sa kumagulang. Giigdan ko siya nga dili na ko masulod og hinigugma. Tumanon ko ang yang gihangyo nga rekan ako. Ate, nasayod ko na siya. Nagidaog-daog ko sa moang madrasta. May hinungdan. Uban mi sa kong ate nangadto mi sa balay ni Papa para kuhaon ako mga gamit. Kaya naka-decide na ko nga mabalik na gid ko sa kong Ate Rhoda. Apan ate, pag-abot na mo, gitagbo mi sa mong stepmother sa hagdanan pa lang. Kay dili ko na may pasakon. Nakalitan ko kagibiran niya akong buhok ate. Maldita gid kayo siya. Abi mo, pagkakita ni Ate Rhoda nga gibira akong buhok, iyang gikabayan ang asawa ni Papa. Salaktod amo siya gitabangan. Apan ate, taas ang hagdanan. Nahulog si Ate Rhoda. Nakurat kaayo ko ate. Hilabihan ko hadlok ka. Ginalidali na mo siyang dala sa bayit ang balanan. Nasamad ang iyang ulo ate. Grabe na akong hilak. May pag-abot ni Papa. Ate R, pipila ka oras. Gideklara nawa na kinabuhi ang akong magulang. Mura ko na-shock ate sa panghitabo. Di ko maka-istorya. Grabe na akong hilak. Gituklod na ako akong madrasta ate. Apang gipugngan siya ni Papa. Matod sa akong amahan, aksidente ang nahitabo. Ngano kuno? Hangin may adumi sa balay. Naslide kuno si Ate Rhoda. Apan saksi ko ate, iyang gituyo para mahulog ang ako magulang. Decided na ko ate nga isumbong sa mga pulis. Apan mihangyo si Papa para kuno sa mga manghod. Magpakahilom na lang kuno ko. Hatagan og maayo nga. Kinabuhi ako mga igsuan. Grabe ka unfair sa mga amahan ate.
pahumanon na kuno kuno yag eskwela. Bisan og dili ko mupuyo sa ilang balay. Ate, dili kaya sa kong dughan. Dili kaya sa kong konsensya. Nga di na ko isumbong ang asawa ni Papa. Unsabay angay kong pagabuhaton, ate. Paminawon ko ba ang hangyo sa kong amahan nga mapakahilom na lamang ko para sa kong mga manghod? Or tagaan kong kustisya ang gihimo niya sa kong magulang? Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Selvia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag og gabi. Ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa NANS Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka-the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyo, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat ka ni mo, Sylvia, sa imo papadangat ni mo sumatapon ni atong tulumanuan sa Sensorly Ate Arlene. Hay. Unsay imong buhaton kung ikaw ang nasa sitwasyon nga ang imong igsuo, mga igsuo na kinahalag inahan, pero lang ilainhan, grabe ka maldita, deserve ba? Nga di nimo matagag hustisya imong igsuon? Kay lagi maluoy ka sa imong mga manghod nga wa nay inahan pohon kung mapriso? Ini daw to hisgutan. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mga yung adlaw Ate Arlene Capjun, gusto na mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, sa na to URP Professor Capjun Jun Di Asis.
2: Yes, pasurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Abibitaw ni mo, DJ Nova. Makaulit pa yung mga amahan, no? Nakalabang, magminyo sila nga, dilipitaw masuod sa sayang mga anak, okay na ginang magminyo ay. Pero dapat, barkadaho sa siguro sa anak, ila-ilaho sa siguro maayo, kay masugod tag sa dili, i-consider sa siguro emotions sa imang mga anak. Nakatunong o maldita?
1: Yes.
0: Ako, anyway, yes. Oh. O ikaw ang nasa sitwasyon ni Sylvia.
1: Pa ako si Sylvia, ihagi na i-report. Una-una, tungod kay hustisya man na para sa iyang igsuon nga namatay.
0: Yes.
1: And kanayang amahan, nagi mga amahan nga selfish gin ma'am, no? Sama sa iyang amahan ba nga. Oh. Karami ito, wala sila gisecure daan niya. Imagine, giingnan sa amahan nga, pagpakahilom na lang kay luoy mo mga manghon. Nabi sila lugar, dili sila luoy. Iyang ating nga namatay, dili luoy.
0: Correct.
1: Diba? So, yes. Amot makalagot ng mga ingana nga amahan. Again, no, wala'y problema ginunta, magbinyo mo sabro mo,
0: okay,
1: lagi i-secure sa gyud ang inyong mga anak na dili gyud maagrabyado, dili ma kanang dili man neglect.
2: Pero kamo pud magminyo mo nga kabalo yung lalaki nga nay anak, kamo ang maningkamot nga.
1: Oh, maningkamot na masuod. Ayaw na
2: sad ninyo nga basula ang lalaki karong panahon.
0: This time na itong madrasta nila, wag ito ayo. Sa tinulang.
1: Oy, ayo gyud.
2: Ang madrasta siguro atong basulon.
0: Oh. Wato nakikiskis na mong duhang Nova.
1: Yes. No, nga na, baga kay nung madrasta ba? Luoy kayo niya.
0: Agree.
1: So, muna siya nga, si Sylvia, kinahanglan gyud siya nga, kanang mangisog ba sama sa gibuhat sa iyang ate, di ba? Iyang ate gid nga moy iyang murag moy sandigan, moy nagdefend gid sa iyaha. Murag moy iyang time nga kinahanglan niyang ipaglaban ang hustisya para sa iyang ate, kay sayon man ta nga iyang ate mo na lang toy murag nahulog nga kana bitaw iya untang sandigan, pero na namatay pagyo tungod sa iyang madrasta.
0: Imagine hagdanan pa lang iatangan na sila, grabe na kilang
1: maldita. Grabe ka saltong madrasta.
0: To think mga ilaha itong balay.
1: True,
0: sa
1: no?
0: Sa ilatong ancestral home.
1: Nagi mga nagi
2: na naman sa ikatungod pod kay naminyo naman pod siya sa
1: maski na
2: amahan nila,
1: ang mga anak tay wa bari katungod na amang pod
0: ang side sa ilang mama ilaha man ang bahin.
1: Yes.
0: Kung conjugal property to ba pag gibaligya na itong balaya.
1: True.
0: Gihatag sa ilaha. Oh. Diba?
1: So luoy kaayo si Sylvia kung karambitang diba ang konsekwensa ani nga magpakahilom siya aron pa iskwilahon siya sa iyahang papa, paiskulahan lang siya yung papa niya. Pahilom, para nako, dili, no? Kay si Sylvia, for sure, makapaningkamot man siyang kaugalingon.
0: Dako naman siya, college
1: dako
0: naman siya.
2: Misog mangin nabuhi kay iskwilaw eh.
1: Ay, dili, oy. Kesa naman, mapakahilom ka, imong konsensya. Ang imong konsensya, ang imong ate na matay niya, way hustisya na kuan, na kuha. Tungos kay...
2: Working student, lisod kayo eh.
1: Lisod pero posible.
0: Oh, posible. Wala may wala may kuan kung maningkamot yun. Wala yung kumo.
2: Masiya itong giskwila kang hawa kagatrabaho.
1: Pero wa na. Imong konsensya niya, bugat kayo mong kasing-kasing.
0: Kanang, kanabang di ka makatulog. Kung naman nasa nahita mo, niya kita yun ni mo. May tagwa ni mo nakita ang sitwasyon.
1: Pero tsaka witness pa gid-gid siya nga. Gikuan yun ang niyang ate. So imagine nga, ang tao nga, kausa-usang tao nga nabilin sa imuha nga mo imuhang kakampi, mo pa'y nawala niya. Pakailumon ra ka? Kaya ba nang madrasa sus kung ako lagi?
0: Tinuon.
1: Na kaya ba nang madrasa nga maghawod-hawod? Nga dili ginuntay nga na ang role sa madrasa.
0: Dili
1: gyud, no?
0: Dili gyud.
1: Amot lang gyud. Kanang makagool, maghuna-huna nga na yung mga bata nga makatunong og mga madrasta or mga ama-ama nga inga ni bitog mga kinaiya. Dili gyud deserve sa bata nga inga naon ninyo, kay wala maguna sila yung mga sala.
0: Unfair sa ganyan, papa, oy.
1: Unfair.
0: Sige, paeskwilahon ta ka po, drip po yo.
1: Oh,
0: gihin mo siya katabang. Saba,
1: imagine, gihin mo katabang. Yes, sa iyang, si Sylvia gani, sa iyang ate siya nagpuyo, halos digit siya palihukon kay pa, ipa-study lang, pa-focus lang. So, yung ano, kabaga ang nung iyang madrasta, no, nga. And as well as mo, para na ako, dako kay pagkulang iyang amahan nga. Kami itong, nili niya kampihan niya mga anak, eh. Huwag niya paminawon.
0: Lahi, good. Usap pa, di, nagidi po, gabugoy po, di nga masilang duha. Kaya yung papabita mo tayo itong
1: hinungdan niya ng
0: cardiac arrest yung mama kaya sa kaguol tingali ito ba? Pero
1: consumption.
0: Do, di man ta kaigong nagpatay kay na, na, yes. Na cardiac arrest man, pero ang hinungdan ba nga?
1: Ang emotional stress na naabot na

0: nirong panahon
1: na. Hindi na lang man yun sa lini, di wa na gugma-gugma, basta na
0: yung mani na lang
2: dili man, kung laut ni mo ang usa ka tao,
0: saligan.
2: Saligis, ya. Trust and loyalty, man good, and honesty.
1: Honesty niya siya, dili honest.
0: Mawalagi na, nakadumdum na ako sa eskinol.
2: Ah, man ang trust ni mo, ganong gilkubi-kubi man ka.
0: Nasun tayo na ako ang eskinol sa mga nobs. Namahinong na sa dako kay away.
2: Okay, kamo mga babae lagi.
0: Kaning akong igagaw. Namutang siya eskinol siyang now, pero yung itago kay mawo siya siyang asawa. Katrabaho ba siya sa office. Kanya ignan man siya nga imong now, naghambugas-bugas. Sige siya butang eskinol.
2: Para presentable po.
0: Sos nasakpan may asawa. Nganong nagbutang-butang eskinol? Kitsa imong gipagwapuhan sa drawer. Kitsa imong gipagwapuhan. Away, nagana siya tanawa lagi. May pa wala akong butang sa drawer ba? Nganong gabrihan mabulo ng drawer? Kita anong kag eskinol?
2: Kamu mga good girls, tanawa. Kada nga kanang istorya ni ate, klaro kayo nga kaburgod ang mga babae ang kapangitag problema.
1: Alak ka, no? Uyawan.
0: Yung anak di ay?
1: Dahil raginig mga katarungan ang mga lalaki.
2: Mamay, kitawag mo na ito na Daniel sa Tudan. Ingunin mo, privacy, no?
0: Privacy.
2: Kaya kini mo ko si Adan, usahay mo share sa kuwa ba? Wala siya nga, usahay, makaingon ko, wala ko'y privacy. Aha. Ano man, Dan?
1: Dapat lang, kay Lisod San, namin yun, nagod ka. Kung gusto kayo privacy, hindi ka makikrelasyon.
2: Rule 1 na siya, taga niyo privacy ang imong hinigugma.
1: Nili, man. O wala kay ginatago, nga naman.
0: Tago-tago pa man.
1: Ano, kinanglan mga privacy, kung wala kay ginatago.
0: Ayaw kalimot, kung mamin niyo, kagihiusan na mo, usan na mong
2: gas. O sa'y picto, ha? Tungod kay ang cellphone ni Balong, ginakubian siya ang asawa. Nagpalit siya isa cellphone niya kapareya, di. O sa'y picto, ana. Ang ihatag ang taniya sa iyong asawa, nag-gasto. Kaya sa ka-cellphone, gibilin din sa office.
1: Okay.
2: Gamay-gamito niya
1: sa iyong katext. Nagkanasag mabulabog, aning ang mga lalaki kap. Ay, lagisim pang bulabog.
2: Dili, girls ha, tiba na ganyan nyo, girls. Bisa kung saon man ganyan nyo pangubi, bisa kung saon ninyo investigate.
0: Basta sayop lagi din sa papa ni Sylvia. Paskang sayop pa ganyan.
2: Sayop niya sa madrasta, manggod.
1: Ay, nako.
0: Sayop nilang doha. So, unsay buhaton, ikaw, unsay mong opinion, unsay buhaton.
2: Di, ang ako mong good ati, Sylvia. Dili, kini, paminawa. Halimbawa, pasikayunan na ito si DJ Nova, ipapriso ang imong ate. Ang imong madrasta.
0: Madrasta, aha.
2: Unsay may tabo karon sa iyong mga igsoon?
0: Unsay ba hitabo po sa iyong ate nga namatay na rabat?
2: Namatay naman to, lubong naman to, taga isaktong lubong. Unsay may tabo karon sa iyong papa, wa na sa ikadulog. Pero ting luuyas sa iyong papa.
0: Ah, luoy, gede kanya may kadulog.
1: Luuyas mga laki.
2: Unsay may tabo karon sa iyong mga anak? Sa iyong anak, sa iyong mga igsoon. Kinsa mag-almuman nila?
0: Mabuhay, pagyapon na sila.
2: Magubog-gubog iyong papa. Mawadalog pa ni Muot kay na priso, namatay na yung asawa nga una, na priso po ni Kadua.
0: Taglain, mamunay ang trabaho.
1: Yeah, what I sure nga, laibig batasan yung madrasa, no, basin inga na pong maagian sa iyong mga mangod.
2: Ang point ako, imong gisugal ang kaugmaon sa imong mga step, sister.
1: Half sister
2: and half brother. Kung naamang galing laki ka nga igsoon.
1: So, sangalan nga nakasala na yung madrasa, pahilom na lugar, nga nahulog naman itong kriminal.
2: Para maguna sa kaugmaon sa imong mga igsoon.
1: Ginoo.
2: Para sa kalipay sa imong papa, di ka kasakripisyo.
1: Ngano, imong papa na nakahuna-huna, di ay sa inyo nga, wakman.
2: Kung wa sila kahuna-huna, at least ikaw may mayo nga panghuna-huna.
1: Ay, ginoo ko, di pwede. Di pwede.
2: Kaya, ikaw mga gani, ang itaga ang saktong panghuna-huna sa inyong pamilya, kaya para ikaw ang musalbar sa kapitlo sa tanan.
0: Mauna, kung dili akip siya, wala siya saktong panghuna-huna.
2: Kung ipapriso po ni mo, una-una apod, una ang tabingaw sa imong papa, sa imong madrasta. Ang kaguol sa imong mga igsoon.
1: Maula.
2: Magunsa na lang na, kinsa ang mga, basing maminyo na po na lain ang imong papa,
0: makita
2: na po ng babae ng lain, makula.
1: So sa ato
2: papa, nago na po ng imong
1: mga, bahala lugar kriminal na si ang ihang madrasta, apasagdaan lang.
2: Na naman ko'y sayop, di naman ko dato babalik ang nahitabo pa.
1: Oko.
0: Dili oy, wala'y krimen nga dili pag
1: pagbayaran.
0: So kay nakasala man siya, isumbong.
2: Buot pasabot nga magbayad pag-antos kining mga igsoon niya.
0: Naman yung papa mo
2: yan. Na, may opsyon niya kung pakahilom ka na lang, happy imong papa, maatiman imong mga igsoon, paeskwilahon pa ka, kapoy ba mag-eskwila ka daw kay student?
1: Siguro pag nahulog nga, wala'y bili lugar tong namatay. Wala lang, ibaon lang sa limot ang lahat.
2: Na may rason. Na may rason, God. At least, ang iyang papa, nagduol na siya, naghangyo. At least, karoon niya panahon, nagpaubos sa iyang papa. Naku kayo ang rule sa iyang isuon niya namatay. At least, nakita
1: sa tinood lang, deserve sa madrasta nga mabayaran ang iyang mga sala.
0: Yes.
1: At the same time, deserve sa iyang papa kung mapriso na iyang asawa. Kaya ano, iyang papa, neglected niya iyang mga anak sa una.
0: Yes.
1: So, kinanglan niya, mapamata siya ba nga, uy, naunsa naman dahil niya kung anak. Sala ni nako, kaya wala ko namili yung tarong nga bayi nga mudawat sa kumakas mga anak. Sala na siya ang papa. Kay the first place, kabalo siya na siya mga anak. Ginahanglan niya, gisiguro nga ka. Dapat palagaon po na kong mga anak.
0: Lesson learned, di ba? Actually,

0: daghan kay mga cases nga parehan ni bitaw nagminyog usab ang amahan o nagminyog balik ang inahan.
1: True.
0: Daghan kaayo ang mga dapat ilagyong tan-aon una ang kinaiya, tanggap ba.
1: True.
0: Ang ihang mga anak kay kung kining madrasta maayo pa ni kinaiya, dili ni maabot sa punto nga maglayog sila.
2: Kamo pud unta girls, kabalo ninyo nga kadang lalaki nay mga anak naan ay sa kun ni saka sa panimalay ana giamigo po ninyo kining mga bata.
0: Sakto gina
2: nay dili kini atuli sa kada lari kang babayi magud kini
3: sa lagi na sa amahan kay siya sulod anak silang kinabuhi.
0: Tinood, nagminyon ta siya wayig dala sa lang balay.
2: Wala ba laing balay? Pagkastuhon pa ni mo, abay, balayang tao.
0: Mo na lagi, sila na lang ang nang hawa. So, kana pa lang ang aspeto ng hawa iya mga anak.
3: Anak. Imagine,
0: grabe na na.
3: Grabe, grabe nga kuan, kinaiya siya papa.
2: Ikaw po madrasta, kabalo ka na yung mga bata na ay sa kadakigbinyo, isiguro ni mo nga makap...
3: Masin niya, nagin siya kinaiyakap nga. Hindi nagin siya ganahan nga na ikahati.
2: Kini mga babae, magagot mangod kugod, kikina yung mga babae dan ba ngayong nga na. Kung wala din nagibinyoan yung papa ni Sylvia, wala na yung nga na unta. Manalong namin may ngayong nga na ng babae din yung kalibutan mo.
0: Kalabit ako na yung kadipinsa, yagi na lang ako.
3: Oo, yagi. Masukusuko na lang, kaya ron makalusot. Ma, estilo, gina-estilo.
0: Onsay akay buhato ni Sylvia, sumbong or iyan na lang pasagdan? Balik tayo man lamang sa Pink Aslawa.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Minans of you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang ka ng duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi sa alibyo, kuha yun sa provident tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, Diria, Purok 11A, Bagong Taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero baliktapan siyempre ato sa timbayoon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene, watching here from Nabunturan, Davao de Oro. Hinaw, dili mo kapuyon sa pagtabang o pagtambag sa huna-huna sa mga tao nga nawad ano paglaong from Eileen Quijada.
3: From Marivic Arellano, good noon. Hi Ate R, sukad pa sa una og hangtod karon always gid ko gapaminaw sa mong programa kada hapon. Og dili kompleto akong adlaw og di ko gapaminaw watching from Prof 15 Sur Don Carlos. Salamat Ate Arlene.
0: From Princess May Cabigas, good afternoon Ate Arlene, de Genova og Cap June. Watching from Talibon, Bohol. Permi ko mag rerun sa inyong mga replay sa YouTube samtang naghimo og lesson plan. Daghang salamat sa paghatag og kadasig.
3: From Vicente Talibon, Makalingaw, kaayo ang lain-laing opinion ug madungog sa comments ug sa programa mismo.
0: Shoutout Ate Arlene, ako ug ang ako mga silingan maghatag-hatag pod ug amo ang tambag sa kaagi sa sender. Maglailahi gid mga opinion kay lailahi man og paglantaw sa kinabuhi, pero ang importante para gihapon sa kaayuhan sa tanan. From Annabelle Ledesma.
3: Mayong hapon Ate Arlene, kada na ay live akong cellphone murag TV kay mao dayon tipok anog tanaw sa mga kauban. From Cherry Kilang, watching from Bayugan City.
0: Hi to Beverly. Saan siya? Bangkaya. Ayan. Beverlyn, Bangkaya. watching live and listening from Canlaon City, Negros Oriental.
3: Hi to Nena Niaz, watching from Camotes, Cebu.
0: From Pet Galinzuga. Hi, Ate Arlene. Greet ko ni Mama Aiding Rabago Galinzuga. Sige, paminaw ni mo. Adlaw-adlaw. Dili, kompleto ang adlaw kung wala. Si Kap Jun. Si Kap Jun yun, ang among pinaka-idol kay dili magpapildi. Besan tabangan pa ninyo ni DJ Nova. Go, go, Kap! Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless Amping Muntanan.
3: From Nemesio Pahila, nakat-unan na ako sa inyong programa nga importante yun ang pagpagawa sa imong gibati para correct matambagan ka sa maayong dalan o desisyon sa kinabuhi.
0: Yes. Hi to Christina Bationg, watching from Sultan Kudarat, Makahata, gumaing vibes ang inyong programa matag hapon. Keep it up and God bless.
3: From Rogelio Labaria, ang inyong programa mo ay among background music samtang nag-uma.
0: Ayan, shout out to Victoria Quiñones, watching from Doha, Qatar.
3: Makalingaw nga usahay, mura kog naa sa studio kay apil ko og tubag sa mga gipangutan na bisan ako ra usa sa balay. From Nina Quintanar, watching from Bislig City. And shout out to Reynaldo Hubahib, watching from Clarín, Misamis Occidental. Salamat kay inyong programa, usa sa mga hinungdan nga magtapok ang among pamilya matag hapon.
0: Ayan. Okay. Para imong final para kay Sylvia, did you know?
3: Sylvia, para nako, kinahanglan yun ni mong isumbong, no, ang nahitabo, unsay kamatuuran nga gibuhat sa imong madrasta. Tuod man, makaingon ta nga, siguro maglisod ka kay kailaing suporta kundi imong kaugalingon. Pero para nako, no, ang ako abitong kuhag kusog anak kay ang akong ate. Katong namatay kay
0: yes.
3: Unfair mag
0: 16 years old ba yung ate, ha?
3: True.
0: Nakigbisog na.
3: No, true. So dili lalim, no, nga si kana bang mamatyan kag tawo nga mura imong hang sandigan, mura imong kakampi kay gibiyaan or gineglect na mo sa inyo hang amahan. So para nako, buhaton nako ang tanan, miskan pa man unsa kalisod, buhaton nako ang tanan nga mahatagag hustisya akong ate. And kung sa ingon ta nga mabalaka ta kay wa magpa-eskwela ni mo unsa baka, for sure ikaw diskarte man kang kung ano nga tao. So kaya na nimo. And para nako, no, sa akong pagpaningkamot maningkamot yun ko, inigpuhon, no? Kung maingon ta nga dili pwedeng ipapriso ang imong madrasa kay luoy imong mga manghod, ikaw maningkamot kasi mong kaugalingon nga kanabang magmalampuson ka kay makatabang rapod ka puhon sa imong mga igsuon. Okay, di man ta pwedeng nga maingon nga pasagdan po ni mong igsuon kay for sure ikaw ibalik man po nimo ang kaayong nabuhat sa imong ate sa imo, ha? So imo nang i-pay forward sa imong mga manghod. And mura siya, no? And isa pa, murag kinahanglan nimo siyang isulti or isumbo ang imong madrasa kay para wake up call po sa imong amahan ba. Nga dili pwedeng ipakahilom lang ka, no? Kinahanglan nimong kinahanglan makamatngon imong amahan unsa iyang kana bitong gibuhat or unsa iyang wala na buhat para sa inyo, ha?
0: Yes.
3: So lisod kay ang kahimtang murag imbis napakabuhi pa imong amahan unta pero murag mura na mo ka ng orphan ba? Murag wala na yun. Murag wala na kay laing masandigan. So, muna yung buhata, Sylvia. Ayaw o ka ng kahadlok. Ayaw o ka ng kabalaka. Kung kaya ba ni mong ikaw ra or di.
0: Kaya gina.
3: Definitely kaya gina. So, isa pa, no? Daghan naman kita pwede maduulan karon nga mga kuan, mga buhatan. Daghan na kaayog mga kanang posible nga imong mabuhat.
0: Yes.
3: Again, walay imposible para sa mga tao nga di gyud muhunong og sugakod sa mga angay sugakonon. So, Sylvia, again, no? Ayaw gyud og kuan, ayaw gyud og pakahilom kay again imong ate deserve kay hustisya, deserve kay niya nga deserve sa imong madrasa nga iyang pagbayaran niya sala. Dili lalim ang kaagi sa imong ate sa kanang fair kay para sa imong ate kay bata pa kay siya daghan po ta siya pwede mabuhat siyang kaugalingon pero tungod lang sa kaway buot ani imong madrasa.
0: Correct.
3: Na kuan ba naputol sa dali ang ihang kinabuhi. So again, ipaglaban yun na ang hustisya para sa imong ate. Sa kanunay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang Maringang Bayan.
0: And of course, Kap Jun Jun de Asi.
2: Yes, ate, before ana, welcome si Kihor.
0: Ayan.
2: Karong hapon, abot kami, nanata diri sa si Kihor, no?
0: Yes!
2: Welcome si Kihor, kang Sir Boss nga nagabi-abi na mo, kang Francis, sa tanang taga si Kihor nun. Welcome, afam, karong gabi!
0: Yes, you!
2: Pero ate, na ako isang glass ito nga.
0: Tesa, buhato ni mo niyang gabi, Inobs. Mabalitok ka. Uy, San Juan.
2: Kita-kita ta San Juan. Naka-check-in si DJ Nova San Juan.
3: Ay, taba. Kap, kibasin niyang kuan.
0: Ay, sure mo, amitaw. Kita-kits tao niya sa beach.
3: Kita-kits tao, maglingaw-lingaw ta. Yes.
2: Nag-inusara si DJ Nova sa airport.
0: Samo ka.
3: Ayok
0: sa baka.
3: Sa musikaw.
2: Wala si Edisa, si Edisa. Nagkanto ragin ng secure ni Uban ragin ni Hangyo ragin. Kaya matanda og secure nun.
3: Basi niyang paguli na ko kap, kaya wala na ko yuli.
2: Ambot lang pero...
0: Ay, panungog.
2: Nakapananghid ka ni si Maggie.
3: Si Maggie.
2: Si Maggie nakapananghid ka.
0: Ay, oy, naman, nananghid.
3: Basi hindi ka sa pagtingo og doon si Manakap.
2: Nananghid si Mama, kay dalaga man daw siya. Welcome, ha, dali si Kior.
0: Murag dagi ni Chef Plano. Oh,
3: grabe,
0: no?
3: Oh, grabe kay Kenny siya.
0: Ipanglaglag lagi niya.
3: Oh.
2: Excited na kayo ang tropa dali si Kior. Welcome, og welcome. Sylvia! Akong ikatambag ni mo, sakto man po na. Kung atong subayon, niya kasuhan ni mo na. Pero ang ibang una-unaon, kung makasuhan na, unsa ni sunod? Mapriso ang imong madrasta, ang imong mga igsoon, looy kayo kinsay magatiman. Mm. What if?
0: What if?
2: Mm. Kay... What if nga dili nila nimo kasuhan, mo eskwela na lang ka, kay kipasaligan mo ka sa imong papa, maningkamot ka nga magmalampuson, kay sigurado ko, og malampuson ka, nakahatag na kagustisya sa imong igsoon.
3: Aha! Sa may justisya,
2: sigurado ko, nga kung malampuson na ka pohon, makita sa imong igsoon, nga malampuson na ka, sigurado ko nga dito sa...
0: Dila ay sakit kayo matayon sa iyan.
3: Dige na mahimo.
2: Magmalipayon siya.
3: Kaya rin yun, masigra nyo kakita ano si mong madrasta.
2: Muna na akong advice aning Sylvia nga dili makigkaso. Kay, sa'yo lang ka, kung makigkaso ka, maka-afford ba ka pag bayad sa abogado? Adto pa ka rin sa korte. File. Ang imong ginikanan ay trabahong sakto, dipinsahan niya imong madrasta. What if mapildi ka? Mapildi ka sa kaso, nakagasto imong ginikanan, di kalikayan. Sa imong kagasto, muna yung question. Naguba na yun imong relasyon sa imong aman, o guba naman yun. What if be practical ka na lang? Ingno na lang yung mga papa, sige, pa-eskula ako, maningkamot ka, na ay panahon ang tanan. Dili pa ni mo panahon karon para makigbangga nila. Sa gihapon, gini si Kuya Kap, moingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako pa siguro, mapagmahal ako.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga-Tagbularan City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Mega Man.
14: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay ako gibatik. Doon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naata din. Unsabay ako ganun, pagpalit o Mega Man, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Mega Man, tinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate dayo niya,
15: lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ako nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas nakatumar ko og ligaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa ligaman.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
17: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dako salamat kani mo DJ Nova. Thank you Cap June. Thank you Sylvia. Sa imo babadang ati mo swatang pa ni atong tuluman noon sa sensor li Ate Arlene. Ang sakto gid nga pagabuhaton is kung unsay makalipay o makahatag justisya sa imo igsuon, may buhata. Apa lagi dunay punto pod gamay si Cap June no nga andam ka na ba sa battle nimo against imong papa? Kay iya magining labanan yang madrasta, ipagawas mangidilang aksidente. Now, diha na ang battle. Dunay saktong panahon para sa tanan. Ako nagtuo. Pagbayaran gihapon sa imuhang madrasta ang iyang mga sayop nga nahimo. Again, Sylvia, kung karuni mo siya, banggaon gyud, kabalo ko siya ang labanan sa imong papa. Pwede nga humanon sa nimo ang imong pagtuon. Iampo ang tanan nga mugaan kanimo ang imong gipaminaw karon tungod sa nahitabo sa imong ate. Paghulat og saktong timing. Kun kaya sayod ko Sylvia. Maabot ang panahon. Pagabayaran gihapon sa imong madrasta ang iyang gihimo. Dili man sa legal nga paagi. Apan dunay nagtan-aw sa kahitasan. Pagabayaran o iyang tagamtamon ang mga sayop kayong nahimo. Tungod kanyang kalibutan na kung unsa imong itanom, mao'y imong anihon, Sylvia. Thank you so much sa imong pagpadangat imong swatan. Pumang hinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon taon-taon. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod galing ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugin ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay, huwag muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kalaway sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa Tuhil Education's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa tuang Nan's Health Education's program.
0: O syempre, alang sa inyong mga pangutana, text ato 0917-159-5812. Okay, Ate Arlene and Doc Jan, unsay ang ngayon akong imnon, buntis ko o 4 months. Taas manggod akong dugo, girequest sila nako para magpa-check sa abigay ni. Okay, magpa-check sa abigay ni kaya taas yung dugo, 4 months pa. Ang ato manggong recommend, mainom sila og nans kung 7 months na or 6 months ka na nang hapit na paingon na sa pagpanganak, Doc, di ba?
1: Yes, Ate Arlene. Pero kini siya mga kanans, no? Sa non-serva capsule, yes, pwede siya mga kanans. Yung UAID lang siya, dito na siya doon. All na sa panganak siya mga kanans. Kadalasan sa mga pasyente, maokin yung tinatawag nato na mga gestational hypertension mga kanans. So, naiuban yun, nadagan, manggawas ng mga sakit, lalo na sa panahon sa ilang pagbubuntis, lalo na kung dili nindot o maayo ilahang mga vitamins ang nutrients or kumbaga dili pa andam ba ang ilang lawas para mabuntis siya kay tungod na apay mga kakulangan sa mga vitamins o nutrients. Munang uban ma-develop yung tinatawag nato na biri-biri. So ang uban mayingon, Dok, dako mangani siya, murag healthy siya. Yes, tanaw nimo siya, dako healthy siya, pero dili nimo makitaan ang mga kakulangan in terms sa ilang mga vitamins o nutrients. Mauto siya when that time na mabuntis, mabantayan nyo nasa'y mga biri-biri. If we see mga biri-biri mga kanansong problema sa iyang mga kaugatan, mo na siya, nadali sila manghupo ang ilang mga tiil. So, minito si kakulangan sa ginatawag na ito ng mga B-complex. Take note, ang bata mga kanans, sa first month mga kanans, second month, nag-develop na siya og mga internal organ. Pinaka-importante ng mga organ sa lawas sa usa ka tao mga kanans. And then, nag-develop siya sa matag organ, nag-develop siya og millions na mga nerve or mga ugat. So, meaning to say, suyo pong gina sa bata yung mga B-complex sa inahan kay para sa iyang proper development. Kay dili na siya pwede na medyo na ikakulangan eh sa mga vitamins o nutrients. So, when that time yung baby nagadako sa iyang tiyan, ang bata ana kutob sa tanan ng mga vitamins o nutrients, suyo pong gina niya kay para walay abnormalities na may tabo sa iya o mga problema. So muna talagsa, yung inahan ang makompromise. Okay. Ang inahan ang magkaroon ng mga symptoms. Muto nagkaroon ng mga biri-biri, siya kay tungod na ay mga kakulangan. Then, muto mga kanans, no, yung tawag na to ng mga gestational hypertension, yung bigla ang pagtaas sa blood pressure sa inahan. Kay tungod, dili siya physically ready pag sa sulod siya ang ilawas ba na ay mga kakulangan. Moto siya na once na nagkaroon na ng baby sa iyahang tiyan, ang bata manggod, kinahanglan siya og additional supply. Blood supply. Mas dapat mas paspas yung circulation. No, na kung makabantay mo sa mga pregnant, ang ilang pulso, kusog ang ilang pulso kumpara sa normal na tao. Makabantay nyo pati ang mga sa iyang diri o sa iyang liog, kusog kaayo siya mo pitik-pitik. Kay tungod, duwa na kakinabuhi ang iyahang ginasupplyan. Muna siya kung medyo hina ang imuhang kasing-kasing, medyo hina ang imuhang pula na dugo sa pag-deliver sa mga vitamins o nutrients, ang buhaton na sa imong kasing-kasing, kaya ang bata ito mo request man o daghan o blood supply, unsa may tabo, ang imong kasing-kasing mo pumpkin siya o kusog. So muna siya nagkaroon ng pagtaas sa iyang blood pressure. So muna siya nun na importante na naay enough na mga vitamins o nutrients ang usa ka babae, and then dili siya stressful. Kaya when that time nasamot siya stress sa iyang trabaho mga kanans, yung gestational hypertension niya, pwede siya mulala. Pwede makaresulta siya sa dili maayo na resulta sa bata. Pwede magkaroon ng pre-eclampsia mga kanans. So moto sa iyang pagpanganag mga kanans, pwede mataw-ataw or pwede na ikamatay kung dili maayo yun mga kanans. Muna siya na mas nindot na mas early na ay mga preparasyon, mas nindot na naakitay pagabuhaton kung makita nato na nagkakaroon na ng mga development sa mga problema sa panahon sa iyang pagbubuntis. Muna mga kanans yung uban sa panahon sa ilang pagbubuntis, kung medyo masilan sila, bed rest sila for how many months kay para iyang lawas matugunan gid niya ang need sa bata. Ang pinaka crucial mo mga kanans, no, is kana yung first month, second month up to third month kay diya gid ang pinaka crucial. And then sa mga 6 months and up mga kanans, yung lawas niya ato is mas naka-adjust na siya mga kanans.
0: Okay.
1: Para sa mga pasyente na yung mga biri-biri, dako kayo ikatabang no ang pag-inom sa Nansorba capsule. Pwede one capsule once a day mga kanans. Pag second trimester na, one capsule two times a day na siya mga kanans. Kaya para dili na mulala ang iyahang biri-biri mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, mangutan ako, okay lang ba i-daily na ko ang Mega Man? Kaysa tanan na akong giinom ang vitamin, akong giundangan, kay nakaangay ko sa Mega Man. Everyday Mega Man, one capsule lang, Doc, no?
1: Yes, Ate Arlene. Okay, mga kanans. Mega Man Herba Capsule, mga kanans. So, i-check ninyo ang iyahang, kumbaga, ang iyahang content, mga kanans. Makita dito, mga kanans, more on sa panglalaki siya, mga kanans. More on enhancements sa hormones, like yung tawag nato na ginseng, mga kanans. Ang Mega Man Herba Capsule, makahatag siya o kalagsik sa kalawasan sa mga kalalakihan.
0: Okay.
1: Proven and tested na siya mga kanans. Kaya kabalot kita, in terms sa mga Chinese medicine, ginseng isa sa pinaka vital na mga herbal na ginagamit sa mga kalalakihan para mubalik ang ilang kalagsik sa panglawas mga kanans. Okay. Muna mga kanans, usag yun sa components is yung sa ginseng. O aside yung Mega Man mga kanans, no, makatabang siya sa pag-enhance, sa development, sa muscles, sa mga kalalakihan. Take note, ginseng, promoting testosterone hormones. Unsa ba yung testosterone hormones? Ang testosterone hormones, dominante na hormones para sa mga kalalakihan ay para mugawas ang ilang pagka-masculine. When the time na mutrabaho sila, ang ilang muscles, dali siya ma-develop. So, ang ilang vocal cord, mas dali siya ma-develop mga kanans. So, ininto si mga kanans, yung Mega Man Herba Capsule, usa ka herbal na gigama para sa mga kalalakihan, para mubalik ang kapagsik sa ilang panglawas. Then of course, mutabang siya para nindot ang mga masculine mga kanans. At the same time, bonus mga kanans para mubalik sa pagkalalaki mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, ako si Bea, 70 years old. Delikado ba ang laparoscopic cholecystectomy? Unsay angay na kung itumaro? Sa ni siya, Doc? Karoon ba ko naka-encounter aning mga...
1: Laparoscopy, mangod, i-boxan ba ang iyang abdomen.
0: Okay.
1: And then, na-ICIS, na nakuha din, gitanggal siya.
0: I see. Okay.
1: So, posible din siya katong sa iyang ano ba, ang panudlanan sa iyang...
0: Pagkaon?
1: No, sa iyang urine.
0: I see.
1: So kung baga naay gikuha na something na naay mga bukol or mga cysts or mga mass ana okay. Siya mga kanans.
0: I see.
1: So kung baga pangalan ni siya sa procedure sa imuhang operasyon mga kanans. So delikado ba siya? Of course mga kanans pa sa operasyon mga kanans dili ginato ika-deny na naagi na sa mga rest na siya. Di ba? So ang ato ang pagabuhaton na mga kanans no before sa operasyon mga kanans kinahanglan i-follow nato religiously ko unsa giingon sa hospital and then mga laboratory kinahanglan makita dato na nindot ug maayo kay para yung fast recovery sa pasyente mas taas yung chance na dali siya maka-recover mga kanans. And then of course mga kanans kay tungod na ano na siya, kaning pag-opera mga kanans, of course, kinahanglan kita na muampo kita mga kanans kay para nindot ug maayo ang pag-perform, pagtrabaho sa doktor during sa operation mga kanans. And then of course, unsa ba ang atong angay pagabuhaton para mas dali makarecover ang usa ka pasyente gikan sa pag-opera. Number one mga kanans, kinahanglan nato na mubalik ug kanindot ang ato ang circulation sa ato ang dugo. Mubalik kung naay mga bag-o na mga nerves, mga ugat para sa pag-repair sa mga nasamad sa ato ang panglawas. So of course, dako kayo katabang kanato ang pag-inom sa Nans Herba Capsule. One capsule, three times a day ang pag-inom. Then of course, you eat Herba Capsule. One capsule, three times a day para dili magkaroon ng pagtaas sa stress hormones. Kaya kadalasan po, after sa ilang pag-opera, yung stress hormones, medyo mutaas yan na mutaas mga kanans. So, isa po siya sa mga hinungdan sa pag-delay sa pag-ayo sa samad ni mo mga kanans. So, Nanserba Capsule o UID, dako po ikatabang sa imuang mga kanans. And then, importante po mga kanans, kaya diba, gi-operaan ka sa imuang tiyan. Kinahanglan po na ma-maintain na dili mugahi ang imuang hugaw. Kaya nga naman, bawal manggod na mag-uto, mamwersa ang usa ka pasyente kung naoperahan siya sa tiyan, lalo na kung gibuksan yun ang iyang tiyan mga kanans. So bawal na siya mamwersa, bawal mag-utong. So mo kini mga kanans na bawal ka ma-constipated. Halimbawa, paglibang bitaw niyo, medyo gahi, kayo iutong hindi mo na para igawas ang hugaw.
0: So dili
1: bawal
0: pwede.
1: Na siya mga
0: kaya
1: kanans.
0: Kaya doon na siya tahi.
1: Yes, Ate Arlene. Nakasay tahi, pwede mabukrat, masamad siya.
0: Okay.
1: So ang aktong angay pagabuhaton para malikayan yung constipation, Nance Corn Coffee. Mm. So Nance Corn Coffee, maokin ni ang imuhang imnon mga kanans. Kaya para sigurado, nindot ang imuhang pagbawas para iwas constipation. Kaya nga naman, kaya kung magisi usab na, delikado mga kanans, pwede magkaroon usab na internal bleeding. So muna yung mga kanans nun, importante, yung aftercare, pag human ni bitaw niya sa pag-opera, dapat kahibalo ka kung unsa imong dapat pagabuhaton o dili angay ni mong pagabuhaton o yung pag-amping sa imuang panglawas for the meantime na nag-heal, nag-aayo sa sulod sa imuang panglawas. So Nance Corn Coffee, usa siya makatabang para maiwasan nato na yung pagpamirsa, pag-utong, lalo na sa imuang pagbawas mga kanans. So Nance Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day mga kanans.
0: Gamot ang mga pangutan na doon kapan di naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon.
2: And syempre ang mga produktong Nance, again, usbunako, Nance o UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang Nance makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nance Herba Capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaanak ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nance Herba Capsule. Karon ang Nance Herba Capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya bilang naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. O kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa itong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang Nance Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalaki kasabihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
2: and kanans. Syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans Eye Drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Gisele.

0: good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku. Maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kugdagan.
7: Uy! Kuhat ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayoy!
1: Malong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sab diri sa programa Kurimaw Balong Daguray. Balong Vibre. Aga, kumusta? Aga, manginaot lang ta. Namos ka kondisyon kadasig kapiskay. Sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Biyernes bay. July 17, 2026. Yan. Og atong tigmo 300. Ah, 300 pa. Then atong tigmo may gala is okay. Atong tigmo kauhaan og walo kasundalo sunod sa gingharian dili managan bisan pag rakrakan. Kauhaan og walo kasundalo sunod sa gingharian dili managan bisan pag rakrakan. Manato ang tigmo ha. Anya 300 pa. Okay, bago pa man. Diba? Okay. Og pabuta sab diay. Ang atong pabuta sa mga to ang giandang karadlawa nga nasayot ba ka mo? Ayan. Ang nasayot ba ka mo? Og atong unang lingaw-lingaw. Diri sa to ang pagpanag-uban mga salingan. 7 ang nag-una. 7 ba 7? Aga paabota ang duha para makumpleto. Magsugod na ta, diri sa to ang pagpanag-uban.

0: 마지막 어서 어서 to the world,
1: baby. 오케이, 부자연 토비결에 드리시다. 아가, 바나구반, 어쩌, 어쩌, to the world, baby. 아가, 드리다 메갈라, 스마트박. 랑, 아공, 두박, 비기리, 만나러. 개비싸, 그럭그럭한, 디깃, 그다간. 개놈동, 과동. 나가, 사킹한, 샤. Iya pong tapad may gala, nagpigiri pong unggoy. Ah, nagpultri pong unggoy. Pigiri pong unggoy. Horot saging. Lang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag, anak longkay, puspro. Diya pag yun, fireworks na long. Gikan daw kang ani asa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ah, musta man ninyo? Og ako at tubag sa tigmolong. Ang tubag anak kay firecrackers gap. Buto-butungan. Long ampawan. Oh, gikan daw kang ruli. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Computer! Wap agapon! Og akong tubaglong, anang imuhang tigmo? Sunog! Computer! Og ang tubaglong sa imuhang tigmo? Ang tubag na ko anak kay unsan eh mga sundalo piyuto digi managan digi daw managan aga akong tubag along sa imuhang tigmo. Yan, tubag lang sa imong tig mo kay onsan eh. Okay, tubag lang sa imong tig mo kay machine gun. Wow, pag-iapon diya palong bunga sa duldul pewter. Okay, dito may gala sa tuunang pasiyaw. Katos balaw may gala nga nangaplag trabaho. O niya, kinipong manager nga nag-interview, sigurista kayo. O pagtanaw niya sa ngalan, may gala sa application, Bayudita. Iya din gi ako tayo may gala sa NBI, police station. O, kisingani mo. Balong, sir. Uy, naman kay criminal record o. Murder.
2: Aw, ka na, sir?
1: Oh. Kuan, sir, katuman na ako unang i-applyan, God? Uy, nga naman.
2: Ay, wak man ko niya dawat, ta. Sige, patay na ako.
1: Mau ba? Oh, sir. O, sige, pwede ka magsugod karunda yun, to. Ha? O, sa imong gusto, dito sa may aircon, tapi? Na criminal record.
2: Ay, mao man atong una na akong i-applyan. Tulang interview na ako, huwag mong kunya daw ata. Patay, ha?
1: Oh, sige, sige, nasugod na.
2: Ay, pagpagaan nasugod eh.

mo na yung aplikante. Ay, pagbutbuot niya, sir. Ay, paghuwat sa kong tawag o kung sa kong gusto magsuka. Ay, sa maninga. Ay, aga, balaw. Akong tubag. Anang imong tigmo kay. Duha ka magasin na lang nga bala. Diya pa, nagluto og popcorn. O, gikan daw kang afili sa buhon. Kumusta mga taga buhon? O, di a panyod. Bulig sa lubilong, inighulog, ana, buto-buto na. Computer. Wap, agi hapo. Og di apod ang tubaglong nako anang imuhang tigmo ang tubag anak kay ontani. Popcorn ya po. Long baksidor na long gikan daw ka Anet Sikihur. Ah, kumusta mga taga Sikihur? Oh, naamiron diri. Oh, ni Atorlin. Sikihur. Aga akong atubaglong kay Fireworks. Ah, gikan daw kang Bani. Ah, sa may Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Piyuto. Wa ay paghihapon. Og akong tubaglong buntis. Ano di kadagan?

0: kauhaan o walo kasundalo sulod sa kingarian di managan bisan pag rakrakan. Sa kagawas di kagawas gyud. Di pumudagan. Di kadagan di po kagawas. Kauhaan o walo ang kasundalo sulod sa kingarian di gyud managan bisan pag rakrakan. Kaya krak kayo naman. Lang ang ako ang tubag anang tigmo ni mo kay ang tubag anak balong asa imuhang tigmo. Ligid ng buto. Piotr. Agad ng ligid mo buto expire ba? Kanang bitong ma-expire na ang ligid. Buto ginagsag masipyat. Labi nagsagtog hangin o niya medyo mapwersa gamay. Buto-buto. Oga, balong, tubag na ko. Itlog ng pusa. Okay, ang tawag sa ilonggo ng pusa kay mubuto man. Buto na itlog mo, haw? Sakto, buto ba na siya? Ka na mapusa? Mamusa, mambuto? Aga, agong tumaglong anang imuang tigmo atrinlong 14 kabagon duha kabuok hulo aga, agong tumaglong anang tigmo ni mo kay kuto computer wa pagid gihapon ba mga kurima og akong tubag sa imong tigmo balong piso sa manok bitaw ka ng piso basta murag kanang bitong bag-o pa. Og murag magkabantay sila mo doon ay delikado kay Igor ang muhapa, no? Muhapa na sila si Yuta, ba? Pero makadaga na, adaga! Run, bato, run! Aga akong tumag, long anang imuhang tigmo, kay ligid mga kaysa na ilabay. Kaysa na ilabay mga kuruma. Direta may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang chiche may galas buhol. Bayhin. Kabantay ka atong dito sa bakulod bay nga namusil tunduha ka isudyante. Grabe ba? Grabe itong kuwas mga tao bay. Nag-viral ko to. Maugyod. Pero, bisan pag dili ipusunod ng estudyante, mamatay, maligapon. Ano mamatay man? Ay, kato sa Cavite, Igor Agipurga, namatay ha? Bitok naman tayo pati yun, naapin naman siya. Oh, ba, siguro po siya naog bitok po. Siguro. Warag naog bitok. Aga balong akong tubag bunga saging gikan daw akang luloy sa buhol ay akong nabantayan nga saging nga mangbuto ka na ramang kuan ba itinuntundan mangliki na ba mangbuto pero kanang uban huwag kitang nangbuto tunda na kayo kusuki mabuto na mangliki. Masig bayan na nga saging na. Ang liki man. Balong akong tubag anang imuhang tigmo. Armalite. Armayat. Itong bata sa nakurat-kuraton nila. Kuratonon kaya bata. Kalito nila. Sige, Armalite. Armayat. Armayat. Long, kaugatan na sa tulawas, long. Kuy, ayaw, pabutha po. Mahimo, tanang. Ang akong tulag. Long, anong tigmo ni mo? Fireworks ka po. Computer. Long, bulkan kan laon. Kay gabuto-buto. Pero mo na yung buto nga may tingog, ha? Usog kay may gala, grabbing damage. Pero buto nga may tingog. Oh, namang gapo yung katong buto-buto nga may tingog. Ha? Gawas ng bulkan, ha? Dahil man itong tingog, itong buto-buto nga may tingog. Oh. Akong tumaglong anang tigmo ni mo kay popcorn. Oh, nilis ha, shikihur. Aga ikaduhang ligaw-lingaw may gala. Ha, ikaduhang ligaw-lingaw zero. O jamo ba jamo? Pabot ang usa para ma-kompleto. Yeah. Anarang na. Una, siete. Ikadua, zero. O, pabot ang usa na. Akong tumaglong. High blood. O, katumang taas o high blood. Taas o high blood. Pyuto. Wa ay pagyapon mga kurimaw og tubag nako long sa imuhang tigmo. Oh, ang tubag long kay baba sa akong asawa. Siging buto-buto tumbaga na para magdugo ng mouth. Ha? Dugo ng mouth pa na akong tubag long anang imuhang tigmo kay New Year na. Ito na, huwag na yung buto-buto, huwag dili Pasko New Year. Huwag dili, kanina yung mga fireworks ba? No? Mga po yung timing, may gagra-gra. No? Mga po yung timing, huwag kuhan. Ay, karong mga panahon na may gala, grabing pusi sa. Murag sa'yo na lang ikaysa mga buang bang, mamusil ba? No? Minaw kag news may gala. Na. Onsa to? Radio technician ba to? Gipusil patay. Onsa pa tong uban? Gipusil patay. Gipusil luyahan. Munang grabe yung pusil ba? Ha? Lang ako. Ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay sali. Ah, maugya pa. Ayaw ka na ka naglabay. Aga akong tumaglong sa imuhang tigmo. Itlog na pusa. Oh, ilong gumanabay ka ng buto. Itlog na pusa ni buto. Aga agong tumag. Lang kay nagira. Pewter. Wapag ya po. Aga agong tumag. Lang sa imuhang digmo. Taong gibot na lo. Nagka-utot ka ba yung tiyotso? Muntun ako. Tuwar ako. Nagsige, nagpabuto na. Long tubag na ko, anang. Imong tigmo. Itlog, ilong aglog. O, kanagin niyong itlog, imong aglog. Nung nanikrak gamay, bungka gina. Ang gawa ng puti. Aga akong ang tubag ng sa iyo ang tigmo. Mm. Ang tubag anakay. 28 kababay ng anak. Wa ay pagit gyapon ba? Ha? Wa ay pagit gyapon. Akong tumaglong. Unsa ni? Gikan kapitan paingon sa secretary. Pinali kabuok na. Oy, hapit na eleksyon na. BSK Barangay Asosya. BSK Barangay SK Election. Na BSK. Ang tumaglong. Asa imo ang tigmo kay Namusa. Pusa na sa. Ayaw! Ayaw! Pusa na sa. Okay, dirita may gala sa lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Karen may gala Sibo. Kantos balong nga may agi sa pinyahan ni Henry. Aga pang harvest.
1: Ala, pinyabay. Pinyabay, panghatag, Henry?
0: Unsa?
1: Panghatag ba?
0: Uy, ay, good day mo mga yo. Pagtanong na ko, ani, asa man ka?
1: Ay, pagtanong na mo, ani?
0: Oh,
1: na ako prisuhan ba? Na priso ko?
0: Uy, na priso man ka to?
1: Ay, nakapatay magog tao nga dalo.
0: Mo ba?
1: Oh, patay ay.
0: Uy, pagkuha ba? Oh, nahinog di ako, bisag. Hasta hilaw ko. Dagana, dagana. Sabi na ako katupong bata nangawat og pinya. Agoy, ikaw di ka pangawat rin pinya, ha?
1: Sorry na, Noy.
0: Sorry, di ka di madag, sorry, God. Itog antay kasi mong papa.
1: Ayaw, taon, Noy, eh.
0: Itog antay kasi mong papa. Ahang papa ron.
1: Tuas unahan, Noy, oh. Duha kasako ng kuha ato, ba? Ako ganito, nga raga.
0: Ayaw! Itog as papa nga mo may mentor yan. Ayaw! Oga, padayon itong saligan. Dari sa tuang pagpanaguman. Dari ito may gala sa tuang nasa yod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Ang muscle. Sa ito ang lawas nga dili siya gabati o kakapoy. Pwede ka siya kapoy yun may gala. Matod pas pag doon, ang muscle sa itong lawas nga di gakapoy yun. Mokulo ang hearts muscle.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos siya gamay, ning tiyos, hantud garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Pag-ibo po na po ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nancy Osir, nagamit ko ng coffee sa akong asawa nga say, dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nans coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyong Nans coffee ang mga gamiton. Christmas niyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik to sa ligan. Andres to ang papatag-uban. Lang akong tumag anang imong digmo 28 kabalot. Giyorot ni mong ka. Masiga, pareha ka, tunika, og balot, tulok ka lakang, tumba, patay. Naiblad? Wala eh. Ah, tumba man. Gibuna lang, butil niya, suka atong balot, kiwa man ni bayan. Abi kog high blood. Ah, abi kog high blood, gibuna lang niya itong butangan ng suka, batong dako ka butil niya. Kiwa man ni bayan. Tulong rin kikaon niya. Mga na, basta di mo bayad balot. Para inyongan nga, ang sayote ko na, tambal ko na sa iblad. Hindi ay? Ay, tambal sa iblad. O, kaon ka ng sayote, buntag o to hapon. Di ba kahiblad mo? Magkahiblad mo na. Buwang. Parang kalabasa, magkatinaw sa mata. O, ang talong, magkapasulirap sa mata. Nagin niya sa ikaw na, ang string bass, magka-arthritis. Ang kalabasa, magkatinaw sa mata. Ang talong, magkapasuliraps mo. Manang ubang na igala. Mga ubang babae mo palit og talas merkado. Ipa-slice na ano eh. Para o isyo. Hindi na mo ginamagamit. Gag, may pagkipagka-slice. Okay, padayo ito igala din sa tuang pag-panaguban na lang ang akong at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay okay. Opat kasi bin dwarfs long. 28 tanan. O, kasi una katabit tong pahumot sa una perfume nga si bin dwarf. Baho man. Panawag ko na ba yung anong baho man? Ay, namatay ang usaka dwarf. O no, nalay buhi. Ang isa ka dwarf, namatay mo ng baho-baho. Katapusang ibilin may galas ko rimaw, Nuwibi. Ah, kumpleto na, Nuwibi. Wato oras, salamat kasi pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa samang istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balit!

0: Tak na sa Buho Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay masaya.
3: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon na takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in the Action. Karong adlaw nga Biyernes, mga higala, pizza 17 sa buwan sa Hulyo 2026. Mag-uban-uban usab kita, sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uwahing mga panghitabo sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Ilabi na ang mga gimbuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Fernando Iping Estabilia. Sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala ug Board Member Nathaniel Binlon. Ngadtos atong tulo ka mga ex-officio member, Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Philippine Councilors League, Board Member Lawrence Sebira Angkla, Presidente sa Sangguniang Kabataan, ug Board Member Romulo Sipidosa, Presidente sa Association of Barangay Council sa Tibok Lalawigan sa Bohol. Sa itong SP Secretary, makugihon o gabti kanunay Sir Bonnie Quirog, sa mga staff, mga kawani diha sa Vice Governor's Office, mga Legislative Staff Assistant sa Secretariat Office, mayong hapon kanatong tanan o welcome no sa itong programa SP Bohol in the Action. Si Vice Governor Nick Bezas sa iyang mga activity karong adlaw, daghan siya yung mga lakaw, ilabi na ang mga gimbuhaton sa mga kalungsuran dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, mga kaigsunan, ilabi na karong panahon nga nagpadayon ang sandugo activity dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga higala, diin iyang hatagan usab o pagtagad no ang nagadaiyang mga kalihukan sa itong mga kabaranggayan no dinhi sa itong probinsya sa Bohol, mga kaigsuunan. Niatong nakalabay nga adlaw, dunay mga gipangtambungan ang atong busy gobernador, ilabi na ang nagpadayon nga kalihukan sa mga kabaranggayan dinhi sa atong probinsya sa Bohol, ilabi na ang capacity development program for barangay officials sa lain-lain nga mga lungsod no. Ang uwahing nagpahigayon og tigom ang gitambungan ni Vice Governor Nick Bezas mao ang mga barangay officials nga gadagikan dito sa lungsod sa Dimyaw o sa lungsod sa Duwero, mga higala no. Unya sunod semana lauman nga duna pay laing mga kalihukan ang atong mga barangay officials, diin ang atong busy gobernador kanunay pod nga mihatag og suporta no ngadtos ato mga barangay officials kay matud niya ang kusog og ang kaligon no sa matag LGO nagikan gina sa matag barangay magi emphasize mga higala kanunay sa atong vice gobernador Nick Besas no kay kung wala ang atong mga barangay officials kuwang pod kaayo ang kining ni ang kusog sa LGO sa ilang pagpatuman sa mga nagidayang programa ug mga proyekto. Gisuportaan ni Vice Governor Nick Besas o sa kinatibuk ang sakop sa sangguniang panlalawigan sa Bohol mga higala ang nagpadayon nga mga pagpangandam sa ato ang Sandugo Festival mga higala, ilabi na ang mga highlights ni ini no diin ang usas mga highlights sa Sandugo Festival mga kaigsunan mao ang Sandugo street dancing and grand showdown. Siyam ka mga lungsod sa lalawigan sa Bohol ang magtigi no andam na ang siyam ka mga lungsod sa Bohol sa pagpasundayag sa ilang kultura pagka mamugnaon og tradisyon sa Sandugo sa Bohol 2026 festival of festivals, festival of festivals, street dancing og grand showdown nga ipagayon karong Hulyo 26, 2026. Ang chairperson sa Committee on the Culture and the Arts nga si board member Lawrence Sibir Angkla na may suporta usab ni ining maong kalihukan pinagi sa pag-alayon sa mga LGO nga apil sa maong indigay mga higala tinuig mga kaigsunan. Aro ba siguro ang malampuson nga pagpahigayon sa mga kinadak ang kompetisyon sa kultura sa probinsya nagpahigayon o coordination meeting ang provincial government o Bohol ubos sa pagpangulo ni Gobernador Ari Sumintado suportado sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas o sa atong mga provincial board members sa sangguniang panlalawigan mga kaigsuonan. So mga lungsod ani nga muapil Bohol mao ang lungsod sa Albor, Luway, Maribohok, Antikera, Balintia, Dimyao, Ubay, Katigbian og lungsod sa Talibon mga kaigsuonan. So manay mga lugar mga higala nga mo apil sa street dancing sa Sandugo Festival 2026 nga himuon karong Hulyo 26 mga kaigsunan. Adlaw na nga Domingo so daghan ang gilauman nga mutan-aw kay way klase no ang atong mga estudyante unya makahigayon tanan no sa pagtan-aw sa maong kalihukan mga higala no karong umaabot nga Hulyo 26 unya but before ni ana dunay himuon usab nga Bohol Day sa Hulyo 22 sa di pa moabot ang highlight sa Sandugo mga higala himuon una ang Bohol Day karong Hulyo 22 diin lauman nga adunay paghimuon pod nga special session ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa Bohol diin si Gobernador Ari Sumintado mo deliver pod sa iyang State of the Province address no og kini expected nga suportahan sa atong mga magbabalaod sa sangguniang panlalawigan mga higala no. So Hulyo 22 ang naka-schedule mga kaisunan sa Bohol Day no karong tuiga mga higala ha unya sa laing bahin sa atong mga balita sa sangguniang panlalawigan kagahapong adlaw ang komitiba ni board member Greg Hala mga kaigsuonan nagpahigayon kini og tigum nagpatawag ni og kining ni ang committee meeting diha sa pre-session hall diin ang maong committee meeting Sa pagpanguna usab ni Vice Gobernador Nick Besas, gihisgutan sa komitiba ang suwat gikan kang Gobernador Ari Sumintado nga pinirmahan usab ni Provincial Administrator Aster Caberte kabahin sa pag-endorso sa giusban nga terms of reference alang sa pagtaod sa solar PV system sa bagong provincial capital ubos sa Design Build Operate Transfer Scheme. Atol sa maong committee meeting, gisusi sa mga miyembro o mga resource persons ang giusban nga TOR lakip ang pagsaka sa kapasidad ngadto sa 1.0 megawatt peak o ang gibana-bana ang gasto sa proyekto nga 80 million pesos ingon man ang probable recommendation sa local finance committee alang sa pag-aprobar niini. Gihisgutan usab ang kamahinungdanon sa maong proyekto isip kabahin sa pagpalambo sa paggamit sa renewable energy o sa pagpausbaw sa epesyente o malungtarong pagdumala sa enerhiya sa provincial government samtang gituki ang hangyo alang sa pagbasar sa usa ka resolusyon nga mutugot sa implementasyon sa maong proyekto. Ang maong rekomendasyon o resulta sa maong diskusyon ay presentar sa umabot nga regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan. Gipanguluhan ang maong tigom sa Committee on Cooperatives, NGOs, POs, mga higala, unya gi-preside pod nini board member Greg Hala, mga higala, no? Kagahapon ning adlawa nahitabo. Sumbay niini atong pamation usab ang ato ang interview ni board member Greg Hala kalabot sa ilahang mitingan og unsay nasabutan og uban pang mga kalihukan usab ni board member Greg Hala mga higala ang atong bukal sa tersero distrito. So ani atong paminawon mga kaigsunan.
5: Sir, karang kung sa'yo resulta sa... Sir, nagawa na ito nga ang kapitol, nagpaano nga...
6: Isolar.
5: Oh. Kung sa'yo, dugang detalya niya kung sa'yo, tikam up sa imong committee meeting.
6: So, actually, karon no, ang amuang committee meeting naghiskot about sa mga option kay naamang ko po'y option nga dili mo shell out ang probinsya o single centavo. Sila rin mo install pero... taga-ag discount pero after 20 years maato na ang solar pero ang among gi-compute it turn out to be mas dako inuntag mabayad rin di ay kay bisan pa og magbayad na tag 5 pesos per kilowatt after 20 years ana come up nag 108 million so ang kanang current ka proposal karon is 80 million nga and for 1 megawatt for 1 megawatt nga solar. So amo nang tan-awon pa magbalik pa mi utro kay na may daghang mga company nga naay mga proposal o unsay pinaka the best nga decision o say pinaka the best nga advantageous sa probinsya mao na ito ang of course Buhaton pero amo ning gi-refer sa committee of the whole kay bugat bada ni kay tiaw bay 80 million nga kantidad. So mo nang ni suggest jud ko nga ato ni refer back sa committee of the whole kung mahanay na tanan ang mga proposal kay na may mga incoming nga proposal sa mga company suppliers. Nga supplier sa solar nga mo install so og mahanay na i-present na mo sa committee of the whole aron why mahay bitong tanan so at least matan-aw gyud tanan kung unsay ang ayan desisyonan sa
4: committee
6: sa committee of the whole so not just sa ato ang committee karon kay committee on government properties man eh so sa committee of the whole so muna ni suggest ko refer sa committee of the whole after the proposal kung mahanay na ang mga proposal as of this time ang god actually to let you know pirmiro ana ang proposal ana is 90 million niya kanang ang iyahang
5: sige kumpanya sa
6: wa ko kay basa kay wa pay company to kay wa pay company pero 90 million pero ang iyahang 650 kuana kilowatt karon kay nahimo mang ite 1 megawatt pa jud so midako siya ang niubos ang presyo, nagkadako pa dun ang kanang capacity na kay 1 megawatt na. So wala kay ba o basing muubos pa na from 80 million na imong 60 million depende sa mga proposal kay bidding man pud na. So maora siguro to.
5: Yeah, sir, para nimo ba angay daba mo venture ang provincial government nga mag-solar, sir, renewable.
6: Of course, yeah. Angayan kayo kay natural makabarato man ta. O kay cheaper man jud og mo gamit ta og kanang solar compare sa magbayad ta sige sa mga kanang kaning atoang ga supply sa atong kuryente. So much better og naa gitay solar na ang atoang probinsya, so mas tindot, mas maka-save ang atoang
5: savings,
6: o savings sa atoang probinsya.
5: Okay. Yeah, sir, amo lang po pay muslan ang kayunan kasi mga dugang update nimo, mga lakaw sa mga sa
6: as of this time, no, actually naka-focus ko sa katong katong apps lagi nga amo ang gi-develop kay awa man patapon makatumbol i-market. So ato nang gitan-aw, no, kay kanang ang mga presyo mangud sa diri sa Bohol alone mahal na daan. So possible ana mo nang tan-aw na mo mas nindot o makakuha ta og mga supplier nga gawas sa probinsya na like isda gikan sa Sabonga, kanang manok gikan sa Iloilo nga ari na to ba i-supply diri kaya mas cheaper compare sa diri kay mura mo na find out ang mamahal na tadaan. Gani sa kanunay na to mura nas around average 350 pesos per kilo. So ngita tagway ana o kisa makasupply o mas barato pa di mas nindot atong supply kay kana mo atong apps mostly ana mga local rajud ang na supply ana mga local farmers.
5: Local ang
6: barangay to barangay.
5: Oh. Local ang kidjes kid.
6: Oh, local ra. So, gidesign na jud na actually sa ato ang utang mga local farmers. So, pero natan-aw man ato nga dili man enough nga makapabarato sa palitunon. Kay mahal ang mandaan bisan pag gikan sa mangingisda sa ato, mahal gihapon nilang baligya. So, mao nang makita jud ta kuya nga usaon ato pag lower down ang mo na itong mura o sa una naman pa na, pag first term pa na naho, pero lisod lagi, lisod ang pag-implement pa.

0: Kining presyos isda sa mo doon ay yangungo sa mga tao. So, ang kamot rata, ubanan sa kahitasan itong labaw nga makagahom sa tanan o kaluyan ta sa ginuuno nga makaprovide ta o maratong presyo sa mga pagkaon. So, muna itong panungkungutan.
1: Okay. Active ba maning online?
0: Active na, actually. Naanap karon until now. But unfortunately, no, kanang dili pagyod siya gigamit sa tanan kay naaraw man diha mo na yung giingon o sige nga i-text to tango so may but pasabot naa na diha pero di na ni mo gamiton wa jud na gamit so og mo participate mo gamit mo ana so of course maghatag na og kanang tabang ninjo kay gigama man nato para nga makatabang sa mga tao pero og di man gud mo mapugos ang tao so mo bitaw na nga daghan mi ana mga pang-upgrade na namo nga para kana jud bitong ma-perfect bitong siya. Kay daghan man mga demand ang mga tao nga kinanlan nga maka-comment sila dito. Mga inana ko mga simple things pero dako nag-impact kinanlan nga naay among gi-address pa ana mga technicalities sa apps like ana di na sa mudawat o ang produkto nga gawas sa probinsya. Mahita man ang asang lungsod na asang
2: automatic
0: barangay.
2: Automatic.
0: So, dili. Siya mo nang muna yung muang gipadukdok na po na mo nga ng private admin na mong gipadukdok nga gawas, nga produk gawas.
2: Localize agad siya?
0: Oo, localize man na. Hindi man siya, mangita man siya asang lungsod na asang barangay.
2: I-detect yun?
0: Oo, di. Sa imo ang pag-upload, mangita naman siya. So, mo nang lison. So, mo nang paningkamutan na mo nga masulbad ba kay along the way anak pa magkukakita sa mga angayan buhaton yeah. Like yeah, mong gibutangan og municipal admin kay barangay admin naman to kay barangay base na find out na mo barangay dili mo kuan ba response so at least na ay municipal admin nga mo ay murag mo manage mo ay tigtawag nila nga na ay ni palit mo palihog punta ka inana ba palihog po ganang tubaga kay naman so'y di kalikayan nga mga nakibaw na kung sila nga inotify ilang cellphone pero dili ka phone mo reply ba so yeah. Inana ko nga
2: sir para sa mga wa makaiba unsay correct nga app i-download sa Play Store
0: kuha lang Bohol e-market i-search na o kuhaan sod sa FB account na mo nga Bohol e-market na diha na ay itudlo na isaon pag-download basta di lang kay kanang amo pa po ng kanang panikamutan lagi katong modification ni Jang katong mudawat sa produkto nga outside sa Bohol kay mao mo gutoy wa wa gito wa to wa
2: kay kung mudawat tag Bohol expansion kita ini
0: de mura ba o kanang kana mo gud siya kanang ang system mangon ni Jang kinanlan ka mo input og asa kang barangaya og asa kang lungsod so karon ang isda dito nimo pa asa
1: Mindanao
0: kanang sumbongga o ibusod ni mo ana so naaman ay certain percentage para sa barangay matos barangay nga dili iya ang dili gigan niya ang kanang paan kanang bang produkto so dili na umpot pasabot na waba kanang di na tanid nga muhatag og percentage sa barangay kay og na murong tagaan pang barangay mumahal mahal ang kuhan. So, direkta na.
1: So, way patong.
0: Oo. Kay, iagi itong barangay. Kay, naman ay percentage nga para sa barangay o naapoy percentage para sa lungsod. So, muna, idirekta na lang sa as private admin. So, mo na usan sa amuang
2: challenge, sir.
0: O, kuhan ka ron. Hindi, challenge. Ipa-develop pa. Ipa-upgrade na mo ba? Additional features na makuhan kay as of this time, yeah, mangita mo kung siya o kuhan barangay. So once nakalakin na ng produkto ng barangaya, kada na ay produkto nga mahalin, ana, tagaan mo percentage ang barangay admin.
2: Sir, line issue. Imong comment ba na inspection ka sa Lubuk River niya, take up sa committee?
0: Actually, ganoong pizza by 24 ato ang
2: 24.
0: I-commit sa taga DPWH nga mo inspection
2: joint inspection
0: okay. Sa mga stakeholders. So bago pa ko nakahibaw actually ganinang buntag pa kay the follow up po ana kay ang mga kaigsuunan po sa lumukanon ba sige pong follow up.

0: Anus A man ay inspeksyonon. So mao may gihatag sa taga DPWH basin og maoray time nila nga makalugar sila kanang 24.
1: Pero impression imo sir sa kanda mo project and
0: so actually sa awado ana na
1: sa committee meeting ba
0: sa aw ako ay pastoryahon ana na adoy mga lugar nga angayan ay sit piling.
1: Masabot mo kay dito mo
0: ta. Okay. Like anang diha sa kanang Villadulid. Malaka mo na. Muna ang kalsada ana kasi gina ko sunin to na. Una mga portion ang diha sa Villaflor. So ang ayan po na. So nahuman naman ang diha sa Himilian. So pero ang the rest pwede na wa. So mo na. Na ang
1: so mo appeal gyapon kasi inspection sir.
0: Mo appeal gyapon mo tanaw gyapon. Dito. Okay, karon
1: 24 sir. Buntag. Sige. Okay. Sir, imong message sa mga
2: tig Paminaw.
1: So kay tig Paminaw sa SP program sir.
0: Kanang daghan kayong salamat no sa pag continue nga pagsuporta sa atoang probinsya, labi na sa atoang Landong Gobernador, Governor Aris Omintado, atoang amahan nga hinaot-unta nga continue ang inyuhang suporta kay uway panaghiusa, uway panag panang kuano, uway support sa mga tao, of course. Maglisod na to makabot ang atoang gamithing kalambuan. Munang una ay kuano mga programa sa atoang probinsya, naa jud mo ba? Naa jud ang katawhan nga andam mo of course mo suggest pod og unsay angay buhaton kay magdepende man na sa atoang probinsya og unsay mga angayan buhaton og unsay input nga gusto pod sa atoang mga katawhan. So dapat jud ba responsive ang mga tao sa mga ilaha pong gusto nga angayan nga buhaton kay paningkamutan sa probinsya nga maka tabang pero di po tanan no makaya kay limited naman po ang resources o unsay kaayuhan para sa tanan mo mandun na ito ang ipanikamutan nga ito ang makuha.
3: Mga to may gala si 3rd District Board Member Greg Hala no kalabot sa latest update no mga kalihukan niya sa gipahigayon nga committee meeting kalabot sa pagsusi sa proposal nga magamit na og solar power no ang provincial capital para magkadaginot sa pagbayad sa kuryente mga higala worth 80 million kuno ni unya ang provincial government igo na lang mo dawat sa maong proyekto moaginig mga contractor og investor siguro mga higala sa pagkakaron nagsige pa sila kining ni ang dawat og mga investor nga posible nga mo taod no aning maong mga solar panels diha sa kinatibuk ang building sa provincial capital mga kaisunan no tung kinumduman nga ang sangguni ang panalawigan pinaagi sa Committee on Environment aduna na gi existing ordinansa nga maghangop sa renewable energy dinis itong lalawigan sa Bohol hatagan pod ni og mga incentives kinsa kinta kun kinsa tong mga investor og mga renewable energy like solar no nagadaghan naman ning mga solar power farms dinhi sa tong lalawigan sa Bohol nas Daguhoy na po diha sa Sikatuna do na po'y umaabot dito sa lungsod sa Katigbian do na po'y umaabot dito sa lungsod sa Ubay mga higala no dako ning tabang aron nga magka-contribute pud ta sa gikinahanglan nga demand sa power supply mga kaigsunan dili lang dinis Bohol kundi sa kinatibuk-an mga higala. Nagatusong oras do na tay 28 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Ang sangguni ang panlalawigan usab ubos sa committee sa agriculture kagipangluhan nila ni Board Member Lucy Lagunay, inubanan usab ni Board Member Nathaniel Binlod, dunay gi duso usab nga mga ordinansahon nga magsuporta sa produkto sa OB din sa itong lalawigan sa Bohol, mangigala. Kining produkto sa OB, gisgutan ni atol sa Capitol's report, no, kaganiha, kaganiha nga buntag mga higala, atong nasairan nga ang Bidipo, Bohol Investment and Development Office, Promotion Office, nag-apply na o guwana ni, kining ni ang geological identification ba to, no, GI, no, para aron nga kining ni ang mapakusgan pagyod mga higala ang identity sa Bohol nga dinhigikan gyud ang OB, especially ang OB Kinampay. Unya ang sangguni ang panalawigan do na poy mga ordinansa nga gigamaan na, no, gani si board member Nathaniel Binlod nagpanday og ordinansa nga dunay OB festival nga himuon dinis tong lalawigan sa Bohol. Kalabot aning produkto sa OB mga higala atong paminawon og unsay mga dugang update ani atol sa gipahigayon nga Capitol's report kaganiha atong paminawon mga kaigsoonan
2: sa mga opisina.
4: Thank you, Sir Roy. And of course, next we have ang atong suki dinhi sa atong programa, our provincial agriculturist. Please welcome Ma'am Liza Quiro. Good morning, Ma'am Liza.
5: Daghan kayang salamat, mayang buntag, Ma'am Janet. Mayang buntag sa tanan nga ato ang naminaw o nagtanaw sa tibuok kalibutan. Kaning ato ang programa nga The Capital Reports ubos sa Provincial Information and Media Office. Kining ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist. Mao ang buhatan nga nagpatuman sa mga lakang nga gimando diha sa ato ang ubi ordinance nga gipagawa sa ato ang sangguniang panlalawigan. Unya kita usab ang buhatan nga nagsubay sa value chain nga ato ang nasuta og nahimong gitun-an alang gayod sa pagpalambo sa ato ang pinangga nga ubi, labi na gyud ang ubi Kinampay nga kinaham og original nga dinhin gipaturok og gipalambo sa ato ang probinsya sa Bohol.
4: Thank you, Ma'am Liza. So, dili kita maglangan. Diretso na ta sa atong question and answer portion with our Bohol Media. Ang una mangutana, please welcome Sir Yet-Yet Reyes. Good morning, Sir Yet-Yet. And once again, welcome to the Capitol Reports. Bisag layo, manhig yuka, sir. We really appreciate that. Yet-Yet.
6: Check. Okay. Good morning, Ma'am Janet. Salamat. And welcome back on air, Ma'am. Murag atong taod po ka nga wa maka madungog sa kahanginan isip angkor. Okay. My greetings to Lieutenant Colonel Lisa Quirog, Reserve Philippine Army. Ma'am, good morning. Okay. Anha ko ni mo, Ma'am Lisa. Nga ko pangutana, ma'am, is about unsay developments, ma'am, sa gi-ask nga funding proposals for support via the United States Department of Agriculture on USDA. Unsay developments ani, ma'am? Kalabutan ini nga tong dako kayo nga promotion sa ubi Kinampay. Go ahead, ma'am.
5: Daghan kay salamat sa imong pagpangutana sa update, you know, abtika gyud kayo oy. Ang ato ang nahibal-an sa atong adlaw nga ning bisita sila ni Governor Aris Omentado, ilang gipahibalo nga nag-deadline atong July 6 ang mga pagsumite sa mga proposals o karong katapusan sa September pa nato mahibal-an ang ilang resulta og unsa og kinsa ang ilang padalhon nga mga international non-government organizations og asa pod padung ang mga programa nila dinhi sa Pilipinas tungod kay ang amount nga ilang gisulti og ang programa is aside from the province of Bohol ngadto man sa tibuok Pilipinas. Mahibawa na to sa katapusan sa September karong tuiga.
6: Yes, sumpay gid man magtuig kay moram to tay akong ipangutana nimo. Okay, ma'am, follow up dito para di tamalangan. Kining gi-file pod ma'am nga application sa BDPO for geographical indication protection for Bohol ubi Kinampay. Unsay gidangatan ani, ma'am?
2: Okay, so may buntag, sir, no? Ako dali si Roy Sabi. Di po, ang atong ongoing application sa geographical indications or sa IPOFIL, naka-file na ta last June 17 mo atong official filing dito sa buhatan sa IPOFIL. Sa pagkakaroon, bali na natin application dito, ongoing pa ang atong documentation. Kay ang pag-apply magud na to o geographical indications or dili siya mo-file o niya ma-approve dayon. So na siya'y pag-submit na to sa document, ilang i-review ang atong dokumento, unya mukundak ang buhatan po sa IPOFIL o verification o validation. So, mudagan yun siya bulan, tutuig, inga na ang proseso niya, kaya na po sila yung validation nga buhaton. Pero kung update lang, sir, sa pagkakaroon na natin nakalodge ditong application, so more or less, kanang it's good news, good pod for Bohol, kaya na natin application dito nakapending. Ang atua lang karon nga gibuhat lang sa BDPO and of course, sa OB Board, kaya OB Board mo siya nga initiative, is ang atong pag-reply na pod sa comment. Kay nakadawat naman tag-comment plug June 30 from IPOFIL. Nalang sila yung mga supporting documents nga givalidate lang pod. So, even gahapon, sir, natay meeting sa atong GI team sa Ubi Kinampay. Nag-meeting mi dito kay para pod masabutan na mo og unsay atong approach o saktong content pod sa atong i-reply dito sa IPOFIL. Kay para masatisfy pod sila. So, once makasubmit ato, sir, we have 2 months man to submit from June 30 sa atong response sa ilang comment. So, ato na po, maghuwat na po ta. After makasubmit ta by September siguro, deadline na niya. I know, July, August, by August katapusan. Hopefully, before ana makasubmit ta. After ana, maghuwat na po ta. O unsa na po ilang komento sa dokumento nga atong gisubmit dito.
6: Okay, it takes time and effort, sir.
2: Yes, sir. Kay ang pag-reply pa lang daan, ay pag-reply pa lang daan, we are given 2 months and nana sa libaton nga validation and hopefully, masatisfy ra pud sila sa atong documents nga gisubmit dito.
6: Okay, a piece of advice, sir. Constant follow-up para madali siya.
2: Yes, sir. Mo nang mo puni among gibuhat karon nga bisag bidi po ang among opisina, sir, ang ga-facilitate ni konekta gyud mi sa tagsa-tagsa gyud nga mga opisina dili lang sa mga miyembro sa OB Board kay kani siya kay application man for Bohol. So dapat pod tanan from dili lang katong mga agriculture nato nga mga opisina but at the same time even ang atong katong sa National Museum involved sila, ang atong culture nga mga offices involved pud sila kay ang ato magong pag-apply sa GI, sir, sa geographical indication, gitanaw gyud ang dili lang ang availability sa crop or sa ubi kinampay diri sa Bohol, okay. But unsay connection niya sa atong culture pod og tradisyon. Okay. So mo po na atong gipakadak-an sa atong documentation.
6: Okay, salamat, sir. Ma'am, thank you, salamat.
4: Sir. Thank you, sir Roy, and thank you, sir Yet-Yet. Next, we have ngang sunod mong utana, Sir Bob Goodman from KISS FM.
7: May bundag, Ma'am Janet, sa mga panelista. May bundag, Ma'am Lisa. Good morning. Okay, two consecutive questions, pwede, Ma'am Janet, but
4: yeah, okay.
7: I'll be back. Okay. Ube is the new matcha. Right? Okay. And ang pangutana na ako, going out to Sir Julagon. How many varieties that we got ube here in Bohol?
2: Dili kay ko familiar, sir, sa variety. I think sila siguro, Ma'am Lisa.
7: More or less, mga upat, Ma'am Lisa, if I'm not mistaken. Pero merong question lang to, tapos mo diretso ko kay Sir Gual. Okay, sir. Sige, butang na natong upat na varieties. Why i-spell out good ang ubi kinampay?
2: Okay, sir. So, katong upat ngayon gingon, sir, I think we have more than that siguro ba? Nganong atong gi-highlight ang ubi kinampay?
7: Yes.
2: Tungod kay kita gyud sa Bohol, ato yung gipakadak-an nga kanang ubi kinampay, dire gyud gagakyan sa ato ah. And even atong i-trace no base among research atong pag-document no sa atong application sa ubi kinampay, makita gyud po nato sa atong history o tradisyon o sa kultura gyud nato sa Bohol nga even during the 16th or 17th century, naagi record gyud nga ang ubi kinampay deeply rooted gyud diri sa atoa.
7: No? Even so,
2: ato nga time, sir, makonsider siya nga staple food sa Bohol.
7: Okay.
2: Ato siya, no?
7: So, bulanon gyud na pagka-ubi na siya?
2: Yes, sir.
7: The question is, follow-up ko lang. So, spell out gyud ang ubi kinampay. How about those people na nagtanom og dili ubi kinampay? So, wala sila'y market about it?
2: No, sir. Ang ato ang support yun sa OB sector, sir, is ang katibukan gina sila. But kaning atua karon nga na-highlight lang ang kinampay is because of our GI lang nga application.
7: No, okay, oh, oh, oh.
2: ang ubang provinces tama pud ana nga mga variety pud sa other than Kinampay, but ang atoa atong gi-claim Kinampay sa atoa, mo nang highlight lang siya sa atong GI application.
7: Ah, okay. So recently lang gi-apply ang GI, right?
2: Oh, but
7: so,
2: we support all varieties sir within our sector.
7: Okay. Ah, so pero mas angat lang gamay ang ubi Kinampay.
2: Angat lang gamay.
7: Oh, okay. So sige sir, how does it fare with other countries? Ang atong ubi Kinampay. Kasi may mga specialty food na sila, di ba? So, ma-compare na ba sa market na talagang mas masarap ang ubi Kinampay?
2: Dili kay ko into detail yun kayo, sir, as to preference nila sa Kinampay nga variety.
7: Mm-hmm.
2: But overall, siguro ubi. Karon kay nagsugod-sugod pamanggod. But initial lang siguro nga observation po na mo, based rapod sa kana mga investors or international market nga buduol sa atuan.
7: Okay.
2: Dili pa kaayo sa pagkakaroon lang ha, dili pa kayo sila ingana ka variety specific when it comes to ubi. Kay ang ila magong giapa sa ubi is the crop itself and kana laging purple pud niya nga color ingana, but as far as I know sir, sa mo sa BD pud mi kay familiar man on that pa. But dili kay sila ingana ka variety specific. As long as ube.
7: Makaproduce og ube, okay na.
2: And violets, yeah, ina na. Kana magod ang murag na dating po sa ila.
7: Oh, so, ang ube Kinampay is may distinctive na taste talaga?
2: Na siya, not only with the taste, sir. Kaya sa bulanon, ang ato, yung kung kaila taog ube Kinampay, not more with the taste, but with the aroma, sir.
7: Mm. Okay, okay. Namang good sa atong
2: one. Distinct yun po niya. And of course, ang iyang color po nga, nay violet, white to deep purple.
7: So it's a thing for us to be proud of Boholanos.
2: Yes sir.
7: Kaya naaman sa kuan sa atong national anthem diri sa
2: Bohol. Atong national hymn sir.
7: Oh, national hymn.
2: Which was created dugay-dugay
7: way,
2: na.
7: Way back.
2: Pag ganin ako siguro.
7: Oh. Murag wapat na tao adto sir, no?
2: Sir.
7: Okay, dali salamat balik ko Ma'am Janet.
4: Okay, thank you sir Bob Bitaw, no. Mao gyud atong gipanghingusgan nga mga moingon gani ubi Kinampay Bohol gyud na. Okay? So next, nga mangutana, we have Sir Luloy Tutas. Okay. Sige. Okay, there.
8: Dagan salamat, ma'am. May buntag ka ninyong tulo diha, sir, ug ma'am. Pangutana na ako, comparison. Kaniad to, ipasabot na ako paatras, may mong 50 katuig, may ubi naman. Kung itandi karon nga gasigi na tag climate change, unsa may dakog abot sa mga mananumay sa ubi panahon kaniadto nga magulan lang og kaduha sa usang semana, wa pay bagyo, but ipasabot uga ang yuta, mabasa lang kun ulanon, og karon nga usahay magsigig ulan hapit usa ka bulan, unsay dakog abot kay ato mangi palambo ni. So, unsay dakog abot ang kaniadto og karon nga climate change? Si Roman Dabalos, Program Coordinating Officer.
9: So, daghang salamat no Sir Luloy no. Based on historical data nato sa Bohol, gamay pa man ko sa una hantud karon ni dako nako. Based sa among barangay lang sa Punta Cruz taga Maribohok, halos tanan sa una sa mga katigwangan, nananom og ube. O, nananom og ube. Nya, historical data na ha, edad na ko ato Sir Luloy Tingali, mga elementary to high school, 1980s to 1970s, natawag mong ko 1964, nya 1980s. Sa among barangay lang dahil sa Punta Cruz, kiwa man may kahumayan dito. Halos mga katigwang nangamatay na ng mga tigwang sa halos mga balay dito na ay mga ube kaniadto kaniadto. Pero karon panahon na wala na jay nagtanom og ube, nagtanom na lang ko ako na lang nagtanom akong kan bisa mo ang pagsuri-suri po ni gamay na sadag ni tanom og ube karon sa liking may kan kay aging na ang atong mga farmers wa na hingsunod nya kami sa DE nagsige mi og promote sa ube mga planting materials. Pero katong mga ube na to sa kaniadto, katong mga binanag, iniling, katong tamisan, mamanggay kusog katong panahon na. Kay atong panahon na, may atong kanon, di ba? Naasa lamisa. Makakauntag ube na sa lamisa. Atong, kanang purple yam ron kay kanang ube kinampay purple yam ang gina. Mabitay nga lang nag-Diyos Koro Alata ang scientific name na kay Purple Yam gina siya. Kung ingon ka, oh, Diyos ko ro, mulang ingon ka, anong haggan man siya ng ubi o mahog? Sa una, kuan na to sa mga ginikanan ba? Kung mahog ang ubi, haggan, matingali na kay ang iyang scientific name is Diyos. Diyos Korea. Kung ikuwaon mo ng Korea, Diyos. Di ba? So, matingali na nga. Muna nga, ang Department of Agriculture na ningkamot mi nga, mabalik ang atong production sa ubi karong panahon na. Labi na kay daghan na kayo interested nga mupalit og ubi. Labi na gyud ning purple. Purple is kaning duhaan man ning purple. Baligunhon an kaning atong kikaugtan ron nga kinampay. Kay kaning kinampay, guwapuan mo dyan eh. Humot gini siya compared sa other nga varieties, no? Katong mga white varieties, nga katong baligunhon, di makina siya. Ang kinampay may kinahumutan. Ang problema lang sa kinampay, kay sakitan siya. Dali masakit o anthracnose. Mo na yung problema. Compared sa mga white varieties na to. So, mo na nga nakatimbaya yung misa provincial agriculturist, Ma'am Lisa, nga ato gining ipalambo. Ibalik na to ang ubi nga sa kaniadto. Kaniadto nga sa matag lamisa makakauntag ubi. Oh, karon kay di na mga og ubi ron si Loloy, no? Kay tumikan sa taas sa mga production sa humay. Muna ang ubi nato kwan na lang or dessert na lang, i-process na lang. Tanan. Sa kaniadto, nahinomdom ko, buntag kaon mig ubi. Pagkahapon kaon mig ubi, lungag og ubi, karon wala na gitay. Di na takalungag og ubi. Kay gamay na gitag production, kay kipakatinood.
8: Kining climate change, sir. Climate change. Usaba ni ka faktor kung punto nga mikunhod ang abot sa ubi. Gumikan kay sobrang init, sobrang ulan. Puro sobra. Pag masobra ang init, masobra po ang ulan.
9: Nakakontribute sa Roloy kay kani atong ubi, labi ng kinampay, dali agad masakit. Labi na itanom na to o patag. Di man kayo maayo itanom ang ubi sa patag. Kay labi ng waterlog bito siya. Nga magsigi kapasa ang iyang yuta. Ang ubi manggod, ang ngayon siya nga, mauwan siya, nga, pero may uga ang iyahang, iyahang gitamnan. Di gud magsigig, basa ang iyang gitamnan. Ang itong gitamnan ba? Mamunay, sa kasagaran sa itong mga farmer, nanom karon ana sa mga patag. Sa kanya ito manggod, kung matanom kag ubi, mga yuli open area, nga, yuli open area niya, kanang tanom mag ubi, kaning area, sunod, ibalihin na po, sunod ting tanom, lain na po nga area, di ba? So, gumikan kay high-tech naman ta karon, so natay mga traktor, ato nagis mga patag, kay wala naman po sa una, kuan man to, bugwal-bugwal naman to sa una, di ba? Bundo, piko, mamatoy gamito na to sa katigwangan, karon kay wala naman tay mga musunod nga mutanom o gubi, ang atong mga batan-on nun kay tuwa naman sa mga high-technology nga kurso, di ba? Minus naman sa agriculture. Muna nga, ang DA na ningkamot nga, ang atong mga young farmer challenge, na to, mga young farmers, mo undergo unta to agriculture para doon na tayo, in the next years, doon na tayo food security program. Kaya usama ng OB, nakakontribute na to sa itong food security program. Kaya di tamulong, kung mulong ag tag-OB, di tamulong ag kanon, di usasa na sa nakakunhot sa ato ang per capita consumption sa rice na to.
8: Katapos ang pangutan na, sir. Nagisgot ka man og aging population of OB farmers. Unsay solusyon? Kay ang matigulang, di na pwede sa uma. Mutanaw nag-uma, pero di na mag-uma. Unsay solusyon karon? Nga ang mga batan-on madasig pagpananom og ubi, luyo, nga tua sila mutagad sa mga bag-ong mga kurso. Unya, unsa may kursuhan sa food technology kung ang ubi hisgutan, wanay mananom. Unsay paagi nga madasig ang mga batan-on?
9: Ato talagang i-educate sila, Sir Loloy, no? Sa atong mga batan-on nga. Ang kung mag-ubi production ka, nakogi kayo income. Ang problema ko na to karon sa ubi, gagmay-gagmay ramagod ang atong pagtanom sa ubi. Kung mo undergo ka into commercial scale sa ubi, dakog yung income ang ubi. So, kung mingon ka nga, mo yield lang kag ubi o 10 to 15 tons per hectare average lang ka. Nya ang imong cost of production na sa mga 300,000, imong kompyuton lang ng average lang kag mga 15 tons ang ubi, kay ang ubi mabot mo ang kuno basis kung per hectare basis ang ubi ha. Mabot man og mga 20 kapen tons. Nya may anala ka sa mga 15 tons pila may average mamlis sa presyo sa ubi karon. Oh, ikong i-compute nimo ha. 90 times 15,000 pila man na siya. O ato nang educate nga naagid income sa ubi. At the same time, kung naakay abot sa ubi, imong i-added value into ito process nimo para mas mudako pag yung income ang atong ubi. Mo't na educate na to nga. Hindi na sila manarbaho. So atong encourage atong mga young generation nga kung matanong mag-ubi, naa ang income na. Wa man good ang previous matong mga atong mga katigwangan kay matanong mag-ubi na sa mga 2,000 hills, 1,000 hills, hills lang yun ang ila, akong nakita. Dili yun ito per hectare basis. So, wagit, sa buhon, mamlis, wa tayo nakita na rin nga 1 hectare nga plantation sa ubi, no? Pilara, usara tali kabuok. Pero base sa atong monitoring, gagmay-gagmay rin ang ubi. Nasa mga 500 hills, 1,000 hills, o na 2,000 hills, mara rin na ang pinakadako. Kumikan kay dako ang good cost of production sa ubi. So,
8: salamat kay sir.
4: Okay, thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Dave Responte from DYTR. Welcome to the Capital Reports, Sir Dave.
10: May buntag. My question is to the provincial government and Department of Agriculture. With the conversion of land bank from residential to commercial and other purposes, yung saman pag-address sa ito ang government nga ma-maintain na ito ang yuta nga pagkatamnan sa ubi. Okay. Sa mua lang daan, sa unang akong mga apuhan, tigtanong gumig ubi, unahan na mo ubihan. Karon subdivision na. Kuan, di bayan na. Dagda sa dawis, sa mua. Payo ba nga yuta ang dawis? Yung sama na pag-address na ito, ma'am, nga makasustain pata sa demand para sa ube.
5: Dagay kayong salamat, Dave. Sa una, ang kulturang bulanon gyud ang mananom og ube adto sa mga hilit-hilit lang lugar, kalasangan, o niya ilaha pang ikaingin. Tungod kay matod pa nila, ayha sa lang kakuha og maayong abot. Unya ato man hibal-an nga ang unang mananumay og ube nga na record nato dinhi sa Dawis og sa Panglaw. So sa atong pagdikoy kay nagsugod ko og research sa ube was in 1986. And then kita nato nga ang ube di ay pwede itanom sa open nga lugar basta adunay ikadapat nga maayong tambok. So sa challenge sa land conversion kay na urbanize naman labi na katong Dawis ug Panglaw, Tagbilaran, Baclayon, Albor, Corilla, mo man ay kusog kaayo nga mga ube maapil ang maribuho. Ato ang gipakusog ang pagpananom sa lugar nga open adto sa mga maisan, mga lagutmunan, mga utanunan kay pwede siya nga mabuhi dito. In fact, Dave, nakita na to sa mga report sa ato ang mga municipal agriculturists nga sa tanang lugar sa ato ang probinsya, bisan sa isla sa Carlos P. Garcia, mabuhi ang ube. Unya ang spelling na isa, ubi sa Bohol, ubi kay mga Bisaya man ta. So pagsugod pa lang sa pagduki-duki og na record sa mga even sa time sa 1668 pa 1927 nga mga anthropologists ang gibutang yun dito sa scientific research nila is ubi, UBI. Ang ube gikan na sa Luzon kanang UBA. Sa dito na sa Luzon unya giadapt pod sa mga mananumay nga nakakuha og binhi gikan sa Bohol nga gitanom sa Mindanao, no, na sa mga Katagalugan og sa other areas giadapt nila ang ube nya sa global market ube pod. Pero distinctively alang sa ato ang pagpaila nga ang kinampay, ubing kinampay gikan gyud sa probinsya sa Bohol, ato gyud ni siyang gipaklaro nga ang ubi sa Bohol, ubi, og ang kinampay sa Bohol, ubi kinampay. So pwede siyang itanom bisan asang yutaa dinhi sa atong probinsya, pero ang kahumuton niya mo na siya ang magdistinguish nato og unsa nga yuta ang anaa diha sa imuhang gitamnan aron ang kahumot sa maong ubing kinampay mugawas.
10: So you mean to say, ma'am, na you're saying dili siya makonsider nga a cause for alarm sa ube industry sa Bohol with the urbanization, conversion, nga di ta katanom og ube kaysa umaabot?
5: Oh, ang tubag sa akong, sa imong pangutana, Dave, is kanang dili siya cause for alarm ang land conversion nga ang ube dili na matanom. Kanang cause for alarm sa land conversion naa sa kamaisan o kahumayan.
10: Kay?
5: Tungod kay ang labi na gyud sa kahumayan, kinahanglan man na siyang i-flood nimo. Kay tubig man nga gikinahanglan. Ang mais po, dili po pwede nimo nga ma-individualize o hutok. Kay kuan man na siya, na ay may consideration of efficiency sa imuhang pag-tend, pag-manage sa imuhang mga kamaisan, kahumayan, mauan na ang maigo sa challenge. So ang sa Dawis ug sa Panglaw, kay corn producing areas man ni sila, ang challenge nila nga sa in terms of production na sa mais.
10: Mao na ang muagid. Nawa na bitaw na. My question is also addressed to Sir Roman, no? Considering the demand of ube, sir, is pretty high, especially sa Western countries ba? And you have been discussing and advocating angay natin nga i-adapt ng genetically modified organism dire para makakakwanta o taas nga supply. Your comment on this, sir, please.
11: So, sa bahin sa genetically modified organism, wala sa ubi?
10: Wala sa ubi.
11: Ang atong gigamit sa ubi, sir, kanang tissue culture. Tissue culture. Ang problema lang sa tissue culture na to, once nga makaproduce tag tissue culture, ato pa nang pa kanabitang ato pa nang itanom niya ang first harvest ana niya, dili pa na siya considered as a production. Ang first harvest niya for planting materials pa niya dugay pa siya murag compare sa atong katong binisit bitaw katong tubers nga ang tubers bitaw imong buak-buakon, imong putol-putol, imong bakwakon ba, i-divide ni mo niya sa usa ka kilo, maka-divide tili kag mga 10 to 12 kaguha, mo itanom niya, paspas to siya. Mm-hmm. Muna nga, ang atong mga distribution sa ubi, gikan ragay po sa tubers, no? Atong i-disperse nga to sa atong mga farmers, labi na sa DA, sa province, nag-procure mig mga tubers, niya among i-disperse dito sa mga farmers nga nagtanom og ubi. Nya sila rin mag-guha-guha niya, itanom nila dito sa area. Nya gamay raman tao, distribution na kaya yung problema na to ang pagpalit sa planting materials na to, sa tubers. So, makakuha pa ko ng kanang atong tissue culture, ma-perfect pa ko na itong tissue culture, may namudaghan ako ng tanang ubi na to.
10: So, ang input na sir, may kuan, you mean to say, doon na tayo problema gamay nga ipanghatag sa farmer?
11: Ang problema dyan na to sa farmer, yung demand nila, planting materials yun na nila. Planting materials na to.
10: So, ang inyong input nga mahatag nila?
11: Oo. Oh, mga input sa to mahatag. Naman tayo naghanta mo tanong, problema lang na to. Ang atong planting materials, gamay ka, pila rin nahatag na mo. More or less, nara sa mga 2,000 kilograms. Abot rapod dito sa this, among kipatanom dito. Kihatag na mo sa Albor o sa Corellia.
10: Kaya naman ang problema, sir, yung sama na ninyo pag-address. How are you addressing that?
11: Muna nga, ang sulbad na to, mamles, no, kanang tissue culture, atong ipuana siya.
10: I-propagate na, sir?
11: I-propagate na to. para nga once nga mo daghan na tong tissue culture, daghan na po ta og planting materials in the next round. Kaya ang OB, mabot man na og 7 months. So 7 months patanom, usa pa na nimo, may isa pa na nimo mahimong planting materials kanang tissue culture. Unlike yun sa tubers, nga pagtanom nimo sa tubers, production na gina siya. Dagko na gina siya.
10: Diferensya da gid.
11: Diferensya gid siya.
10: Thank you, sir.
4: Okay, thank you, Sir Dave. Next, we have nga mangutan na si Sir Sindoy Gingging, sir. May buntan. Also, DYTR.
12: Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutan na, bisag kinsay motubag sa inyo, ha?
3: Moto may higala ang kinitibukan nga diskusyon, no, galabot sa pagpalig-on sa produksyon sa ubi dinhi sa tung lalawigan sa Bohol, diin daghang mga lakang ang gihimo sa provincial government aron nga makakuha pa og maayong market, no, ang ato ang klase-klasing ubi, ilabi na ang ilado nga ubi kinampay dinhi sa tung lalawigan sa Bohol unya. Lauman nga doon na po'y mga lihok nga himuon ang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan pinagi usab sa Committee on Agriculture sa SP Bohol aron nga masuportahan usab ang lakang sa provincial government sa pagsuporta o pagpalig-on sa produksyon o pagpaila sa tibuok kalibutan sa produktong ubi dinhi sa atong probinsya, mga higala. Wala tayo oras itong tulumanon, takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Sa ngalan lamang sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kiniusab si Alin Duidora. Nagkasalamat, mayong hapon, keep safe, God bless you.
13: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
14: Sa Bohol tayo ay magsaya.
15: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Damn!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for aray, sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
9: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanino tayo anak marino?
9: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo.
9: Isip usaka investor, pwede sab ka makagamit inin mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare.
8: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace Mare.
9: Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Igala maing hapon, welcome na usab sa atong tulumanon takna sa Bohol Water ning adlong Biyernes na usab mga igala pizza 17 na ning buwan sa Hulyo 2026. Og dinato lang ngayon mga higala atong kauban gihapon karong hapon na Sir Victor Tambe. Sir Vic, maing hapon ganimo.
1: Yes, Ray, maing hapon. O gilabi na sa itong mga suki nga ating paminaw nga kanunay nagasunod sa atong programa. Hinaot nga kita tanan na sa kapiskay sa panglawas. O gilabi na kay adlong Biyernes. Murag kaning mga empleyado, Ray, basta adlong Biyernes. Hayag, danag kayo panagway.
2: Oh,
1: danag panagway, bro.
2: Kuan-kuan ang hago ba?
1: Samot na kay Jose Pizarron, kurang
2: disisite.
1: Ah, na pay na bilin ka mai kay Casual do. So, hanginaot kita nga kining atong tulumanon nga atong usab og ka interest no sa mga konsumidor tungod kay dinhi nato ipadayag ipadangat ang mga impormasyon ngadto sa atong mga suki nga ipaminaw nga din ato sa mga konsumidor labi na may tungod sa pag padagan sa atong panubig din sa atong syudad o sa ubang lugar din na kita nagservisyo.
2: Yes, Sir Vic, no, onya liwas ron sa pista sa Mount Carmel o nang atong tibayaon, no, mga nagliwas sa pista kagahapong adlaw.
1: Yes.
2: Balilihan, no, pista sa pagkatawahan niya sa balilihan. Doon ay parte niya sa Baclayon. Onya, parang katalo to po.
1: Sa Baclayon sa Landikan, no? Triumpo Landikan.
2: Yes.
1: Murag ilan ni Vice.
2: Vice Mayor Tibbs. Pista.
1: Murag gabi eh, nag-sponsor man tingali sa Oguan. Kanang murag banda man kuno to. Na may silingan. Naman ni kauban na rin nga na diha Dolce Capilla ilang panimalay. So murag day disco ko no. Gabi ba to? Murag gabi eh.
2: Takanag ba sa Landikan? Takanag ba sa Taluto? Dito tanag dugay sa Balilihan.
1: Pero besta. Pero balik tulo makapon ka bay ang imo.
2: Itatna na duha. Unya sama sa gingon mga higala no ni Sir Vic no magpadayon taghatag og mga impormasyon, mga development sa atong Bohol Water mga higala no sa padayon nga pag serbisyo sa atong mga konsumidor no aron daghan tag isgutan karong hapuna no atong unahon no ang kining linya sa atong mga tubig sa Bohol Water mga higala o ang ongoing pod nga nindot kay programa sa atong Bohol Water ang Wash Caravan mga higala. Ari unahon nato ang linya. Sir, doon na ba'y bagong linya ang atong Bohol Water karon?
1: Yes, Ray. Ato na nang gibalik-balik o kahibalo tungod kay kining maong mga linya na mugna na tungod sa request, no? Concern sa mga consumidor. Then, actually, kaning Tagbilaran City is part of our entire Tagbilaran City part sa atong service area. Pero yes, dili tanang lugar sa atong syudad din ana kitay mga linya tungod kay side man kita nga doon na sa nag-operate line labi na sa City Water Works, no? Kaning mga lugar nga din ana ang atong bagong linya ani awesome ng serbisyo ang City Water Works, no? So tungod kay ang mga katawhan, mga lumulupyo ning maong mga lugar ni angyo pod nga og mahimo makasulod ang Bohol Water tungod kay at least na sila ay options, no, option tungod kay di man gyud ta kay expect nga kaning provider na to tanang adlaw 24/7 nga naay tubig, so at least naay option. So mo na mga kaigsoonan nga lately natapos ang linya ng atong bagong linya diha sa CPG North Avenue,
2: CPG, no? North, okay.
1: Kaning gikan sa Baguio Drive, iskina Baguio Drive ug padulong iskina sa Salazar Street sa Barangay Ubuhan,
2: okay.
1: No, kaning maong linya naa ni sa pikas-pikas sa matag pikas sa kalsada, so di na kinahanglan mutabok ang magpa-konektar.
2: Yes.
1: Nagasubay ni anang nabitaw yung monasteryo re na simbahan diha og mga madre. Kutob na siya itong iskina paingon sa aning sa Ubuhan, Barangay Ubuhan naman sa Lazar Street.
2: Yeah.
1: So muna, bago na nga nahuman nga linya, unya tingali adun na pa yung mga lumulupo diyan nga wapag ibawa sa bagong linya. So atong giawhag nga pwede na sila mo bisita sa pabuhatan sa Bohol Water aron mo proseso sa application aron kay kanimang gong na linya, at least bahalag na kay existing linya sa lain. Anyway, ang atoa nga linya, may man og duhay linya sa usa ka pamalano, wala man ay exclusivity ang usa ka consumer. At least naay ka naay options, naay ka pilian kung galing walay agas ang usa ka provider nga naa ka naka-connect. So muna nga atong giawhag ang una ni ring mo ni pilaka latest na to nga bagong linya no kaning CPZ North Avenue tungod kay as highway ni highway gani sa highway padulong ka sa Mangga no ini agi ni mo diha sa Baguio Drive kaning iskina padulong ka sa Seminaryo no na budit so ka paingon sa Mangga di pa ka pag sa Mangga aning barang sa Lasar Street na sa diha ko to mga tuli niya no kay actually ang barangay Mangga no giserban gini siya sa City Water Works yes, no barangay Ubuhan so mo na nga atong gi ana man ning mga lugar tungod kay ana man pod no dita gusto magkikompetensya sa City Water Works yes. Kay naman sila nagsibisyo so pagkakaron tungod sa demand pod sa mga consumer sa Dapita mo na ni sulod ang World Water aron pod ma-address no kay napoy panahon nga usahay dili pod maka serbisyo ang City Water Works sa maong dapit no tungod kay naibaw man taga kining even ang Bohol Water ni punta ka hatag og kasiguruan nga 24/7 yes, that, ato ginang gipaningkamutan no in fact ato nang gihimuan og mga programa nga as much as possible 20 hours or more ang ato ang agas matag adlaw except lang sa mga kakulian no di ginato control labi na sa pagkapaong sa kuryente no mao na usa labi na breakdown po sa mga pumping station usa po na no mao na nga natay mga programa alang pagpangandam niya na aron malikayan nga mahitabo kining taas-taas nga pagkapaong sa tubig pero so far wala man ta wala ta kasi natin no tulang hay panahon nga dahil bagyo mao di mo tao dito nga natay problema so mo na ang bagong linya na to kaning pinaka-latest na eh, kaning paano actually kaning atong giladlad na linya ato ning gidungan nga programa kaning upat no actually upat ni ka bagong linya ang pinaka ulahi na to nga natapos kaning CPG North Avenue
2: okay.
1: Then ang laing tulo kaning sa Daronday Street no okay. Kaning gikan sa sentro sa Dao padulong ka sa Lindaville mulabay ka sa Lindaville Phase 1 nga entrance
2: okay.
1: Padulong diha sa kining Dominic Drive no di murag sakop naman na sa barangay Tip-Tip. So muna yung linya na to Daronday Street man ang kalsada so mulabay ka sa entrance sa Lindaville Phase 1 so na diha ang atong bagong linya muna pinakauna na tong giladlad no out of these four kanang new lines ang ikaduha kaning Samura Street no kaning
2: daog gapon eh
1: daog gyapon ni siya actually sa daoning tulo kaning usara ning aning CPG sa Ubuhan kaning Samura Street ana ni siya nagagikan sa kining J Claren padulong ka sulod no sa kaning kutob ni sa Kalitsan subdivision no onya mo na eh. Managamagamit po ning mga linya re sa Samura Street
2: na ni, no?
1: Then Toledo Street murag ka, Samura bali ang Samura Street kaninggikan sa iskina sa kaning J Claren padulong ka sa kani bitong Bohol Technical Institute so, Birama
2: okay so, Birama kaninggikan na nang traffic light
1: traffic light okay. Pasulod
2: na dire paingon daw
1: paingon na sa aning satellite market
2: nadia
1: ko tum sa aning Birama man sa
2: Birama na sa
1: Nadia mo nang Samura Street. Nya ang laing linya po kaning Toledo Street kaning gikan sa Sitio Lanao, iskina bitaw sa Dao. Anang iskina padulong ka Sitio Lanao. Pasulod anang iskina,
2: anang pawa.
1: Pawa ka mo tadlas na siya dire sa Binairan Nasyonal Binairan Road. Nadia po yung linya na to kanang Toledo Street. So kaning upat ka mga bagong linya. Pwede na ni siya ma-applyan for connection.
2: Okay.
1: In fact, ang lately ang atong himong programa sa Wash Caravan, may focus ta ning maong mga bagong linya re.
2: Gi-dungan.
1: Naata ang atong Wash Caravan pwede mo ditson na lang ta sa Wasco Laban no tungod kay gamention na ta sa mga bagong linya which is kaning maong mga bagong linya awareness po sa mga konsumidor munang naghimo ta sa Wasco Laban ning maong mga lugar no karon nga si Manaha dito ta sa barangay Dao kaning sa Darunday Street
2: okay
1: nagsugod ta ni atong adlaw Lunes di naghimo ta sa orientation atong pagkaadlaw Martes no karong si Manaha so naghimo ta orientation diha sa Purok Uno Urban Poor Communities naman din ay murag Urban Poor Communities diha nang dapit sa tapad sa Lindaville murag sikbit sa Lindaville phase 1 di pa ka maabot diha na ay hutong sa mga katilingban diha nga

0: Lagi sa WASH program, ato nang gihatagan o kasayon ang mga konsumidor nga kuan lang certification of residency lang sa barangay. Naa siya di Agapuyo onya with available undertakings po kay di man sila ka support sa proof of ownership sa lote na sila nagpuyo. So muna, aside from kanang dokumento ato mong gitagad kasayon no pinagi sa WASH program ang balay ronon tungod kay ang processing fee o application fee sa normal na to nga proseso udagan po na siya mga 1,000 ka penre ang mabayad nimo una maprubahan ang imong application. Pero with WASH program dili ka kinanglan nga mobayad una ma-approve kundi ma-approve diretso kung tanaw after evaluation naka-comply ka sa requirements. Then ang payment sa application o processing fee unya na ini first billing sa ato ang tubig o so makaagas ka una sa tubig before ka mobayad. So mo na usa nga advantage no sa maong programa WASH program. So dahapon dito tani balhin na sad ta sa barangay Daog sa Toledo Street no Toledo Street ang ato ang WASH Caravan. Okay. Daog yapon unya nalatay tinugyanan nga gibilin dito sa Tarunday Street aron mo atiman sa mga application no.
1: Sir no ang rason nga ganina sa bagong mga linya no nganong nagbutang dag bagong linya diha sa gikan sa eskina sa Baguio Drive ang pun sa Salazar sa Ubuan sa Salazar Street tungod kay sa panginahanglan no pareha ba bagi hapon nga rason sa aning tulog ang mga lugar po sa Dao.
0: Oy mao mo ni rason ray mo kung atong akole ang atong gi line up na nga lugar nga din ana ato himo ang WASH Caravan. Okay. Kadtog yung mga bagong linya no. Then isunod ana gikan sa barangay Dao, mobalenta sa barangay Ubuhan
1: no? Din ang WASH.
0: Na ang mga linya nga labi na katong atong mention earlier no katong sa CBC North Avenue. Unya ato nang gi nagapod-apod na tao mga flyers dito dapat no sa Ubuhan barangay Ubuhan.
1: Okay.
0: Regarding sa WASH program kung kinsay mo gusto mo avail unya ang ato magong buhaton re once nga mosulod ta sa usa ka lugar for kining maong programa kining WASH program mag-assign ta og tinugyanan nga murag marketing officer.
1: Okay.
0: Nga not necessarily nga employee sa Boloter ang atong gitanaw nga kanang tagadiha gyud.
1: Okay, so ito gyud.
0: So ito okay. Kay ang purpose mo na to ani mo assign gyud tag tinugyanan. Aron mo ni say mo coordinate sa mga lumulupyo kay ibaw man siya kinsay walay tubig.
1: Correct.
0: Ibaw siya asa na pinik kaila siya sa mga tao.
1: Pamilya siya.
0: Oh, so mo na murag focal person no nga mo facilitate sa application then siya mo induso dito sa Boloter aron pag evaluate at tanan kay listen man pod dito mag-assign kay ang Boloter di man pod tanang oras to adito.
1: Correct.
0: Sa lugar so ang mitabo kaning maong tinugyanan nga atong gi-assign anaan siya sa maong lugar taga diha man pod ni atong gituyo man nga taga diha nga nakaila sa mga tao nga pwede siya nga maka murag link ni siya between Boloter o sa mga lumulupyo. Siya ay mo tapok sa mga aplikasyon.
1: Okay.
0: No, then inig anha sa Boloter ato niya siya may muduso sa Boloter. No, okay.
1: Selected masayon no madali.
0: Masayon kay isud man pod og kanang naay gusto mo apply na. Ingon siya ko man diha Boloter, di ako balik na pod. So atong tagaano kasayon ang mga konsumidor na bisan kon anang mga orasa wala ang mga tinugyanan sa Boloter mo anha sa lugar ana ay tao nga maoy ka tanahatagan sa maong application.
1: Okay.
0: So during orientation ato nang gi introduce pod sa mga lumulupyo nga mao ni kaning tuhana mao ni siya ay mo coordinate sa Boloter tungod sa application. So pwede siya mo screen no initial screening sa mga dokumento.
1: Yes.
0: Kay ato naman pod siyang gi-orient ta unsay mga necessary documents.
1: Okay.
0: So sa ingon yan ang pamaagi, mahatagat ka sayon ang konsumidor tungod kay ang Boloter, mo schedule naman kong mga oras mo bisita. Although,
1: di
0: although, although na atay

0: Y mura og mini office, no, kay tungod kay ang team na to sa customer service section mudong sa mong lugar, no, apil niya na sa team ang inspectors, ang evaluator, mo process mo dawat sa kaning customer service attendant, billing billing head or billing staff niya. So mo nay mo proseso sa application.
1: Okay.
0: Pero di man good all the time nga from 8 to 5 na ata
1: Na
0: dito.
1: si Bulo, sir.
0: Ang ato mo udong nga tao every afternoon mga
1: Okay.
0: 2 hours. So mo na nga naatay tao nga gibilin diha sa usa ka lugar nga siya mo dawat sa mga papel aron by the time nga mo udong ang bulutay sa takda na kitang oras nga mo schedule dito. So siya na mo duso sa mga aplikante. So mo na nga pagkakaroon nag submit nag distribute ang flyer sa Barangay Ubuhan kay next week ang actually atong schedule karon pero murag na late mamatag balhin gikan sa Purok Uno sa Barangay Dao. So
1: Okay.
0: most probably mga next week no na ata sa Barangay Ubuhan
1: Ubuhan,
0: may
1: okay.
0: tungod sa pagatiman no kay di man good po ni ingon ring once mo apply kag tubig makonektahan ka dayon. Naman ay
1: Matag
0: proseso.
1: proseso na,
0: Although
1: okay.
0: atong gi-shorten ang proseso, but still we have to comply kay lisod man pod og naay mga like for example ang tagiyas yuta wa putugot nimo nga mukonekta ka niya
1: Yes,
0: karon
1: nina.
0: makurat na sa kinanay konekta so musulong na sa bulutan nga no gi-konekta.
1: Mo ni
0: Mura
1: tuyo sa orientation na to.
0: yeah, well, mo na gito yung orientation kay ato mong gihatagan ni katong kasayon, labi na katong mga urban poor communities nga katong naasalo na sa yuta nga although gi-authorize sila pero wala sila ay dokumento nga ilang gikunitan like urban poor communities na namay mo nag-head nila na may mo
1: Na ipanguna.
0: i-recognize sa sila nga grupo so dili lisod but kanang kanang wala ma-appeal sa grupo unya individual ang iyang aplikasyon unya ato ginang tarungon og ganang evaluate ang dokumento kay amo gayud tendensya na nga wala na siya pagtugot sa tagiya mga squatter nga nag-squat ba wala pagtugot sa kaning tagiya gyud sa yuta unya mahibong na lang ang tagiya sa yuta nganong nakonektahan sa tubig.
1: Yes.
0: Mao nay usa nga kanang undertakings, affidavit of undertakings, mao nay purpose pod, no? Nga by the time nga naay problema sa lawful possession or ownership sa maong luna sa yuta din na ang consumidor, then ang bolwater mo putol, naay
1: Yes.
0: katungod mo putol,
1: Yes,
0: no? Until such time ma-resolve
1: Yeah, correct.
0: kay naa po right ning uban, bisan pud ato nang yatagan ang iyang katungod. Muna rin niya. Pagkakaroon, atong giyawag ang mga konsumidor, no, labi na diha sa Toledo Street o diha sa Zamora Street, nga mo-avail ni mong wash caravan. Tungod kay, dili na kinanglan nga ang usa ka aplikante mudong sa opisina sa Bolotter. Kundi mo inquire sa opisina sa Bolotter, aron mangutana kon asa nga particular nga panimalay nga naanag nag-opisina ang bolwater. Kay ato man gud nangita na oray og asay daghan nga aplikante sa maong dapit, ato ta mo posisyon, ato ta mo pisto kay aron dili na pod hassle sa konsumidor nga moadto pag laing lugar na kaning aron lang pag-submit sa application. So muna nga pwede ra mo tawag sa opisina sa bolwater, mag-inquire kung ikaw gusto jud kang mo-apply, no? Gaplano po kang mo-apply. Pwede mag-inquire kung asa dapat pagkakaroon ang wash caravan. O niya, kinsay tao nga gitugyanan sa anang maong lugar.
1: Mo idu dolo.
0: O, kay aron atis na kahila ka, nahibaw ka kinsa, mga tanak ka sa barangay, kay ni coordinate po ta sa barangay na rin. Coordinate sa barangay, kay aron matagal ka sa yon, no? Tungod kay, actually, before ta mo sod sa wash caravan, una kita sa barangay.
1: Yes.
0: No? O din sa barangay.
1: Kortisik yun, no? Nagulay na ang water na agad ng kortisik.
0: Kay mangayo po ta og unsay
1: Manuktok ta.
0: tukta katawuran kay ila man ang jurisdiction sa barangay din mangayo po ta assistance og kinsay ma-recommend sa barangay ng mga tawo nga moay mo coordinate sa bulutay.
1: Yes.
0: Mao na nga gani ang atong gihimo sa Barangay Kabawan dito ta maguna sa Barangay Hall dito maghimo sa orientation dito ang atong kay aron po sayon pultulon sa mga consumidor nga gusto gyung mo apply. Yeah. So, pagkakaroon kay itul kay ang barangay da or parokop magod. Unya scattered ang iyang area nga atong gihimuan sa mga bagong linya. So, ana kita mo focus sa bagong linya like sa Toledo Street o sa Zamora Street. Una nga daron the street ang atong giuna so yeah. Karon murag nga ata ni Balena po sa Toledo Street.
1: Yeah. Okay. So now na-mention nimo no nga sunod semana ubuhan mo atong himuan sa orientation do na nabatay kanang specific date ana sir no para makapangandam po itong mga naminaw karon. Di po sila makalakaw unya asa pun dapita kay do na mag-specific nga lugar ug asa imo na orientation.
0: Tinuna re actually sa siguro sa itong programa ang after sa barangay da o barangay ubuhan unya murag yesterday nag-distribute tag mga flyers regarding sa wash caravan no for awareness kita sa mga consumidor. Nya mura og ang naka-schedule wala pa tay specific date but tentatively next week mo balenta sa barangay Ibuhan. Then mo announce sa ta further kay pagkakaroon wala pa ta maka-identify og asa gyud ang specific nga lugar. Tungod kay ang kanimo kung pag-determine nato sa lugar asa ta mo pwesto sa Wasa Caravan nagdepende na ray og unsay i-recommend sa ato ang marketing officer.
1: Ah, okay.
0: Nga kay og asa ang daghan asa yung daghan nga gusto mo apply ato ta
1: ato.
0: Okay. Kay kaning barangay manggol labi na sa Tagbilaran dako manggol nga og ari ka sa lugar nga diin wala po mo apply dihang dapita so ang tagalagyo nga mo gusto mo apply layo sa katuan
1: mahasol na
0: ba mahasol so ang ato atong i-determine kung asay putong sa kaning mga konsumidor nga gusto mo apply ato ta mo pwesto no then if doon lang yun sa barangay hall then barangay hall ta para murag accessible. Muna nga pagkakaroon wala pa ta makadetermine kay gani ang ato apong marketing officer nga atong gitugyanan diha dapita napata nagkuan pa ta no sa mga barangay officials wala lang ko kasiguro og nagsugdan na ba sa customer service kaning mga pero as far as kining saong libo and ang flyers mo una kay supposedly karon man tagon nga week pero tungod kay na delay ta gamay sa ubuhan sa barangay Dao so ni drag o gamay so mga most probably mga middle of next week
1: di man puna hinon problema tungod kay gawas anang atong gibutang dito no nga tinugyanan no nga mo'y posibleng coordinator nakasiguro po ta nga ang mga barangay officials mo tabang po
0: kay kay mao ginay og kinsay gi-recommend sa barangay mao ginay atong i-assign tungod kay kaning barangay officials sila man ginay bawo sa ilang barangay o kinsay gi mga tawo nga angay kana ba maka-penetrate ni og bisag asang dapita sa ilang barangay. So mo na itong i-hire na mo mo coordinate sa ito ang programa sa Wasa Caravan. Tungod kay mag-isod ng puta rin o wala ng mga inana. Kay stranger ba ito sa lugar. So dapat na
1: ito kay sa mga madugay o wala tayo.
0: Dugay, dugay. Kay aside from ikaw pa yung mangita o kinsay gusto mong apply. So, di usun man, kaya di mo ka tagadiha, no? Right. Gawas kong tagadiha. Wala nga, ang tagadiha, yun, may itong i-assignan. Aron siya na mo ay mo recommend sa full water, siya na mo ibaw asa na pet, o kinsay gusto mo apply. Siya na, sa information dissemination, siya na yung matabang
1: ko. Siya na matabang.
0: So, muna nga, kining pagpahibar na ito, pinagi sa kining radio, pinagi sa itong social media, magkatabang po na yung awareness sa maong lugar. Tungod kay gawas sa pala sa una nga magsusuri ka magbandilyo kay bawa ka karon kay ari na mga social media. Ari na mga social media mahibaw nga mo dahil na dahil wala. So atong iawag no pinagi usab ni ning maong radio station platform nga katong taga barangay Ubuhan labi na katong linya na to diha sa CBC North Avenue nga kung kinsa tong mo avail sa Wasa Caravan mahimong mo coordinate sa barangay no mahimong mo coordinate sa barangay mahimong mo coordinate sa Bohol Water no mahimong mo tawag direkta sa Bohol Water aron pakisayon may tungod sa maong programa no kay ang Wasa Caravan atong balikon ang benefits gyud sa Wasa Caravan number one aside from kaning kani kay di man good urban poor kita ning ato ang sudlan so ang regular man gyud ning atong pag kaning evaluate sa documents from ownership no kanu na sa ang mention earlier nga mali malikayan na to nga nay rights lain nga mayatakan ang usa ni re kaning financial aspect tungod kay ang Wash Caravan nag-offer ta og kaning ma-approve ang imong application nga dili ka magagasto og single sentabo.
1: O, nay nakalimdot yun.
0: Oo. Tungod kay, nahibaw naman ta, tungod sa kapito sa panahon, mapugnan ta pag-apply tungod kay ang regular nga magasto yun mo sa usa ka application, no? Normal nga application, muabot ka 6,000 pesos.
1: 6,000.
0: Oh, then, ang processing fee o application fee lang daan, 1,600, no? Then, kana nga amount, dili na siya ang imong application, di ma-approve, kundi na mabayaran. Mag na una ko na mabayaran. Oh,
1: before, para ma-approve ang application.
0: Oh, so, muna yung last na nga step sa approval sa application. So, with this program, Wash Caravan, dili na nato no, i-appel tungod kay ang maong bayaran noon, adto na siya mukarga sa bill first bill first bill usahon og bayad ning maong kaning katidad application fee o processing fee unya kaning magasto nimo kaning 5,000 na tayo nabili ng mga 4,000 ka pen pwede ni siya i staggered payment installment basis for 1 year depende na sa capacity
1: magipag-aan bigyan.
0: Ah, depende na o kung say kaya sa pikante, kaya niya nga for 6 months aron dali alam mahuman, so pwede niya i 6 months. So muna nga mo na nakabintaha ning mong programa tungod kay medyo di bugat sa bulsa sa pikante, no.
1: Tigi-tigi, no.
0: Tigi-tigi.
1: Tigi-tigi.
0: Kanya ilabi na pud kaning ko Andre kaning tubo nga magasto nimo gikan sa Panimalay paingon sa metro layo o layo imong Panimalay dako kag tubo magasto
1: lahi pa na.
0: So ang atong normal proseso ni mo palit yon ang customer before itap pero with this Wash program pwede i-appel sa installment ang maong tubo pero kinahanglan 3 months report no dili ni pareha nga 1 month 1 year 3 months ang tubo tungod kay ang tubo mga God once nga iladlad na di naman ma-recover. So muna nga, atong gawin mo nga 3 months. Na, so at least, ang imong gastoon, instead nga outright kang mo gasto, palit ng tubo, mudagan pag 36, 3 months, no? 3 months nga, pwede pa ni mo katulo ni mo i-bayaran. 3 games, pwede 3 games. Pero the rest, katong meter, tanan, piting, gasto, pwede 1 year ang imong instrument.
1: So, makapilig ka itong dapita, 1 year, 6 months ba. Pero kayong tubo, atong balikon, o atong klarohon, tulog buwan na yun.
0: Tulog ka buwan na ang tubo. Depende man kayo. Kung naman kayo, Panimalay, layo kayo sa tapakagod ng gasto. Pero kung Panimalay nga dool ra, gamay ra kag magasto, 3 months, pila naman ang i-divide to 3 nga billing period. So, at least may mong magalas tubo. Pero normal nga, dili Wash program, ikaw gyud mo provide. Dili mahimo og ang customer maghuwat ang opisina kung makapalit na customer sa tubo. Nagiabang na ang tubo dito, so igon na lang itap. So mo na nga ma-approve imong application. Pero with this Wash program, pwede i-appeal ni provide sa Bohol Water. Mo na to, staggered payment 3 months ang tubo. Nga the rest, itong ubang fittings, appeal ang water meter, 1 year na installment.
1: Okay. So atong uhago no ang mga residente no sa mga nasigutan nato ng mga lugar na higala no dao diya sa may ubuhan o niya atong isunod ang barangay Taluto no yun
0: ang ang barangay Ubuhan then barangay Taluto pa ta
1: okay so silingan na sa Ubuhan at Taluto na higala no niya running out of time naman ta Sir Vic no atong uhagon atong mga residente niya sa nasigutan mga barangay no ayaw mo pagduwa-duwa tungod kay ipasayon ipadali ang pagkonektar sa tubig mga higala imong mga panapos nga aminsay para sa itong mga consumers sir.
0: Yes Ray salamat kayo ning higayon no nga gitagaan ang Bulwater sa aning maong takna sa Bulwater pinagi sa DYRD nga kaimanan nga mapaabot nato sa mga konsumidor labi na sa itong naisgutan nga mga bagong linya nga unta no giyawag ang mga konsumidor nga tungo pay tubig wala pay connection nga mo apply aron maka-connector ta sa tubig gikan sa bottled water. Ug pinagi sa WASH program, matagal na to kagaan ang mga balero noon, ang pagproseso sa application, nga walay magasto nga even 5 centavos no sa application. So nanginauta no nga moabil ang konsumidor tungod kay ang tinguha sa bottled water mao gyud ang paghatag og tubig, insaktong tubig ato sa atong konsumidor.
1: There you have it, mga higala, Sir Victor Tambes, inyong higala sa kanunay, Ray Tutas.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.

0: Horas a las 5:42.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igalaming hapon ang mga detalye sa itong mga balita sa First Consolidated Bank, FCB. Gikondina sa mga kadaguan sa Pilipinas ang giingong racist video gikan sa China state-run media nga nagpakita nga naghulagwayng mga Pinoy giingong murag unggoy. Dugan Italia sa News 5.
2: Maring kinundina ng ilang opisyal ng Pilipinas ang AI-generated video ng Chinese state-controlled media na China Daily kung saan nilalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Ang nautarong video ay in-upload ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Tanong ni Tariela, hindi ba nakakagalit na kung sino pang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang siya pang may lakas ng loob anya na maglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at sunod-sunuran lang sa Japan at Amerika? Ayon kay Defense Secretary Gibo Chudoro, ipinapakita lang daw nito na hindi secure at hindi dapat pagkatiwalaan ang China. Lumalabas din daw ang kahinaan ng isang gobyernong gumagamit ng racism at pagbabanta dahil hindi nito madepensahan ang pag-aangkin sa buong South China, China Sea sa pamamagitan ng ebidensya at ng batas. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, dapat alisin ng China ang nakakabastos na video at tigilan ang paggawa ng anilay irresponsibleng content. Hinihimok din ng DFA ang China na pairali ng dignidad, respeto at katotohanan sa pampublikong diskurso.
0: Sa laing abahin sa nagkaduol nga piniliay dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, usa ka konsehal ang gipusil patay. Dungan detalye sa JMA News.
2: Patay ang isang konsehal matapos barilin sa Bisaya Cotabato. Ayon sa Bisaya Police, bumibili ng gamot ang biktimang sina Sir Dalandang sa isang butika nang lapitan siya at barilin ng mga hindi kilalang suspect. Konsehal ang biktima ng Kadayangan Special Geographic Area ng BARMM. Agad tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Initinang motibo sa pamamaril ay rido o away politika. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Ang pagpaslang kay Dalandang ay kasabay ng unang araw ng Comelec Gun Ban para sa nalalapit na BARMM parliamentary election.
0: Sa laing abahin, usa ka 15 anyos nga tinun-an nakuhaan og armasod sa ilang eskwelahan dito sa Camarines Sur. Dugang detalye sa UNTV.
3: Nahulian ng baril ang isang 15 taong gulang na estudyante ng Don Servilliano Platon Memorial High School sa Tinambak, Camarines Sur sa loob mismo ng kanilang paaralan. Ayon sa investigasyon, pinagpapasapasaan ang baril ng ilang estudyante bago napunta sa lalaking menor de edad na nagsabing itinago lamang niya ito upang hindi mahuli ang kanyang mga kaibigan.
4: Yung registered owner po ng baril na lumabas na rin po doon sa firearm verification. So, according po sa result, yung may-ari ng baril ay merong registered sa Misamis Occidental, yung may-ari.
3: Lumalabas din sa pagsisiyasat ng pulisya, dinala ng estudyante ang naturang baril para sa sariling proteksyon at hindi dahil nakararanas ng pambubuli na i-turn over na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga estudyante upang sumailalim sa counseling habang ang nakumpiskang baril ay nasa pangangalaga na ng PNP Forensic Unit para sa kaukulang investigasyon.
0: Alas 5:47 sa laing abahin, dunay tubag si NBI Director Melvin Matibag kalabot sa pahimangno ni Senador Pia Cayetano Batok kaniya. Dugan Italia sa UNTV.
5: Posible namang magkaroon ng malakihang taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo. Posible namang magkaroon ng malakihang taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
6: Handa at hindi natatakot si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dumalo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, July 21. Ito ay sa kabila ng babala ni Senator Judge Pia Cayetano na posibilidad na makontempt ito dahil sa umano'y intimidation o pananakot at pagtatangkang mabawasan ng ilang senator judges. Matatandaan na naging mainit ang usapin matapos ihayag ng NBI Director na magsasagawa sila ng imbestigasyon kaugnay sa issue noong 2019 SEA Games. Kung saan, aabot umano sa 10 billion pesos ng pondo na galing sa budget insertion ang inilaan para sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa Tarlac.
7: Yung sinasabi nating insertion, kung alam po yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya, kasi mas maganda naman nga pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegations sa kanya.
6: Itinanggi ni Matibag na timing sa kanyang pagharap sa impeachment court ang gagawin nilang imbestigasyon at iginiit na ginagampanan lamang niya ang mandato ng NBI na pag-iimbestiga sa mga katiwalian.
7: Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo'y nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato. At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon.
6: Bagaman handa at hindi natatakot, nananawagan pa rin ng NBI Director sa Senator Judges na gawing patas ang pagdinig.
7: Yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin.
6: Samantala, dumepensa rin ang NBI chief sa inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano patungkol sa proposed NBI Academy sa Clark.
8: So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko. Inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No. It would be a marites accusation.
7: Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa na itatransfer sa amin. Wala pang ang plano. So hypothetical yun para maintindihan ng tao.
6: Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Big time oil price hike ang gilauman nga ipatumbad o ipatuman sa sunod semana. Dugan Italia sa News 5.
5: Posible namang magkaroon ng malakihang taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 3-day trading, nakitang tataas ng 9 pesos hanggang 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Inaasahang mag-aanunsyo ang oil companies ng sarili nilang oil price adjustment sa Lunes. Ang muling pagsipa ng presyo ng petrolyo ay bunsod ng panibagong bakbakan ng US at Iran sa Middle East.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, ni pailaom sa halapad nga revamp ang Department of Health ubos sa bagong gipili nga sekretary sa maong ahensya. Dugang detalye sa BNC.
9: Matapos ang balasahan sa DOH, pagre-repaso naman sa mga programa at prioridad ng ahensya ang tinututukan na yon ng bagong kalihim na si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
10: Kasabay ng pagpasok ni Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. sa DOH ang revamp sa ahensya. Isang realignment of leadership para sa ikalalakas daw ng health services sa bansa. Sa ilalim ng Department Order 2026-4726, binigyan ng interim assignments ang mga opisyal para magpatuloy ang normal operations ng DOH. Kabilang dito ang Central Office, Centers for Health Development at piling operating units. Kasama rin sa mga apektado ng balasahan ay ang mga umano'y bata ni resigned Health Secretary Ted Herbosa na sina USEC Albert Domingo at Director Tina Marasigan. Ito ay habang isinasagawa raw ang review sa mga prioridad at programa. Layon din itong palakasin ang koordinasyon sa iba't ibang sangay ng ahensya. Binanggit din sa department order na bukod sa smooth turnover of responsibilities mula sa dating administrasyon, dapat panatilihin ang professionalism among officials and employees and to work closely with one another. Sinabi rin ni Puhalte na para ma-improve ang healthcare, kailangan pakinggan ang mga health worker, LGU, development partners at komunidad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isusulong din daw ang mithiin ng universal healthcare sa pamamagitan ng pagpapalawak ng essential health services para maprotektahan ang mga pamilya sa malaking gastusin ng pagkakasakit. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Alas 5:53, Atangi. Pakistan nanawagan sa Iran o Estados Unidos nga mubalik sa dialogo. Dugan Italia sa tumpagbalik.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Neosip Z Plus Forte. Neosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neosep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neosep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Mocha frap for...
7: Aray! Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
8: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
14: Lahik na kay kasis! True ba? Tungod sa Myra E?
15: It's true! Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila!
16: Hi Miss! Gandang araw!
17: Lahik ra!
15: Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Soyin na!
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
20: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
21: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
23: PH

0: Alang ko ay gamay nga ipangutana paabot po diha ni mo mayor kay kaganihan nagpahigayon man ka sa sisterhood ceremonial agreement or ceremonial sisterhood agreement tali sa San Juan City with Mayor Zamora. Mayor, daghan kay nagtan-aw imuha sa tingaling panimbaya mayor sa ato mga kaigsoonan tagbileranon.
1: Yes, maayong gabi, Sir Ern, o sa tanang mga tagbilaranons nga naminaw na to karon. Maayong gabi ka ninyong tanan.
0: Yes, Mayor. Modricho ko ni Mons, pagpaabot ining maong pangutana, kay daghan ang nagtanaw nga ang sisterhood agreement usahay mamahimong seremonya lamang. Unsa ka ang konkretong garantiya nga kinindili kotobs pagpirma lang, Mayor, kundili adunay tinuod nga resulta nga mabati sa tagbilaranon, Mayor Jane Yap, ma'am.
1: Yes, sakto kayo ni mong pangutana, Sir Ern, kay daghan jud kaayo ta mga nadunggan nga unsa may benefits kung natay sisterhood agreement with a certain city. In our case, kaganina San Juan City ang atong gika sisterhood agreement under the leadership of our League of Cities of the President Mayor Francis Zamora. And usa gyud sa akong gi-emphasize kaganina is kaning tabang nila during calamities. Nakita gyud ni nako first hand sa nahitabo sa Jensan o katong Bugo nga nalinugan sila, so naipada ang mga financial assistance o katong mga equipment sa lungsod sa siyudad sa San Juan ngadto sa mga affected areas, labi na karon nga usa ang Bisaya sa gitanaw mga typhoon nga maagian. Mm-hmm. So nako gyud kaayo mahimong tabang ang expertise sa CDRM sa San Juan to also train our CDRM in Tagbilaran City. And second, emphasize ni Mayor Francis ang katong partnership with our local products. Kabalo man yun siguro tanan nga ang Green Hills na sa San Juan, and you offer ni Mayor Francis ang usa ka Tagbilaran Expo nga to sa Green Hills para matagbangan ang ato mga local products nga mabaligya po nato nga to sa Manila, sa Metro Manila. Kabalo man yun nga daghan kaayo nga opportunity nga mas ma-expose pa ang atong produkto. And thirdly, usap po sa akong itanaw ani is pari-pariho time size actually. Ang San Juan is the smallest city in the entire Philippines. Pare-pareho tanga smallest pod kay kaupat nga smallest inland area ang Tagbilaran. So in terms of projects like housing, nas la high rise housings, so usa na atong gitan-aw nga mag-benchmark ta dito. And ang ilahang mga schools, public schools, pare-pareho pod ta og set up. So usa ni sa akong gitan-aw nga pwede natong ma-bisita as best practices sa atong syudad sa Tagbilaran. But the most important thing is aside from this signing of sisterhood agreement is naputa yung joint action plan uban sa San Juan City. As I've said, pari-pariho tao set up. So in terms of economic plan and naatay CLUP nga gibuhat ron, so experts from San Juan can also visit Tagbilaran City para tanawon kung asa sila makatabang. At the same time, kita po kung sa po'y matabang na to sa San Juan.
0: Okay, dun sa Tagbilaran City na namoy ilang tao o tanaw ni mo nga mo pahiluna o budget o counterpart fund para ang Tagbilaran City aron masuportahan ang implementation ng sisterhood agreement.
1: Yes, in fact, usa sa among gidiscuss kaganina is ang pagbisita sa ato mga key department heads with our SP, kay naman po sila yung mga balaod nun nga ito nga pwede na itong kopya dere sa syudad sa Tagbilaran, like incentives for athletes, for teachers, o guman pa. So, natay team nga mo larga nga to, and at the same time, ilang team po mo ari dere sa Tagbilaran.
0: Mm-hmm.
1: Bonus na lang tong atong kuan, hagit nila nga San Juan LGU versus Tagbilaran LGU basketball. Inaaman nila si James Yap. Yan na, puntay, Baba Yap and Adam Hala.
0: Correct. Anyway, as Executive Vice President Mayor sa League of the Cities of the Philippines, ang sa'yo mong mahimong papel ni nga mas madungog pagyot ang tingog sa Tagbilaran sa ubang gagmayng syudad, paghimog national policies, kay diha man ka sa Shangri-La kaganiha with city mayors sa inyohang forum or unsa to meeting, Mayor Jay?
1: Yes. Usa sa pinaka-important nga na-discuss na mo is to pass a unified statement with regards to kaning bullying in class and katong nadungog bitaw nato sir nga violence in the class. Ni-request kita sa national government to assist the LGUs in planning not only kanang kung nahitabo na but dapat to prevent it nga mahitabo siya, and we need experts from the national governments nga mahimo og trainers training to LGUs kay ang importante magudani ang implementation down to the local level. So hadlok bitaw ning maghuwat lang tagdai mahitabo. So dapat yun akong gi-propose gani sa league nga katadanan mga mayors gipa-share magud na mo tong mayor sa General Trias kundi in na nahitabo tong stabbing. Unya, he was very surprised nga babae, 14 years old pagyud ang gabuhat. So, kita we think that is very unlikely to happen in our city, pero kinahanglan gyud pangandaman ni nato and we take measures nga dili bitaw ma-encourage noon sila. Di na nun mapukaw ang ilang mga kasakit, kundili mahil ang ilang mga kasakit. So that's what we're doing with an LCT or the League of Cities of the Philippines to collate all the experiences from the mayors. Tulungan to sila ka mayors nga ning speech amo ang meeting, ilang i-share yun ilang personal hand experience. So that is where we will come up with policies para ma-implement sa whole of the LGU sa Tibok Pilipinas. Secondly, na-discuss po na ito ngadto ang LGSF. Actually, believe yun ko kayo sa leadership sa itong LCP President Mayor Francis Zamora because karon pa nga ang mga cities in the entire Philippines na downloadan yun o direct ayuda like kaning bugas, kaning infrastructure. So we are now at 91%, 148 mayors pa ito yung ingon. So dako kayo ang percentage na nakadawat and direkta ni nga nabati sa mga katauhan labi na sa mga beneficiaries. And for infra, ang atong ipass adto is ang ato ang Mangga Market. So dako yun ni mahimong improvement ngadto sa Mangga Market nga nakita nato nga medyo daan na bitaw siya. So this is part of the project that atong gi-propose. And thirdly, na-discuss po nato ngadto ang pag-request sa Executive Secretary and the national government na ma-lift ni EO110. If you remember, moon ka itong energy crisis executive order, nakababag mangguni siya, sir, sa mga pagbiyahe sa local officials and local employees. And kaning mga local travels nila makaboost by any tourism sa kanila yung mga lugar nga ilang atuan. For example, isgot ang mga PCL conventions, Liga ng Barangay, katapok sa mga city sa mga treasurers baka ha or mga budget officers. Ana, so nakahamper ning EO110 daghang mga interpretation sa kanilang LGUs nga dili pwede tungod kay existing pang EO. So usa ni sa atong gi-request nga ma-lift kay para matabangan po nato ang kalailaing mga lungsod or syudad kundi na ay mga conventions nga makatabang o improve sa mga programs nga atong gina-implement karon.
0: Ay di gid sila makahimo sa pagpahigayon ana maong mga pagsalmot kay or mga aktibidad kay naaman na mong executive order.
1: Yes, even sa barangay kanang bitaw mga fiesta activities magduha-duha baya pod ang atong mga malidere sa barangay labi na to mga kapitanes. So we propose that this be amended.
0: So nagpadamog resolution.
1: Yes, yes, and naisurya ganamo personally he joined us via online the meeting with the Executive Secretary Recto.
0: Okay, very good. Unya, congratulations dai ha kay ikaw man dai ang pinakabata nga mayor nga naka-preside sa National Executive Board meeting.
1: Salamat kayo sir. Napakitaw yung garbo nako and daghan jud po kong na learn kaning akong pagka EVP sa League of Cities of the Philippines.
0: Yes, gahisgot ka gaganiha babahin bitaw sa kaning mga involved ang mga bata, sabi na kaning bullying. Mayor Deris Tagbilaran City, sa inyong monitoring, unsa man nabay mga grupo-grupo na po Deris mga bataon, like kaniadto nga na ay grupo nga Puwa og Blue or kaning ganggang diha sa mga duol sa mga eskwelahan. So unsa inyong monitoring ini Mayor?
1: So far, sa atong monitoring in partnership with DepEd City Division, Dr. Will Bongalos and atong CTPNP, Sir Bicoy, wala tay active nga na monitor compared before. Katong mga niagi mga katuigan, yes. Naagyo to siya katong gang war bitong nga giingon na to.
0: Yes,
1: karon
0: yes.
1: Wala kayo siya ing ana, but natin ginamonitor tungod aning natin natin nagtatext sa mga schools nga magdabit ang mga batsikor, no?
0: Mm-hmm.
1: So, di pang confiscate na hinoon ni siya at the height sa katong nahitabo, but ginamonitor gyapon ni nato. And atong di create

0: nila ning gawas na imong anak
1: inaapod
0: sila yung guardian's ID. So, ma-inform nga kinsang tawhana na ang inkuha sa imong anak.
1: Claro,
0: so that's what
1: security.
0: We're going to partner with San Juan karon tungod sa part as part sa to ang kuan sisterhood signing.
1: Mahibaw-an gyud niya klaro og hanay ang seguridad sa bata.
0: Yes, yeah, so importante gyud kayo sir labi na karon nga dapat bitaw aware ta og kinsay ning kuha sa atong anak or ning gawas ba kani siya ngayong orasa. So mo na usa sa atong i-roll out pohon-pohon in partnership with San Juan City.
1: Okay, so kay bawo kong busy ka kaayo, I don't know og nakauli na ba ka, but imuha na lang tingaling mensahe sa atong mga kaigsoonan tagbilaranon nga namati na to karong gabi una mayor nga imong gipaambit gyud ang pinaka-importante para sa tanang taga-Tagbilaran.
0: Yes, salamat Sir Ern ha sa panahon nga imo ka ng interview karon and nagpasalamat po ko sa tanan na to mga listeners. Ako lang reminder lang ni ako labi na kay nagbalik na gyud og mga klase, importante atong monitoron gyud ang atong mga anak. This is one of the latest social issues nga atong ginas atubang karon and importante nga atong mga anak di lang nato kumustahon kundi atong istoryaon unsay ilang mga problema sa eskwelahan gahinan gyud nato og oras. And rest assured, ang City Government of Tagbilaran partner ninyo sa development sa ato ang education sa Tagbilaran City. Gani, proud yung ko kaayo nga gikan sa daycare, elementary, high school, hangtod sa college, na libreng edukasyon ang sudad sa Tagbilaran. And we continue to expand Tagbilaran City College by adding more courses para daghang mga kabatanunan ang makahuman o kolehiyo nga libre, labi na tunggalisod yun o pag-graduate sa ilang mga anak or first time nga makagraduate sa ilang pamilya, maog yun ang atong tabangan. And ako pong gamay reminder na lang, medyo bati ang panahon karon na yung mga uwan-uwan, so gimonitor na to, og habagat ba ni siya, o nabay umaabot ng bagyo, but sa inyong pagklase ugma, pagdala na lang po mo payong o raincoat in case mukusog ang uwan. Dagan kayong salamat, Rengi Big, ang pinkapunay.
1: Dagan salamat, Mayor Jane, ya, pong maing gabi eh.
2: Tagbilaran by night.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing ViaJet sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may ViaJet anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of ViaJet. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Nga nung watay sugaron?
10: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
9: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
10: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
9: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Age Care versus previous formulations with regular use.
1: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol. Sir, nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Team that is for
5: Usapang Immunity Gap.
6: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag bilara.
2: Vice Governor Nick Besas, kauban ang tibuok sanggunian ang palalawigan sa atong Provincial Administrator, P.A. Astrid Caberte, with the whole team of the Management Executive Board. On behalf of the Provincial Information and Media Office, Kunpaymo, ubos sa pagdumala nila ni Attorney Felpina Asoy Piolio, and of course ni Sir Mark Anthony Parnia, ug sa ngalan ni Sir Atoy Kosap, kini ang inyong tingog sa kababayenan Janet Lim Villarojo, and once again, maayong buntag ka natong tanan. Karong buntaga, mga kaigsunang bulanon, atong pagahisgutan ang opportunities in promoting Bohol's Ubi Kinampay. The provincial government of Bohol's promotion of the native Ubi Kinampay yields extensive strategic opportunities in global trade, innovative food processing, heritage preservation, and sustainable ecotourism. Deeply embedded within the Boholano identity, Ubi Kinampay holds the unique distinction of being the sole agricultural crop institutionalized in the official Bohol hymn. Consequently, active promotion ensures that this resilient and revered crop is preserved and sustained for future generations. The aggressive promotion of Ubi Kinampay, with its characteristic sweet aroma, smooth texture in vibrant purple hue, extends far beyond conventional agricultural marketing. For the provincial government of Bohol, the promotion of Ubi Kinampay is a strategic imperative designed to safeguard local heritage, capture an expanding global market, and elevate the economic livelihoods of Boholano farmers. So, karon dili kita maglangan, mga kaigsunang bulanon, atong tagaan o higayon ang atong mga bisita or panelista karong adlawa, paghatag sa ilang hamubo nga opening statement. First, we have the Agricultural Programs Coordinating Officer sa atong Department of Agriculture Region 7. Please welcome Mr. Roman Dabalos. Good morning, sir. Welcome to the Capital Reports.
3: So, good morning sa tanan. Labi na gyud niyang tanang naminaw sa programa sa Capital Reports karong buntaga. Labi na gyud sa tanan mga station nga live karon. Niya kami sa Department of Agriculture mopadayag kaninyo kabahin sa mga oportunidad sa Ubi Kinampay. Labi na gyud ang Department of Agriculture maoy responsibilidad pag-implement sa food security program. Labi na gyud ang Ubi Kinampay under the program of High Value Commercial Development Program dinhi sa Bohol. So ang maong programa na mo sa Department of Agriculture sa Ubi Kinampay, especially sa Bohol, naghatag kami og mga planting materials sa mga ubang mga kalungsuran nga nagtanom og ubi dinhi sa probinsya sa Bohol. Ilabi na gyud pod ang mga ubi processing center nga niya sa Corilla nga gitukod, no. So ongoing na ang maong processing, no. So mabasin og makuha na ni kanang ma-operate na ni og uban pang mga machinery nga kabahin sa pag-udmad sa Ubi Kinampay dinhi sa probinsya sa Bohol. So niya ako kaninyo ang Agricultural Program Coordinating Officer nga makikauban kaninyo karong buntaga.
2: Okay, thank you, Sir Roy. Next, we have the Agricultural Programs, the Economist One, rather, of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Officer, BDIPO. Please welcome Mr. Roy Jolagon.
4: Okay, so
2: good morning, Sir Roy.
4: Okay, may muntag sa tanan. Ako si Roy Jolagon sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Nagsuporta sa atong ubi sector isip usa ka membro sa atong Bohol Ubi Board. So, as one of the members of the Ubi Board, ang atong opisina sa BDIPO nagsuporta po sa mga napoy mga initiative po to support our ubi sector. Isa na kaning ongoing na to nga application sa Intellectual Property Office kining geographical indication for Bohol ubi Kinampay ug kining padayon nato nga pagsuporta pod sa atong mga micro small and medium enterprises nga diha sa atong ubi nga sector ug unsa pa nang mga lakang pod under sa atong ubi board ang atong opisina sa BDPO padayon pod sa pagsuporta ug paghatag pod og assistance no sa mga opisina.
2: Thank you, Sir Roy. And of course, next we have ang atong suki dinhi sa atong programa, our provincial agriculturist. Please welcome Ma'am Liza Quiro. Good morning, Ma'am Liza.
5: Daghan kayang salamat, mayang buntag, Ma'am Janet. Mayang buntag sa tanan nga ato ang naminaw o nagtanaw sa tibuok kalibutan. Kaning ato ang programa nga The Capital Reports ubos sa Provincial Information and Media Office. Kining ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist. Mao ang buhatan nga nagpatuman sa mga lakang nga gimando diha sa ato ang ubi ordinance nga gipagawa sa ato ang sangguniang panlalawigan. Unya kita usab ang buhatan nga nagsubay sa value chain nga ato ang nasuta og nahimong gitun-an alang gayod sa pagpalambo sa ato ang pinangga nga ubi, labi na gyud ang ubi Kinampay nga kinaham og original nga dinhin gipaturok og gipalambo sa ato ang probinsya sa Bohol.
2: Thank you, Ma'am Liza. So, dili kita maglangan. Diretso na ta sa atong question and answer portion with our Bohol Media. Ang una mangutana, please welcome Sir Yet Reyes. Good morning, Sir Yet. And once again, welcome to the Capital Reports. Bisag layo, manhig yu ka, sir. We really appreciate that.
6: Check. Okay. Good morning, Ma'am Janet. Salamat. And welcome back on air, Ma'am. Murag atutaod po ka nga wa maka madungog sa kahanginan isip angkor. Okay. My greetings to Lieutenant Colonel Liza Quiro, Reserve Philippine Army. Ma'am, good morning. Okay. Anak ko ni mo, Ma'am Liza. Ang ako pumunta na, ma'am, is about unsay developments, ma'am, sa gi-ask nga funding proposals for support via the United States Department of Agriculture kon USDA. Unsay developments ani, ma'am? Kalabutan ini nga tong dako kayo nga promotion sa ubi Kinampay. Go ahead, ma'am.
5: Daghang kay salamat sa imong pagpangutana sa update, you know, update kayo kayo oy. Ang atoang nahibal-an sa atong adlaw nga ning bisita sila ni Governor Aris Omentado, ilang gipahibalo nga nagdeadline atong July 6 ang mga pagsumite sa mga proposals o karong katapusan sa September pa nato mahibal-an ang ilang resulta og unsa og kinsa ang ilang padalhon nga mga international non-government organizations og asa pod padung ang mga programa nila dinhi sa Pilipinas tungod kay ang amount nga ilang gisulti og ang programa is aside from the province of Bohol ngadto man sa tibuok Pilipinas. Mahibawa na to sa katapusan sa September karong tuiga.
6: Yes, sumpay gid man magtuig kay moram to tay akong ipangutana nimo. Okay, ma'am, follow up dito para di tamalangan. Kining gi-file pod ma'am nga application sa BDPO for geographical indication protection for Bohol ubi Kinampay. Unsay gidangatan ani, ma'am?
4: Okay, so may buntag, sir, no? Ako sa si Roy sa BDPO. Ang atong ongoing application sa geographical indication, sir, sa IPOFIL, naka-file na ta last June 17 mo atong official filing dito sa buhatan sa IPOFIL. Sa pagkakaroon, bali na natin application dito, ongoing pa ang atong documentation. Kay ang pag-apply magud nato o geographical indication, sir, dili siya mo-file o niya ma-approve na yun. So na siya'y pag-submit na to sa document, ilang i-review ang atong dokumento, o niya mo-conduct ang buhatan po sa IPOFIL o verification o validation. So mudagan yun siya bulan to tuig, inga na ang proseso niya, kaya napot sila yung validation nga buhaton. Pero kung update lang, sir, sa pagkakaroon na natin naka-lodge ditong application, so more or less, kanang it's good news, good pod for Bohol, kaya na natin application dito naka-pending. Ang atua lang karon nga gibuhat lang sa BDPO and of course sa UBI Board, kaya UBI Board mo ni siya nga initiative, is ang atong pag-reply na pod sa comment Okay, nakadawat naman tag-comment plug June 30 from IPOFIL. Nalang sila yung mga supporting documents nga gi-validate lang po. So, even gahapon, sir, natay meeting sa atong GI team sa Ubi Kinampay, nag-meeting mi dito kay para po masabutan na mo og unsay atong approach o saktong content po sa atong i-reply dito sa IPOFIL. Kaya para masatisfy po sila. So, once makasubmit ato, sir, we have 2 months man to submit from June 30 sa atong response sa ilang comment. So, ato na po, maghuwat na po ta after makasubmit ta by September siguro, deadline na niya. I know, July, August, by August katapusan, hopefully before ana makasubmit ta. After ana, maghuwat na po ta o unsa na po ilang komento sa dokumento nga atong gisubmit dito.
6: Okay, it takes time and effort, sir.
4: Yes, sir. Kay ang pag-reply pa lang daan, we are given 2 months and nana sa libaton nga validation and hopefully, masatisfy ra pud sila sa atong documents nga gisubmit dito.
6: Okay, a piece of advice, sir. Constant follow-up para madali siya.
4: Yes, sir. Mo nang mo po niya mong gibuhat karun nga, bisag bide po ang among opisina, sir, ang ga-facilitate, ni konekta gyud mi sa tagsa-tagsa gyud nga mga opisina dili lang sa mga miyembro sa UBI board kay kani siya kay application man for Bohol, so dapat pod tanan from dili lang katong mga agriculture nato nga mga opisina but the same time even ang atong katong sa National Museum involved sila, ang atong culture nga mga offices involved pud sila kay ang ato magong pag-apply sa GI, sir, sa geographical indication gitan-aw gyud ang dili lang ang availability sa crop or sa Ubi Kinampay diri sa Bohol, okay. But unsay connection niya sa atong culture pod og tradisyon, okay. So mo po ni atong gipakadak-an sa atong documentation.
6: Okay, salamat, sir. Ma'am, thank salamat.
2: You, sir. Thank you, sir, Roy, and thank you, sir. Yet next we have ng sunod mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM.
7: May bundag, Ma'am Janet, sa mga panelista. May bundag, Ma'am Lisa. Good morning. Okay, two consecutive questions, pwede, Ma'am Janet, para I'll be back. Okay. Ube is the new matcha. Right? Okay. And ang pangutana na ako, going out to Sir Julagon. How many varieties that we got ube here in Bohol?
4: Dili kay ko familiar, sir, sa variety. I think sila siguro, Ma'am Lisa.
7: More or less, mga upat, Ma'am Lisa, if I'm not mistaken. Pero merong question lang to, tapos mo diretso ko kay Sir Gual. Okay, sir. Sige, butang na natong upat na varieties. Why spell out good ang Ubi Kinampay?
4: Okay, sir. So, katong upat ngayong gingon, sir, I think we have more than that siguro. But nganong atong gi-highlight ang Ubi Kinampay?
7: Yes.
4: Tungod kay kita gyud sa Bohol, ato yung gipakadakaan nga kanang Ubi Kinampay, diri gyud gagikan sa ato ah. And even atong i-trace, no, based among research, atong pag-document, no, sa atong application sa Ubi Kinampay, makita gyud po nato sa atong history o tradisyon o sa kultura gyud nato sa Bohol nga even during the 16th or 17th century, naagi record yun nga ang Ubi Kinampay deeply rooted yun diri sa atoa.
7: No? Even so,
4: at itong time, sir, makonsider siya nga staple food sa Bohol.
7: Okay.
4: Ito siya, no?
7: So, bulanon yun na pagka-ubi na siya?
4: Yes, sir.
7: The question is, follow-up ko lang. So, spell out yun ang Ubi Kinampay. How about those people na nagtanom og dili Ubi Kinampay? So, wala sila'y market about it?
4: No, sir. Ang atoang ang support yun sa UBI sector, sir, is ang katibukan yun na sila. But kaning atoa karon nga na-highlight lang ang Kinampay is because of our GI lang nga application.
7: No, okay. Kay,
4: ang ubang provinces na mapod ana nga mga variety pod sa other than Kinampay. But ang atoa, atong yung i-claim nga Kinampay sa atoa mo nang highlight lang siya sa atong GI application.
7: Okay. So, recently lang i-apply ang GI, right?
4: But
7: so,
4: we support all varieties, sir, within our sector.
7: Okay. So, pero mas angat lang gamay ang Ubi Kinampay.
4: Angat lang gamay.
7: Okay. Sige, sir. How does it fare with other countries? Ang atong Ubi Kinampay. Kasi may mga specialty food na sila, di ba? So, makompare na ba sa market na talagang mas masarap ang Ubi Kinampay?
4: Dili kay ko into detail yun kayo, sir, as to preference nila sa Kinampay nga variety.
7: Mm-hmm.
4: But overall, siguro ube. Karon kay nagsugod-sugod pamanggod. But initial lang siguro nga observation po na mo, based rapod sa kanang mga investors or international market nga buduol sa atoa.
7: Okay.
4: Dili pa kaayo, sa pagkakaroon lang ha, dili pa kayo sila ingana ka variety specific when it comes to ube. Kay ang ila magong giapa sa ube is the crop itself and kana laging purple po niya nga color. Ingana, but As far as I know, sir, sa mo sa BDPO, di kay familiar man on that pa. But dili kay sila ingana ka variety specific. As long as ube,
7: makaproduce og ube, okay na.
4: And violets siya ingana, kana magud ang murag nay dating pud sa ila.
7: So ang ube kinang pa is distinctive na taste talaga.
4: Not only with the taster, kay as bulanon ang ato yung kung kaila ta og ube kinampay, not more with the taste but with the aroma, sir.
7: Okay, namang good sa atong
4: one. Distinct yun po niya. And of course, ang iyang color po nga nay violet, white to deep purple.
7: So it's a thing for us to be proud of Boholanos.
4: Yes, sir.
7: Kaya naaman sa kuan sa atong national anthem diri sa Bohol.
4: Atong national hymn, sir.
7: Oh, national hymn.
4: Which was created dugay-dugay na.
7: Way back.
4: Mas magawang pag-anay na ako, siguro.
7: Murag wapatal na tao ato, sir. No? Okay, dali salamat. Balik ko, Ma'am Janet.
2: Okay, thank you, Sir Bob Bitaw. No? Mao gyud na atong gipanghingusgan nga mga moingon gani ubi kinampay Bohol gyud na. Okay? So next nga mangutana we have Sir Luloy Tutas. Okay. Sige. Okay there.
8: Dagan salamat ma'am. May buntag kaninyong tulo diha, Sir ug ma'am. Pangutana nako comparison. Kaniadto ipasabot nako paatras may mo 50 ka tuig may ubi naman. Kun itandi karon nga gasige na tag climate change. Unsa may dakog abot sa mga mananumay sa ubi? Panahon kaniadto nga mag-ulan lang og kaduha sa usang semana, wa pay bagyo. But ipasabot uga ang yuta, mabasa lang kun ulanon. Og karon nga usahay magsigig ulan hapit usa ka bulan, unsay dakog abot kay ato manggi palambo ni. So unsay dakog abot ang kaniadto og karon nga climate change? Sir Roman Dabalos, program coordinating officer.
3: So daghang salamat no Sir Loloy no. Based on historical data nato sa Bohol, gamay pa man ko sa una, antod karon ni dako nako. I-base sa among barangay lang sa Punta Cruz, taga Maribohok, halos tanan sa una sa mga katigwangan, nananom og ube. O, nananom og ube. Nya, historical data na, edad na ko ato si Loloy Tingali, mga elementary to high school, 1980s to 1970s, natawa mong ko 1964, niya 1980. Sa among barangay landa sa Punta Cruz, kaya man may kahumayan dito. Halos mga katigwang, nangamatay na ng mga tigwang. Halos mga balay dito na ay mga ube, kaniadto. Kaniadto. Pero karon panahon na, wala na dyan nagtanom o ube. Nagtanom na lang ko, ako nalang nagtanom. Akong, kan. Pisa mo ang pagsuri-suri po, nigamay na sadag, nitanom o ube karon sa ulikig. May kan kay aging na ang atong mga farmers. Wa na hingsunod niya kami sa DE, nagsige may promote sa OB mga planting materials. Pero katong mga OB na to sa katong mga binanag, iniling, katong tamisan, mo mga kusog katong panahon na. Kaya atong panahon na, mo ay atong kanon, di ba? Naasa lamisa, makakauntag OB na sa lamisa. Kanang purple yam ron kay kanang OB kinampay purple yam ang gina. Mabitay nga lang nag-Diyos Koro Alata, ang scientific name na kay purple yam gina siya. Kung ingon ka, Diyos Koro, munang ingon ka, anong haggan mo siya ng ubi o mahog? Sa una, kuan na to sa mga ginikanan ba? Kung mahog ang ubi, haggan. Matingali na kay ang iyang scientific name is Diyos. Diyos Korea. Kung ikuan mo ng Korea, Diyos. Di ba? So, matingali na nga. Muna nga, ang Department of Agriculture naning kamot mi nga mabalik ang atong production sa ubi karong panahon na. Labi na kay daghan na kayo interested nga mupalit og ubi. Labi na gyud ning purple. Purple is kaning duhaan man ning purple. Baligunhon an kaning atong kikaugtan ron nga kinampay. Kay kaning kinampay guwapuan mo diyan eh. Humot gyud siya compare sa other nga varieties no. Katong mga white varieties nga katong baligunhon di makina siya ang kinampay may kinahumutan. Ang problema lang sa kinampay kay sakitan siya, dali masakit o anthracnose. Oh, mao na yung problema compare sa mga white varieties na to. Oh. So mao na nga nakatimbaya yung misa provincial agriculturist Ma'am Lisa nga ato gini ipalambo ning ibalik na to ang ubi nga sa kaniadto. Kaniadto nga sa matag lamis sa makakauntag ubi. Oh, karon kay di na mangon mga og ubi ron si Roloy no. Kay tumikan sa taas sa mga production sa humay mo nang ubi nato kuan na lang for dessert na lang, i-process na lang, tanan. Sa kaniadto, nahinomdom ko, buntag kaon mig ubi, pagkahapon kaon mig ubi, lungag og ubi, karon wala nagyutay, di nata kalungag og ubi. Kay gamay nagyutag production, kay kipagkatinood.
8: Kining climate change, sir. Climate change. Usaban ni ka faktor kung punto, nga mikunhod ang abot sa ubi, gumikan kay sobrang init, sobrang ulan, puro sobra. Pag musubra ang init, musubra po ang ulan.
3: Naka-contribute sa Roloy kay kaniya itong ube, labi ng kinampay, dali agad masakit. Labi na itanom na to o patag. Di man kayo maayo itanom ang ube sa patag. Kaya labi na ma-water lag bito siya. Nga magsigi ka pa sa ang iyang yota. Ang ube manggod, ang ngayon siya nga, mauwan siya, nga, priming uga ang iyahang iyahang gitamnan. Di gid magsigig basa ang iyang gitamnan, ang itong gitamnan ba. Mamunay, sa kasagaran sa itong mga farmer na nom, karon ana sa mga patag. Sa kanya ito, manggod, kung matanong kag ube, mga newly open area niya. O, newly open area niya. Kanang tanong mag ube, kaning area. Sunod, ibalihin na po. Sunod yung tanong, lain na po ng area. Mm-hmm. Diba? So, gumikan kay high-tech naman ta karon. So natay mga traktor ato nagis mga patag kay wala naman po sa una kuan man to bugwal-bugwal naman to sa una di ba bundo piko mamutoy gamiton nato sa katigwangan karon kay wala naman tay mga mosunod nga motanom og ube ang atong mga batan-on ron kay tuan naman sa mga high technology nga kurso di ba minus naman sa agriculture mo na nga ang DA na ning kamot nga ang atong mga young farmer challenge nato mga young farmers mo undergo unta to agriculture para do natay in the next years do natay food security program kay usa man ning ube naka-contribute nato sa tong food security program kayo di ta mulong kung mulong tag ube di ta mulong ag og kanon di usa sana sa nakakunhod sa ato ang per capita consumption sa rice nato.
8: Katapos ang pangutana sir, nagisgot ka man og aging population of ube farmers, unsay solusyon? Kay ang matigulang, di na pwede uma. Mutanaw nag-uma, pero di na mag-uma. Unsay solusyon karon? Nga ang mga batanon madasig pagpananom og ube, luyo, nga tua sila mamutagad sa mga bagong mga kurso. Unya, unsa may kursuhan sa food technology kun ang ube hisgutan, wanay mananom? Unsay paagi nga madasig ang mga batanon?
3: Ato talagang i-educate sila, Sir Luloy, no, sa atong mga batanon nga ang kung mag-ubi production ka, nakogi kayo income. Ang problema ko na to karon sa ubi, gagmay-gagmay ramagod ang ato ang atong pagtanom sa ubi. Kung mo undergo ka into commercial scale sa ubi, nakogi income ang ubi. So, kung mingon ka nga, mo yield lang kag ubi o 10 to 15 tons per hectare average lang ka, nya ang imuhang cost of production na sa mga 300,000, imong computon lang ng average lang kag nga 15 tons ang ube, kay ang ube mabot mo ang kuno basis kung per hectare basis ang ube ha mabot man og mga 20 kapin tons nya may anala ka sa mga 15 tons pila may average mamlis sa presyo sa ube karon. Oh, ikong i-compute nimo ha 90 times 15,000 pila man na siya. O ato nang educate nga naagid income sa ube. At the same time, kung naakay abot sa ube, imong i-added value into ito process nimo para mas mudako pag yung income ang atong ube. Mat na i-educate na to nga. Hindi na sila manarbaho. So atong encourage atong mga young generation nga kung matanong mag-ube, naa ang income na. Wa man good ang previous matong mga atong mga katigwangan kay matanong mag-ube na sa mga 2,000 hills, 1,000 hills, ragyan ang ila, ang kong nakita. Dili gyud ito, per hektar basis. So wagit sa Bohol, Ma'am Liz, watay nakita diri nga 1 hektar nga plantation sa ubin, no? Pilara, usara tali kabuok. Pero base sa atong monitoring, gagmay-gagmay rigid ang ubi. Nasa mga 500 hills, 1,000 hills, o na 2,000 hills, morgi na ang pinakadako. Kumikan kay dako ang good cost of production sa ubi.
8: So, salamat kay sir.
2: Okay, thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Dave Responte from DYTR. Welcome to the Capital Reports, Sir Dave.
9: May buntag. My question is to the provincial government and Department of Agriculture. With the conversion of land ma'am from residential to commercial and other purposes, yung sa man pag-address sa ito ang government nga ma-maintain na ito ang yuta nga pagkatamnan sa ube. Okay. Sa mua lang daan, sa unang akong mga apuhan, tigtanong gumig ube, unahan na mo ubihan. Karon subdivision na. Kuan, gibaya na. Dagda sa Dawis, sa mua. Ayaw ba nga yuta ang Dawis? Yung sa mga pag-address na ito, ma'am, nga makasustain pa ta sa demand para sa ube.
5: Dagay kayong salamat, Dave. Sa una, ang kulturang Bulanon gyud ang mananom og ube adto sa mga hilit-hilit lang lugar, kalasangan, unya ilaha pang ikaingin. Tungod kay matud pa nila, ayha sila makakuha og maayong abot. Unya, ato man hibal-an nga, ang unang mananumay og ube nga na-record na to, dinhi sa Dawis o sa Panglao.
9: Hmm.
5: So, sa atong pagdukwi, kay nagsugod ko o research sa ube was in 1986. And then, kita na to nga, ang ube di ay pwede itanom sa open nga lugar. Basta adunay ikadapat nga maayong tambok. So, sa challenge sa land conversion, kay na-urbanize naman, labi na katong Dawis o Panglao, Tagbilaran, Baclayon, Albor, Corilla, mo man eh, kusog kaayo nga mga ube, maapil ang maribo. Ato ang ipakusog ang pagpananom sa lugar nga open. Adto sa mga maisan, mga lagutmunan, mga utanunan, kay pwede siya nga mabuhi dito. In fact, Dave, nakita na to sa mga report sa ato ang mga municipal agriculturists nga sa tanang lugar sa ato ang probinsya, bisan sa isla sa Carlos P. Garcia, mabuhi ang ube. Unya ang spelling da isa ubi sa Bohol, ubi kay mga Bisaya man ta. So pagsugod pa lang sa pagduki-duki og na record sa mga even sa time sa 1668 pa 1927 nga mga anthropologists ang gibutang yun dito sa scientific research nila is ube, UBI. Ang ube, gika na sa Luzon, kanang UBA. Sa dito na saya sa Luzon, unya gi-adapt pod sa mga mananumay nga nakakuha og binhi gikan sa Bohol nga gitanom sa Mindanao. Muna sa mga Katagalugan o sa other areas, gi-adapt nila ang ube. Nya, sa global market, ube pod. Pero, distinctively, alang sa ato ang pagpaila nga ang kinampay, ubing kinampay, gikan yun sa probinsya sa Bohol, ato yun ni siyang gipaklaro nga ang ubi sa Bohol, ubi, o ang kinampay sa Bohol, ubi, kinampay. So, pwede siyang itanom, bisan asang yutaa, din sa atong probinsya. Pero ang kahumuto niya, muna siya ang mag-distinguish na ito o unsa nga yuta ang anaa diha sa imuhang gitamnan aron ang kahumot sa maong ubing kinampay mugawas.
9: So, you mean to say, ma'am, na you're saying dili siya makonsider nga a cause for alarm sa ube industry sa Bohol with the urbanization, conversion, nga di ta katanom og ube kaysa umaabot.
5: Oh, ang tubag sa akong sa imong pangutana, Dave, is kanang dili siya cause for alarm ang land conversion nga ang ube dili na matanom. Kanang cause for alarm sa land conversion naa sa kamaisan og kahumayan.
9: Kay
5: tungod kay ang labi na gyud sa kahumayan, kinhalan man na siyang i-flood nimo. Kay tubig man nga gikinahanglan. Ang mais po, dili po pwede nimo nga ma-individualize og hutok. Kay kuan man na siya, na ay may consideration of efficiency sa imuhang pag-tend, pag-manage sa imuhang mga kamaisan, kahumayan, mauan na ang maigo sa challenge. So ang sa Dawis ug sa Panglaw, kay corn-producing areas man ni sila, ang challenge nila nga sa in terms of production na sa mais.
9: Mao na ang muagid. Nawa na bitaw na. My question is also addressed to Sir Roman, no? Considering the demand of ube, sir, is pretty high, especially sa Western countries ba? And you have been discussing and advocating ang ay natin ngali adapt ng genetically modified organism diri para makakakuanta o taas nga supply. Your comment on this, sir, please.
3: So, sa bahin sa genetically modified organism, wala sa ubi?
9: Wala sa ubi.
3: Ang atong gigamit sa ubi, sir, kanang tissue culture. Tissue culture. Ang problema lang sa tissue culture na to, once nga makaproduce tag tissue culture, ato pa nang kanabitang, ato pa nang itanom niya. Ang first harvest anaan niya, dili pa na siya considered as a production. Ang first harvest niya for planting materials pa. Niya dugay pa siya murag compare sa atong katong binisit bitaw katong tubers nga ang tubers bitaw imong buak-buakon, imong putol-putol, imong buak-buakon ba i-divide nimo niya sa usa ka kilo maka-divide dili kag mga 10 to 12 ka guha. Mo itanom niya paspas to siya. Mm-hmm. Mo na nga ang atong mga distribution sa ube gikan ra gyapon sa tubers, no, atong i-disperse ngadto sa atong mga farmers labi na sa DA sa province nag procure mig mga tubers nya among i-disperse dito sa mga farmers nga nagtanom og ube nya sila ra maguha-guha nya itanom nila dito sa area nya gamay ra man ta og distribution ana kay ang problema na to ang pagpalit sa planting materials nato sa tubers. So, kuan pa gunang kanang atong tissue culture, ma-perfect pa gunang atong tissue culture, may namudaghan ako ng tanang ube. Nato.
9: So, ang input, ano, sir, may kuan, you mean to say, doon na tayo problema gamay nga ipanghatag sa farmer?
3: Ang problema dyan nato sa farmer, pang, yung di man nila, planting materials yun nila. Planting materials. Nato.
9: So, ang inyong input nga mahatag nila?
3: Oo. Oh. Mga input sa tumatag. Naman tayo daghan ta mo tanong, problema lang na to. Ang atong planting materials, gamay ka, pila rin nahatag na mo. More or less nara sa mga 2,000 kilograms. Abot rapod dito sa vest, among kipatanom dito. Gihatag na mo sa Albor o sa Corilla.
9: Kaya naman ang problema, sir, yung saan man ninyo pag-address? How are you addressing that?
3: Muna nga, ang sulbad na to, ma'am Les, no, kanang tissue culture, atong ikuan na siya.
9: I-propagate na, sir.
3: I-propagate na to. Oh, para nga, once nga mo daghana na itong tissue culture, daghana na po tao planting materials in the next round. Kaya ang ube, mabot man na o 7 months. So, 7 months patanong, usapan na nimo, may isapan na nimo, mahimong planting materials ka ng tissue culture. Oh, unlike yun sa tubers, nga pagtanom nimo sa tubers, production na gina siya. Dagko na gina siya.
9: Diferensya na gina.
3: Diferensya na gina siya.
9: Thank you, sir.
2: Okay, thank you, Sir Dave. Next, we have nga mangutan na si Sir Sindoy Gingging, sir. May buntan. Also, DYTR.
10: Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelists. Kining akong pangutan na, bisag kinsay motubag sa inyo, ha. Sort sa usa ka tuig, pila ka kilo ang atong ma-supply ngadto sa mga for example sa magnolia kanang tigbuhat og ice cream dinis ato na ay dabas maghimo pud og kuan ice cream. So sa usa ka tuig, labi na kay sa usa ka tuig kas ara ta mag-harvest. So pila ka kilo ang atong mga supply ngadto sa atong market? Thank you.
5: Pwedeng lisura sa pangutana ni Sindoy. Eh. Okay, ang ako ang masultian na Sindoy nga, originally, si Bohol, kasana mag-harvest. Mag-harvest siya. Ang uban, ipamugos yun, mag-harvest niya sa buwan sa November. Kay naman lagi, gusto mo palit niya. December, maumang Junay atong tig-harvest niya. Ang uban, ila pang itinertiner, kay basta buhi pang dahon, mabot sila og until the month of February. Pero sa pagkakaroon, nakita na to, nga aduna na yung mga farmers nga mo harvest sila og mga May or June. Kay makita na to sa ubi sa atong agri-fair karon nga naay mga nag-display pa og ubi nya naay uban nga sa una mo tanom lang ta og Mayo og Hunyo, karon na naay mo tanom og August, mo tanom og November, mo tanom og January, February. So nahimo na na siyang year round. Sa imong pangutana ganina nga pila man ang volume nga ma-produce sa Bohol, ako anang masulti nga based on data and analysis nga gihatag na to sa Philippine Statistics Authority, moabot ta og 466 metric tons a year ang supply nga share sa probinsya sa Bohol kumpara kung sa tibuok sa ato ang sa Pilipinas, kay kita man ang kinadak-an og supply. And then not only na siya sa mga sa ice cream maker, kundi tanan na appeal ang ato ang internal nga mga processors po nato dinhi sa Bohol nga nagama og mga ubi jams or ubi powder. Na appeal na siya tanan, Sindoy.
10: Kining line ako pangutana based akong experience nga taga Baclayon, nga akong nabantayan dito sa Baclayon sa mga mag-uuma nga ngano man nga sa may logic ani nga kasagaran sa mga mag-uuma, mananom gani sila o kinampay, adto anang mga kakahuyan o kining kawayanan. So, unsa may hinungdan, ngano nga, anha magod sila mupili. Nganong dili man sila mupili, nanang patag ng daan. So, ngano nga, anha magod sila mananom, anang kawayanan o kanang daghan o kahoy. Thank you.
5: Unya, Sindoy, sumpayan pa nako na nga, ilang buhaton anak sa kakawayanan. Kakahuyan. Nga ila pa yung sunugon, di ba?
10: Yes.
5: Tungod na kay naobserbahan sa ato ang mga katigulangan nga kung ana nila itanom ang ubi, tambok ang mugawas. Tungod kay wala pa man kaayo magamit ang mga abono ba nga naa natural sa yuta nga naa dinha. Unya, nga naman nga ana magyud basta kinampay. Tungod kay basta magsunog ka, mutaas ang imuhang content sa calcium carbonate or especially sa carbon, kay mauna siya ang ending product kung naay ash, katong abuba. So kung mauna na adaghan siya, tambok kay daghan organic matter kung wala pa matandog ang maong kakahuyan. Unya, pagkuman gisunog nimo, hing-increase ang imuhang volume o kanang calcium carbonate, mauna nga mo humot ang imuhang ubi, mo dako, mo humot. Muna siya ang reason kung nganong ang ato ang katigulangan. Mas mo prefer nga mo abri sa mga lasang o ilang sunugon to, ato sila sa ilawom. Kay ang ila pong nahibilin nga mga kahoy, maong na po ihang pakatayan, Sindoy.
10: Thank you, thank you.
11: Okay, thank you, Sir Sindoy. Next, we have Sir Felix Sempron. Okay, may buntag, Sir Felix.
12: May buntag, tanan. Akong namatikdan nga ang kasagaran sa mga Bulanon, makakaon ng ubi kung doon ay ubi festival. O niya, namatikdan po nako nga kaning diin armoni na kaangin, kaysa una nga wapay kaingin, sunogo ng bakilid, tambok ang ubi niya daghan. Muna nga natural magnet gyud ang ubi kay dili mapalit nimo sa merkado, di ba? Unya karon daghan naman yung mga intervensyon na ito, pila nakahigayon nga doon natin yung UB Festival o na forum about UB. Pero mo manghihapon ni Hitman, manghihapon ang UB. So, unsay mo yung reaksyon ni sir? Unsay yung reaksyon niyo, ne? Ikaw? Ay, ikaw lang, ma'am.
5: Insakto, dyan ang imo mga observasyon kanang ni ay Felix kay adtong panahon pagsugod na ko og research in 1980s kusog pa jud kaayo tong magkaingin unya mo na lang ito nga pinaltihan man sa DNR so nangita nga ato ang mga researchers ato mga scientists kung pangita og paagi nga unsaon nga mo daghan na siya maundang na siya pero mudaghan na pod tinuod pod na imong observasyon nga mas daghan jud og kanang ni ay kanang abot nga ube sa panahon sa Ube Festival kay mauman na siya ang ting-ani. Culturally, mauna siya ang panahon nga ting-ani na to o kanang na ay ube kanang panahon sa Disyembre ngadto sa Enero. Pero sa science, ato pong gipaningkamutan kay ang lifespan sa ube kuan man 7 to 9 months. Unya kung healthy jud kaayo moabot siya og 10 months. So dunay paningkamot ato nga nagsugod og tanom og mga Agosto, September, Oktubre, November, December para mag-count kag 7 to 9 months. Unya kung buhi pa gyud abto nimo og 10 months kay mudugnas man jud na sida. Ayha nimo i-harvest. Pero sa pagkakaron dili padaghan ang hing-adapt ana nga technology. Tungod kay ang pagpananom og ubi manggod nato kay culture gyud bitaw. In fact, kung mangutana ka og kanang ni ay nagpalista na ba ni nga farmer kay atong i-appeal og collection of data kay the collection of data is one of the challenges nato. Mingon tong municipal agriculturist nga adjaw na laman may apila ma'am. Ngano man MA nganong dili man gamay ra jamo me. Pero kanang gamay daghan nga gamay ni naghana na unsa namayon ta nga nganong dili naman ta kakaon nga gasigita og kampanya kada tuig si provincial government si capitol sige og hatag og dispersal tungod na kay nag-anam og kadaghan pod ang mamalitay og ubi kinamplabi na jud ang kinampay dinhi sa atong probinsya. Example sa ako na experience kahan atong February tungod kay sila Governor Aris Omentado og si Vice Gov Nick Besas hing allocate man jud na og kanang para buyback lang na ha is 2 million mo na nga nakakolekta ta og around nakadistribute ta og around 10,000 kilos or 10 tons sa ato ang mga farmers pro ngano man na nga magsigita og balik-balik og panghatag mao dili man mo increase ang ato ang data dita mo increase ang ato ang kanang volume kay di man ta ka collect og data tungod kay culture jud nato ang pagpananom pagkaon og ubi and people are hesitant to provide the data kay ginagmay naman sa atong una mura og wala ya mo significance ang Bohol sa ato ang ubi but the Philippine Statistics Authority the only singular authority that is granted the mandate to collect data of almost everything in our lives in the Philippines nagingon nga 33% equivalent to 466 metric tons ang provision sa ang share sa probinsya sa Bohol naata only nga daghan kaayo nya ang manmalit unya mainganyo ang mga bulanon nga mobaligya tungod kay they are buying to as high as 130 150 even 200 kilos 200 pesos per kilo sa ato ang ubi kinampay one time last February na dihagdadami og kanang ni ay 300,000 kay mamalit la sa ubi kinampay kay ipang disperse ipang hatag sa mga farmers and then niingon ang isa ka technician na mo nga ma'am diri na bay taga Cebu nakapalit og 2,000 kilos and we didn't know wala ma-capture sa among ang data meaning daghan kaayo ta og mga growers dinhi sa probinsya sa Bohol nga who are trading directly to their suki naa sila ay mga suki kay niingon man lagi si ganina si ba batong niingon nga ubi sa Bohol is the next matcha. That is quite very true. Kay ang purple yam o ubi mo nga purple nakakapture gyud sa global market tungod not because of its taste only but because of the health factor nga i-contribute niya kay ang purple that is carried by anthocyanin is antitoxin siya and good for the body.
12: Okay, kani ikaduha imo na gyud ni Sir Roman M. Dabalos. Unsa may nabay scientific explanation nganong hawkan ang ubi kung mahagmong sa yuta? Nindot unta og checks ang hawkan dili ubi, salamat.
13: So based on mga atong mga data sa bisa atong mga pagtulunan sa atong mga katigwangan Sir ba, Sir Felix no? Nga og ingon ang atong mga katigwangan nga kung mahagkan ang mahog ang ubi imo jud ang hagkan, di ba? Tinuod na kay ya, ang ubi di pud nimo ipasod og sako kay bisa mga katigwangan ing nga kung imo ang mahagkan kung og di ko na imo hagkan sa sunod ting tanom nimo gamay nakag-abot. Ha? Oh, ya ikaduha pod kani telepong scientific name ubi. Just Korea alata. Kung imo kwaon ng Korea, just na daan, ha? Hagkan na nimo. So, mo telepon na itong kuan ba sa itong mga katigwangan. Na-adapt man na sa itong katigwangan, God, kanang hagkan na ito ng ube. Di ba? So, na-adapt gina na ito. Nga, kanagani pong magtanom kag ube nga, di ka mo tanom o ube kung di mo lihian. Tulo ka hutok. So, di pa ka mo tanom o ube, sulod adlaw, naguna nakagtanom dito, depende sa buwan imuhanggi, kuan niya. Na kay gibutang dito nga nanumdum ko na ay kon nga buak ya tulo ka hutok ya ang kon sa tunga ya butangan pagid og kanang katong katubitang katong kanang cut flower nga kila to it puhon ba puhon nga

0: nutrients, gamay na yung nutrients atong mga kayutaan kay kaysa sige ra matag balik-balik og tanom nag ubi. Ya katora pong nanom ubi, katora pong mga katigwangan pon nga askel pa pero katong mga tigwang na to na nga di nakahimo wa na gid mananom og ubi karong panahon na.
1: Ako ang sumpayan to kay mao na gihisgutan sa meeting gahapon. basi kabalo ang mga bulanon nga ang buhol dili rice eater. Before na nangabot ang mga Espanyol, ang mga kinaon sa buntag uto hapon, ubi. Moy staple crop na to. Ang bugas sa una is a, was a symbol of power and a luxury item. So pag-abot, di ba, gi-colonize ta sa Spain or Mexico asa tagadis ato, mga kato, mga Spanish-speaking people, mga 1561, saan kanta ni Yoyoy? Nakita sila nga nindot lami kay ang ubi. Muna nga ilang dadon. Nya ang galleon trade sa una tagdugay man to pila ka months, 3 to 6 months. Unya og tamangan mo tong giingon ni Sir Roman ganina nga di gani ipasudog sako, di na ampingan gyud. Kay og isakay nila sa ilang galeon, ining travel, ining abot dito sa ilang location, namatay na ang si ubi, nadugta na ba? Tungod kay ang panit sa ubi, nipis. So, to carry the ubi according to our faith, giingnan ta sa mga Spanish colonizers nga ampingan gyud ang ubi. Kay ngano makagaba siya. Kay og imuhang tamhangan, mamatay na jud si ubi, nigabot, gigabaan ka. Gigabaan ito ka kay imuha man ang gibundak-bundak. Tanawa, di ba? Pag-abot dito, nadugta na, gigabaan ka. So, unsa imong ahimuon, imong ampingan, o mahagbong gani na, hagki, di ba po hinawak ni mo og ubi, kalapok, baya na po timbulinguna na. Maningkamot yung kangadi, mahagbong ni mo ang ube. Ikarga ni mo na dito sa mga galeon, di pa dyan pwede ipatong-patong. Kay masamad man siya. Unya, ang nipis nga panit sa ube, at tumusod ang kagaw. Ang kagaw nga fungus, mo'y nakaingon nga mamatay si ube. Ang kagaw nga fungus, ampay niya ang mga init nga lugar sa galeon. Kay init man ang dagat, bitaw, samtang naglawig siya. Paspas ang iyang multiplication, paspas ang pagkadugta sa ubi. Muna nag-abot dito after 3 to 6 months sa iyang destination, nalata na siya, nadugta na. Muna nga si Pilipino, si Bolano, nga mo ay source sa ubi, kinanglan yun ang pinga niya. Hagkan, nadana na to, nga pinanggap na ubi nga ato ang siyang ihad sa ato ang mga altar unya ato na jud ato jud si jang ampingan dili lang na wala ta kahinumdum ana nga tungod nga gipatuo dayta sa ato ang mga kaparian nga bag-o ning colonize nato wala ta maghunahuna nga colonization act of colonization to siya wala na gugma gyud nato nang ato ang gibati nga ato ang hagkan ng ubi labi na gajud og mabangga siya og hard nga surface. Mao na siyang explanation anang paghawak sa ubi.
2: Okay, thank you, Ma'am Lisa, for a bit of history. So, ang next nga mangutan na si Sir Bruce Sabala. Okay, Sir Bruce.
3: Pwede duha ka questions?
2: Yeah.
3: Daghan man ta ni pero sige na lang ako lang ipili ang murag priority. Ako ning address either ni Ma'am Lisa or to Sir Roman, no? Due to the advent of aging farmers, wouldn't it be viable to employ mechanization technology in the planting, maintenance and eventually processing of ubi kinampay in these particular farmlands, no, nga aging na atong mga farmers?
0: Thank you kay Sir Sabala, no, sa iyong pangutana. So, sakto gina nga, true sa atong aging of farmers, panahon na gyud nga mag-mekanize.

0: ASTA, mapitaw ang Department of Agriculture through sa HPCDP program. Katupit ang mga association nga na magtanom og ubi, nag-request og tractor among gitagaan, tractor, nga gagmay nga tractor para dili na hassle magkutok-kutok pa, magdaro-daro pa, di ba? O, kote naman guna kayo sa atong mga karon sa panahon na to, nga atong mga kalabi na gid atong mga batan-on, dili na gid sila ganahan, ana. Unya, itudlo na po na to, tro sa OPA o sa DE nga after sa harvest, nagkita'y value chain, no? Nga ma-harvest nila, di kay ibaligya ng nila, ya process gid nila para nga mudako pag yan ang abot.
1: Sakto.
0: O, kay karon o, di kay harvest nila, ibaligya na po nila og tubers, barato man. So, atong tuduan na po ang mga atong mga new generation nun nga after harvest, i-process nila ang ilang ubi. Kay para mas mudako pag yung income. Para kan magla sa kana sa kanibitang sa value chain analysis from harvesting to processing to marketing, di ba? Mamugin na siya. Mamugin na itong itudlo karon panahon na. Kay
2: sa kadapi.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
18: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
19: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. with maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
22: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
21: Naana mga bisita? Gadget lang!
23: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
23: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
25: Let's go, Lola!
24: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
25: Uy! Huwata ko!
26: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!

0: Kining nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Adlaw. Welcome na sa Dinglang Editions. Pagparekuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugods kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Magkigubad ninyo, nining tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak nga mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. Ako niya, maayong pagparekasikay, maayong pagpaminaw sa katawhang tagbilaranon, labi pa nga itong mga barangay officials, porok officials, atong mga barangay tanod, BSW, BNS, kaninyong tanan, maayong pagpaminaw. Sa tanan na ito, ng mga kaigsunan nga namang inabuhi, dinhas, kamerkaduhan, maayong pagparekasikay, kauba ng inyong mga suking mamalitay. O niya, sa itong mga kaigsunan ng mga mangingisda, dinha, daplins, kamaybayunan, ato mga kaigsunan ng mga mag-uuma, nga na, dinas, tagsa-tagsa, nila ka mga dapit, maayong pagpaminaw, amping mo sa kanunay, ilabi pang nagkulis maot ang atong panahon, gumika ni ining bagyo. Ha? Pasalamat na Dios gilabing gamhanan nga ang lalawigan sumuhol gilikayan yun in town. No? Atong yan po itong mga dapit nga malabyan nining maong bagyo kay medyo di yun maayo. So amping ang tanan. O niya, sa atong mga kaigsunan nga mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal og kulurom amping taka sa kanunay sa atong pagmaniho. Way kumpiyansa, di ta magara-gara niining mga panahon na. Sa silinginan nga napit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa maabot sa atong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account. Happy viewing, maayong adlaw ninyong tanan. O welcome ning tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. O niya, maayong pagpaminaw, nila ninong Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Inting Tare, kumusta ninyo? O niya, ni Sir Ginar Valioso, ang atong SB Sekretary sa Lungsod sa Luway, maayong pagpaminaw. O niya, ngadto ni Konsehal Edwin Cis, o ni Konsehal Supanga diha, akong boss agaw diha. Maayong pagpanikasikay diha, labi pas pamilya sa mga Supanga. Kang Konsehal Ray Anthony Supanga, maayong pagpanikasikay. Anya, ngadto ni Mayor Junin Caberte, ni Mayor Norman Tata Palacio, o sa atong municipal administrator nga si Sir Abraham Clarin, maayong pagpanikasikay sa tanang katawhan lungsod sa Sibilya. Sa atong mga silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa labot sa tupagsibya, welcome ug maayong pagpaminaw. Sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumuslang nanimbaya sa katawhang bulanon, labi pang mga sukinting paminaw, ni ining tulumanong Plastada First Portion. Anya, sa katawhang bulanon, nagpaabot sa iyang mainiton nga pagpanimbayag pagpangumusta ang amahan sa lalawigan, Governor Aris Omintado, kauban ni Congresswoman Banban Cadorna Omintado sa tibok nilang pamilya, o nagpahinumdom kanatuntanan nga mag-amping ta sa kanunay. Anya, si Attorney Handel Lagunay, ang pinalanggang kapikas ni Board Member Nanay Lucy Lagunay, nanimbaya sila sa tanang katawhang bulanon labi pa sa unang distrito. Sa mga kalabuan sa Kapitolyo Provincial, gaginumala sa tumatanong gobernador, may agis pagpangalagad, Governor Aris Omintado.
2: Karong buntaga atong
3: welcome sa Line Osab nga edisyon sa atong tulumanon, Aris sa katawhan, takna sa gobernador. Aniya kita karon sa balay sa atong governor and kuyog na to ang atong mainstay mismo, si Governor Aris Omintado. Governor Aris, kumusta? Maayong adlaw kanimo.
4: Maying adlaw diha, Attorney Handel Lagunay, ang paboritong igso, no? Sa ato mga suking tigpaminaw, nasayod ta na kaong adlaw Domingo, o hinaot ko na adto kita sa simbahan ron mag-alimpunga arong magpadayon ta mangayo o grasya o magpasalamat sa tanan na gihatag sa atong labaw makagahom na kayuhan para atong tanan.
5: Karon ang panahon na paligunon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong. Palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugmas sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay. Muabante kita. Abante poho.
3: Gob, bulan karon sa Hulyo, mm-hmm, daghan ang mga activities sa probinsya sa Bohol, mm-hmm, daghan po kag mga kalihukan nga gipangtambungan, mm-hmm, sa nanglabay nga mga adlaw o, mm-hmm, sa mga semana. Una sa tanan, sandugo sa Bohol celebration karon.
4: Yeah, taod-taod na ginin na celebration, no, para sa atong lalawigan sa Bohol. In fact, bata pa ko naka-witness na ko ano yung mga activity, pero wa kay ko kasabot kung unsa ning sandugo. So karon na nahimot ang gobernador and nasayod man ta na ang ilang ang previous administration na pamaagi is focus ang celebration dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. But naiming question anong ang sandugo gidala kuno sa laing lungsod, kalungsuran, ang mga gihimong activity, which is, it's very clear, mismo sangan sa maong programa, activity, festival, Bohol Sandugo, pasabot, celebration is to buok Bohol. It just happened na andan tingali ang komentaryo na ang kalihukan, ang mga activities, series of activities sa Sandugo, na sa dakbayan sa Tagbilaran i-held. But this time, since nakita nato na atong padakon ang maong sandugo, celebration sa sandugo, muna na atong spread out sa umang lungsod. Kaya nga no, kibaw ko, 101% daghan kaayong mga bulanon wa kasabot kung unsa ning Bohol Sandugo, unsa ning selebrasyon na tungod kay dili nila mabati kung unsa ning sandugo. Kay ang maong mga activity, ang maong mga kalihukan, kabibo, na armas takbayan sa Tagbilaran. So muna na atong gi envision na kaning sandugo, ato ni spread out ang ilang activities sa mga kalinglaing kalungsuran aron ma-feel nila ang mo din ni sandugo, mo din ni pasabot sa sandugo, mo din ni ang nakanindot sa sandugo. And beside, kung may question sila na naakanunay sa Tagbilaran, nakita na po nato na naman po sa gitawag o sa ulog. Mm. So, nganong i-question man nato na ang activities sa ulog o sa sandugo, almost the same. Pero ang saulog is dedicated only sa Tagbilaran. Tagbilaran sa ulog. Bohol sandugo. So pasabot, Bohol sandugo is the entire Bohol. Mm. So, wag yun na maon ang pagpangutana and ano, magbuot, mabod mo. Sa mo ang gihimong kalihukan na wag man po minahilabot sa Tagbilaran kung unsa ilang gihimo, kay may suporta mo sa ilang kalihukan. Una, wag ko kasabot nga nung i-question ang maong kalihukan sa sandugo sa Bohol. Nagpasabot na ang activity gatimo sa Bohol. Pero, again, they plano na ang street dancing dalhon outside sa Tagbilaran, which is ako, I realize na dili angay tungod kay ang venue, ang naandan gipod sa street dancing na gusto Tagbilaran. And mostly sa mga viewers, mas plastado sila kung anto ibalik sa original na site kung asa ang sitansing kinaamang yun ang grandstand na nako kadyo ang CPG na maplastar ang atong activity. So, wag yung mo'y maot sa intensyon nato na dalhon ang activity sa Sandugo sa Bohol outside sa Tagbilaran kay klaro kay sa Pangan para sa Bohol.
6: Og niya kung madugang ana no go. Og imong tan-aon ang official seal sa province of Bohol.
7: Buhak.
6: Naa diha ang simbolo sa Sandugo.
4: Mao gani.
6: Oo. So dili gyud ikapang hinangpa sa uban. Kung dadon ang celebration sa mga klase-klase nga mga kalungsuran sa Bohol. Yeah. Wa man pod kalimti ang Tagbilaran kay majority of the activities are still in Tagbilaran City. Yeah.
4: Actually nakasabot yun na sila.
6: Yeah.
4: Pero gusto lang gud na nai ika issue or nai ika kwan ba? Ika maisgutan. So kabaw ko nakasabot na sila.
6: Well, with that being settled,
4: yeah.
6: Arita sa lain na usab ng mga activities o mga panghitabo, no? Lately, ning tambung ka sa gathering sa First Provincial Gents Summit na Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities for the Transformation of Men, ERPAT. So, share ko na gob o unsang nahitabo sa atong maong activity.
4: Well, dako kay ni na kalihukan no kay mostly good na anda na to is women's
6: oh
4: wa yung mogi kalak mga kalakihan na mga activity so karon na himo ang ERPAT but more on reminder na ang ERPAT mao gyud ni ang haligi sa pamilya no kay sagad karon nahitabo ang issue na hibaw na naabot na to sa mong pagkahinabi ang programaha na compose ni na nahimo ni na realize among ERPA tungod kay para mas stronger ang family kay sagad ko no ang mga amahan na biktima sa asawa daog sa asawa na koy uban na ang amahan muunay pug hilabot sa mga anak so gi formation ni value formation po sa mga ginikanan na unsay ilang papel anin atong katilingban. So, nanindot po nina, gitangan po pagtagad ang mga amahan. Kaya usahay, feeling po sa mga amahan. Ang pagtagad sa gobyerno na kanunay i-focus sa mga kababayan. So, karon at least neutral na. No? Kanang LGBTQ, na mampus lang grupo. So, kani, first time ganyan na himong para sa mga amahan.
6: Sa mga amahan. Morning ang ERPAT.
4: ERPAT.
6: Sakto gyud nga. Ang mga amahan, haligi sa pamilya.
4: Yeah.
6: And sometimes, maoy, uy, kasagaran gito, maoy naning kamot, maoy mga breadwinner, nag-provide. Pero, makulangan sa pagtagad.
4: Pagtagad. Tungod kay makuangan sa pagtagad, mahimong irresponsable. Pero yan, salot na sa komunidad. Muna yung problema.
6: Aron nga magpabilin, kaligdong sa mga amahan o sa ilang kakugi nga dili sila magluya sa paghimo silang responsibilities.
4: Sana. So, muli pa yung na ERPAT na ta.
6: ERPAT.
4: Okay.
6: Okay. Now, usa ka paborito nga init nga issue kining African swine fever. Ang Bohol ning labay og mga taas kayo nga pagsulay niini nga nalinaw-linaw o nya karon na napoy panghulga. Ug tungod ni ana gob imong gi-issue ang executive order aron sa pag temporarily suspend sa pagpasulod sa mga baboy gikan sa Negros Island.
4: Yeah. Ato yung giprotektahan ang atong hog industry no, labi na ang backyard hog raiser no. Labi na na karumpod na focus ta sa pag repopulate no sa mga kababuyan kay daghan man gyud na disgust yang mga hog raisers ilang binuhi atong panahon na kusog pa kay ESF so karon ato na pong giinganyo sila na magbuhi og balik og mga baboy aron ma ang production sa Bohol ma-normalize but sa atong effort karon timingan na naana po ni guho na po ni ESF, gara na po ni barukan eh. Nag, kailap-kailap na po dito sa Negros. O muna, ang hulga kung kanang mga babuya madala sa Bohol, and we will face another kung ano po, pandemic sa ESF. So muna na ato yung di-aksyonan dayon, labi na nanay panawagan sa mga backyard hog raisers na mihangyo na aksyonan dayon nato na ipasarado ang atong border aron gayud maprotektahan sila so atong gibuhat. But napoy ubang tao at ibaw mo ka ng ubang tao jaga-jaga rapon na ila ha nagibahan ko no nato kay para ko no mahapi si Alturas kanang klarong komentaryo ha murag kwan na yun na kanang nanagunay something sa utok ng mga istoryahan. No?
6: For a long time, naningkamot mangyod ang province of Bohol under your leadership na magpabilin nga green zone ang Bohol, na di yod masudlan og ASF. And yeah, for a time, no, na-maintain na to na.
4: Longest time.
6: Longest time. Hangtod nga, wa na yod malikay, kay naamang yod daghan nga magpalusot, naigo yod ang Bohol.
4: Yeah.
6: Na, in fact, karon, no, ni agita pagka-red, pero matod pa ni Dr. Dalin Paman, ang atong provincial veterinarian, we are now in the pink zone category, meaning recovering. Unya,
4: tinaw-tinaw na so.
6: Tinaw-tinaw na. No?
4: Pero, binugo pa, tinaw-tinaw.
6: Oo. So, sa existing nato nga guidelines karon, makapasulod man ta o mga baboy, basta kumplito lang sa papel. Basta sure ta nga they are not coming from kanang kunting
4: red.
6: Oh, na red yod or kung na red man gani kumpletos papel pero ang hitabo mao nga imong gipagawas ang maong executive order kaning gikan sa Negros Island nga murag na puy nagpalusot nga walay insaktong papel
4: yod no. So ato yung gihimo ang lakang para gyud mapugngan eh no, but it doesn't mean na kita lamang ang mangusog ani. Dapat ang publiko labi na nasa coastal nas mga kaislahan, sila po, they will do their part. Eh, kung di po sila mo aksyon, eh, kita rin pasagdan, o maigo po nilang lugar. Mo po nilang mga dakugba-ba na sigyaw-yaw niya, maura po nang wak mitabang sa pag-atiman aning problemahan na di, atong tumong na di masudlan. So, yan lanon yun o collective effort. So, yan lanon ni o tinabangay o kakugi po nato.
6: Og dugang pagpasabot siguro gob no nganong nga gipaningkamutan gyud nato ni is that 80% sa mga hog raisers nato diri backyard farming.
4: Yeah.
6: Yakining sa backyard nga hog raising mao ni sila ang vulnerable sa mga sakit-sakit kay kulang sila sa biosecurity nga nga dapat ipahimutan.
4: Yeah, tinuod kay kaning mga dagkong pigiri kumpleto ni sila og research, no? Wa pa maabot ng ESF diri sa atong nasod sa Pilipinas. Dito pa na nag-gimok-gimok sa Africa. Sa Africa, mga nagsugod na. Ga-research na sila kung unsaon pagprotektar silang mga baboy. And nasayod man sila na way vaccine pa ni. But ang ilang gi-focus is ang protocol na unsaon na dili gyud madipinsahan na ang kagaw di gyud makasud sa ilahang pigiri. So, lahi gyud ikumparar po sa ato ang mga local na backyard hog raisers kay ang ilahang naandan na pamaagi mao maguna ang ilang acceptable. Kung imo po ng hatagan o bagong pamaagi na parang maprotektahan po sa ilahang minuhi, pero tanaw nila nakahatag o kahasol nila nakahatag o burden, additional burden sa pag-atiman sa ilang mga binuhi, then di po sila mo support ang programa. Pero unta, kaayuhan na sa itong mga kaigsuunan. Pero kung saan man, naamang ginang kinaiya o naamang po ng mga pag-response, pag-dawat sa mga kuan na usahay, na iwang palusupo, na dugay na may ani. Nga nung sultihan mami, nga nung hatagan mami ani o ingon ani na pamaagi na sukad-sukad pa sa mong kaluluhan maunay na igibuhat mora gunas kanang farmer sa bugas rice farmer na kung imong hatagal ng bagong technology pamaagi na maone ang uso karon na mas nindot ang imong production, manindot ang yield sa imong bugas, pero tubagon na ka nganong inyong maming sugyutan ni ana na di may kabilin-bilin na mga pamaagi sa among kaluluhan na among himo okay magkaayo so, patamay.
6: Yeah. Well, sa laing bahina pod ning agi nato no si Typhoon Inday.
4: Inday.
6: Oo. So at least taga karon murag tuan natin alisiya sa outside the Philippine area of responsibility, pero despite of that ang pagpangandam nato bisan og di ta ma directly nga maigo gipahilo na gayud go.
4: Yes, automatic na naso na every time na ay weather disturbance na musud sa Bohol, I mean sa tibuok Pilipinas, preparado kita kanunay no, magpatawag tag meeting. In fact, og di ta magkahimog meeting na ari group chat sa tanang agency, international ay national agencies involving aning pag-asa o uban pa diha, na magteksanay dayon na unsay kuanay need ba ta mag urgent meeting or nabatay himoong pulong-pulong aning preparasyon, pero by this time wala kayo, pero nagteksanay sa group chat na ang among focus is more preparation sa mga food packs in case na agi mga areas na kung mag-uwan, disturbo ang ng lugar, so they need to evacuate. Na ay dayon mahatag ang responder na team na makahatag o mga food packs aron sila dili maalibango kung unsay ilang pagkaon, unsaon ang ilang pagbuhi anang while sila ming evacuate. So atong gi-advisean ang DSWD o OPSWD o tanan PDRMO o ubang ehensya na alert to lang ta in case na agay mga di na to may bawaan ng mga panghitabo.
6: And in relation sa kaayuhan sa katawhan, sa ilang safety, security, health, bag-o lang pong ka nga ning adto sa Dakbayan sa Sugbo, alang sa usa ka tigong sa Department of Health, Bayang Malusog Provincial Health Development Program to accelerate universal health care para sa Bohol, para sa Region 7, and diha po si Governor Pambari Quatro ni atong maong na tigong.
4: Well, nag-present aso sa status sa universal health care sa Bohol. Kaya kaning universal health care, nako kayo ni na programa for the entire Philippines, but ang pag implement niini or pagpahiluna niini or pag pagmugna aning ma-realize among programa, individual na kayod ni
6: individual ka kayod,
4: yeah, kada sabot, probinsya. Kada probinsya, and sa nga nakita mo ay chairman sa health board. So kita good ang manguna, mangulo sa pag ma-in place ang mga requirements, ang mga proseso niini. So good thing na sa atong gi-present dito, gamay na gyud ang atong percentage na makumpleto na ang atong pag comply sa universal healthcare. And na-amaze ang taga DOH kay ang Bohol, responsive ang kuan ang mga LGUs in terms of health na kuan concern. So malipay sila, nalay usa na LGU wa pa ka comply, it's only Sibilia Bohol. Wa pa man sila RHO doctor di ay,
6: so, tungod
4: kinahanglanon man ni og collaboration sa PHO, RHU, from National DOH, and na may mga data or mga himuon na mga requirements na magagikan sa RHU doctor. So, may RHU doctor. na dito si kuan man Dr. Tikay naman. So mo na mo na 1% na
6: 1% na lang. Pero with the universal healthcare mo na ni ang tuyo sa gobyerno nga ang matag usa ka Pilipino. Dili gyud makulangan kung makinahanglan sa iyang panglabas sa hospital.
4: Yeah, yakap, na yakap pa.
6: Uh-huh, yakap.
4: Pero mo lagi ang mindset sa mga tao no, bahin ano. Klaro magiging yung yakap na may 20,000 per person para ni sa medication pasabot pampalit o tambal. Pagtibaos mga Pinoy na mga tao sa Pilipinas na nayakap 20% katuo sa kwartahon dito nangatuan po sa BOH kay kwart na ningin nag-asal 20,000 kwarta
6: rin yun. Pero katong, in terms of tambal na
4: tambal, ato pwede ka mo palit na ka sa mercury drugs automatic na nga na kay record so deduction na ng 20,000 pero ang uban mo ato ko sa DOH siguro kay mo claim asa ng 20,000 kay kwartahon.
6: Lami pa ng nga yakap kay mara gakos na
4: gakos
6: yakap ng pagmamahal.
4: So daghan dito so sa mong presentation plus numbers of doctors, one doctor is equivalent to 70 patients. Pero ato is lesser man so kasabot lugluag pa itong mga doctors. One nurse is equivalent to one doctor is to 20 ang acceptable.
6: One is to 20
4: 1,000.
6: 20,000. Abi na ko 20 ko. Oh, so for every 20,000 individuals, there should be at least one doctor.
4: Pero ato nahitabo one doctor is
7: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mga akong dagan!
4: Uy! What ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo
15: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sa makang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
19: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
20: Medical Center Bohol.
19: Kasaligan mo.

0: RD.
1: Kinaham.
0: Kanunay.
1: Kanunay.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
9: The Generics Pharmacy.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Pagpagaling ng Pilipinas.
10: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sulfuric hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
15: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motokon o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Oras sa DYRD, ang radio sa katawan ka, friend mo forever, alas 9 Jess.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tag Bilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Gipabot sa International Criminal Court Trial Chamber 3 nga personal na nga motambong ang kanhi pangulo sa nasod nga si Rodrigo Duterte sa September 7 status conference para sa kaso niyang giatubang nga crimes against humanity. Bago ka itong mga uluhan sa itong mga balita. Ang kompleto detalye, uban sa mga isyu nga ngayon itong sigutan, pagpaluap sa mga report. Gikan sa kalungsuran. Itong pagbalik, inilang sa itong tulumanon, TBN.
1: Agbilaran by night.
2: Optics. Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
1: Agbilaran by night.
0: Padayon tas to baga balita. Karong gabi una, ato ang suwag kontak ang lungsod sa, o kapulisan sa lungsod sa Sikatuna. Kalabot sa usa ka 13 anyos nga gingong ga-charge siyang cellphone or bida. O ni, usa ni ka pahimang no ah sa ato mga ginikanan. No? Labi na sa ngadto sila mga anak kamo maogoy mismo responsible pag-monitor nang inyong mga anak labi na nagunit og cellphone ay sagad kabataan ron porbida halos tanan na nanay cellphone nagidad pa lang gani og 2 anyos ha nagyampungad na nang tablet or cellphone tanaw og mga dekadiyang salidang pambata da sa YouTube. Samot na, nagidanog size nga to sa Jays. Na, nag-email na. Nag-mobile legend na. Online games. Ha? At ang isgutan na karunta to, itong kikontak ang nga to ang Sikatuna Police. Labo tinimog insidente mga kaigsunan. Nga ang gikabugtuan ngayon sa kinabuhi sa usa ka 13 years old mga kaigsunan. So ato ang gi-contact ang hepe sa Sikatuna, no? Sikatuna PNP. Okay. Aron masayra na to ang kining tinuod nga istorya. Ang hepe dito nga si Police Lieutenant Kimberly Villari Cruz. Ato ang gi-contact. Ha? Ato ang gi-contact, no? Aron pod okay. Iparing lagbalik. Kay matod pa nagsaksak ang cellphone, no? Atong kwag information ug asang barangaya unsay gigamit sa pagsaksak, no? Unya share ba usa silang panimay? Kinsay nakadiskubre sa mga hitabo? No? Porbida. Kalit-kalit ningon ani. First time

0: aron ma-acknowledge mo na ko, kay di mawa inyong pangalan while nagpa-shout out mo, no, ma-check man ako kinsay sharer. So ma-identify na to. Ha? Sabi na sa magadag view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. So i-share niyo na, niya dayon mo pop up man diha ana. No? Okay. Okay.
1: Ma'am, sir.
0: Hello, may gabi. Si Katuna Police Station?
1: Yes, sir.
0: Sir, si Earn Pahayahay ni Live Task DYRD, Tagbilaran by Night.
1: Yes, sir.
0: Chief, confirmation lang. Tinood ba nga doon ay 13 years old nga lalaki diha nga giingon na kurintihan while nag-charge sa cellphone?
1: Ako lang ang hiyatag sa among investigator, sir.
0: Okay, palihog ko, Chief, ha?
1: Oh, kadali, sir. Yata ka na sa among investigator, sir.
0: Okay, Chief. Salamat, Chief.
2: Sir, good evening, sir.
0: Hello, Chief. Ang gabi. Si Earn Pahayahay, Chief. Live Task DYRD. Tagbilaran by Night.
2: Yes, sir. Good evening, sir.
0: Kinsa gali to ni Chief?
2: Police Corporal Version Gara, sir.
0: Police Corporal Version Gara.
2: Yes, sir.
0: Okay. Chief, confirmation lang. Kining 13 years old nga lalaki, tinuod nga nakurintihan ni while nag-charge iyang cellphone?
2: Sumala sa pag-abot ng unama ana dito, sir, kay ang kanang bata agida na sa ospital.
0: Aha.
2: Okay, bali, duha man na kwarto, lahing kwarto ang bata, lahi ang kwarto ang ginikanan.
0: Okay.
2: Kunya ang iyang ginikanan, na natuog na, niya natingala sila, kaya na ako ni kalitog
0: buto.
2: Kanang unusual sound, lugapak.
0: Aha.
2: Motong ilang giyad to sa kwarto.
0: Okay.
2: Moto nakita nila ang bata nga kuan ako no. Kanang tabangunon.
0: Uy.
2: Kanya tungod sa kuan sa ginikanan ilang gidali dalig tabang ang amahan pag ani to no. Hapit sa makurintihan may gani kay naibot sa iyang asawa tong kuan extension wire.
0: Sa to pa. Naka-extension wire outlet ang gisaksakan sa charger sa cellphone sa bata.
2: Oo, sir. Bali, ang alleged siya, ang ingon sa kaning ginikanan, katukon nga extension wire is gubao na daan, dili na ang taga nito ipagamit niya. Nakitaan man kuno.
0: Oh, guy. Ano sa ito nga extension wire? Humandaan? O ginama ka ng actual yung himo para mahimo yung extension? Kaya betay humandaan baligya, Chief?
2: Katotong kuan, sir. Katong ginama. Nga pagadto po na mo, tungod sa lagot sa ginikanan sa pagigit kabo, katong akuan, ilang gilabay dito itong extension wire. Kay mo kung nagaangin sa ilang anak, mo itong wana mo na-recover.
0: Kano saan yung nahitabo, Chief?
2: Atong, ano na, Chief? 15, no?
0: It's a 15, gahapon. Ito, Merkulis. Ito, Merkulis. Hello? Nawawa man, Chief? Yes, Chief. Atong Merkulis, Chief?
2: July 15, mga alas 9:20 na itabo, sir, niya. May respondi ang pulisa na is 9:40 na kayo mo ilang pagpanawag. Kayo mo na dito nga ilang gitry o revive ang bata. Niya, wala man yun na kuhaan mo itong nagtabang na mo magpatawag o ambulansya. At the same time, gertuwa na po na mo.
0: Uh-huh. Unya na unsa man did on arrival nga naabot sa hospital?
2: Napaabot kami sa counter sa medical ana niya kay wala among ipaluap yung inaw wala pa man motong.
0: Pero confirm nga patay ang bata.
2: Yes sir.
0: Sus, confirm ang bata. No? Buwa nga. Siyara po usa sa iyang kwarto?
2: Oh sir, siyara usa sir.
0: Pero sa man while nag-charge sagsak-sak dito sa outlet, gagunit gyud ang bata sa cellphone or nagamit gyud sa cellphone or nagpatong lang sa iyang tiyan or sa iyang kamot nagunit na nakatuog na
2: dili na maka-determine sir kay ato nga time nagiga ang ginikanan niya gitabang na iwan na mga buwan ba normal response sa parents dito nga isa yung bata yung anak sa dali-dali sila kuhan tabang sa bata.
0: Aha. Unya ang kinsa may ni-revive ani sila ra ang ginikanan ra?
2: Ang ginikanan sir ilang gi-try sa kanang bata.
0: Asa man ni barangay na si Katuna, Chief?

0: Kambuak Sur, sir.
1: Kambuak Sur. Aha.
0: Puro 4 bitman. Puro 4.
1: Unsa man chip? Ning kurin, mau lagi po, wa po'y maka-determine o ni kurinti or ni buto ba ang cellphone?
0: Ang cellphone, sir, wa ni buto, sir.
1: Kurinti gud nga, kurinti.
0: Ang ingon sa kwa lagi, dili na ang tato ipa, paggamit kay kato nga essential wire, guba na yun po, no? Guba o na. Unya, kaya ang bata, kaya nangita man o charger, nakita ang tong extension wire, di gamit.
1: Mm-hmm. Pero sa inyo hanga side sa PNP, ning kandak pa mo investigation?
0: Yes, sir.
1: So unsay hinungdan? So wa pa mo conclusion.
0: Moto ang hinungdan niyo, sir, is katong extension wire.
1: Extension
0: nga
1: wire,
0: faulty, faulty wiring.
1: Pero wa mo ito mailhan nga dunay foul play.
0: Wala, sir. At mismo ang ginikanan ni confirm ang pod at the same time ang iyang mga iksoon.
1: Kuyawa, no? At age of 13 years old, ha? First time ni naitabo, there is Bohol ba, Chip? Nga, nay, nakurintihan tungod anang nag-charge ba? Okay, Chip.
0: Yeah.
1: So, imuha na lang tingaling advice, Chip, labi na sa mga ginikanan, kamo may naasa otoridad, unya, di lang sa sikatuna, sa tanang naminaw o sa tanang taga-Bohol, nga, imuhang ikapa... warn dito sa nga to sa tanan chief.
0: Mo lagi na tungod sa kaninga hitabo akong itakwan sa mga ginikanan nga bantayan jud ang mga anak i kay yunan ni usar man gud ang kinabuhi nato nya di na mabalik ba munang i-supervise nato ang ato mga anak o naay mga samot ang mga wire ilabay na lang yun, dili na lang ikitip kay ang mga bata man gud ngayon na okay pa ni ato ning gamito niya which is muna no na hitabo ron
1: labi na ka na magduwa bitog ML chip
0: okay. ML niya mag nakasaksak ang cellphone usap ko na
1: magsaksak kay hapit na mo daog kunya hapit na malubat or biga
0: muna i-connect sa charger
1: niya
0: uban pod ka ng charger nga ka na bitong na may mga fake nga charger nga ka ng minus o kwan ba, resistance.
1: Tinuod na. Tinuod din na. Mawapun na yung makakos sa ingon anang, mubuto ang cellphone, muburot ang baterya, o may lang, muburot na, o mubuto yun.
0: Mo lagi, sir. Mo yung
1: abi na kung sa internet, rata makakita na, Jeep, social media na ba, nga, nabit tayo, mubuto ang cellphone, makulintingan man tayo, nahitabo na gano'n sa ato.
0: Ito, mo, sir.
1: Oo. Salamat kay Chief ha sa imuhang panahon og maayong gabi ninyo da sa Sikatuna Municipal Police Station.
0: Maayong gabi po.
1: Inyong hipis si Police. Oo, inyong hipis
0: Corporal Sir.
1: Inyong hipis si Police Lieutenant Kimberly Cruz.
0: Yes, sir.
1: Aha. Okay. Kimberly Cruz. Sige Chief, salamat kay Chief ha.
0: Away sa payan sir. Salamat po.
1: Og maayong gabi. Gabi.
2: Tagpilaran by night.
1: Turbida. No, naka... Siya'y tawag, anak. Makapahingang ha kayo. No? Nga hitabo. Kining usaka... kining ingunaneng nga hitabo mga kaigsuunan. La... Lisod kayo. No? Matibingan tayo simbako. O nang uban bitaw ka na inyong cellphone, kabantay mo, init kayo ang charger. No, di nakakumpiyansaan. Napoy uban nga makapalit mo o barato lagi, kinilagi po din taong nangyawat ha. No, o say, makapalit gali ko. No? Pero akong style, power bank, kunya, charge. No, iningon ani ba? No, bahalag kamay rasi ha. No, basta kay di direct sa 220. In taon, makabsan kas kinabuhi. No? Kay ingon anak nga why klaro daing charger. Nay ubang cellphone dali maguba ang charger. Mo palit diha sa kilid-kilid kay tag 150, 120 hangyo og 100 baligya hatag dayon. Dali kay mo init, no? Di sibo sa imong cellphone, no? Bisa pag moingon ka baratohon ra man akong cellphone, aprihas ta baratohon basta kay og di siya sibo. Mo init gina siya. Ni kainit ana, wala na. Simba ko, paingon sa imong cellphone mo buto. No? Likay lang ba? Muna mga ginikanan ha, sa mga nagunit og cellphone, nga inyuhan na lang ipasagda ng mga bata, nga signod-nod ang cellphone, sige, duwa ng Mobile Legend o guban pa mga online games. No? Diin na karon ha? Sa Tagbilaran, no, sa City Division, nagpahimangno na raba sila nga adid-an, no, adid-an ka ng online games kay lagi usa na sa makapahungog sa mga bata. Nawagan gyud ang Tagbilaran City School Division, no, ngadto sa mga naa sa kauluhan nga mga leader o labi na sa ubang sektors katilingban aron matubag ang nagkadakong hagit sa impluwensya sa pipila ka online games ngadto sa kabataan-unan, ilabi na dunay mga violent nga mga theme o violent nga tema, no, oni nga labing maayo kanilagi pong online games hangay good pod unta ma ban, no, or dili gyud ma galgal wa gani mga bata. Dahil mga naiduwa pa na sa na Roblox, tagan kayo, no, duhar ka paingnan ini ang bata mahungog tandog ang utok o ang bata parehas sa tunay tabo sa sikatuna. Anyway, wa unta kay bao nga unsa siya, but pipila sa itong mga kabataan yun, maupon na yung gihimong diskarte. Magsaksak, magdua. No? So, ito pasubos, pamilya. No? Sa namatay, sa nga 13 years old in town, kabata pa, sa charger. No? Pag-charge ang cellphone niya, mo ini kutlo sa iyang kinabuhi.
2: Tagbilaran by night.
1: Nagatod sa itong oras, alas 9:34 na. No? Direta sa kining kasinatian ni Miss Universe Camiguin 2025, Rithiana Rossi. No? Atol siya ang pagbisita sa Panglao. Din niyang gipambit nga usa ka makapatandog nga hitabos uban nga tricycle driver. Napagyod in town mga tricycle driver nga tarong. So, manang uban bitaw, grabe kay manuli. Sa social media post ni Rossi, nga misuway siya og hangyo sa pipila ka mga tricycle driver. Human siya pangayuan og 300 pesos alang sa usa ka biyahe nga mukabat lang maglima ka minuto. Mitanyag siya og 150. Ha? Pamina mo diya sa Aluna area. Particular sa Aluna. Apan wala siya muuyon sa wala sila katong mga driver, wala sila muuyon sa iyang hangyo. No? Mawala gina. Tagpila mga day plate diya. Apan sa dihang naghunahuna na siya, unsay buhanton, miduol ang usa ka tigulang nga tricycle driver. Mitanyag og 50 pesos lamang nga plitihan. Matod pa sa driver, igo na ang maong kantidad, ma'am, aron makapalit siya og bugas para sa iyang iyang pamilya. Natandog ang natandog si Rossi pag sa gibungat sa mong driver. Tungod niya na 50 pesos lamang iyang ibayad apan gitagan-an niya o gitunulan niya ang driver og 1,000 pesos. No? Nihilak ang driver sa nakong kalipay og pagpasalamat. So, iyang post nakadawat og daghang positibong reaksyon sa mga netizen nga nagdayeg sa maong kasing-kasing sa tricycle driver nga manggihatagon nga o mahinatagon nga buhat. Ang isyos kamahal sa pilitihan sa tricycle sa Panglao nagpabilin hangtod karon. Og kini wala gihapon mabadlong sa local government unit mga kaigsoonan. So kuan kayo, no? Makapatandog kayo ang istorya, no? Ni Rosie. Ti aw ba? For 5 minutes, 300 pesos. Kayon sa manday, unsa man day ang taripa, di ba? Diha na may taripa da sa Panglao. No? Anya, as is gihapon, naagya po yung mga manuliay. Oh, kamo diha, ha? Angay, baliko na po tingali ni SLG, oh. Kung nun sa'y mga panidani nila, labi na gabi, eh. Kay, anak man mo, sugmat, kining kontrata-kontrata. O, namang kay taripa da sa LGU Panglao sa mga tricycle, o muna iplastada. No? Kay abi nimo ang epekto mong guni ana kung ang sama sa pagsakay ni Rosie nga imbis for five minutes lamang, no? Sa 5 minutes lamang, mga kaigsuunan, gi pangayuan siya og 300 pesos. No? Orbida. Mo'y nakaapan, no? Mo'y nakaapan. Kay daghan kaayo ang nagpabilin ni hapon nga manuliay. Mahingon tag manuliay, gini bang mga mangontrata, bisag dool ra, no? Bisan dili angayan, ano mo dahil mo, laban lagpatas. Aron po din taon, di mamaot ang imahe ninyo diha sa Panglao. Kay once gani, na particular sa Mayaluna, once gani nga makaabot na sa uban, for vida. At to, mangihapon na kabanda sa local government unit. Ngayon ay gikataho mga kaigsunan, no? Ang Panglao, usas nag-unang destinasyon sa turismo sa nasod, ang unang impresyon sa usa ka bisita, dili lamang ang puti nga baybayon o ang matahom nga mga resort. Kung dili, ang usab, ilang transportation nga kasinatian. Kung ilang masugatan, mawan sobra nga pagpaningil, mahimo kini makadaot gayon. Ha? Panahon na nga mulihok pagbalik o unsay gihimo sa LGU aron ipatuman ang klaro nga fair matrix dia o tarifa. No? Palig-onon ang inspeksyon o ang paminaon ang mga reklamo sa mga pasahero. No? Dili kini pagpangilog sa panginabuhi sa mga driver. Kundi pagpanalipod ni sa dungog o interes sa publiko. No? Ang istorya sa digulang nga driver, nagpamatuod nga ang matinud-anong servisyo, dili kinahanglan, mahal, aron mahimong bililhon. No? Ang turismo mulambo, dili lamang pinagis, nindot nga talanawon. Kundi dili, pinaagi usab sa integridad, pagkamatarong, no? Ug maayong pag-alagad sa matag mulupyo. Ang labing bilinhon nga puhunan usa ka destinasyon dili ang mahal nga pliti. Kun dili ang pagsalig sa mga bisita o sa tao nga moanha sa maong lugar. So I hope mahatagan ning aksyon, no? Sa local government unit sa lungsod sa Panglao.
2: Tagpilaran by night. Tagpilaran by night.
1: Okay, may gabi eh. Yan kayo nagpusot-pusot rin nga mga mensahe. May ito ako nung tanaw na sisao na ito. No? Labi na sa ito ang nag-view, no? Sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook.

0: Oh. Okay, sa ato mga tigpaminaw, nag-view karong gabi una si Jay Hamudyong. Das di miyaw taungon kan andam poro 4. Buboy Inking, may gabi ini mo da, sir, sa Kugon. Arita Humamoy. Og sa tanan aminaw da CPG North Avenue. Pre, Richard, may gabi ini mo da, pre. Titi Tatad, ha? Kumusta sa Poblasyon Cortes? Mo si Jin Tatad, naglantaw sa TBN sa Poblasyon Cortes. Si Pedrito Purul, mayang gabi, sir, watching from Mansasa. Aster Doy Sabas, good evening. Ha? Labi na ni Charla, Omer Trabaho, Des Baclayon, o ni Albor Vice Mayor, Dandan Samar, Mayor Dundun Buates. Oh, mayang gabi ini mo, da. Kapitan Hel Bulotaulo sa Sungkulan Dawis. No? Mayang gabi ini mo. Joan Rinoblas, ha? Mayor Mayor Arutsa, Konsehal, may gabiin na mo da. Asas Marbik Bagtasos, Das Duero. O si Sarah Jane, may gabiin ka ninyong tanan. No? Ito ang pagparag-uban. Unya, dinis ito ang tulumanon. Padayon taas to ang pag-parag-uban. No? Tawagi ko nung Hitafi Coast Guard. O Hitafi PNP lang, Bert. Ining 35 ka baboy. Buhi, ha? Gikan sa Sugbo, nasapon dito sa lungsod sa Hitafi. Oo. Aron na tumasairan kung makatipulis, Hitafi. Polis. Oh. Okay. So, sir, may gabi eh. Si Mayor Barzaga, ang inahan ni Kiko Barzaga, mao karon na mong kandidato pagka-congressman sa 4th District sa Cavite. Dapa. Sir, good evening. Kumusta? Nagpaminaw minimo diri sa Barangay Tangnan, Panglao. Kusog ka kayo diri sa Purok 5. Oy, salamat kayo, ha. Tong gi-contact ang Hitafi PNP. Okay. Aron na itong masairan.
1: Good evening, Hitafi Police Station.
0: Hitafi Police Station, sir. May gabi, live test DYRD, Tagbilaran, yes, by sir. Night. Oo, si Earn Pahayahay ni Chip. Kinsa galito ni Chip?
1: Yes, sir. This is PSSG Pitaganso, sir.
0: PSSG Pitaganso. First name, Chip?
1: Johnny, sir.
0: Johnny. Confirmation ng Chip. Tinoon nga doon ay mga baboy nga gingong gisuyan o pagpalusot niya si Hitafi.
1: Base sa report na to, sir, last yung adlaw to, sir.
0: Oo, pero positive.
1: Yes, sir.
0: Pila ka buok ni Chip?
1: Base sa report sa Coast Guard, sir, since ang Coast Guard may kuhan, sir, o ang taga sa Agriculturalist Office dito, sir. Sila may nagkuhan na, sir.
0: Okay. Pero asa naman ang mga baboy?
1: Sir, murag na kuha na nila, sir, sa disposition sa taga-kuhan, sir.
0: Na-dispose na?
1: Yes, sir.
0: Oo, okay. Palusot man, gikan to. Asa gito, gikan, Chip, sa Cebu?
1: Yes, sir, sa Camotes daw, sir.
0: Aha, San Francisco?
1: Yes, sir.
0: Unsa may isakyan na to, Chip?
1: Kuhan, sir, kanang pambot bitaw, sir, na puso, sir.
0: Aha. Kinsa may tagiyaan to? Taga-dihara?
1: Sir, base sa recording na to, sir, sa kuan, sir, sa Coast Guard ang recording sa kanang itong regarding sa bangka, sir.
0: Oo, pero ang baboy na ay taga Bohol Comprador to?
1: Na ay info, sir, pero wala man nagbuhatag o information ang katong kuan, sir.
0: Oo.
1: Katong nag-deliver, sir.
0: O niya, ang katong nagdaan na, yung saan may status, wala dahil sa inyo stasyon.
1: Negative, sir. Wala diri sa station, sir.
0: Aha. So, okay. Pero wa pod mo yung ipailag kaso?
1: Negative, sir.
0: Negative. Okay. Kasi ito yung hippie na ito, Darren Chip?
1: Si Police Major Yanggo, sir. Karong bago na to nga
0: Police Major Yango, Yango. Oo.
1: Yes, sir.
0: Salamat kayo ha.
1: Yes, sir.
0: Oo, maayong gabi ninyo dia.
1: Yes, sir. Good evening, sir.

0: Alas 9:47 mga kaigsoonan, no? Dinhi sa social media, grabe kayo ang gipadangat nga mga mensahe sa katawhan. Ining gipagawas nga PNP report nga gitawag og Safer Philippines. Then gibarugan gyud mismo sa PNP nga mas luwas ang Pilipinas karon. Base sa ilang report ning us-us nga 20.6% ang krimen. No? So sa tulo ka buwan human gilusad ang Safer Cities Initiative. Pero ningon ang PNP nga nakasabot sila nganong wala kuno kini na sabti or wa kini masinati. Kaya gitanaw lang kuno matod pa ang sensational nga mga panghitabo. Pero kung tanaw ng statistics, ning us-us gyud kuno ang krimen sa Pilipinas matod pa ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco. Usano sab nga pamahayag gikan sa Philippine National Police ang nakapapukaw sa diskusyon sa publiko. No? Sumala sa PNP mikunhon nga to sa 20.6%. Ang gitawag nilang focus crime sulod sa milabayng tulo ka buwan. No? Human sa pagpatuman sa Safer Cities Initiative kaning diris Bohol ang mga pulis na to maghimo og bandilyo, no? Maghimo og announcement. O, pahibaw, ang uban din istua sa Tagbilaran City, manakop anang mga way mga sinina nagtagay Daplin's kalsada. O niya, ang uban gipa mga minor de edad gipapauli. Moni's Safer Cities Initiative. Matod pas PNP spokesperson nga si Police Colonel Aaron Reyco, nasabtan nila nga dili kini mao ang gibati sa kadaghanan. Tungod kay mas makita sa social media, og balita mao ang makapakurat nga krimen. Apan sa ilang statistics, mga kaigsoonan, padayon ang pagkunhod sa kriminalidad. Apan ang pangutana nga angay natong hisgutan mao kini, unsa may mas angay natong tuohan, ang statistics o ang gibati sa publiko? O ang naobserbaran sa publiko, no? Sa tinuod lang, dili sa yon tubagon kini. Ang numero adunay basihan, no? Ang datos gikan sa PNP, resulta sa ilang natalang mga kaso. Apan adunay ilang kamotuoran nga dili masukod sa numero, no? Unya, ang pagbati mismo sa katawhan. Kung ang usa ka tawo mahadlok paghihapon nga bugawas sa gabi, kung ang mga ginikanan nga maglisod og tugot sila mga anak nga maglakaw nga sila ra, o kung ang matag video sa tulis og pagpamusil nga makita sa social media makahatag og kahadlok, natural lamang nga moingon sila nga dili pa sila mobati og kasiguruhan karon. No? Dili usab nato mahimong isalikway ang pikas nga habig nga o pikas side mga kaigsoonan. Daghan usab ang moingon nga mas luwas na karon kaysa kaniadto. Adunay mga komunidad nga nakasinati og mas aktibong police visibility. No? Adunay mga lungsod nga may kunhod ang pagpangawat og pagpanghilabot sa katawhan. Adunay mga negosyante nga nakasulti nga mas malinaw ng ilang lugar, ang ilang kasinatian, ang ilang basihan pagpasalamat ngadto sa PNP. Busa, dili angay katawan o tawgon dayon nga bakakon ang usa ka tawo nga moingon nga mas luwas ang iyang lugar, no? Ang kasinatian sa usa ka lungsod dili parehas kasinatian sa lain. Ang kahimtang sa usa ka probinsya mahimong lahi ang kahimtang sa usa ka dakbayan, usa ka syudad. No? Di ang uban kay pataka pug nagtibad sa social media. Apa na dunay usa ka dakong hagit ang nga kinahanglan karon. Atubangon sa PNP. Ang pagsulti lamang nga mikunhod ang krimen. No? Diligo aron mausab ang pagsalig sa publiko. Kinahanglan kini suportahan sa mas dako nga transparency. No? Klaro gyud. Unsa nga mga krimen nga mikunhod? Asa nga mga lugar, no? Giyon sa pagsukod ang mga data, no? Ug unsa ang nahitabo sa ubang krimen nga wala nalakip sa gitawag nila focus crimes? Ingon ana siya. Usahay ang problema dili ang kakulang sa operasyon sa kapulisan. Ang problema pod usahay ang kakulang sa pagsalig sa panahon sa social media, mga kaigsoonan. Usa ka insidente lang mahimo makita sa milyon katao sulod sa pipila ka minuto. Oh, mura na. Bisan og bisan pa og napulo. Kaadlaw nga walay krimen sa usa ka lungsod, usa ka viral video lang og tulis. O pagpamusil makapawala dayon sa pagbati sa mga tao sa ilang giingog kaluwasan o safe sila. No? Apan kinanglan usab magbatngon ang publiko. Diba? Kita, dili tanan nga makita sa social media, nagpasabot nga misaka ang krimen. Ang uban nini daan ang video. Ang uban hitabo lang sa laing lugar o ang uban gipadako aron makakuha og daghang views sa Facebook. Diba? O man ay tinuod mo nang magmatngon po tanihan na pita. Mao nga yung importante gihapon nga atong tanaon ang tinuod nga data og dili lamang ang viral nga mga post sa social media o Facebook. So, ang kaluwasan dili lang pod responsibilidad sa PNP. Muna yung tinuod, responsibilidad usab kini sa lokal nga pangagamhanan, especially sa barangay, sa pamilya, no? Sa eskwelahan. Oh, sa payuban. O sa matag kita, mga katawan, lungsuranon. Di ba? Ang pag-report sa mga krimen, pag tinibagay sa komunidad o pag-respeto sa balaod, may dako kayo nga papel na to aron makapakunhod sa kriminalidad. No? Ako ning gisgutan kay daghan kayong ning yaga-yaga ba? No? Inon, may uban ning sakay, pero tinuod nga sukdanan sa usa ka Safer Philippines. Dili lang kung pila ang statistics, di ba? Ang mas importante mao kung ang ordinaryong Pilipino ba makasulti, no? Nga malinawon ang iyang paglakaw, luwas ang iyang pamilya o adunay pagsalig sa nagpatuman sa balaod. Kay ang numero, mamahimong musaka, mahimong maubos. Apan ang tinuod nga kalampusan sa nasod, makita sa katawhan, nga dili na mahadlok sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi, kana ang matang sa kaluwasan o safe, no? Nga dili lang masukod sa statistics, kundili mabati sa tanang Pilipino. Problema karon kami yung di lagi share, di lagi earn. Eh grabe kayong nahungog karon sa drugas. No? Daghan kayong gipanglugos. Gipang-rape. Because of drugs. Konsyabo. Daghan kayong mga naghubo na ng kalsada. No? Adaw na eh, okay. Usa-usab na, no? Nga angay isgutan bitaw. Mao ang dili ta ng krimen parehas og parehas ang hinungdan. Pananglitan, adunay mga kaso sa rape, pagpamatay og pagpangawat nga nalambigit sa paggamit sa illegal nga droga. Apan dili usab angay mo ingon nga ang tanang drug user mao dayon ang responsable sa maong krimen. No? Lain-lain man ang hinungdan. Ang mo, o nakalinyas kriminalidad. Pero, lakip ang droga. Number one yun, ang drugs. Number two is, nga nung nahimo niya na, especially kung naitulis, kakabos. Problema sa kahimtang sa pamuyo, pobre. Naiuban, mangawat, tungod kay kakulang sa edukasyon. Problema sa pangisip. Maguban pang personal nga kahimtang sa tao. Mauna, ang pagsulbad sa krimen, nila pinagi sa pagdakop, kundi pinagi sa epektibong rehabilitation sa mga side, education, nag-ligon pa nga suporta sa community. Diba? Mauna nga, dinisa ato, mayon nga, sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, kinamingawan ang amuang suda, amuang kalsada, bay. Wala, tong uban. Ano man? Wa na gyud adik-adik na hipos tanan dagdito o ana napita ni grabe ang Duterte fanatics nga ning kuan gyud ni hatag og ning dai gyud ngadto sa kanhi presidente. O lahi gyud pud noon og panahon, no? Ato sa una o karon itandi ni mo, probida. Maunay naka, sana, nakapabag-o sa pag-tanaw sa tao. Pero, mao lagi, di po kalikayan ikumpara lagi sa daghang mga Pilipino ang kahimtang sa seguridad karon nganto sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. No? Siyang administrasyon nahimo man kumpong sentro ang kampanya gubat batok sa droga kriminalidad. Dunay mga Pilipino nag-ingon nga mas nahadlok ang mga kriminal ug mas luwas ang ilang komunidad nitong panahon na. Apan aduna po yung mga misaway lagi po, no? Sa maong kampanya tungod sa mga allegasyon sa paglapas tawhanong katungon, pero mayingon po sila pipilar man na sila. No? O sa mga kontrobersiya pa, no? Karon ang kasamtangang administrasyon o ang PNP nagingon nga mikunhod ang focus crimes. Pinaagi sila ing pamaagi, no? Sa pagpatuman sa balaod. Pangatana karon, dili lang kon unsay mas taas, di ba? Ubos sa numerous krimen, kung dili ang mga Pilipino yun mismo, maingon nga, safe me, adlaw-adlaw. Safe ang akong paglakaw. Pero in fairness sa itong PNP, naning kamot ba, good in town sila. Especially di Riz Buhol, si Police Colonel Patricio de Gay Jr., ilahang number one kampanya yun is anti-illegal drugs, no? Batok si illegal droga. Oh, din sa atua, matod pang wili. Yeah, pirmi ma, ito ang interview ron sa wili ron ta taon. Karoon, nagahimo sila. Og, sa ito, ilang himo ron, Bert? Red? O baybas? Oh, nagbaybas ron sila sa tubigon ba ito? Oh. Pero mao lagi, daghan ang naghisgot nga mas maayo si Duterte. Mao na nga, huwag mong tanawin ka ron. Sa social media daghan gyud kaayo ang pro Duterte tungod kay satisfied sila, gusto nila og unsay agi sa amahan ipasunod ni Inday Sara. Daghan na moingon nga bungbong ko, nagmahay ko. Ano man ayo pay si Inday Sara na lang tatoy nindagan mo ni muna. So masumpay-sumpay ba, no? Naay domino effect sa kahimtang na to karon, sa panghitabo na to karon sa dasol, no? Nga atong na aninaw, no? Ang pagduma sa atong gobyerno o ang mga isyu nga nagpalibot niini nga adunay epekto sa publiko.
1: Pilaran by
0: night. Alas 10:02 tong pagparakuban sa Tuntulumanon.
1: Pilaran by
0: night. Oh, ikaw diha, i-comment ko sa comment section. O yun ka nga, safe ang Pilipinas. Ah, karong panahon na sa inyuha diha, sa inyong lugar. Kumusta man? Daghan bang shabu? Daghan shabu boy? Daghang mga musoy-soy? Oh, maing gabi eh. Nilo Rinoblas. Bonifacio Bonibon. Maing gabi eh. Oh. Unya, dahil pahibaw di ay ha. Pahibalos kamatayon. No? Valeriano o Valerio Boy Mihias Dulangon. Pahibaw sa kamatayon ni Valerio Boy Mihias Dulangon. Namatay sa edad nga 69. Yang haya na sa Bingag Dawis yang panimay. So sa mga taga Inabanga, no, kay gagawan ni Valerio Boy Mihias o mas ila pon nga Boy Kilo o Dulangon. Siya namatay, ito nakalabing adlaw, yung haya na silang panimay sa Bingag Dawis, particular sa San Vicente. So pagitaa lang dito ilang panimay, ang haya o ang lubong o ang misery kay pahibaw lang niya sa mga anak. Si Biyan ini, si Manang Abing, no? Condolence pamilya. Alas 10:05, so pagpanakuban sa itong tulumanon. Arangkada tas itong mga balita. Gikan dito sa kalungsuran.
1: Pilaran by night.
0: Atong paminaw na detalye sa gingong anti-illegal drugs operation karon sa kapulisan. Robo ka pwede, maestrado.
2: Yes, adag salamat. Balik dali sa itong animutangan karon sa dili sa barangay sa Isidro sa lungsod sa Dawes sa kabaybas operation ang gipahigayon karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit batok kaninga gikatahapan nga dako ni nakuha sa iyang posisyon ubay-ubay ni nga mga putos na nakuha naani sa mga napo kabuok ang nakuha atong nasaylan nga usa ka Jose Binan del Rosario 31 anyo sulitaw lumat kini nga molupyo sa barangay Tabahan sa lungsod sa Gindurman sa samtangan ni nagpuyo sa usa ka kundo diri sa Purok 7 sa barangay San Isidro aning lungsod sa Dawis. Karong gabi pa ni ang ato nga kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit.
0: Asa? Usa ti pangani Abel?
2: Juan Jose Binan. Karon pa mo guni Ern.
0: Mhm. Jose.
2: Wa pa nato magkuaning kuanan eh.
0: Jose Dinan.
2: Jose. Esa. Jose Binan del Rosario.
0: Del Rosario. Jose del Rosario. Binan. Taga asa ni Will? Pila edad ni?
2: Taga 31 anos ulitaw ni. Lumading ang mulupyo sa barangay Tabahan.
0: Okay, Tabahan Gindulman. Okay.
2: Nagpuyo ni sa itong nasairan dire sa usa ka kundo dire sa Purok 7 sa barangay San Isidro.
0: Mhm.
2: Wala sulunod na ning painanan niya.
0: Aha.
2: Dili siya nasikop aning tungura aning tapitaron.
0: Okay.
2: Unya palagi tataon naman kuno ni nasundan sa itong mga kapulisan kaning mao nga ikatahapan karong gabi gihimo ang bypass operation batok kaning ikatahapan nga gipangunahan nila ni Police Lieutenant Dib Sorio og barangay og Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahiga ni Santa Illegal Drug Operation kaganina pa mamayin eh nasundan ng mao nga suspect na ilahan na ng bypass operation kumikan kay tao na nila ni gisundan kunya natunugan na nila nga adunay asyabo nga mapalit sa iya ha ipalitan ni sa usa ka police officer buyer aning usa ka putos nga giingong siya boss kantidad nga 12,000 itunol man siya moto gisikop ni siya gilayon unya pagsusi ani nga iyang gibitbit nga sling bag adunay siyam ka mga putos nga gidudahang siya bo ang nakuha gi banabana ni nga motimbang tanan ngadto sa 551 ka gramo.
0: Tunga sa kilo?
2: Ha, mga tunga kilo.
0: Oh, 551 grams.
2: Oh, da naani sa standard drug price mo ka ba ni tanan sa nawa wa to pintada ni.
0: Oh, 551 ha? Times pila na ron? 68 pa ba?
2: Oh, 68.1 siya. 551.1 kagramo o gana sa standard drug price mukabat nga to sa 3,747,480 pesos.
0: Sus. Kani tunga sa kilo nga sebo gibahig-bahig na Neville?
2: Ano bahig-bahig na kuno kay lain-lain man ginakon?
0: Aha.
2: Unya simple na may lain na mga ginagmay pod.
0: Mm.
2: Kato murag na sa kwaning sa 5 grams siguro ni upanan ni. Na kaning napalit sa ato mga sa ato ang sa pusher buyer mga napod din sa 5 grams balor ni og 12,000.
0: Okay.
2: Pag kwan lagi dito nakuha ni sa yang sling bag nakita tong kaning laing siyam ka mga putos.
0: O sa ba siya naglakaw Rowell?
2: Dek sa kanyang motor.
0: Ng motor siya. Pero naa siya sa condominium unit sa may barangay San Isidro Dawis.
2: O katot ka niya, may kondo ko na itukunahan.
0: Ilang hinganlin ng kondo.
2: Nila yung taming
0: hinganlin. Anyway, kanang na, siyero sa?
2: Siyero sa.
0: Uh-huh. Ang kanang suspect, first timer pa niya, nadakpan or nadakpan na sa una, Mel?
2: Nadakpan din sa una.
0: Unya?
2: Dito sa Duiro, kuno na siya, nadakpan.
0: Asan? Dito sa?
2: Duiro.
0: Duiro?
2: Oo. Pero, nakabuhi.
0: Kay?
2: Kay, wala, taka klaro ito, 2016 pa magod.
0: Ah, tataon na.
2: Bargain siguro na.
0: Aha.
2: Di ba, quitted kilo, mura mo ito, ingon nga, quitted to siya.
0: Okay. Unya, sa may sitwasyon gyud Ronwell, ning daghan gyud mayo.
2: Kana mao gyud ay atong kanan nga murag bisanasa ta dapita karon. Makadungo gyud ta labi na gana na.
0: Mm. Nya sa ikaw, sige magig ka kuyog-kuyog aning anti-drugs illegal drugs operation. Taman, asa man gyud gikan ang Shabuil kanang iha karon o kana diha sa may Dawis. Oh.
2: Lugus mo tingog.
0: Di matingog. Wala kay briefing na nito yan sila, Will, no?
2: Nga na, gusto ko na.
0: Kaysa una, hinumdum ka, magdakop, mangutana ta, man. O lagi, sir, kanang kuan mo ko na sila, ipadara mo ko na sir. Karoon, di naman.
2: Hindi na.
0: No?
2: Basahan, magulog aning Miranda Doctrine.
0: Oo, bisahan, natural. Yaha mo ng katungod. Pero, namang ko yung uban, Will, nga, bisag ibasahan, matingog, may istorya.
2: Tingog, masulte,
0: oo. Oo, mayan nga. Unya, doy, disa mo rin magikan. Di wako kay ba itong laki. Sir, igo rin eh, tunol nga na ay punito hindi ha. Di ba?
2: Oo.
0: Karon, di gid maningog, no?
2: Di maningog. Pero, pangtanon mo, kana papirmahan dani mo, pirma, mupirma, doon na kay katungod Japon, nga mupirma, mupirma ka, o dili. Anad kayo, di kumpirma.
0: No, di kumpirma.
2: Kinanglang ko kabugado.
0: No. Di ko ako'y pirmahan na. Ang uban in town sa kaniantong panahon, may pirma lang ko, sir. Di ba? Karon, murag, kuan ba? Grabe yung sindikato ron.
2: Kuyaw.
0: Di ikaw, ayaw yung tawag kumpiyansa.
2: Kaya
0: paano sila po? Ay, basta
2: kaya na. Igor na tagatanaw.
0: Kaning uban na nang wakasabot sa itong trabaho, masuko. Munang ampo lang ito sa Ginoo, Will.
2: Sa una, nakamatikot, di ko na natin mga suko, pero sa kuwan na sila, kaya ikaw naman tamutan na, oh.
0: Oo.
2: Di ganito. Di man tamamukos, so, tubagon na tagli.
0: Maa.
2: Kaya makakuha, mga report.
0: Correct. Pero sa imuhang paniin, nagkadaghan yung sabo.
2: Mahal ko ito na obserbahan na ito karon.
0: So,
2: nagkadaghan yan.
0: Orbida, no? Niya, naglibog tani, way hubas-hubas eh. Sige, Will.
2: Okay, so, gikan dire sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Mestrado, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Okay, so salamat kayo RoboCop, no? Niya berbida. Ato basahon na yung mga mensahe ha. Labi na sa mga nag-views Facebook. Tanaw na to og sa wabay mga mga nadudahan ninyo diha nga batay ning samot maning amo. Daghan naman kayo ha. Di ba? So okay, samot sa mga barangay official gabiyuro na. Sige lang taon na sila update sa Badak Report. Barangay Antidrug Abuse Council pan pasa dito sa PNP, no? Kay mo man eh ang trabaho sa barangay. But anyway, nagatos sa yung oras alas 10:13 sa Aritas to report. Naintay ka kutlo sa kinabuhi ining minor di edad porbida in town. Napaminaon si Alerto June Gutierrez.
4: An nga 16 anyos nga lumad kang taga-lunsod sa Dimyaw. Humay ka niya nga iyang hunos. Ayaha nga kinabuhi. Akaning 16 anyos nga lumad ka niya nga taga-barangay Tangmuay sa lunsod sa Dimyaw. Sa tuwa na sayran, basi usap sa asoy ni Police Master Sergeant na Dexter June Alipala. Nga gininang alas 3 sayo nga kapunon, na may duol sa ilaha nga buhatan kay matulpanay naghikog dito sa may CR nga bahin o sa katinunan sa grade 11 diha sa tinuna sa high school sa Lunsod Dimyaw nga matud pa ni Police Master Sergeant Dexter Jan Alipala nakit-an kining 16 anyos nga batang lalaki dito sud sa siya sa ilang gipuy-an na ang nakakita niini ang iyang hinigugma nga naay iyang nakit-an kay nawa ni mga alas 3 sa sayo nga akapunon mainunda nga ila kining pangita sulod sa ilang gipuy-an pagtan-aw pa sa iyang hinigugma pag-abri pa sa CR. Dito na nagbitay kini nga 16 anyos gamit ang PC. O gidali og rescue sa tuwa nga MDR Arimo sa lungsod sa Dimyaw gidagan diri sa Tungaliaris Medical Center. O gatuwa nga gisusi karong nga gabi paglabay sa mga pilang oras na bugtuan gyud sa iya nga kinabuhi. Nakaroon nga gabi ato usab nga nasairan basi usab sa asoy ni Police Master Sergeant Dexter Jan Alipala nga hinundan sa paghikog aning 16 anyos batang lalaki tungod lang sa problema sa pamilya. Gika lang din matangan sa Galeris Medical Center. Kaya sa Lerto, Jungut Seres, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita.
3: DYRD.
0: Dagan salamat, Lerto Jun Gutierrez, mga ginikana, no? Pagkutan na po din yung mga anak, kadoy. Okay ra kadoy? Day, kamusta man ka, day? Simong klase, no? Di man sa pag-unsa, di man malikayan ng mga ingunana, but as parents ka, ikaw mo yung ginikanan kay amahan, kay inahan, labi na sa mga mama, no? Pangutan ay yung mga anak, okay ra ba sila? Ha? Okay ra ba? So, nakatos yung oras, alas 10, DC size na sa pagparaguban.
1: Pilaran by night.
0: Arita sa laing report, dito sa kalungsuran. Ato paminaw ni detalye pidagi ni Da Barker Shell Remulador. Kuya go.
5: Okay, dagan salamat Kuya Ern dito sa lungsod sa Pilar. Gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga truka dadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Pilar atol sa gihimo niini nga bypass operation na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Yanaya sa lungsod sa Pilar aga Miyerkules sa gabi. Ang suspect nilan sa kapulisan nga sa alias Upaw, 27 anyos lumad ni nga taga Barangay Agapi sa lungsod sa Lubok apan kasamtangan kining nagtuyo diha sa Barangay Yanaya sa lungsod sa Pilar. Agabase sa taho gibutyag nga positibo kining napalitag usa ka putos sa gituohang syabo kantidad sa 1,000 pesos o galaing duha ka putos usab sa gituohang syabo. Ang sakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspect, lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga mutimbang nga to sa 6.64 grams, kantidad kapin sa 45,000 pesos nga ginadiling druga ang hipo sa kapulisan atol sa maong anti-legal drug operations. Nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Yanaya Bilar o kasakop sa media. Mulakbit sa tanito si Katuna, Kuya Ern, nga yes. May respondi ang kapulisan sa si Katuna kuman madawat ang ngagi kataho nga minor de edad nga nakuritihan. Naitabo ni Miyerkules sa gabi dito sa Puro 4 sa Barangay Kambuaksor, lungsod sa si Katuna. Ang biktima usa ni Katrisi Anyos nga lumulupyo sa maong dapit ang panpagidangat sa bahan sa kapulisan gida na kining biktima sa duol nga tambalanan o gabasi sa taho butyag nga nag-charge kining biktima sa iyang cellphone gamit ang usa ka extension wire nga aduna na i-differensya o kasamtang kini naghigda apan sa asoy sab sa iyang isong lalaki nga nadunggan sa iyang inahan ang dili nga mas dili masabot nga tingog sud sa maong lawak sa biktima o sa giimong pakisosi sa inahan nagpalgan na lang kining iyang anak nga wa nay panimuot inundan nga gidali kini o gisuway pa ni o luwas sa mga tagtungod o hinungdan nga nanawag na kini o pakitabang o gida sa duol nga tambalanan din sa dakbayan sa tagpilaran. Nanukagid kan sa Kampo de Gohoy, Barker Cell Remolador ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Dagan salamat the Barker Cell Remolador sa mga live reports sa mga Facebook viewers. Kumusta ka muntanan? May gabi ni pare Ricky di Huban. Salamat kay pre, may gabi isab. No? Bawal 3 cup Chuduro Tasik. Aha. Ang gober BE ni Florentino Jula sir. Des Sungkulan, shout out sa yang palangga nag-work gihapon para karong orasa. No, Bilya Caballero, ha? Waka na mista dito sa talo to, Bilya. Los Bilya, no? Nangita, diba si Crispin Urot ni mo? Jonathan Mission, no? Kumusta? Mantong nalumos sa Amarila Libaong. Ito na, i-check ka rin tataod, ha? Safe agmalita nila, sir. Roy Bagaw. Hermogenes Mendez, pataka lang po lisog yawit, sir. Unsa i-safe nga, Inocente Pamation, Rogista mo i-safe. Duterte, ibalik diha. Good evening. Mm-hmm. Good evening sir, nila safe na rong panahon kay daghang adik o mga dautang tao, safe na nila para sa mga bangag. Ay. No? Dili na kumpensahan panahon ron, Ninsky Clarin Balo. Salamat kayo Ninsky ha. May gabi sa Apolinaria Adlaon, Nilo Rinoblas. No? May gabi is Juliet Kataya, si Buni Bun. Ay, hasta si Ansoy Comidoy, Lidya Arat, Delpin Sumampong, Jas Bulinaw sa Kilatag Bulinaw sir, Sambag Boys Mansasa si Iro Postil. No? Rando Minion Sagnap Luay. Salamat kayo si Alejandro Quezon. Des California, United States of America Ronaldo Tahali. May gabi isab, no? Ni Sarah Jane. Oh, salamat kayo ninyo. Pari Along Pellegrino, des Bingag Dawis, pari Rumi Pugusog Rusbil Periano si Kagod aking Kapitan Rick. Puhas. Ganin yung talan. Standby, sinong pagbalik. Ubang mga viewers, i-share nyo na live video or ma-acknowledge mo na ako, pop up diri ha. Standby, sinong pagbalik. Nila lang sa tuntulong mo noon, TBN. Balik!

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Og

0: mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kini tindahan sa Plaza Marcela din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gyud sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

Dinis ito pagpanakuban sa ito mga late tuners sa radio o sa Facebook. Mayong gabi kaninyong tanan. Salamat sa inyong makanunayon nga pag-suporta. O niya, dinis itong pagpanakuban. Kumusta? Kumusta?

Sir, may gabi eh. Kumusta nagpamati mi diri sa Puok Pantalan? Niya dapat nangutan na to, sir. Hapit na gyud ang eleksyon. Sa okay, sa barangay. Manatag discuss na gabi eh. Review lang to ninyo tong kuan. Kining itawag na. Itong diskusyon kagabi eh. Sir, kumusta? Mayong gabi eh, naminamin mo diri sa Biking Dawis. Sorry. Di ba masabot yung mong text, ha? Sir, kumusta? Mayong gabi eh. Salamat kaayo. Ang radio na mo gabi among gipahong tungod sa kusog sa liti. Glipak. Gabi ko noon, while nag-radio ta, sa may Dawis Pamanglao area, kusog kayo ang liti o glipak. Dapa. Sir, kumusta? Sir Ern, mayong gabi eh. Nakapamista bakas talo to. Ayay. good evening sa Imbong family diri sa Bauka Norte. Balilihan, salamat kayo. Dapa nagpaminaw na to sa Taluto, no? Nabinas na ng taga Taluto, daghan kay sanaw sanaw. Diha sa mao. Sir, kining gihimo karon. Okay. Kinahanglan na ba og permit magpataon og solar installation sa Pilipinas, labi na sa balay, parehas ang permit nga gikinahanglan. Actually, kung rooftop solar ang i-install sa balay, mao ni karon ang bag-ong kinahanglan nun, ha? Kinahanglan og building permit og electrical permit. No, nanakay balay, ha? Naakay building permit, naakay electrical permit sa pagtukod pa lang sa imong balay. Pero kay dangtan og pilang tuig, no, mga humanas na po katuig, naay ni agni nimo nga magpataod og solar. So ning accept ka sa offer, pag accept naman sa offer og mao ni kantidad, naa may bag-o karon nga giluwatan, no, pinaagi sa kamanduan, no, sa bagong memorandum circular nga gipasabot po ni, no, sa pipila ka mga ahensya. So kinahanglan og building permit, so imuhan na tunguting kayo ng mong building permit og electrical permit kung ang installation naglakip og structural og electrical works nga sakop sa local nga building regulation. Ha? Kung grid-tied ang solar system, nakakonekta sa linyas distribution utility sama sa Buholait or Buhiko, kinahanglan usab og koordinasyon sa pagpa-aproba sa utility og mosunod sa net metering o interconnection requirements kung angay. Kung off-grid, dili konektado sa linyas konekte, lahi na po ng kinahanglan nun, apan mahimo gyud po manginhanglan og permits depende sa gidak-on sa proyekto o mga langda sa inyong LGU. So, muna ang pinaka-latest, ha? So, muna nakitaan tingali na yung maong pamaagi, makasapi ang gobyerno. So, ilahan ang gihatag pag-ausan o memorandum circular din. Ang mga LGU po, gihatagan naman sila katungod to collect fees regarding ani. No? Unya, daghan na kayo ng utanag, naunsa naman eh. No? Maayo ba ni sir? Ingon in eh. Na ay, sa tawag yun eh, kaning maayo o tumong, no, sa panginahang, pag, labi na, pag kinahanglan o permit sa pipila ka solar installation, apo na, doon ay mga bintaha o kakulian po,
Ang mga bintaha, anak, mga kaigsunan, masiguro nga luwas ang electrical o structural insulation. Nga maminusan ang peligro sa sunog, short circuit o aksidente. Masiguro nga ang installer o ang siyang system mosunod sa national local standard kinamang kayo uban ng mga DIY ba installation o niya mo palit o tigitigi ang motabraho kining kamao mo himo o mo install. Pero ang mga apan ani mga kaigsunan, dakong gasto sa permit processing, di ba? Malangan ang iyong installation tungod sa mga papilis. Ang ubang homeowners ana, no? Ubang mga gusto magpataod, mabodag gana nga magpa-installar sa solar. Tungod sa dugang nga mga gikinahanglan, no? Busa ang pangutana dili kung maayo ba ang permit, kung dili kung hapsay, dali ug makatarunganon ba ang proseso ang permit, kinahanglanon man gyud pud sa pagsilbi, no? Aron mapanilipdan ang public di mahimong babag ang paggamit sa limpyo o barato nga mga energy o enerhiya, no? Kini ang paambot, giunsa pa ni pagbalansi sa gobyerno, no? Nganong ingon ini ang sistema karon? So doon ang daghan kining kining kuana solar system nga sana kuryente, dako kayo ni og epekto ngadto sa mga negosyanteng solar, no? Kani mga legit nga mga supplier, insulator, di ba? Tungod sa ingon ini nga patakaran karon, no? Dapat sir, may gabi eh. Mao. Sini? Mao good sir. Kami plano mi magpataod. Apan pagkahibaw na mo nga naana po mga dokumento dang gikinahanglan nun. Awa na lang mi mudayon sir. Ay ni sa ubuhan. Salamat kayo ha. Nya dapa sir, good evening. Kusog kayo ang TBN, no? Sa okay. Kusog kayo ang TBN. Mayong gabi eh, sa kung mga kaigagawan diha sa Barangay Tabalong. Si Arnel ni Sumaylo. Ay, salamat kayo. Dapa. Tanin timbawason niyo hangkuan. Si Erwin Sotilhewi, ha? Salamat kayo Erwin ha. Kanuna ay ginin itong tigpaminaw sa aton tulumanon niya. Shout out to Sarah Jane and family. Minaw na sa Tagbilaran Bayanet. Salamat kayo. Hermi Orasyon, sir. May gabi. Palihog ko na kong tawag sa ato ang tawag ini. Panglao, police. Aduna ko na nahitabong nalumos sa Marila. Libaong Panglao. So, sa man eh. Sorry ha. Na-mention man ni mo. Nabasa hinun ako. But we will call the kuan police to clarify ani asa dapit sa Libaong, no? Kaya imo ang gi-mention diri Jonathan Mission. So palihog kog tawag sa Panglao Police mientras na patay time, no? Pagkuntaan na lang og tinuod ba og asa dapit ang area. Okay, dapa good evening ni Richie Notarte de Sililuan, Cebu. Mayang pagpaminaw ni Mama Iman Yunis Lubon, ni Hannah Lubon, daghang salamat. Si Belia Caballero, condolence ni Perikit Family. Sa Perikit Family, condolence sa Tibok Banay. Sa kamatayon ni Oscar Sandigan Perikit. Karong gabi una diha sa Provincial Hospital, matod pa ni Rose Belia Caballero. Ansoy kumidoy, ni daghan jud ang syabo, karon sir. Og labaw di, natasip maglakaw-lakaw magabi eh. Daghan ang sabo. Ayahay ang mga why report. So negative ha. Sir Jonathan Mission, salamat kay sir sa information. So wala ha, negative sa may Libaong. Chudoro Tasik, bawal na tricap. Masay bawal asaman sir. Okay. Good evening diha sa Purok City, Kamayaan Cortez, si Merls Mulit. O, may gabi ninyo, Merls, ha? Si Ma'am Evelyn Ramirez, Mary Jane Gumagay, Madam Bilia Vlog. Ay, may gabi.
Okay.

0: Arita sa ka-public service, panawagan kung kinsa to nakakuha sa bag nga backpack black, color black nga diha gibutan sa guard sa gate sa City Central. Ang tagiya sa bag si Mac Ezekiel Digal, grade 4 sa Central, City Central. Please contact 0995-343-8196. Palihog og uli diri sa station DYRD. Kung kinsa to nakapunit sa backpack nga color black, no? Palihog o diha sa gate sa City Central. Ang tagiya ana si Mac Ezekiel Digal, grade 4 student. So palihog lang iuli, tawag ila niyo 0995-343-8196. Adunan sa napalgan o giturnover diri. So usa ka jacket sa driver's license jacket nga dunay sud nga driver's license ID. Ang tag-iya si Andres Bumaat. Andres Clet Bumaat, taga Tagbilaran City, no? Palihog imuhang napon ni ATM o Land Bank ATM card. So palihog click kuha adiri sa atong stasyon sa DYRD. Good evening, sir. Kumusta? Mayong gabi. Kusog kay ka diri sa Gasanay. Linlin Yang, good evening. Victor Canteros, kusog kayo ta. Elvin Moore, Lita Bacor, Yugal Kane, no? Hermine Hilda Canincia. Diha sa hagna, naglagubo ang TVN. Karong gabi una. Salamat kayo ninyo ha. Ako na lang timbawason kay pibala lang kami noto na bili na to para po sa mga late viewers ha. Okay, may gabi eh. Okay. Sa Tonaminaw de sa Radyo Hagna, kumusta ka muntanan si Antonio Damuli, Rode Escobedo, JJ Rubia Estrada, Noriza Golie Narido Malit. Salamat kaayos niyong pagpaminaw pinagi sa Radyo Hagna ha? Salamat kaayo. Sir, na naman po'y kaso ni Ruben Padilla nga obstruction of justice filed by the ombudsman, pero wala siya motubag, sir. Pero ang sergeant at arms ni Hangyo nga og mahimo mahatagan sa og laing 15 days ang yahang pagtubag sa kaso. Oho. Sir, ting tugnos na po, sir. Lami kayo. Magkilaw ta. Di ami are. Aha. Sa buol. Pa, kumusta sir? Nagpaminaw mi sa sakyanan. Going me to Ubay. Uh-huh. Ay, kusog kayo ta sa Radyo Ubay. Salamat kayo ninyo ha. Matod pa. Okay. Sir, kumusta? Congratulations. Saan eh? Putol-putol man yung takes, ha? Putol. Diya pa. Kanibang naay page ni Ibana Alawi, sir? Naon siya muna siya? Ibana Alawi, ha? Daghan naman ako mga kaila nga naa dito tanan. Nagsigi o comment sa kang Ibana. Sa muning, ay, oo, ni-viral bito ni. Urag na apoy, taga-buhol ningog. Salamat kayo, Ibana, nakakuha na kunong cellphone. Yay. Dapa, good evening, sir. Happy to game pista sa Dawis. Happy to game. August 14 and 15. Niya, Panagat Festival, as per Mayor Miriam Sumailo, karong August 8, no? So 12 gihapon ka contingent gikan sa 12 ka barangay No? Salamat sa LGU. No? Nihatag sila og location nga pundo. Nialocate sila pundo. Kantidad og 120,000 pesos per barangay. So salamat kayo LGU dawis. Aron po din taon di po mag sitawag ini. Di po mahimong kining sana makapahiluna gyud no ang kining mga contingent mga kaigsoonan. Sir. Summoning. Sir, salamat kayo ni Konsehal Angel Panya. Nakapamista Miss Ilaha. Oy, Konsehal. No? Kita po may ni Kwan, Vice Mayor Adonis Roy Ulalo ug ni Ma'am Lysel Ulalo, no? Dito sa Balilihan. Tapos ni Maninoy Jumar Unabia, no? Nakauli, no? Salamat kayo. Nakaabot kita dito ga do ana pa kigduyog, no? Okay. Yapa. Sir, naka-file na pagka-congressman ang lima ka mga mukandidato sa pagka-congressman sa 4th district, 4th legislative district sa Cavite, no? Apil na ang mama ni Kiko Barsaga. Oh. Actually lima ni sila. Yapa. Sir, kung mayong gabi eh, nga nung gi-ignore man ni Robin ang ombudsman, kinahanglan gina niya to bagon, sir. Uy, kuya o nagmalot sana o kalit. Ha? Okay. Last one minute. Mayong gabi eh, congratulations sa mga nindaog sa Intertown basketball game sa at Barangay Dao Daway. So, Cap Charles, salamat kay Happy Fiesta. Wag yung kukanakap. Aras, panapos ng mga balitang ipadangat, pinagi ni The Barker, Sel Remulador.
1: Okay, dengan salamat Kuya Arn dito sa lungsod sa Albor, gisikop sa kapulisan sa Albor, ang 21 anyos nga akusado lumulupyo sa Barangay Dangkay Albor o gabit-bit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa Lungsod sa Luay, pinitsahan Hulyo 9, 2026, batok sa maong akusado sa kaso nga statutory rape 3 counts sa kalapasan sa Republic Act 8353 kalambigitan sa the Anti-Rape Law of 1997. Ibutyag base sa tao nga away piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong akusado nga kasamtangan karon ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Albor. To na lang panimbaya, shout out sa tanang sakop sa Sigma Gamma family, labi na sa to mga SG brothers fresh from the USA. Sila si SG Bro Jerry Doydoy Madanggit, SG Neil Okang Inday Okay, ok ni SG Jingjing Burha. O gaingon mo siya ni SG President Legendary Captaran Blanco o ni Sister Halida o bankang Vice President Bern Manike at anang sakop sa Sigma Gamma Family. Nanukad gikan sa Kampo de Cohoy, The Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Yan, salamat na Barker Sel Remulador. Huwag ka ito nagtapos sa itong talamanon TBN. Saga na lang sa ganitibugang persa sa DYRD, ang radio sa katawan ng friend mo forever. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along Binting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium, Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Alas 5 GS sa DYRD.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: DYRD. Kinaham. Kanuna.
4: Alas 5:20 sa DYRD.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: DYRD Weather Report.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulihing kablumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang tropical depression nga ginmonitor nato nga naa sa gawas sa PAR or gawas outside of Philippine Air Responsibility na lusaw na kini ug nahimo na kining usa ka low pressure area. Sa pagkakaroon na wala na tagi monitor o gibantayan nga low pressure area sulod man sa PAR or gawas man sa PAR nga dool sa Philippine Air Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na kining gitawag na to padayon gyapon kining southwest monsoon o habangat nga mo'y nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Batanes, Babuyan Island o lakip na sa mga Sambales, kining mga lugaraha makasinati laman o mga papanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaha ido na binagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga dakwit ng mga pangulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa nasod o gingon monsab, dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakbed sa Pagbilaran, karon lawa makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaha ido na binagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpapakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngunto na sa kasarang hangin nga nagagigyan sa bangatan o paingon ng ato sa batang kasagpan nga may mapasarabi sa Timok Nasod o gingon mong sabdinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan na ining malugraha, malinaw o ngunto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon, kung musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kinilagikan sa Diwis de Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
0: Alas 5:40 sa DYRD.
6: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: Usa ka higayon ni Ana samtang nagwali ang pari dihay ni simbang nga lalaki ning barog. Unya, may gawas sa simbahan. Pag humas misa, ag asawa sa laki, naulaw magod siya. Iyang giatangan ang pari, iyang ginan ang pari, padre, pasensya kay padre ha, ako tong bana padre, kato nagwali ka ni barog, ni may gawas. Nyaningon ang pari, imo tong bana, nganong may gawas man siya, wa sa ganahin sa akong wali. Nyaningon ang babae, padre, abini mo, ganahan, ginasya ba sa ikaw ang wali. Nyaningon ang pari, anong nagawas man siya? Nya, mingon ang asawa, ingon ana, maguna siya, padre. Basta, daman nun, maglakaw-lakaw. Di ba ya ikalimod nga usahay sa pagwali sa pari na agi mga parokyanos nga magparok-parok? Okay, parokyanos man, parok-parok. Ang uban makatug yun. Pero, base sa akong kasinatian, basta gani mga charismatic ang manimba, wa jay matong. kasagaran, mas daghan gyud ang tawo sa mga malls kaysa simbahan. Gani, usahay, mas daghan pang tawo sa buwangan kaysa simbahan. Pero karong adlaw, sigurado ko, mas daghan kita dinhi nga nanimba kaysa mga malls. Isip inyong arsobispo, I would like to take this opportunity to thank each one of you. Dili lang ang inyong mga leaders, no? Kundi matag usa gid ninyo tungod sa inyong nga nindot nga presensya diha sa simbahan ug sa daghan ninyo nga pagpangalagad. Ginagmay ug dinagko nga nakapabuhi sa katawhan sa Dios. Mga igsoon ko mga kaparian ug mga sakop sa lain-lain nga mga charismatic communities dinhi sa atong Archdiocese sa Cebu. Sa di pa ko magpadayon ining taas kay nakong wali, muhangyo ko ninyo, lingia sa inyong mga tapad o lingia. Unya ing nadayon, ing naha, bahalag way pundo sa bangko basta puno ka sa Espiritu Santo. Namakpakman mo, klaro yung kaayo nga daghan din ni way pundo ba? Pero sagdi lang, puno man ta sa Espiritu Santo. Amen? No matter how materially rich you are, if you do not have the Spirit of God, you are still very poor. But even if you have little in this world, if you have the Holy Spirit, you possess the greatest treasure of all. Amen? Mga igsoon, ang Pentecostes, dili lang adlaw nga natawhan sa simbahan. Ang Pentecostes, usa ka pahinumdum nga ang simbahan mabuhi, mulambo, ug mamunga lamang kon kini magpabiling puno sa Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, the church becomes merely an institution. With the Holy Spirit, the church becomes a mission. Without the Holy Spirit, ministry becomes merely an activity. With the Holy Spirit, ministry becomes evangelization. Without the Holy Spirit, communities become exclusive clubs. With the Holy Spirit, communities become a fire that brings people to Christ. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karon, ang mga tinunan, diha sila sulod sa siradong lawak. Nahadlok sila. Puno sa kalibog ug wala masayod unsay buhaton. Unya, mitungha sa Jesus. Gihuypan sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Notice something beautiful. Wala una sila hatagi ni Jesus og plano. Wa sila una pahibaw-a unsa ilang buhaton. Iya una silang gihatagan sa Espiritu Santo. Ngano man? Tungod kay abi ninyo, sa dili pa usbon sa Dios ang kalibutan, usbon una niya ang kasing-kasing sa tao nga iyang suguon. Sabta na ninyo ha? Ang pamilya, ang komunidad, ang nasod, ug bisan ang kalibutan, mausab kung ang kasing-kasing sa tao mausab ug una. Amen? Nindot ni nga pahinumdum, oy. Kadaghan nato gusto mausab ang nasod, pero di gusto mausab ug una ang kaugalingon. Human nila madawat ang espiritu, kining mga tinun-an nga kaniadto mahadlukon, nahimong maisugon nga mga misyonero. Si Pedro pananglitan nga kaniadto milimod kang Hesus, misangyaw na nga walay kahadlok ang mga apostoles nga nanago karon isug na nga ng gawas ang gamay pundok sa mga tinun-an tungod sa gahom sa Espiritu sa Diyos na himong simbahan na nakapausab sa kalibutan. Such is the power of the Holy Spirit. Mga igsoon, manghinaot ko nga matag-usa nato nisalig sa gahom sa Espiritu sa Diyos. Abi ninyo dagang higayon, mutalaw man ta, mahadlok man ta, tagaantag papil sa simbahan, sa atong community, muatras man ta. Kulang ta sa pagsalig sa gahom sa Espiritu sa Diyos. Kung ang atong katakos mo rin atong saligan, talaw ta, oy. Huwag ako pa salig ko sa akong utok ra, o sa akong abilidad, o sa akong kusog, di ko dawat sa Cebu, eh. Kadakuan, eh. Pero, tama Espiritu. Amen? Amen. Maunang ni ako dire, nagpakatakos ko, bisaganiwang nako. Isugi hapon, tama Espiritu, nga muuban o mutabang kanato sa atong buhat diha sa simbahan. My dear charismatic communities, your movements have received many beautiful gifts from the Holy Spirit. Prayer, healing, music, preaching, prophecy, intercession, evangelization, youth formation, family ministries, and many others. But today, I wish to remind everyone of something very important. Charisms are not trophies to display. They are gifts to serve. Ang inyong mga charisma, dili tropeyo nga ipasigarbo, kundili gasa nga ipanirbisyo. Amen? Si San Pablo miingon sa taga-Roma, aduna kita'y nagkalain-laing mga gasa, sumala sa grasya nga gihatag kanato. Nagkalain-laing mga gasa. Yes, apan usara ka Espiritu. Nagkalain-laing mga communities. Yes, apan usara ka simbahan. Nagkalain-laing istelo. Oo, apan usara ang misyon. The Holy Spirit never creates competition. He creates communion. Ug mao kini akong idaye ug ipasalamat ninyong tanan. Karong adlaw, inyong ipakita nga wala mo mag-iyahay, wala mo magpasikatay. Naghiusa mo sa pagpasidungog sa Dios. Amen. Praise the Lord. But let me be honest with you. Talagsaon ka mo diri sa Cebu. Dili tanang diocese ang mga charismatic communities nagkahiusa. And that is sad. But I'm so happy with you. Because here, giingnan ko ni Brad Jimmy, dugay raman di ay ni. And we remember, of course, the instrumentality of Monsignor Fred Kikinbe, nga nagpasiugra o nagtinguha nga ang tanang mga charismatic community sa Cebu magkahiusa gyud. Dana na ba'y mangutana usahay nako, Bishop Abet, sa daghang mga charismatic communities, asa man ang pinakanindot? Lisuda tubagon, oy. Kasagaran, ang akong itubag, ako sa Lingignon, ang pinakanindot na charismatic community, dili itong pinakadaghan. Dili sa itong pinakasaba. Para na ako. And I'm sure you all will agree. Ang pinakanindot na community, maukad itong makapurma o usa ka binunyagan nga mahigugma pag-ayo sa Diyos. Amen? O kana inyong gipaningkamutan pagbuhat. Kay ang sukod sa espirituhanong kalayo, dili man kasaba. The test of spiritual fire is not noise. The test of spiritual fire is whether people become more loving, more faithful, and more available for mission. Hinaot, nahibalo mo nga isip archidiocese. Nagsugod kita og usa ka panaw nga mas dako pa kaysa atong kaugalingon. Nagpanaw kita padulong sa tuig 2034. Unsa ganito? 2034. That is the centennial celebration of our being an Archdiocese of Cebu. Nagpanaw ta. Miingon ko nga ang maong panaw, mas dako kaysa atong kaugalingon. Abi ninyo mga igsuon, kining maong panaw, di mani ato, iya kini sa Dios. Tingani, daghan ka nato, di na makaabot sa 2034. Oh, ina dayon, simba ko. But that is true. That is a possibility, right? No? O tingali, naapata, pero naluya na ta, misimang na ta. Huwag ya punta kaabot sa atong celebration sa 2034. Pero bisan awa ta, mga igsuon, ang maong panaw, magpadayon. It's a lot bigger than any one of us because it is God's. Amen? Mga igsuon, dasigon mo nako, ubanta ni maong panaw. O gabi ninyo, kinahanglan nato ang balaang espiritu aron makaabuta sa atong kapainan. Kinahanglan nato ang balaang espiritu ngano man tawhanon man ta kayo daghan nato di man ta mulahutay, no? Pagsugod pa, okay kayo, active kayo, present always, bag-ugod nga project ni, bag-ong tumong ni, bag-ong mga pulong, bag-ong mga battle cry. Dasig kayo. But as time goes by, daghan nato maluya man. Ang uban mangluod na. Nanay masakitan. Ang uban maluya na. Wadaanag gana. Mingon dayon. Ah, ilan na na. Nay madagang mas batanon pa diha. We need the Holy Spirit. Because by our own power, we cannot go up to the end of the mission. We need the Holy Spirit. Amen? Amen. Ikaduha. Tawhanon kayo, naman tay tendency nga magkanya-kanya sa atong paglawi. No? Ako nagkaingon, salamat sa Diyos ka nagkahiusa ta. Pero tawhanon kayo, oy. Labi na tayong mga Pilipino. Tungod mangutingan ni kay ang Pilipinas, gimugna sa lain-laing mga isla ba? Ganahan punta mag-isla-isla. Ganahan buntag magkanya-kanya. Oh, niya usahay, magarbuso ba yan ta? Kaya mingon dahin ta, kining among community bishop, kining among spirituality, kining among programa. I hope we allow the Holy Spirit to unite us. Di na ta mingon nga ako, kundi kining ato. Kunya, dasikon mo na ako, nga kanang atong mga gasa, kanatong spirituality, kanatong ministry, ato yung ipaambit diha sa matag parokya nga atong nahimutangan. Amen? Amen. So puno sa kamapaubsanon, ihalad nato sa Ginoo ang atong mga ministries sa atong community diha sa atong tagstagsa ka mga parokya. Happy Fiesta of the Pentecost to all of us.
8: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
9: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
10: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
9: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
10: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
9: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
10: Wala, pre. Magpagama pa ko.
9: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
10: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
9: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
10: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
9: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
10: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
9: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
10: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yun ramanday kaayo pagsulbad. Pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alasays sa Jess na o garon sa detalye sa atong mga balita. Unahon atong mga balita, gikan din sa atong dapit. Dulan 4 milyon pesos nga gituhang kantidad sa Shabu ang nasakmit sa usa ka bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi nga gihimo diha sa Barangay San Isidro, lungsod sa Dawis. Ani ang dugang detalye sa report, RoboCop Willie Maestrado.
1: $3.7 million kapisos ang kantidad sa Shabu na nasakmit sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilahan nga usak, Jose Binan del Rosario, 31 anyos, Ulitao, ug galumad gani nga molupyo sa Barangay Tabahan sa lungsod sa Gindulman nga kasamtangan nagpuyo sa usak ka kondominium diha sa Purok 7 sa Barangay San Isidro sa lungsod sa Dawis. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipaunahan nila ni Police Lieutenant Dave Surio o ga Police Lieutenant Nobel Padernal nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro. Nasundan ini ang gikatahapan nga na maligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarijos, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rinaldo Mikutuan o Barangay Kagawad Pedro Cobio Jr. sa Barangay San Isidro o sakop sa media. Usa ka police officer bayar mipalit ni inig usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 12,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa kibit-bit ni inig sling bag siyam ka putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 3,747,480 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Jose Binan del Rosario. Gigan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:13 atong sayron usab ang pinakauhing lakad sa kahimtang sa panahon gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, Sir Leonard Samar. Good morning, sir.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kablumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Ang tropical depression nga ginmonitor nato nga naa sa gawas sa PAR or gawas outside of Philippine Air Responsibility na lusaw na kini ug nahimo na kining usa ka low pressure area. Sa pagkakaroon, wala na tagi monitor o gibantayan nga low pressure area sulod man sa PAR or gawas man sa PAR nga dool sa Philippine Air Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na kining gitawag na to padayon gyapon kining southwest monsoon o habangat nga mo'y nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Batanes, Babuyan Island o lakip na sa mga Sambales, kining mga lugarha makasinati laman o mga papanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaha idun na binagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bang bayan sa nasod o gingon monsab, dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakbed sa pagbilaran, karon lawa makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaha e doon ay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngunto na sa kasarang hangin nga nagagigyan sa bangatan o paingon ng ato sa batang kasagpan nga may mapasalabi sa Timok Nasod o gingon man sa abdinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan na ining malugraha, malinaw o ngunto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngunto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa mga alas 5:30 sa kabuntagon. Kung musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dini na lang kutob, kinilagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Dagan salamat, Sir Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Nagatos nung oras, doon na tayo 16 minutos na milabay sa alas 6 sa Kabuntagon. May pagpaminaw sa atong mga nag-view usab sa atong YouTube channel sa DYRD YouTube account. Sa mga naka-smart TV o nagtanaw sa YouTube, palihog like ang atong YouTube channel. Radio na TV pa. Sa laing abahin sa itong mga balita sa rehiyon, magtiayon gipang dunggab sa lalaking ni pasilong lang sa ilang tindahan. Ano ang dugang detalye sa News 5?
4: Nagmagandang loob lang natagtad pa ng saksa ang mag-asawang senior citizen sa Bugos City, Cebu. Ang suspek ang lalaking pinasilong ng mag-asawa sa kanilang tindahan dahil umuulan. Naasa frontlining balita, si John Aroa ng News 5, Visayas.
5: Limang saksak sa katawan ang tinamon ng 65-anyos na si Nanay Virginia. Abang siyam na saksak naman ang 66-anyos nitong asawa na si Mang Roberto. Linggo ng gabi habang nasa loob ng kanilang tindahan ng mag-asawa sa Bugos City, Cebu, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang dumating habang umuulan.
6: Nagbigay ng kanang magandang asal yung mag-asawa kasi sir, yung time na yon malakas yung ulan, pinapasilong nila yung tao, tapos hindi nila alam yun na pala ang gagawin na sinasaksak. Tapos kinukuha yung best lip ng yung asawa.
5: Tumanggi raw ang lalaki noong inalok ng mag-asawa na sumilong muna. Pero makalipas ang ilang minuto, pumasok na ito sa tindahan at walang habas ng nanaksak. Ayon pa sa investigasyon, unang tinarget ang ginang at nang tangkain ng asawa na pigilan ang sospek, siya naman ang pinagsasaksak nito. Agad ding tumakas ang sospek, sakay ng isang motorosiklo kasama ang inihinalang kasabwat nito. Sa ngayon, nasa ospital pa rin ang mag-asawa.
6: Yung asawa, yung critical kasi natamaan yung mga organ niya. Yung husband, nakalabas na sa ICU, tapos pwede na siya makausap. Yung asawa niya lang yung critical kasi nasa ICU pa.
5: Ninanawagan ang pamilya ng tulong para sa pagpapagamot ng mga biktima. Umaasa rin silang mahuli na ang mga salarin. Isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay pagnanakaw. Sa ngayon, mayroon ng person of interest sa mga pulis at patuloy ang imbestigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas.
0: Alas 6:18 sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan. Grade 11 student, gihimong panchimbag ang iyang classmate sud sa classroom. Astilan. Dugan Italia sa News 5.
4: Ginawang punching bag ng kanyang kaklase ang isang grade 11 student sa Olongapo City.
7: Ang insidente ng bullying na yan nangyari sa loob mismo ng kanilang classroom at nasa pulpa sa video. Narito ang frontline report.
8: Kaliwat ka ng suntok ang pinakawalan ng isang estudyante laban sa kanyang kaklase. Nangyari yan sa loob mismo ng kanilang classroom. Ang lalaking nanapak, hinila at inawak. Pero tila may nambubuyo pa. Saglit na napigilan ang gulo. Pero maya-maya, muling sumugod ang lalaking naka-t-shirt. Ginawa niyang punching bag ang biktimang hindi pumapala. Sa isa pang punto, merong nambato ng silya. At pati ang nanapak na lalaki ay nanghampas din ng upuan. Namagitan naman ang kanilang mga kaklase at muling umawa. Ang viral video na yan, nakarating na sa Department of Education's Coast Division Office ng Olongapo City. Kinumpirma nilang grade 11 students ang nasa video at mga estudyante sila ng Columban College Senior High School. July 8 pa raw ito nangyari. Natukoy na ang biktima at ang dalawang sangkot sa pananakit sa kanya. Sinimula na rin ang disciplinary proceeding. Ayon naman sa eskwelahan, may ginagawa na silang investigasyon. Agad ani lang nila ang biktima sa clinic para sa medical assistance. Mayroon ding libreng psychological assistance intervention para sa mag-aaral. Habang ang mga sangkot sa pananakit, ipinatawag na gayon din ang kanilang magulang. Pagtitiyak ng eskwelahan, may istrikto silang patakaran laban sa bullying at hindi nila kukonsentihin ang anumang uri ng karahasan. Siniguro rin ng Schools Division Office na patuloy nilang aalalayan ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Ana Cruz, News 5.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, sa gawas, Islamic Resistance sa Iraq, May anunsyo nga adunay 10 million US dollar reward para sa pagkapatay kang US President Donald Trump. Dugang detalye sa UNTV.
9: Naglabas ng kalatas ang Islamic Resistance in Iraq o IRI na nag-aalok ng 10 million US dollar na pabuyas sa ulo ni United States President Donald Trump. Ang IRI ay isang umbrella organization ng mga paksyong suportado ng Iran. Ang 10 million US dollar bounty ay para sa sinumang makapapaslang sa US leader. Ayon sa kalatas, iginiit ng grupo ang partisipasyon ni Trump sa drone strikes noong 2020 na ikinasawi ni Quds Force Commander Qasem Soleimani at ng Iraqi leader na si Abu Mahdi al-Muhandis. Ang pabuya ay mula umano sa mga donasyon ng mga kaalyadong armed groups. Ikinagalit ng IRI ang tila pagmamalaki pa ni Trump sa pagpaslang kay Soleimani sa harap mismo ni Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. Tiniyak ng grupo na magre-resulta ito ng kahihiyan sa gobyerno ni Trump. Ang anunsyo ay kasunod ng serye ng agresyon ng US sa Iran, kabilang sa pinakabagong inatake ng US ang mga tulay ng Bandar Kamir, Garivi Bridge at ang rilis ng tren sa Bandar Abbas, maging mga bahay at commercial establishments, gayon din sa Chabahar. Pinuntirya rin ng US ang civilian airport ng Iran Shahir at ang pag-atake sa tatlong barko ng Iran sa Strait of Hormuz. Bilang ganti naman, nagsagawa ang Iran ng paglunsad sa mga base ng Amerika sa mga teritoryo sa Middle East. Kinumpirma ng Iran na inatake nila ang US Command Center sa Al-Tanf Region sa Syria. Nauna nang nanawagan ang maraming Iranian at taga-suporta nito ng pabuyang aabot sa $100 million para sa assassination ni Trump. Ayon naman kay Trump, hindi siya natatakot sa mga pagbabanta at alam din naman niya ang tungkol sa banta.
10: It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list. I don't really care because I'm doing my job. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
9: Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang bagong Air Force One sa pagpunta sa Turkey para sa NATO summit kamakailan at agad siyang lumipat sa lumang Air Force One dahil sa ulat na sa Turkey siya papaslangin. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod

0: Oras alas 6:24.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
0: Alas 6:25 na ang headlines sa itong mga balita karong buntaga din sa itong dapit. Nagapabiling wag hapon masulbad sa LGU Panglao ang overcharging sa plitihan sa tricycles Panglao. Miss Universe Camigen Rithiana Rossi giya paninglan sa tricycle driver og 300 pesos sa biyahe nga 5 minutos lang. Nasakbit kagabi ang dulan 4 milyones pesos nga kantidad sa gituang shabu sa bypass operation sa barangay San Isidro, lungsod sa Dawis. Gipirmahan na ni Mayor Jane Yap ang ordinansa sa fixed minimum nga plitihan sa tricycle nga 15 pesos sa unang kilometro, kilauman kining hingpit mapatuman karong adlaw nga Lunes. Nasakbit sa mga awtoridad ang 35 ka mga baktin gikan sa sugbong nga ipalusot nunta sa Bohol, taliwa sa ban nga gipatuman sa probinsya. Samtang target humanon karong Agosto 12 ang pag-ayo sa nahunla

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba

0: kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari! At tudad si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mari.
0: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Good morning sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live ni Mercedes Matalines sa Australia. Good morning. Cecilia Calipes, diha sa Bungahan, Antikeran, Yen Yen Jola, ni Doris Caluyong, Chupilo, BC. Good morning ni Bernadita Mejia sa Cecilia, Boboy Inging, diha sa Kugon. Betty Humawid sa Poblacion 3, Evangeline Libotinas, good morning. Diha sa lungsod sa Cortes, labi na sa New Lourdes Cortes sa Proxete Iso, good morning. Renerio Ongyot, diha sa Lourdes Cortes, may buntag. Ryan Palak sa Valencia, Hamudyong Jay, diha sa Canandam Pro 4 Dimiao, Josephine Humigop, Aida Lunghas Almidilla, good morning. Ni Terry Lasco Dalugdog diha sa Kuswagan Katigbian, ni Fernando Angco Permito diha sa Sagbayan may buntag, ni Brad Pitt Monte Alto good morning, ni Janmark Chungson diha sa Purok Ilaod, si Bilya Lubgob mayong buntag, ni Conrado Doria diha sa Bilar watching mayong buntag diha sa mga kaigsoonan mga Bilar no, ni Midwin Inting, ni Lito Umbay diha sa Cantumimbo Balilihan mayong buntag, og ni Aster Roy Sabas nagpaminaw diha sa Habitat Bool. Greetings to Mayor Arocha og Vice Mayor Dandan Samar, ni Cerilia V. Corpus may buntag, og ni RD Dominguez daghan kayong Tricubs Panglao nga taga Dawis Bison Y franchise mukawat og pamasahero. Salamat kayo sa pagpaminaw, og ni George Fidila Sarabia may buntag sa tanang nagpaminaw bilirey hangtod sign off sa Puro 4 Mansa sa. Salamat kayo ni Cebu sa Jansi nagpaminaw sab diha sa Tagaluan Misamis Oriental. Good morning.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabulit sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw. Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lol kay pres ko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kang nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín doon sa Holy Name University, diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, og diha lang sa kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa og palit na.
1: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba ni mo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo, mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna ko'y extra kwarta karon pre.
2: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
2: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
2: Mao ba mare? Kanindot good.
3: Nindot jud gayo pre ug naapagid sila kay KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
2: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Sige pre, way sa payan.
4: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

Dugang mga pagpanimbaya sa itong mga nag-view sa Facebook Live. May pagpaminaw ni Bibiana Maligmat Llanos ni Cebu sa Jan C. Diya sa Misamis Oriental ni Bibiana Maligmat. Okay, onya ni Doc Dario Valley Gawat. Good morning, watching from Sambog, Gorilla. RG Padilla, watching from Habitat Buol. Good morning, usab ni Sinica Noel sa Kabudburan, Kalapi ni Edith Itris. Good morning sa Quezon City, nagpaminaw. Ni AJ Piligro, good morning, watching Quezon from Quezon Province. Ni Mercedes Matalines, ni Richie Montañez, ni Paz Dicchio Anabiso, good morning. Ni Frankie Nalaza, maayong buntag. Mayong buntag usab ni RJ Padilla de sa Habitat Buol. Ni Cheryl Servilla, good morning. Ni Gloria Habay, mayong buntag. Ni Marilyn Onyes Kalapan, good morning, watching from HNU Kusog Programa o Onyes Family sa Maslog Balilihan. Salamat. Lino Maghinay, good morning, watching sa Kugon Ochoa Compound, Barangay Kugon, Purok 5. Shout out ni Eliseo og Vilma Ehera Eleba Maghinay sa Kugon. Salamat. Ni Dodong J. Tribunillas Ridulias, good morning ni Choni Mincini di sa Piña Flor, Tagbilaran City. Conrado Duria, mayong pagpaminaw diha sa Bilar, nagbakasyon. Ni RG Liray Budyungan sa Lubok, ni George Lumanas, watching from ISO. Salamat sa pagbasa. Salamat. Ni Evangeline Libot Inas, good morning sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Sa itong mga public service announcement, pahibaw sa tanang senior citizens sa Barangay Dampas ng monthly meeting schedule unyang hapon alas 2 Hulyo 18. Gi-postpone kini og mga lawa Hulyo 19 anlog Domingo alas 2 palis diha sa Dampas Basketball Court. Daghan kayo salamat. Unya, pahibaw usab gikan sa Buhol Light, kaganihang alauna hangtod karong alas 6. Unya, panawagan kung kinsay nakakuha sa bag backpack black diha sa gibutang sa kita na po ni. Salamat kayo sa itong mga public service announcement. Media pa na rin, lost and found, turnover, usa ka license holder nga dunay driver's license ni Bumaat Andres Clet sa Tagbilaran City, ug duna poy ATM palihog og claim dinhi sa station DYRD, samtang duna usay mga na uli diri nga mga ATM ni Romel De Los Santos og Cyril Albarracin, palihog og claim dinhi sa istasyon DYRD. Good morning usab ni Veni Morishita, watching unya ni Ryan Palak, may muntag ni Rinaldo Tihale diha sa Sibilya, nagpaminaw. Good morning usab ni Jun Socorro, nagpaminaw usab diha sa Calceta. Maingon man nga to ni Mary Grace Castro, mayong buntag. Tibayaw usab nato ang taga lungsod sa Baclayon, labi natong amigo diha si Sir Noel Israel sa Israel Bohol Broa, mayong pagpaminaw sa tanang taga lungsod sa Baclayon. Mayong man ni Mayor Alvin Uy, good morning. Maingon man po diha sa lungsod sa Dawis ug sa Panglao, atong mga suking tipiminaw, mayong buntag. O tayo oras may gala, dagay salamat sa mga pinalangga ng mga suking tipiminaw sa Patrol Balita. Musunod na ang mga balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulup, o Gabumbolero. Dagay salamat, mayong buntag, keep safe, God bless us all.

0: Oras alas 7.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: at ilaw na muso o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana'y kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: mga pagsira, gikinahanglan aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug tugutan ang kontraktor nga muhimo sa pag-ayo nga walay pagkabalda. Ablihan ug balik ang tulay sa higayon nga mahuman ang mga pag-ayo ug ang istruktura makapasar sa gikinahanglan nga mga inspeksyon sa kaluwasan.
1: Sir, naka-receive og letter si Mayor Rojas, gikan ni Engineer Stephen Garcia, project in charge ni siya sir sa Cebu Seven Technochem Industries. Inform ni Mayor nga dunay temporary road closure at Bato Bridge, Barangay Kabawan, starting July 14 to August 12, 2026, sir.
2: August 12?
1: Approximately mga 1 month.
2: Okay. So, g-close na ni siya July 14 to August 12, ang target na ni Gamahuman, no?
1: Ako lang gire-report yan na project charge. Engineer Stephen Garcia niya amo kong gi-inform ang upat ka barangay nga affected dito sir. Ang Barangay Kabawan, Tagahay, Usaw o Turil. Ang mga kapitan na nag-inform na po bayan na rin road closure pero nag-start ni atong 14 July 14 hangtod August 12 2026.
0: Ang approach sa taytayan giayo human sa pagkahugno sa yuta nga nagpugos sa mga otoridad sa pagsira sa tulay. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Rosalina Brina Ihok. Good morning usab ni Ma'am Emma Rikina, Sir Leo Rikina. Sa Paz Anaviso is watching Irma Shiga, si Anzoy Comido nagtanaw gikan sa kanaan kon kanang kaan Corilla Bohol. Usab good morning ni Hermes Malanog na minapod ka na to karon diha sa Corilla. Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Jude Anthony Puido sa Balilihan, gikoronahan nga Sandugo Festival King 2026. Atong paminaw ang report ni Rose Ann Kaintoy, ang HNU intern.
4: Napili na ang bagong Sandugo Festival King kagabi, Hoyo 17, 2026, dito sa Bohol Cultural Center sa usa ka gabii nga puno sa talento, kompetisyon ug pagpasundayag sa kultura sa lalawigan sa Bohol. Gipakita sa mga kandidato gikan sa nagkalainlaing lungsod ang ilang abilidad ug personalidad aron makabot ang labing taas nga titulo sa maong patimpala. Si Jude Anthony Puido sa Balilihan maoy gikoronahang Sandugo Festival King 2026. Samtang si Mac Chester Tanupan sa Tagbilaran City ang first runner-up, si Harold James Liston sa Cortez ang second runner-up, si Kem Senya sa Kandihay ang third runner-up, ug si Janelle Florad sa Tubigon ang fourth runner-up. Human sa koronasyon, mipaambit ang kaning Sandugo Festival King 2025 ug ang iyang royal court kabahin sa ilang kasinatian ug mensahe alang sa mga bagong gikoronahan.
5: It feels so amazing yet sad because it feels like yesterday nga nakuha na ang crown, but I'm very thankful sa tanang part, sa tanang tao nga napart sa akong journey, and that's all. Thank you.
6: It opened doors for me. It allowed me to join pageants, especially in my school, and opened opportunities for me. So I'm very grateful for that.
7: I will bring this experience sa akong entire kinabuhi.
8: Newly crowned, I hope they will carry the crown with humility and pride and continue to keep going.
9: Take the title with whole proud good because as a winner gid ani nga event, it's a real manggid ni siya nga reward gid to a person. Thank you.
4: Gipaambit usab ni Jude Anthony Poydos ang iyang kalipay sa pagdaog, mga hagit sa pagpangandam ug pagpasalamat sa tanang misuporta kaniya.
10: Karon I'm very very happy. I'm thankful kay nadaog. Nag-eskwela na mangud ko and akong gidungan ang pag-eskwela and ang pag-practice for this event. The help of my family and also my manager, James Obedencio. We pull this out and
4: motto. Sumala sa pageant director nga si Ryan Tagod, duha lamang kasimana ang ilang panahon sa pagpangandam alang sa kompetisyon tungod kay kadaghanan sa mga kandidato, mga estudyante o adunay trabaho. Bisan pa niini, nahimo nilang malampuson ang kalihukan pinaagi sa pagtinabangay sa mga kandidato, organizers, sponsors o sa

0: Honduras Group of Companies. Ikan sa Buho Cultural Center, kini si Rose Ann Kaintoy, ang inyong friend mo forever. Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Retired teacher sa kanhi Holy Name College nga si Baltasara Hau mitaliwa na gani kagahapon sa pangidaron nga 98 namatay siya diha sa Ramiro Hospital alas 2:45 sa kadlawon ay nga namatay dugay nga magtutudlo kun dugay nga nagtudlo sa botany subjects sa mga nga tulunghaan nagabilin siya sa mga anak nga sila si John, si Zinaida, Zara, Yoyong, Grace o Jeanette, mga apo. Ang iyang haya na karon sa St. Peter's Chapel o ang lubong ni Baltasara Hau, himuon karong adlaw Miyerkules, Hulyo 22, diha sa Victoria Memorial Park, human sa usa ka Misa Rikim, pagka alas 9 sa buntag.
2: Good morning ni Arsenio Mamacos, Rosemary Mamacos, naminaw karon sa DYRD, Ma'am Ani Lopez, Sir Olim Lopez, naminaw, Sir Jimmy Sepe o Ma'am Harith Enting Sepe, o gusab si Ma'am Ethel Orig, Sir Edie Orig, o si Kagawad Bibot Budlong o ihang pamilya nga naminaw pod karon. Ipaubo sa Incident Command System Executive Course Training ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Council armas muligon ang kahibaw o kahanas sa pagduma sa emerhensya o kalamidad. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
3: Nagmalampuson nga gipahigayon ang Incident Command System kon ICS Executive Course usa ka manungdanong pagbansay nga gitumong sa pagpalig-on sa kahibalo, kahanas ug kapasidad sa mga local leaders og responders sa epektibong pagdumala sa mga insidente, kalamidad og emergency pinagi sa organisadong command structure, efficienteng koordinasyon og hapsay nga komunikasyon. Ang mga usakadlaw nga kalihukan nga gipahigayon kagahapon diha sa GG Sipons Village, gibasugdan sa gagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, ubos ni Mayor Jean Yap, gitambungan sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council kun CDRRMC, nga gilangkuban sa PNP, BFP, AFP, Philippine Coast Guard o guban pang hingtungdang ahensya isip kabahin sa padayon nga pagpaligon sa kaandam o kapasidad sa pag-atubang sa bisan-unsang matang sa emergency o katalagman.
4: Kinanglan may baon sila kay siyempre kung naa sila yung mga responders under nila, kay baon po sila unsaon pag-manage ang incident niya. Sila may itawag na to ang mga responsible official, labi na ang barangay captain sa level sa barangay. So kung gusto na to, nga effective na to mga respondian ang mga insidente, mas maayo po ng mga leaders mismo, executive nga chief executive sa masamayor ng executive sa barangay, makamaon sa on pag responde bisan og dili kayo sila naayod sa field, ang ilang leadership o pag-manage importante kayo.
3: Atol sa pagbansay, gipaambit sa mga batid og eksperyensyadong resource speakers nga sila si Dennis Ato Hipi sa Capacity Building and Training Section sa Office of the Civil Defense og Darwin Bernasor Hipi sa Emergency Communications sa Tarsier 117 ang ilang kahibalo og hana sa pagtubag sa kalamidad og emergency. Ang Incident Command System nga gimandato ubos sa Republic Act number 10121 mao ang nasunong sistema sa pagdumala sa mga kalamidad, emergency ug dagkong kalihukan. Si Gerard Lavadia, HP sa CDRRMO, mingon nga importante kayo ang mga programa ilabi na sa mga opisyal sa barangay sa pagpangandam, pagdumala sa kalamidad ug kalawasan sa publiko. Si Konsyal Fausto Bibut Budlong, chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Sagunian Palungsod, kinsa may appeal sa ICS Executive Course, mingon nga gikinanglan nga mapalig-on ang koordinasyon, liderato o gandam sa mga responders alang sa mas paspas o mas efisyenteng pagtubag sa mga emergency. Gigan sa City Hall, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nagapadayon ang paningkamot sa Bohol sa pagpanalipod o pagpalambo usab sa bandugang ube kinampay. Opisyal ng na-file niya itong Hunyo 17 ang application alang sa geographical indication. Matod ni Roy Julagon sa Bidepo ang Muila sa talagsaon sa mga kalidad o reputasyon sa produkto nagagikan kini sa piho sa mga lugar. Kung maaprobahan, mapanalipdan ang ngalan ube kinampay batok sa dili usab otorisado nga paggamit. Makatabang usab kini sa pagpalig-on sa branding, kita usab sa mga mag-uuma, agritourism o lokal nga ekonomiya sa atong lalawigan.
2: Good morning sa mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Ma'am Lot Corayag. Sir Lito Corayag, good morning. Naminapod ka na to garon. Ang mga trabahante sa FCB Bank sa Talotok Branch o mga trabahante sa Alturas o sa Marcela. Usab, good morning sa pamilya ni Kagawa Charles Cabalit o Team Botalid. Problema sa iyang pamilya, naghikog patay ang tinunaan sa high school gamit ang PC dito sa lungsod sa Dimiao. At ang paminaw ng report ni Alagad, June Gutierrez.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa atong panahon, ito paminaw si Leonard Samar sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauleng kablumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang tropical depression nga ginmonitor nato nga naa sa gawas sa PAR or gawas outside of Philippine Air Responsibility na lusaw na kini ug nahimo na kining usa ka low pressure area. Sa pagkakaroon, wala na tagi monitor o gibantayan nga low pressure area sulod man sa PAR or gawas man sa PAR nga dool sa Philippine Air Responsibility. Ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahon na kining gitawag na to padayon gyapon kining southwest monsoon o habangat nga mo'y nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Batanes, Babuyan Island ug lakip na sa mga Sambales, kining mga lugarha makasinati laman ang mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usaha idon na binagumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga dakwit ng mga pangulan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang bangbayan sa nasod ug ingon mon sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakbed sa Pagbilaran, karon lawa makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga papanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usaha idon na binagumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang mga daklit, mga pagulan, mga pagpapakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngunto na sa kasarang hangin nga nagagigyan sa bangatan o paingon na ito sa batang kasagpan nga may mapasarabi sa Timok Nasod o gingon man sa abdinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan na ining mga lugraha, malinaw o ngunto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon, kung musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kinilagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa may nga Tinghua Island Cinema at ang dugang balita din sa DYRD Radyo sa Katawan. Ngayon salamat to may buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 13 minutos sa date pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
4: Arita sa tondugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy Milo diha sa lungsod sa Albor. Nagtan-aw sila karon sa telebisyon sa atong balita, no? Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy ug iyang pamilya. Ug usab, good morning ni Sir Ray Kagulada ug Ma'am Nila Kahes Kagulada nga sige pug paminaw sa DYRD. Si Teresita Molina, Rene Pechongo, good morning. Marifik Lumapat, Leia Luspok. Ug usab si Jennifer Bintain, Luella Jane Tunday, si Judith Olalo, Sir Paul Peña, Lito kon Joe Tapay, si Brenda Sabihon o si Cheryl Dahay. Good morning. Mayingot ang usap ni Auntie Liling Bidnes na Minaw, Bidnes Family. Ni Inday Rosco, Rosco Family. Jerome, kon Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa. Good morning. Si Marites o Tata Mendez. Good morning. Diha sa Tinago Dawis, na minam po nakanato karon si Sir Carlos Madura o si Ma'am Vida Alaco Madura. Si Ma'am Tilang Araco, good morning. Juliet Ogiang Anak. Janice og si Jake Sharot ng iyang mga pamilya. Good morning. Si Nang Ruby Merkita. Good morning. Si Vitod Merkita. Si Ayan Kiking. Usab si Tito. O Tito Ating Madora. Si Insilala. Good morning. Si Nining Makarayan. Ninyo Makarayan. Desahagna. Good morning. Nailuloy Tayromi. Si Uncle Dudong. Si Payen og si Naknak. May buntag usab ni Lisa Peach. Good morning. May buntag natong tanan.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paoperahan na ininyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Pilipinas, ito ka na ito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ka niya sa mga baterya, motor lights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, og electronic supplies at construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kabus ng presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran, Mopalusot og Supina. Ang NBI sa pipila usab ka mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kanong adlaw Lunes, Hulyo 20. Mato ni NBI Director Melvin Matiba, ganunan na siya kopya sa mga ngan nga pagdadaan sa mga supina. Apilin eh ang mga taas nga opisyal sa komite. Apil ang chairman, presidente o incorporator sa kompanya nga nalambigit usab sa pagatukod sa kontrobersyal nga New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Gipaniguro usab ni Matibag nga kini kabahin sa investigasyon sa pagpangita o kamatuoran sa paggamit sa pundo nga kaniadto gigahin alang sa 2019 Southeast Asian Games.
2: Anam na ang PNP para sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo 27. Matod pa ni PNP Public Information Chief na si Colonel Allen Rico na kapin sa 20,000 ka mga police personnel ang ilang ipakatap sa sona. Lakip na niini ang gikan sa laing ahensya susama sa Armadong Pwersa sa Nasod o Philippine Coast Guard. Ang nakatagdang sona karong Hulyo 27, pagatambungan sa daghang mga bisita, lakip na ang mga taas nga opisyal sa gobyerno o pipila ka mga delegado nga mga langyaw, mga higpit nga siguridad ang ipatuman palibot sa Batasang Pabasa Complex dito sa siyudad sa Quezon.
1: Dugang balita Pilipinas, sumani ini.
0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.

0: Kini nga balita Pilipinas sa tugnato sa Tire Queen. Goodyear Service ang your first stop in first class sa tire service. Tekalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen Goodyear Service tag dalan Binansyo Painting Avenue nagbens tag bilar. Nagapasidaan ang Department of Energy nga lauman usab ang dako nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sunod semana tungod kini sa panagbangi usab sa Estados Unidos oga Iran sa Strait of Hormuz, matod ni DOE Director Reno Abad, ang musunod ng mga pagbana-bana, usbaw sa presyo kada litro ang gasolina, 3 ngadto sa 4 pesos. O niya ang diesel, 10 ngadto sa 11. O niya kerosene, 11 ngadto sa 12 pesos ang pagsaka. O gatungod ni ini, nagatuon sa mga LTFRB. Alang sa lain usab nga hugna sa fuel subsidy o fare increase samtang nagpaabot usab o direksyon sa palisiya o niya base usab sa pundo nga anaaga nila.
1: Padayon pa gihapon ang kaso nila ni Senador Joel Villanueva o Senador Chis Escudero kini sumapa ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla. Kini taliwa usab sa mga pasangil nga makaapekto sa mga kaso ang pagbalhin sa duha ka mga senador sa kasamtangang mayoriya sa Senado. Kahinom naman, nga gipasingin lang sa Escudero o Villanueva nga nakadawat o kickback gikan sa flood control project.
0: Balita sa gawas sa nasa rugaga, paugnan sa kusog umani.
2: D-Y-R-D Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Painting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawang sa nasunod na nato sa Tire Queen Goodyear Servitech, ipahibaw sa Qatar ang ilahang armado nga kusog nakapugong kini sa usa ka pag-atake gamit ang missile nga gitumong kini sa ilahang teritoryo. Matod sa Ministry of Defense sa Qatar, malampuson kini napugnan sa ilahang air defense system ang mga missile gitumong kini sa maong nasod. Sawa pa kini ang mga periodista sa Associated Freedom Press sa kauluhan duha nagtaho usab nga nagadungog sila og pipila usab ka mga kusog nga mga pagbuto padayon usab nga gimonitor sa mga otoridad ang sitwasyon nga og wa pa say gipagawas nga mga dugang detalye kabahin sa gigikanan sa maong pag-atake posible nga kadaot usab nga namugna niini. Gikan sa DYRD Bulk Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa NBA, wa pa makapili si LeBron James ug team nga iyang kabalhinan. Kapina sa duha ka semana ang milabay sa dihang mibiya siya sa Los Angeles Lakers aron musud sa free agency. Sa pagkakaron, pipila ka team sa NBA ang nagpahayag og interes nga mukuha kun makuha ang superstar. Lakip na niini ang Cleveland Cavaliers, Miami Heat nga kanini ang team, Philadelphia, Golden State Warriors, Indiana Pacers ug uban pa. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Salutad sa basketball ang bulanong PBA legend na si The Twister Peter Naron lakip sa pasidunggan sa Maharlika Pilipinas Basketball League kon in PBL sa mga subuanong basketbolista nga nakatampog dako sa pagpalambo sa basketball sa Pilipinas. Ipahigayon ang pasidungog karong adlawa sa tunga-tunga sa duha ka mga duwa sa The New Cebu Coliseum diin magsangka sa primerong duwa ang Mindoro Tamaraos o Zamboanga Sikat sugo sa 5 sa hapon o sundan ka na sa host Cebu Greats o ang Kaluokan Batang Kankalo sa main game. 21 ka mga maduduwa ang pasidunggan, pinanguluha ni 4-time PBA MVP Ramon Fernandez. Pasidunggan sab sila si Bonel Balingit, Elmer Boy Cabahog, Marcelino Terry Albarillo, Rodolfo Jose Bong Aba Jr., Hilario Larry Villanel, Calvin Tuadles, Alfonso Alsoles, Lowell Briones o Alejandro Jojo Lim. Mukumpleto sa listahan, mao sila si Maximo Madmax Delantes, Wilfredo Willie Hinarelao, Norberto Titing Manalili Sr., Rogelio Roger Yap Jr., Junty L. Valenzuela, Crescencio Dondon Ampalayo, Manuel Manny Paner, Ramon Montoy Singson, Hercules Jojo Tangkay, o si Rinaldo Reyns Encierto. Gibutyag ni MPBL Commissioner Emer Oreta, o ang Operations Head Salder Yalubet, nga doon na paidugang mga bisdak na mga basibulista ang pasidunggan sa umabot nga panahon. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, magsugod na karong Hulyo 25 ang bagong news magazine program sa Kapamilya, nga ibang level to o ba ni Mela?